0: niya ngadto
1: kang Kaitano.
0: Kang Kaitano.
1: Oh.
0: Nga diri to tinuod nga sir ni pinay personal or gindudoon kay hini nga mga kaso. Kaya to pa ito may danang daan. Kung may dakon hito ka matuuran, ada kay amo to problema. Kaya kung waray, bato na niyo.
1: Bato na, oh. Mamay kalito. Kaya bisan nga ni Harry Roque, binibirahan ni Panilo. Uli ko nung adi.
0: Poor me, nagkakipay, Kevin. Sige, hala. Next item.
1: Oh.
0: Oras, alas 8 na.
1: Salit yan na ha, Senado. Damot nalilipong haton. Hinagunit bida dida, hinagunit kontrabida.
0: Oo.
1: Which ako ni kukonektar ganit aton sunod.
0: Okay.
1: Kung ang mga karokaedad ta, mahinunom duman ko naton nga one of the best kontrabida, Hipakito Diaz.
0: Ito. Nabtan ko naton ito nga tanan nga pelikula.
1: Adi man, Pakito Diaz. May na niya apo yan, ha?
0: O nga
1: yan. Asli Diaz.
0: Asli
1: na
0: Diaz.
1: Na ada na showbiz.
0: Wow. Mm-mm. Kakanin ni ka Joko.
1: Anak ni Joko Diaz.
0: Iba nga beauty.
1: Oh, iba liwat beauty.
0: Iba liwat nga ka beauty, budoy.
1: Oh, 22 years old na ini nga
0: badaw ka anak. K-5 Kevin.
1: Anak ini ni Joko Diaz.
0: Joko Diaz.
1: Apo ni Pakito Diaz. Ngan kuan ini dili ini kuan harumamay ka K5 Edward.
0: Wow, nga beauty.
1: Iba eh.
0: Mistis ahong gihapon. Mistiso ba adto Hipakito Diaz? Kawari man ato ni kita personal.
1: Mistiso adto Hipakito. Rumi Diaz on magbugto mga in Espanyol gihapon ton mga nawong. Nayaraan la naton nga aton king kikinontra kay mga effective na kontrabida.
0: Nga pero may makarangit. Ambutin ni Milton.
1: Ada naman ni Kevin Diaz. Amo ito Romy Diaz.
0: Romy Diaz.
1: Di ako. Incidentally, inipakito nga ni Romy Diaz, mga player inihin basketball varsity in FEU hanira ka panahon.
0: Oh yeah, I remember.
1: Anyway, inihi Ashley, graduate iniha De La Salle, waray laka ko ang DDNE course. Cum laude gadla ha De La Salle University. Mag cum laude ka nga niya De La Salle University.
0: Kaya di, ito kay baga murumuro lang. Alaman pag minus, ibang eskwilahan ng K-5 Kevin.
1: Nga, damot na gisiniring ha iya, nga umapin beauty pageant kay Brain and Beauty. Yeah. May ba niya dream nga maging beauty queen? May agad ko nag-i-invite ha ako nga umapin beauty pageant, pero ambutla. Pero right now, tub-tub nga maging tatagan ako hin oportunidad sa showbiz, ipupursu ko kuno anay iti acting career. Ngang karuyag niya nga sumunod hiton legasiya, han nawara nga iya lolo nga Hipakito Diaz.
0: Mm-mm.
1: Nga usahay amo gihapon it mga papel ni Joko Diaz. Nga kundiin karuyag niya nga maging kontrabida ha pelikula.
0: Uy, maangay ba iya ni Kakipay Kevin?
1: Basta amo't iya ginpipili. Ha? Ginpipili niya nga kuan nga maging kontrabida. Nadir iya nga magbida.
0: Pero ibangod ang dating na Pakito Diaz versatile nga kuan. Kakaiba nga tala.
1: Kakaiba, May dagarat mga panahon ni Pakito Diaz kontrabida nga patarawan. Labi na kung kinukulba na. Kung gindudoas na nga.
0: Pero amo na ito iya niya kalagas, ano?
1: Kuan ini. Hirumi. Hirumi Diaz ini ka K5 Milton.
0: Pakito Diaz.
1: Hirumi Diaz ini.
0: Diri Pakito ito. Bangin na nag-cover ang boxing na itong internship dito si Bunga.
1: Nag-ibang nag-down. Sa alit, kontrabida roles good kung iti akaroyag.
0: Okay.
1: Again, si Siringanin hiya nga, ano man, masabak ka bahin mga sexy roles.
0: Ito.
1: Kay ba man iti mo amay ang Joko Diaz, bisan kung 40 plus, 50 na yung joke.
0: 50s na yun eh, mga 50s na.
1: Nasabak ka mga Viva Max. Yeah. May mga pelikula. Okay. Joko Diaz.
0: Mangkanur tiya.
1: Mangkanur ka mga style.
0: Okay.
1: Mga pastor ka damit. Amot ya. Pinunin sindikato. Amot yan ng mga roles. May da, siguro mga 5 nga da 7 nga mga pelikula ni Joko Diaz lately, ada Viva Max. Sukiya din at Viva Max actually. So, sinig niya, okay lang, basta depende ko ni troll. Pero, na-prefer ako nga, kontrabida ito akong gaganapan.
0: Ito ang kusay nga bata.
1: Iba't iya beauty.
0: Iba nga beauty.
1: Amo nga, nagkikinumbinser hiya.
0: Kino na nahihini, kasi siguro nalahian gihapon.
1: Nangalimot lang ako, Didi. May dahin niya bugto kay usahan naging uyab ni Joco Diaz ang actress ni Angelo De Leon.
0: De Leon, correct.
1: May hitiya bugto dito kan Angelo De Leon. Yan, ginpakianan niya, ano mang kunot imo relationship? Pa-partikan ko an kan hiton imo kan tita Angelo. Oh,
0: Abigail Diaz.
1: Waray ko no problema ha amon. Waray problema. Okay. Very civil ko no kami.
0: Okay.
1: Basta ti Agosto kontrabida. Gidaw. Daraga pa waray uyab bi Asli Diaz.
0: Wow.
1: It correl akon may lalaki nga magkauyab pirmi ha kontrabida.
0: Next item.
1: Last
0: item. Anong oras? Alas 8:05 na.
1: Nawara na ang plano. Ginlipasan na ang panahon ang plano ni Rais Sigera ngan Lisa Dinyo nga magkamayadin kalugaringon nga anak.
0: Ito.
1: Tungod han ira mga karir, tungod han ira mga trabaho. Sugad-sugad nga nahingalimtan na nira nga magkamayadin ira kalugaringon nga anak. Kaya ginplano nira ini nga magbuburod Lisa Dinyo.
0: Lisa, diri ay sa Sigera. Oh,
1: magbuburod, Lisa Dinyo, ipinaagihin nga IVF.
0: Hinot tatay.
1: An intro vitro fertilization.
0: Uh-oh.
1: Okay. Nga ini nga procedure, kung di inakuhin egg cell, tikang han ovary, han babayi, nga ginpapatampuhan sperm. Hinusang nga lalaki, okay. Tikang hin laboratory, tikang laboratory nga igin susulod nga tuhan babae. Nandito talaga ungod nga magbuburod.
0: Okay.
1: An irad to plano nga kukuhaon an egg cell tikang kan aysa.
0: O nga yan.
1: Ikakad tuhan laboratory mabiling hirahin lalaki nga magproproduce han sperm cell. Now, kung masuccessful an union han sperm cell han lalaki ngan han egg cell ni aysa, ikakad to liwat kan Lisa Dinyo.
0: Oh, Lisa Dinyo. Para iragod anak.
1: Para iragod anak.
0: Egg cell ni Aisa. Ang lalaki laan
1: outsider.
0: Pero dito ibubutang han matris.
1: Ni Kuan.
0: Ni
1: Lisa Dinyo.
0: Lisa Dinyo. Oh. Para feel good ni Ranga.
1: Na iragod anak.
0: Iragod.
1: Okay, member man Ranga Duhet LBGTQ okay. Community.
0: Okay.
1: Okay, so para, pero ira na kuno tinuldukan ada. An ira plano kay nasagi po hira. Kung barumata pa kami, siguro, siring ni Aisa, nahimo na untit namon hadto. Pero sugad-sugad yan na bagindi rin na asya ko. No? Kay ako, siring ni Ice, 42 years old na ako.
0: 42,
1: oo,
0: tama.
1: Oo, bangin tama. Waray na ko, no, gamit ita akong egg. Bangin parso na kung ano man ito. Papas
0: na,
1: na
0: binugok.
1: Oo. Anyway, siring ni Ice, may da ngayon hin anak, hi Lisa din yung previous relationship.
0: Okay.
1: Hi Amara, adto Amerika. Nga, ma first year college. Adto okay. Amerika, ma eskwela.
0: Okay.
1: Siring ni Ice, I think I have accepted it already. Anyway, kung ano, nakakita-kita ako ng mga kasangkayan nga may good thing ng mga anak, maulol ko na ulo pag pag inataman. You know, kuno, I can't. Kung baga, kukurean ko ako pag ataman.
0: Okay.
1: Ini nga akong edad.
0: Okay.
1: Anyway, kuno, Amara is good, okay na ako sa kanya. So, para naman kan Lisa Dinyo, nagigilty ko no hiya.
0: Okay.
1: Kay parang hiya it may sayop kung kay ano nga waray ini kadayon. Kay an mami ni Aisa, hi mami Karing, amugod adto an iya pangarap nga magkakamayada hirin anak. Nga magkakaapo hi mami Karing haira.
0: Okay.
1: Pero tungod kunohin na busy kami, na waray na namon ka tagin priority an amon plano nga ito nga IVF.
0: Oh. Ay, so, mga bata pa nga ni Kakipay Kevin, marupay magabirahan
1: na mo.
0: Ada ka pa baga
1: produktibo
0: timo patimo excel yon excel
1: itim
0: lawas may kapas pa
1: correct
0: kon baga di gud kalilikian nga may da mga relasyon may parehas lalaki ngan babae ay sige Kakipay Kevin
1: ala sige good luck na la damot korte to ni Ice ngan ni Elisa din yo bangin liwat mag advertise ini kun hit mapa-adapt. Kung ninyo't mga pa-adapt tayo, pa-adapt nalang kita. Waray man kadayo ng adoption hack ni Mama Bia. It makuri ito. Kung naman dinirian ang pamilya ni Vincent.
0: Kaya ada ka.
1: Oh. plano ngayon ni mga adapon nito. Nga ada K5.
0: Ayaw hito kay bantay sa laka kay ito.
1: Sige. Sige, oh. Alam mga K5, balik na lang kita niyan. Mag-a-update kita. Hita na itong
0: NBA
1: Finals. Ini ka K5 Kevin Show. Sana parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Nga ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
0: Ay, salamat kay Papa Kevin sa sana nagdaran natin oras. Alas 8:10. Kay ano nga do sila mga ka-K5 mga senador nakagtransact nirang business kakulop kung 3 seaman. Ngan kinahanglan. Ngan kay ano nga warig upod dinan ihap hira senador Bato de la Rosa ngan Jingo Estrada ng mga senador pamanhira mga ka-K5. Niyan paghihingadayan natin with the ka-K5 Judge Carlos Arguillas. Stand by. Kamalang pipira ng mga pahibaro.
3: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
4: Wow! May pumso!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026 alas 8 at aga tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special nimo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
5: Igin pamaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugatan STEM science, technology, engineering and mathematics ASSH arts, social sciences and humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudan at Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
6: Ba na catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.

0: opening soon.
1: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakantoha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
2: Hingiap pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options na kloban. Namumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
1: Mga kakifive, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
8: Enrollment for summer and first semester is ongoing. Morning,
9: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above, no one.
0: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
10: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
10: Health! Health! Alert!
11: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
12: DTX 500. Ulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
11: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
10: Health! Health! Alert!
12: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
14: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nadito ka ba? Mabibili sa mga butika. by Caregold.
16: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCareGold at iCareDrops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
14: iCareGold, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Puro Delos Pueblo!
21: Oras mga ka-K5 alas 8.25 na balik tayo ng atong programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Sa naging basihan kakulupan mga senador anong nakadihan na grupo ni Sherwin Catsalian naging pili ang Senate pro tempore. Kaso nga may kalabutan para pareha sini nga nananabuyan na Senado way back in 1949 na ang tawag hini nga kaso Avelino versus Cuenco naging landmark inihiya nga Supreme Court decision nga ginestablisar itong decision nga nagsiring ang mga maestrado ang Korte Suprema hadto nga itong mga korte generally they cannot interfere with the internal organization of Congress, okay? Dirihira ba mga kapanginlabot hinin internal bang pamalakat ba hinin pagdumara hiton Kongreso upod na itong pagpili hiton ira leader, okay? May tungod ka ini in political question. So, usa ito han naging kaparte hining a decision and an usa nga ira naging decision kaparte hini nga naging gamit kakulupan mga senador, okay, pagliwan ng liderato nga nasiring itong miyembro hiton senado nga gawas hiton coercive jurisdiction hiton senado indir iguupod didahit pag-ihap hit pag-calculate hiton quorum, okay. Katrohon ko nga inin usang nga miyembro hiton senado subay ni nga decision, okay, subay ni nga era decision nga usang nga miyembro hiton senado nga gawas hiton coercive jurisdiction hiton Senado are excluded from the total count when calculating a quorum. Okay, di ba nagsiring kita nga itong quorum? Dapat 13, kaya 24 man hira. So, katunga hiton 24, 12 plus 1 la, 13. Ba't kaya nung nga 12 la hira, nagkag-transact man hira ang business, nga niragin digunan, nga legal, nga eksakto niragin buhat, citing hininga Avelino versus Cuenco ruling. Sige nga lang ako kung okay na hijad sa Argiles nga aton makakaupod yan ang aga, okay? Ining panhitabo hadto 1949 may kalabutan gihapon hin pag-challenge and leadership hadto nga panahon ng Senado, no? Dinan bagang mapasong baga debate han irasisyon ni Senator Lorenzo Tanyada hadto nga panahon nagprobar ba pag-deliver hin privilege speech nga an unod ang iya privilege speech partihin korupsyon kontrahan hadto anay Senate President Jose Avelino. So para mapugngan ikaw Senator Lorenzo Tanyada nga makapagbuyag-yagin mga anomalya nga nagdadabihan era Senate President. Nagdeklara hiran adjournment, okay, ang grupo ni Avelino, si Avelino as the Senate President nagdeklara adjournment nga nag-walk out hira upod ang siyam nga iya kaalyado ha Senado. So, andusi nga mga senador nga presente hadto gihapon nga sesyon. Waray hira magkalakat dito session hall nga nagpadayon ni ran sesyon, okay? Nga naira gindeklara na ang bag-o nga liderato, okay? Iragin pili hi Mariano Jesus Cuenco nga amon acting Senate President. Ikaw Senate President Avelino, nagpetisyon ka ha Korte Suprema ko waranto para ang gimpili nga bag-o nga Senate President inin palusaron kay diri eksakto an iragin buhat. Hatto nga sesyon may dausa nga miyembro han ira Senado hi Vicente hi Tomas Confesor nga nakadto Amerika. Wala din sa Pilipinas nga ni Vicente Soto nga nakadto ha hospital. So ang ginbasihan han mga nagbilin nga dosi nga mga senador nga nagpili na lahiran ira bag-o nga Senate President. Kahuman nga ikaw Cuenco ikaw Abilino, Jose Abilino, nag-walk out ka, nag-adjourn mo ang session. Ang ginggamit ang dosing ang hibilin pagpilihan bagong nira nga leader, kay waray man dito hi Soto, Vicente Soto, kay masakit, ngan an usang nga senador na kadto Amerika. Pag-abot na Korte Suprema, ang ira desisyon na siring nga kay waray man hasakob ang coercive jurisdiction ang duha nga senador, kaya usa nakadtuha Amerika, ang usa nakadtuha hospital. Bisang paggamiton ang sergeant at arms nga pirito ng usa nga senador, kaya nakadtuha Amerika, manok harayo doon magkakadtuan para la i-coercia nga bumalik ka Pilipinas para magkadahan korum. Wala inig-upo na nakadto Amerika din ang determination of quorum, pati hi Vicente Soto nga nakadto hospital. Kay it's not within the coercive jurisdiction ng Senado. Sanglit, imbis nga 13 unta ang dapat quorum, 12 nala. Amin nga desisyon itong Supreme Court. At 1914, ang ginbasihan ka kulob. Membro pa Senado, hi Bato de la Rosa, miyembro pa hi Jingo Estrada. Hi Bato, waray kita, di na maaram kung hain nito kakantoon kung magpipir sa unit sergeant at arms nga paatindiro ni Cision para may quorum. Or ikaw liwat Jingoy, priso kaya na person deprived of liberty darang kaso nga plunder. Waray yataging higayon nga magagpiansa. Waray hig upod, di na pag-determination ng quorum, subahin 24, 12 ang katunga plus 1, magiging 13. Naging 11 na la plus 1, 12. Adi atong linya, Judge Argelius. Judge, morning, Judge!
1: Mapay nga ka pareha mo, nga naton mga imo mga viewers.
21: Por bida ka guwapo ni nga akong kababayan.
1: Baga tawag ini. Siring paamit na baga kadarasan na naton yung baga panulot. Basta official duty kita.
21: Amo nga ni kay bisan ako nga diri huwis naniningkamot diha pag nga bagin guwapo kita on di diha TV.
1: Baga bisan bagayin ato na wong baga diri kaya aya hin baga doro inin kumbaga nasunod kita yung baga suga din baga it adds something to your personality.
21: Balitaw jan. So obvious na dan ni kwarta tak bursa pero baga kaya-aya, gano'n man ako kitaon. Okay.
1: Pag-ipamanggono pa rin itong guwapo nga nit ma-appeal.
21: Okay, han. Kay may da mga guwapo nga di rin ma-appeal, ha? Pero may da mga guwapo nga guwapo na ma-appeal pa.
1: Oo. Kita baga, in between lang na kita, hindi baga di rin doro ka guwapo, at nga baga di rin doro yung ka-appeal.
21: Ito! Anyway, baga ako naging unahan kanina ang background hini nga nasa sentro yan ng istoryahon, ining Avelino versus Cuenco ruling in 1949, na ginamit ang grupo, sa nga grupo ng mga senador kakulop nga magag-transaction business. Sarin ko kanina, damo na yan at mga abogado, bisan diri abogado, ba, inin, nagahatang natira mga comment, itong panhitabo, ano, but sarin ko ano, baga hubaron nato nini, nga adin baga authority, nga maghihisguta akon. Anak sarin, nga, hira Senador de la Rosa and Jingo Estrada, mga senador pa. Correct?
1: Okay. Mga senador pa yun hira. Baga na ibalik sitwasyon natin yan ha, kay if we see the factual backdrop of the case of Abelino versus Cuenco, actually, Senator Abelino came from Samar, I think. He's from Samar, no? He was supposed to be, baga amot ang atong usang personality ha, Eastern Visayas, that he was supposed to become the president of the Philippines, no? Okay. So, magawaray la, he failed in his bid for presidency.
21: Okay.
1: So, iba ang factual backdrop, ano, han Abelino versus Cuenco, And then, baga pareho, baga in some manner, it is analogous kapag may da bickering between the minority and the majority. So, ano na, actually, ang Korte Suprema can dismiss ang petition. Why? Because according to the Supreme Court, we have no jurisdiction. No?
21: Okay.
1: So, para haton baga kasayuran it aton mga mamarati, may sinising naton yung political question doctrine.
21: Okay.
1: So, aton mga political acts, the acts of the executive...

0: Master Hirak, ano nga Senate President lagi hapon ni Alan Peter Cayetano nga nag-iba naman liderato di ha grupo ni Ratsalian.
1: Okay. Actually, na atong constitution na to, mag-iba man na 1935 na niyan yan na, no?
0: Okay.
1: Iti yan ha, kung masering kita nga quorum to do business, nasering la, majority of the members of each house shall constitute a quorum to do business. Majority not requires of all the members. So majority.
0: Mamay kalito.
1: Majority, oh. Mayuriya hantun mga membro, hangkada tawag ini, kamara bahang aning kamara alta. So that, that is how the constitution frame the provision.
0: Mamay kala, majority of all members.
1: Election ito. Senate President.
0: Election.
1: Speaker,
0: Senate
1: of
0: President,
1: the House, Speaker of the House of Representatives.
0: Speaker of the House. Majority of all members. And para makatransact ka in business, magkaan ang quorum?
1: Majority of the members. Waray na magsing all.
0: All, okay.
1: Majority of the members of the House.
0: Mami ka lang, ini nga all. Ini nga all. Dako nga bagay. Hit pag-interpret.
1: Dako nga bagay ito. Because this will be simple. Actually, kung mapagantukit it is statutory construction, ito on korte will only intervene to... will only intervene for purposes of construing the provision if that is not clear, no? May doubt.
0: Okay.
1: Pero iniwari ni doubt itong constitutional provision kay klaro, all the members. While the rest, to do business or transact business, majority of the members of the house.
0: Okay.
1: See?
0: So, kakulop, di ba, unsi lahira? Anda kalung na grupo, unsi. Bumalhin, di ka dumapig, umabot, Chris Escudero, naging do si Hira. Okay. So, ang pagdetermine ng quorum, may tungod kay not diri man all members ang ginbasihan, kundi members man la of the Senate.
1: Majority of the members.
0: Of the members, nakag-transact ng business, waray nira igupod ang duha din nira computation.
1: Waray na. Okay. Ang duha, ang usa, Senator Estrada is no longer within the jurisdiction of the Senate.
0: Okay.
1: Waray na kita ito para si process ang Senado, because if you read the Constitution, kundiri quorum, the members of the minority can adjourn from day to day.
0: Okay.
1: But minority, kung baga sa Constitution, is not without any what? Is not without any power. Pwede mag-order ang minority for what? To compel the members to attend. The absent members to attend the session.
0: Okay. So, ini hindi nga term na ginamit ang 1949 decision, ang tinatawag gawasan coercive jurisdiction of the Senate. So, bot signon, waray nagahom ang mga senador nga periton ini, bamilngon, kunhain ini hira para manduhan it sergeant at arms, katuwa daw niyo hira kuhan, nga kumadianay, kay para magkaadan quorum. Waray na ini mahimo nira ma-exercise nga era coercive jurisdiction kay bato waray klaro kun hain tapos he Jingo Estrada is with the jurisdiction natong korte, correct?
1: Oo, amo na ini, amo kabutangan ini na.
0: Okay.
1: Pero baga pagkita ko ini nga sitwasyon, maida ko dinhi magawas nga mga petition because this scenario should now be the Supreme Court, no? Baga para lahagun ba, no?
0: Okay.
1: In order to settle this controversy.
0: Okay.
1: And this is an important constitutional question.
0: Okay.
1: Mag-ibang factual backdrop, ang tawag hinihan na case of Babilino versus Quinco and the case of tawag hinihan ang scenario.
0: Okay.
1: Because in this case now, ang majority kakulok, ang 12 senators did not elect a Senate President.
0: Correct.
1: They still recognize the Senate Presidency, pero lame duck na ini, Senate President ka na.
0: Lame duck
1: kumbaga,
0: na?
1: Kumbaga katawag ini, oh, ininwaray ka na baga, inin although you are the Senate President, you're just a symbolic what? Symbolic head of the Senate.
0: Oo.
1: So, kay kunwaray ka na dosi, on sila ni mo, including yourself, you cannot prevail over the majority because that is simple. Di rin na kita mapwede magkasiring ito dida nga, that 12 will be defeated by 11. That is illogical. Oh,
0: okay.
1: Kaya Senate President.
0: Okay.
1: So he should abide by the rule of the majority.
0: Oh. Mm. So, pwede ba tira gamitong kapag pili itong Senate President, pwede pa man itong duha?
1: This is possible, ini possible. Yan actually yan na makikita nato, no? Because this is now a public. You are not going against tawag ini imo diri ka kay ityan nga makikita naton inin itong mga tao amot imo ini you're be now accountable to the public. Kay kung di ka sumulod itong publiko ti imo makukontra na ini institutional duha ka, then you are not performing your duty as a senator. So inin di ka nga ni sumulod, so that will be another story.
0: Okay.
1: See?
0: Okay.
1: Maybe there will be a petition before the Supreme Court to compel, because this is your kitaon naton, this is your ministerial duty. Diri ka pwede sumering ka dek masulod, because that is your ministerial duty under the law to perform your legislative function. See?
0: Pwede ito pang asuhan naliwat din nga grupo ni Rakay Tano kung di na nakasulod.
1: Pwede naliwat kay maghahakon lang, no, baga in my own opinion, no? Pwede nga ninyo mo mag-file kayong petition for mandamus if these people will not attend session. Kay ministerial duty mo ini. You have no choice.
0: Okay.
1: See? Now, you have to perform your function.
0: Okay. Ano't magiging senaryo hining magkasulod hira, for example, nga hiya, ikaw pat Senate President, though hadi ka, waray ka naging hadian, for example? But ano't baga magiging situation hini?
1: Kumbaga simple lang, atong lady, kumbaga kinalsada nga restore, yung along magre-revoke ini. Pero kay mga ini nga mga tao, they are civil, no? Atong, although baga publiko, dahil baga may adahin in front of the camera, ini na aton, we appreciate also that mga senador, although they are bickering, baga may dapanira, they maintain that sa civil relationship.
0: Okay.
1: Pero it nagkakakon ini, kaya this is now a tug of war between the majority, the new majority and 11.
0: Okay.
1: Diri nga ni mag-year dito sa ini, actually the 12 will no longer yield. That is the reality.
0: In a group of Katsalian,
1: at 11 ini nila, they are overpowered now. It's not totally overpowered by a they can no longer prevail, no?
0: Okay.
1: So, they can participate the proceedings, pero it makakontrol in all decisions is the majority.
0: Iyan na. Ining grupo ni Gatsalian.
1: Oo, amo na edit ma. Actually, baga ini Gatsalian, kita ni mo, mahami si records at the same time, he can what? He can take the helm of the Senate yung pag maupay pagkiton at Senado. Oo, okay. Kaya na, bagan it Senado is really in bad situation.
0: Okay, now, kung may mag-quick question, itong legitimacy, hininga bago nga majority yan na, hirahin nyo ito. Is it the Senate President or ordinary?
1: Because ang kagakakulup ni mo, sering ni mo pa rin, we spend how much every day, mga pera ka millions.
0: 25 million.
1: $25 million
0: a day.
1: Okay, bagahat to, kung nakakamayading committee hearing, or may baga 2.5 something it ginagasto natong pagpakaon na eran all what the expenses that they spent during the session.
0: Okay.
1: So amit ginagasto natong ini. Diri ni ira kwarta.
0: Okay,
1: we are contributor to these expenses because we are taxpayers.
0: Okay.
1: Oo.
0: So
1: maybe a taxpayer can, because we have taxpayers suit, ano, kung a taxpayer suit liwat is limited only to the disbursement of public funds, no? So, pero Korte Suprema sometimes will have to relax the rule on proper party. Kami sinising natin ng locus standi. The petitioner must be a proper party to a case.
0: Okay.
1: Pero procedural line, pwede bisang hinoit magsampa if the Supreme Court will allow to relax the rule on proper party.
0: Okay, taxpayer man kita. Taxpayer. Oh, so on. Pwede kita hiton mag-question itong legitimacy? Or ano to? Mag-question itong legitimacy? Or hininga bago nga grupo? Or once and for all, mag-decide it Supreme Court kung hinugod haira at lehitimo?
1: Actually, in it Korte Suprema, kumbaga declaratory leaflet imo, waray jurisdiction it Korte Suprema.
0: Okay.
1: For purposes of interpretation, no?
0: Okay.
1: Kumbaga declaratory relief under the rules of court. See? I think that is rule 63 of the rules of court, no?
0: Okay.
1: So, pero kung tawag ini, itong imo, this is a case now that you are questioning that there is grave abuse of discretion on the part of the 12, ira kayita, no, they will file like a petition before the Supreme Court for certiorari.
0: Okay.
1: See?
0: So, kung so, mag-is, ano ini, ma-arrenti, temporary restraining order ini?
1: Eh, ninaamo na ini. Kung mag-file kayo sa certiorari, maybe you ask the Supreme Court to issue a TRO. Because the TRO of the Supreme Court is indefinite. Wala itong period.
0: Okay.
1: See? So, kung at lahat yung nag-iisip yung mga lower courts.
0: Kung mag-issue TRO, ito na... And then, Supreme Court, in the event that grupo ni Racayetano mag-file ni rahin petisyon na korte, then, mababaliwaray ining naging transaction kakulob ining 12 senators.
1: Oh,
0: and,
1: pero, tawag okay. Yun eh. Oh, kumbaga, that scenario.
0: Okay, scenario
1: ito. Supreme Court, itong baga Korte Suprema, by their wisdom, no? Kaya hagtaasin ni Durit, mga kibabroanan ito aton mga maestrado, no? Hmm. Iniistudyohan inin maupay itong mga nakita ka mo itong mga desisyon, no? Bagan na really ini nga nga tanan nga mga issues, they have to decide that, no?
0: Okay.
1: All right.
0: Hay mo baga pag
1: Korte Suprema that will not indulge immediately ini nga mga political questions unless there is grave abuse of discretion.
0: Okay. Mm-hmm. Kaya yan at mananaboy ni kay nag-adjourn naman ni Rakakulob, magkikirita herato ni Rasisyon ato pa itong joint session of Congress. Para itong second regular session durante itong State of the Nation address itong ato presidente. So, what a session mananabuyan na. But they can still perform their duties and responsibilities. Sini nga mga pagdumarahin yung mga hearing, correct?
1: Oh, pwede. Oh, pwede. Mm.
0: Ang session la. So, magkakadahin duha nga hearing, partihan flood control, Pia Cayetano, nga itong bago yan ang... Chairman at
1: so, ang pizza patro nga ng pizza otso.
0: Pizza patro nga ng pizza otso.
1: Kay, kung paghahakong pareha, kung paghahakong labano, paghahakong okay. Labaga, inin, atong panlantaw, it yung sasakrapisyo, nikita nga mga ordinaryo nga mga mulupyo.
0: Okay.
1: Diri ba? Kita na sasakrapisyo ni, kamu as senators, you stand as model, modelo ka mo, and you are representing the people.
0: Unta.
1: They should not serve your own interest. Kaya kung gusto mo lang ito nga ito, hinubayan at magsisinador nga amula ito at imo, amut imo sweldo 300,000, kati managasto kahin milyones imut imo eleksyon. Kumbaga, you are not after the prestige and power. Mm. Oo.
0: Kaya pira, manlito nga sweldo o dog, iba na patbuwis.
1: Kaya mo balita bagay logical ganit tao nga makagasto kahin sobra hiton imo baga income hit imo opisina
0: kung baga oray ka baga nariremedyo itong di na nga pagbinalik-balik mo itong posisyon.
1: Ano kaya dyan? Mo nga ni si Rico imo ayaw na pagkandidato.
0: Amo na.
1: Pwede ka magkandidato ka presidente na lang PTCE. Oh.
0: Anyway, but anong personal nga take mo hini? Given hini nga tanan nga insight naton nga mga in balaod and base hini nga circumstances. Ano ti mo personal take?
1: Ini nga kabutangan, no? And then we have several opinions. Damit at mga opinions ano that will come out regarding hinin interpretation, no? So makita kita social media, there are several opinions, okay. No? Legal luminaries, may mga opinions naton ordinary laymen. Pero kung hato no, ini nga mga opinions that this can the issue on quorum or the issue of the legality of the proceedings yesterday, it Korte Suprema lahi ni, it pwede mag-interpretarin insakto.
0: Okay.
1: Unless and until no the Supreme Court will have to interpret in a proper proceedings, but in a proper petition filed for that purpose. Damo lagi hapit magkagagawas ng mga opinions regarding this matter.
0: Judge, salamat hini nga panahon nga mong nakaupod na liwat and I hope hini nga mga bagay nakabulig pag-edukar itong ato mga manmarat hini nga mga eristoryahon.
1: Salamat, madamo. God bless.
2: K5 News FM Live Report Puro Belos Pub.
0: Oras mga K5 alas 8:55 na. Salamat Judge sa Carlos Arguillas. O garing laki wari na kita oras mga K5. Doon lang ang temporary nga pagsasadhan. Ini nga na programa Foro de los Pueblos. The People's Forum. Yan ang adlaw hiton. Webes. Pitsa 4 ng Hunyo 2026. Hangaran ito na ito mga nakaubod niya ng adlaw. Engineering Melton Matengan. Robert Graciano. And then yung K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan sa siyudad ng Tacloman nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
7: Ako Celestina Sipara, 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, inyak mata na akong mabati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
8: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
9: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Klinika Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Diofresh.
12: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
9: K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: K5 News FM. San Jose Antique. 100.9. K5 News FM. Rojas City. 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. K5 News FM, 101.5. Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Tips at health information kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy, DTX 500 Health Alert. At ngayon narito si Doc June Alcazar, DTX 500 Health Alert.

0: As always, sa ating programang Health Alert, at syempre, atin sa atin sa mga superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule and Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, at lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix, Iker Gold, Iker Drops, D3 Bio, at lalong-lalo na ang ating DTX Liniment Oil. Kamusta kayo dyan, mga kaibigan? Welcome po ang lahat. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Kasi nga po, sabi ng mga eksperto, that more health information, less medication, and less suffering. At yan po ang isa sa adhikain ng K5 News FM. Ang ihatid sa inyo ang mga kaalaman, hindi lang sa balita, kundi kaalaman pangkalusugan para maiwasan natin ang mga karamdaman. At syempre, bagad ang pakikinig, lalong-lalo na sa mga kaibigan na abot ngayon sa ating programa. Lahat na pinalakas ng signal ng K5 News FM, K5 Palawan, K5 Tacloban, K5 Santiago City, at sa lahat po ng nakasimulcast ngayon na ibang station na abot ngayon sa ating programa. Isang malusog na pakikinig po sa ating lahat, mga kaibigan, ha? At sa mga gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa, no? Especially kapag medyo mabigat na ang iyong iniindang karamdaman. Oh, na kailangan na po nating mabigyan ng paalala ano ang dapat gawin, ano ang dapat kainin, ano ang herbal na nasa paligid, at paano ang tamang pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, the DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At syempre, kung meron na po talaga mga iniindang karamdaman, ay bisitahan yung ating mga clinic, ano, na malapit po sa inyong mga lugar. No? Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center, and Nature's Healing Naturopathic Center naman dito sa Palawan. No? Yan po ang Clinica di Alternativo Product Center sa Palawan for now. Maka at soon, malapit na po yan mag Clinica di Alternativo. Sa mga taga Tacloban, ha, na nakamonitor ngayon, si Doc Khalil andyan ngayon, ha, sa para sa libreng konsultasyon. Para po sa inyong lahat, mga kaibigan, puntahan na lang ang Clinica di Alternativo Medicina at Wellness Center dito naman sa Tacloban at dito naman sa Palawan. Andito tayo ngayon sa Puerto Princesa City. Located lang tayo sa Fernandez Street, Masangkay Building, nasa ground floor for now. Pero by next month, dito na tayo sa bago nating location sa BM Road, mga kaibigan, dito mismo sa K5 News FM ang ating free consultation. Mas madali na pong hanapin, mas madali nyo na pong puntahan, mga kaibigan. Hindi, wala na tayo sa dulo. O, nasa gitna na tayo. O, yan po mga sugit na kapaginig. At syempre, ngayon naman, May 17, 2026. Ay, nako mga kaibigan, ha? Andyan tayo sa Green Island ng Gruhas, Palawan. Abangan kami. Dahil officially open na si K5 News FM. Abangan ang grupo ng Klinika K5 at Talolar Nature Healing Naturopathic Center na bibisita sa inyong mga lugar. Dahil nga po sa pagmahal ng mga bilihin, ano, mahal ang transportasyon, kami na mismo ang pupunta sa inyo para ihatid sa inyo ang mga live information and free services. Hatid po yan ng DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ha? Open daily ang clinic natin, Nature Healing, araw-araw, pero dito sa Puerto, ang schedule natin, araw lang po ng Martes at saka Miyerkules. Sa Tacloban naman, Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, daily open po yan. No, andyan po ang mga sales representative. No? Especially, shout out kay Sir Yuli Toledo at si Ma'am Darlene Toledo, si Ma'am Joy, si Ma'am Annie. Ayan po mga kaibigan, shout out dyan. At lalong-lalo na sa SM natin dito, si SM Edward Sanyagan, no? Sa K5 News FM Tacloban, no? Ang pre-consultation schedule ni Doc Khalil, makaibigan, ngayon pong 18 to 26. Puntahan niyo po yan. Especially sa makaibigan natin, medyo mabigat na ang nararamdaman sa katawan. Kahit sa ang paggamutan kina nagpunta, wala pang pagbabago, baka kailangan lang i-reprogram. Kailangan lang pong baguhin ang iyong lifestyle. At pag naturopathic medicine doctor ang puntahan nyo, nakafocus po yan sa lifestyle. Nakafocus po yan sa mga dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Nakapagsundin nyo yung program, ay nako, napakaganda po ang resulta. Speaking of pagsunod sa program, makaibigan, no? Speaking of pagsunod sa program, pakinggan muna natin ang isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman, no? Kahit saan na nagpunta, matagal na pong nagtitiis, sinubukan po ang pagbisita sa ating klinika, sinubukan ang produkto ng Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center at ito ang naging resulta. Pakinggan po muna natin.
1: Nay, magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga rin po.
1: Anong pangalan po natin, Nay?
2: Gloria Valerian Inocure.
1: Taga saan po?
2: Taga Pulot Highway.
1: O, Pulot Center.
2: Pulot Center.
1: So, Nay, bago kayo pumunta sa clinic natin, ano yung problema mo noon na sabi mo mahigit isang taon na dinadala mo? Ano po yung mga problema niyo po noon?
2: So, masabi mo, kumakapal po ang paha,
1: mm-mm,
2: tapos lumalamig yung binti ko,
1: mm-mm,
2: tapos ang tiyan ko parang kumakapal din, laging may kabag.
1: Mm-mm. Tapos yung pagdumi mo pa, sabi po ninyo, 2 to 3 days hindi ka nakakadumi.
2: Oo.
1: Ngayon ay, sa loob po ng ilang araw, no, nabigyan ka ng gamot, 7 days, ilang araw po nag-effect sa inyo ang gamot?
2: Kinabukasan.
1: Meron agang effect sa inyo?
2: Mm-mm.
1: Nakadumi agad kayo?
2: Oo.
1: Sa ngayon po, sa natapos po ninyo ang 7 days na gamot na natin dito sa klinika ng Nature's Healing, kumusta yung tiyan mo, yung mga paa, binti, kumusta? Anong pakiramdam?
2: Okay na rin po.
1: Maganda lang pakiramdam eh.
2: Oo.
1: Nawawala na yung mga pangangapal ng binti, ng mga talampakan?
2: May kaunti pa.
1: Oh, pero nabawasan po talaga.
2: Nabawasan talaga. Wala na ng sakit kung baywang po.
1: Oh, yung baywang, hindi na rin masakit. Mm-hmm. Oh, yung tiyan mo, okay na rin ang tiyan mo? Wala lang kabag?
2: Wala na.
1: Nay, sa ngayon po, sa magandang naangkin po ninyo na pagbabago sa inyo pong kalusugan, sino pong gusto nyong nais pasalamatan ninyo?
2: Pagpasalamat po ako sa DS500, lalo-lalo na kay Doc, Doc
1: Umiwo. Let's send it your ceiling sa ating klinika. Mensahe po natin doon sa mga nakikinig naman na katulad din yung mayroon pong iniinda din ng karamdaman at naghangad din po ng kagalingan. Ano pong mensahe natin?
2: Hinihikayat ko po silang magpakonsulta dahil maganda po ang gamot.
1: Subukan din nila, no? Pumunta sa ating clinic.
2: Yung asawa nga ng pinsan ko, inkwento ko sa kanya. Sabi niya, ay pag may pera kami, punta kami dyan kayo, mapasikap ako. Kasi sabi niya, si Bert, nagpumapayat raw. Ay sabi ko, magpunta lang kayo dito. Maganda ba? Sabi ko rin.
1: Nay.
2: Baka wala pa siguro pera.
1: Opo. Nay, maraming salamat na ha sa inyo pong pagtitiwala sa ating clinic sa Nature's Healing at sa pag-inom na rin o pagtitiwala po sa ating klinika DTX 500. Nay, sa muli po, anong pangalan natin?
2: Valeriana Inocure.
1: Taga Pulot Center. Nay, salamat po.
0: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na bumisita yan ha sa clinic kasi nga medyo marami na po ang nararamdaman, no? Yan po ang Klinika di Alternativa Medicina Product Center, makaibigan, ang Nature's Healing. Kasi nga po, ang clinic natin is Nature's Healing, pero by soon, magiging Klinika di Alternativa Medicina na po yan. Ha? Na ang nararamdaman ni nanay, medyo marami. Ano? Bloated, masakit ang tiyan, nananakit ang balakang, ang kasukasuhan, ang lalamig. Ano? Yan po yung mga nararamdaman pag nagkakaedad na, lalo na pag napakahilig mo sa mga seafoods, ano? Mahilig ka sa mga pagkain o mga lamang dagat at saka lamang loob. Ito ba mga lamang talaga, delikado ito sa ano, sa kidney, ano? Oh, lamang dagat tapos lamang loob. Yan po yung mga suking tagapakinig. Pumunta sa clinic natin at yan po ang naging resulta. Sumunod sa program, sinubukan ang Superior Antioxidant Combination, the DTX 500 Herbal Capsule, by TC, at especially ang atin pong Clinica DTX Covermix. Yan. Good morning pala ha sa mga taga Espanyola. Actually, from Espanyola ito sa clinic natin. Sa mga magpakonsulta naman, sa mga taga Espanyola, located lang po tayo, nandito lang po tayo sa mismong public market. Sa entrance mismo, kasi one way yan dyan eh. Sa entrance, pagpapasok ka, nasa bungad lang po tayo ha. Ang free consultation ng ating health consultant dyan, Doc Romeo, every Sunday at saka Miyerkules. Linggo at saka Miyerkules po yan. Mga suking tagapakinig. At abangan din kami sa inyong mga barangay dito naman sa Espanyola, sa buong Palawan at sa buong Mikey 5 News FM. Yan po mga suking tagapakinig. Kaya subukan ng mapatunayan kung ang problema mo ay matagal na, naging dependent ka na sa pain relievers, ano? No, ibig sabihin si nanay nga ay 2 to 3 days hindi makadumi for how many months, ano? Pero in just isang inuman pagising sa umaga, pagka kinabukasan, ayan, nakadumi na. Yan ang kagandahan, makaibigan, kapag naka-specific. Kapag ang iniinom mo ay yung naka-target talaga sa problema. Kaya nga po, kung medyo mabigat talaga yan, ay baka kailangan ng baguhin lang ang lifestyle. No, puntahan po ang ating mga clinic na malapit sa inyong mga lugar. Every Monday, nasa Ruas tayo. At Martes at Miyerkules, nasa Puerto tayo. Sa Nara naman tayo, Huwebes at Biyernes. At sa mga taga Espanyola naman, Linggo at Miyerkules yan. Nandyan si Doc Romeo Batistil. Yan po ang ating mga schedule, makaibigan. At dito naman sa Tacloban, ha, sa mga taga Tacloban, 18 to 26, andyan po si Doc Balag. Nandyan naman sa tinatawag nating Tacloban. At sa mga taga Santiago, ay, hintay-hintay kayo ng konti. Malapit na yan. Malapit na po magbubukas ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center dito naman sa Santiago City. At text line number 0919-002-8117. At syempre pa, hindi magtatapos ang ating programa kung wala tayong information. No? Ay, ilabas natin, sir, ang tinatawag natin na info natin ngayon is all about hepatocytes. No, no, tingnan niyo po mga kaibigan. No, kung nakanood kayo sa ating FB Live, no, sa ating FB Live mga kaibigan, mga suking tagapakinig, nandyan po, yo, yan yung tinatawag nating hepatocytes. Na kung saan mga kaibigan, nandyan po ang pangunahing cells ng atin pong atay. Ayan po yan, yan yung composition niya. Ayan yung kanyang ano ba, ginagawa ng tinatawag nating hepatocytes, na kung saan ito yung pangunahing liver cells sa mga mahilig uminom ng alak, sa mahilig sa maaasim, suka, ibriluto, sa mga mahilig sa mamantika at matatabang pagkain. Yan yung stress na area po ng inyong atay. No? Bakit? Kasi po, yan ang nagdi-detoxify ng kimikal ng iyong atay. Yan yung hepatocytes, mga kaibigan. Gumagawa po yan siya ng bile at nag-iimbak ng mga nutrients. So, ibig sabihin, napakataas ang oxidative stress dyan sa area na yan, kaya nangangailangan po yan ng mas mataas na antioxidants. Yan po, mga kaibigan, ang dahilan. Lalo na pag mahinig ka masyado sa alak. O, di ba? Ano bang meron sa alak? O, di, yung alcohol. Yung mga chemical na nandyan. Pag may mga pains na iniinom, no, Sir GR, oh, mahilig ka sa, imbawa, sa pain reliever. O, di ba? O, pupunta po yan dyan sa atay at tatrabahuin po yan ng mga hepatocytes. No? Mga chemicals sa ating kinakain. No? Dyan po yan ginagawa, makaibigan, para po tayo ay maligtas sa toxin at mailabas ng katawan sa ihi at dumi. Oh, yun no, ganun ka-importante makaibigan ang ating atay at dyan sa area na yan, sa hepatocytes. That's why, lagi natin kinukumpanya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500. Ano ang reason? No? Ano ang reason? Bakit? Kasi po, yung area ng ating atay, ang mga cellula na nandyan ay nangangailangan ng antioxidant. At kapag antioxidant ang pag-uusapan, lagi nating pinagmamalaki. Dito ka na sa superior, no? Pag sinabing superior o superior antioxidant, lagi nating pinagmamalaki ang DTX 500. Kasi yung desugared sugar cane, No? Ang mapait na bahagi ng tubo, andyan ang pinakamataas na concentration ng antioxidant. No? Ginamitan po yan ng special na mga kagamitan para makuha yan. Nilagay sa kapsula na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant. O, kaya yan po ang kailangan. No? The more na na-stress ang mga cells, nangangailangan po yan ng the more antioxidant. That's why, no? Sa unang panahon, no? Ma-learn tayo. Pag ang tao naninilaw yung mata, naninilaw ang balat, ano ang kinakain nila na candy? O, diba? Pinapakain sila ng white rabbit. O, ano ba yung main component ng white rabbit? O, diba? Sugar, di sugar, sugar cane? O, diba? Ganun po yung mga sugin taga-binig. Kasi po, yung cells na yan, yung area na yan, nangangailangan ng antioxidant. Kaya kung gusto mong ma-detoxify ang iyong atay, malinis ang atay, maiwasan ang fatty liver, maiwasan po ang gallbladder stone, maiwasan ang liver problem at yung mga cellula sa atay mo na re-repair at na-re-regenerate, DTX 500 ang pinakakailangan. Available po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisang at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. DTX 500.
4: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
5: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
6: O, si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistance ako.
3: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
0: DTX 500 Herbal Cup and Mighty C, the alkaline vitamin C, available po yan sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. Sa mga nagpunta na naubusan, ayan, naikutan na po yan, makaibigan, ng ating mga energetic na mga cells representative. Ang inyong mga area at ang SRP natin, makaibigan, nagmahal man yung diesel, nagmahal man yung mga bilihin, hindi po yan nagbabago. Kaya lagi nating ina-advise kung pagbili nyo, biruin mo, may naano tayo, 18 pesos ang SRP. Nako, ipaglaban nyo po. Dahil ang SRP ng DTX 500 is 1,400 lang po yan per box. 14 pesos po per capsule. So, kung gusto mo na SRP, puntaan nyo ang mga klinika, di Alternativo Clinic. O bakit? Kasi SRP po yan dyan. O pag senior ka, may discount pa. Puntahan nyo po ang Nature Healing Naturopathic Center. Nandyan po ang mga SRP na produkto ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Pero ang the best, no? Meron pa rin mga pharmacy na sumusunod talaga sa tinatawag natin na SRP. Especially si Drugman. No? Puntahan nyo po, Drugman at Drughouse Branches, NARSCARE. Punta kayo, makaibigan, sa DotMed. Punta kayo sa La Medica. O punta ba kayo sa mga pharmacy na ano? Sumusunod talaga sila, no? Thank you, no? Thank you naman para naman sa mga kabayan natin, sa mga tatay at nanay natin diyan na mabigat na nga ang karamdaman, tapos magpunta nila doon ay naku, kunti lang ang mabili kasi nagmahal daw. Okay, hindi po yan nagmahal, no? Nagmahal man tayo, makaibigan, no? Nagmahal man ang tinatawag nating diesel, nagmahal man ang bilihin, si DTX 500 hindi pa po. Mga kaibigan, available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang kapsula na may tagline na superior antioxidant na protektahan ang millions of cells sa inyong katawan. Lalong-lalo na kung natamaan ka na talaga ng problema, natamaan ka na ng virus, No, nagkasakit ka na, para bas mabilis gumaling, mag D3 bio ka. Kasi yan po yung protection ng inyong mga selula laban naman sa virus at saka bakterya na dahilan na mga karamdaman. D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO, ang BCO na may vitamin D3. At syempre mga kaibigan, kapag problema naman sa mata ang iyong dinadala, kapag meron namang eye problem, no? Kung nanonood kayo sa ating live, 'yun yung kagandahan no pag ano, nanonood ka sa live sa Facebook, hindi lang sa nanonood na nakikinig ka sa radyo kasi makikita mo yung picture. Oh, di ba? Sir Jojo. Oh, tingnan niyo po yung fovea. Tingnan natin, mga kaibigan. Tingnan niyo po 'yan. Yan yung structure ng fovea, FOVEA, no? Pwede niyo kasi mga nakikinig sa radyo, pwede niyo i-Google o Google, mga kaibigan, makita niyo po ang picture diyan. Yan yung areas ng atin pong mata na mas nangangailangan po yan ng lutein. Yan po yung area ng mata na napakataas ang concentration ng tinatawag natin na lutein. O bakit po ba mataas ang concentration ng lutein dyan? Sa atin pong fovea. No? Yan kasi ang sentro ng macula na kung saan pinakamatalas, yan po ang nagpapatalas ng tinatawag na paningin at mas mataas ang konsentrasyon ng lutein dito dahil sensitibo po yan sa light damage. O, ibang, bawa, sikat ng araw, no? Tinatawag nating blue lights, sige kang ka-computer, nakababad ang mata mo sa computer, nakababad ang mata mo sa cellphone, mga kaibigan. Kaya napakataas po ang concentration ng lutein. Na kapag bumaba yan dyan, yan yung dahilan na kung saan humihina po ang iyong paningin. No? Kaya mahirapan kang magbasa, mahirapan kang magsulat, no? No? Mahirap mong i-picture out ang mukha ng tao, at hirap kang magmaniho, at ang mahirap makaibigan, yung pagtingin mo sa mga maliliit na detalye ay nahihirapan ka kapag kulang sa lutein ang fovea, makaibigan, ang parte ng ating mata. Tapos makaibigan, yan din po ang tumutulong para sa color vision, no? Kasi marami po yung cone cells, ang tinatawag nating fovea, na ang cone cells, makaibigan, yan yung tumutulong para makita ang kulay at malinaw na vision sa liwanag. Oh, yan po makaibigan. At yan ang reason bakit kailangan natin ng lutein. Kailangan natin lutein. At yan ang dahilan bakit si Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center meron ngayong malakas at bago na produkto na Eye Care Gold. Kasi nga po makaibigan, ang mahirap. Bakit ba doon nahirap ang magbasa kapag nagkakaedad? No, bakit doon nahihirapang nagka-problema ang mata pag nagkakaedad? Kasi kapag nagkakaedad ang tao, bumababa kasi ang lutein, no? Bumababa po ang lutein, mga kaibigan, na yun ang dahilan, hindi na po nabibigay ang concentration ng lutein. Diyan po, mga kaibigan, sa fovea, ang sentro po ng macula, kaya nang lalabo po ang paningin. Kaya ang Eye Care Gold, mga sukin tagapakinig, yan po ay nilagyan ng napakataas na lutein, nilagyan ng superior antioxidant para sa mata, at ang kagandahan makaibigan, andyan pa ang bellberry berry extract. Ayun ang sinasabi natin makaibigan. The only eye formula, the only eye combination na pinagsama po ang lutein at bellberry berry extract. Andyan pa ang vitamins at minerals na kailangan po ng inyong mga mata. Yan po yung Eye Care Gold, ang mas pinalakas, pinabisa na kapsula na sadyang ginawa po yan sa inyong mga paningin. At ang good news, yan ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong malugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, lagi nating sinasabi, sabayan sa pagpatak ang inyong mga mata sa Eye Care Drops. Bakit? Kasi ang ating Eye Care Drops, yan po ang nag-iisang Japan-made o Japan-formulated po yan na may taglay ng minerals at lalong-lalo na ang hyaluronic acid. Huh? hyaluronic acid, makaibigan, na kung saan mga suking tagapakinig, yan po ang isa sa pinakakailangan kapag meron kang problema sa mata, especially nanunuyo, nangangati, namumula, nairita ng mga mata, patakan nyo lang po yan, makaibigan. Ang bilis matanggal ang pamumula. Sa mga malapit sa dagat, makaibigan, patakan nyo po, especially pag namumula na, namumuo na po yung pterygium, ay subukan yung patakan ng eye care drops. At lagi natin sinasabi ha, ang eye care drops nakasama ng eye care gold. Oh, siyempre eye care gold, gold ang picture niyan. Ang ating eye care drops sa edge niya ng box, sa edge, meron po yang gold sa edging niya, merong gold. Eye care drops, at ang spelling po niyan ay na letter tapos care tapos drops, hindi po ay na word kasi yan po ay FDA approved. Hindi kasi pwede ang ay na word sa FDA kapag natural. No, kaya ang nilagay natin ay tapos care, ay na letter care, yan po ang original na eye care drops. O saan, napakarami na po natulungan yan. Tapos makaibigan, tingnan nyo talaga ang ingredients. No? Kung wala dyan, ang hyaluronic acid, na isa sa main ingredients, galing pa po yan sa Japan, na napaka-epektibo para sa panunuyo, pamumula, pangangati ng mata, makaibigan, ay hindi po yan ang original. Tingnan nyo talaga. No, gamitin naman ninyo ang inyong pagbabasa. Pag malabo na, ipabasa nyo muna sa binilhan nyo. Andyan ba ang hyaluronic acid? Yan ba ay Japan made? Yan na yun ang ating eye care drops. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa makaibigan naman natin na gustong hindi lang palinawin yung mata, pati yung kutis, pati yung balat mo, gustong mas maging malinaw, di ba? Siyempre, napatakan na yung mata. O, di ba? Luminaw na. Nakainom ka na ng eye care gold. Kaya, ma-picture out mo na yung mukha. O di, mas maganda, sabunan mo na rin ng DTX Beauty Soap. Para pagtingin sa'yo, ay naku, kumikintab ba Sir Jojo, ano? O, mabango, tanggal ang bakterya sa katawan, napakainam po ang ating DTX Beauty Soap. At kung pananakit naman ang katawan, lagi nating kinukumpanya ang DTX Liniment Oil. No? Mapapasa na oil ka talaga. Totoo talaga yan, makaibigan. Every time na nagpapamassage ako, makaibigan, ang ginagamit ko, DTX Liniment Oil. Marirelax ka talaga. Bakit? Kasi manunuot talaga yung ano ba? Yung anghang, no? Manunuot talaga sa laman. No? Yung minerals na nandiyan, irirelax niya talaga yung inyong mga nerves, no? Kaya napakainam po yan. Available na rin sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At kung pangangamoy naman ng kilikili, ano ba? Gusto mo na mabango ang kilikili, maputi pa, ay mag-Diopresh ka. Clinica Diopresh, mga kaibigan. Pero mga sukit tagapakinig, wala na tayong time, sipatuloy pa sa ating programang Health Alert. Yung nakasama ngayon, yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas. Sa Matagaruhas, Green Island, ha? Naabot ngayon ang ating programa. Kita-kita tayo ngayong May 17, araw po yan ng Linggo, 2026, para naman sa ating libreng serbisyo na ibibigay po sa inyong lahat. At sa May 31 naman, andito tayo sa Taytay at i-announce pa namin ang other schedule namin after that, mga kaibigan. At lalo sa mga taga-Tacloban, ha? Puntahan, 18 to 26, andyan si Doc Khalil. At sa araw na ito, andito tayo sa Puerto Princesa City, Masangkay Building, ground floor. Andyan lang po ang ating clinic, Fernandez Street, para sa libreng konsultasyon sa Linggo. At bukas, makaibigan, andyan po si Doc Romeo sa Hispaniola Clinic po natin. Galbas sa ating lahat, makaibigan. At naman po ang Panginoon na tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Junal Gazar at sa atin ang DTX 500 Mighty C.
7: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Han Tacloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Ikang han pamunuan ang syudad Han Tacloban. Oras Han Tacloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: 2026.
1: Tara na! Tuloy na tuloy ang Sangyaw Festival.
0: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
1: Sabay-sabay natin buhayin ang diwa ng Sangyaw this June 2026.
0: Sangyaw Festival 2026,
1: the grandest celebration of Tacloban.

0: tôi ăn xăm Dào Festival.
1: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
0: Sabay-sabay natin buhayin ang diwa ng Sangyaw this June 2026.
1: Sangyaw Festival 2026,
0: the grandest celebration of Tacloban.

0: Vui Ăn Xuân Giàu Festival.
1: Isang makulay na pagdiriwang.
2: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ng polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ngan mga establisimento pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom han ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihing pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadto han mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan na nga available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable na non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasubuanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng inum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
3: Father, bless our time together with productivity, which aims primarily to maintain the peace and order and prevent criminal and illegal activities.
4: Thank God for we, honorable the past, honorable spells, honorable bonus, objections, living and the most sincere by caring.
3: Thank you.

0: Maupay nga oras mga taklobanon. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahinhan na waste management dinhi sa syudad han Tacloban.
1: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton syudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kadaandaw naton na iko-compost, iko-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita, unlike last year we start, and nakapasalamat kita han suportahan mga stall leases ang mga tao dida ha market nga at ilang mga madurunot mismo indudulong ato ha aton pasilidad para himuon na compost. So gadman ang mga mambubukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support gihapon, kaya ilang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na gihapon ito, haatong composting, especially at the coco dust, yung gagamit ito, na usang ingredients para pagpa-improve han organic compost ang ginproduce natin. So, likewise, para dito that, na-minus-minus gap ang mga basura na nakad to halang field. Na also ini nga aton abunog in produce ha aton composting pasilidad libre ini ha, libre nga tanan no? Libre para ha taga Tacloban na no? Those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhimo na ton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market ng tikang liwat ha mga buko along the bypass road. So gadman I am encouraging ang aton mga mulupyo, so gadman liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga tasa-tasa ng mga barangays, to please make it more stricter no? In implementation of our solid waste, especially in yung paglumbong nala. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo, hey, yung backyard, alay na ito paglumbong, ngan ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ng mga recyclable materials sa atong barangay para ang ating gawas lang ng basura sa atong mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gadman, ang atong liwat barangay, ano, we want your support niya po, especially pag-aghat, pag-informa na atong mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source, garbage reduction, as well as composting na atong madrunot in such a way that we're able to achieve ang atong target pa naman yan sa atong solid waste management plan. Nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% ng waste reduction. So, ini makabuti ni with the support ng aton mga mulupyo ng sugad man through the efforts na gihapon aton mga barangay na mga leaders.

0: So inihiya no amoy ni natong mga first batch at mga athletes nga umabot diri ha sa Clovis City kahumananera paisan isan nga to Agusan del Sur. First bus pala ini nga umabot diya na naghuhulat pa kita ano hanaton iba pa na mga athletes nga maabot.
1: The moment when the stokers are not exactly wala yung mga kunting anak. Pumunta tayo ng magpasalamat kaya mo na magbuan ka mga kanagay. Mula mo ang Brian Canyan Granados. So, we, the city government, in behalf of the city government of Tacloban, we are very thankful hanging no may inog in dara ang dugogan Tacloban dito ang malalang pambansa. Congratulations sa tanan ng athletes, whether may medal man or white medal, an opportunity palangadaan na inyong ginrepresent ang Tacloban ng malalang pambansa. Is thankful na ang city government and the people of Tacloban. At the same time, ang mga nagbaka medal gihapon will be rewarded of the incentive by the ordinance of the city of Tacloban. Ang gold medal may the 15,000 pesos. Ang silver medal may the 12,000 pesos. And ang bronze medalist may the 8,000 pesos. So, hulat kitahan atong incentive na igagawa sa city government of Tacloban. Ngahin, yakang pangalin naton, hindi nga incentive, this is just to boost ang aton mga artist na ang era sa kemisyo, hindi hapon naton hindi kakalimtan. Itatagal yung higayon, itatagal yung reward. Ang era mga sacrifices, at the same time, ang mga coaches gihapon. May nag-inihimon si the government na may nag-incentivize niya po ng coaches naton at aton mga athletes. So, in behalf of the city government of Tacloban, with the councilors here, Adini, Attorney 10, ang national, tama. 15,000 pesos, 13,000 pesos, and 10,000 pesos ngayon ang national. Ang national na aton mga kitatawag na competition, which is the Palarong Pambansa is considered as a national competition.
0: 15,000, 13,000.
1: So, salamat han iyo paghatag han dungog han Tacloban City nga hinda mga salamat.
2: Again, thank you so much, Consihal Yanyan Granados. Ito na itong incentives is actually is yung ordinance na tiya offered by natin sa kunya paglunsod na lang era paniguro na maging regular or maging ordinance at incentives kayo nung una kasi baka di rin pa kunya ordinance pero nahatag yan na as in regular na

0: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw taklumanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga gintatawag natong spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga ginhanglan ini naton buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit atong populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Ibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban at least 70% hit atong populasyon hanatong kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol natin ang sakit nga rabies didiha atong syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activities sa ginbubuhat han opisina pinaagihan usang pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman dito han mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad ngayon paghatag him eksakto nga urukyan ngayon pagkaon ngayon tubig para kaira mga alaga ang ikatulo diri gihapon kira palayaw-layawon dituhan kakalsadahan agud malikayan naton ang aton aksidente ngayon iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na good an pakakagat ni kuna ato her hagawas an ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal imbes nga palayaw-layawon ha kalsadahan ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon niya.

natin yun na mag-possible po mag-start na siya siguro by May 26 to June 5 yung start na rainy season. Kasi may criteria po kasi tayo para mag-announce ng onset sa rainy season. Usually pag may na-experience pong 5 consecutive days na rainy days at umaabot na ng 25 millimeters, pwede na tayo mag-announce ng rainy season po. Umaabot na ng 50% yung stations na nakamit ng criteria. And then, since possible po yung El Niño, pwede to siyang maka-affect sa Southwest Monsoon or Habagat, ma-enhance niya kaya makakadulot din to ng maraming ulan na ma-receive sa western part ng country. Tinitingnan po natin na yung El Niño maglalast siya until early 2027.

we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season na ito, pag-hagpot na ito. Pero pag extremes na, nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas. That's why, nahabubot atong immune system, opportunista ini ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganang kabataan. Amo init parantaya. We have to be ready. Ito na ini aton game. Hindi expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Sa miliwat, naghimo na liwat kami in contingency measures. Midan na lawit Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami among mga gamit kung ano ito among ihibuon. At the same time, ang ating mga personnel, gin-activate naton na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the barangay health emergency response team to be ready. And of course, coordination, labi na kami dyan na mabaruan namon mapag-hatag o mapag-sambak kami ini ng mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan kayong makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini ng exhaustion, ito inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan kayong tudo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin mo sa nga lugar nga mahagputay. So, mabot ka hini, heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito ginhulasan. O, it body naubos na tudas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato nga nagkaka-developing stroke.

0: batian, han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtog basunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
4: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
10: Para sa malinis na dugo,
9: DTX 500.
10: Para sa marusog na tay,
9: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidant
9: na nagpapahusay at nagpapalinis na tay.
10: DTX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
13: Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pabalit sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Longabo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa buhos ng Pilipinas, alas 11:02.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: K5 News FM, up of the hour news.
21: Maupay nga adlaw, mga ka-K5. Arinan mga magpasong rotisya, yan ang atak na. Opisyal na nga nagbuhating groundbreaking ceremony ang Philippine Red Cross, kabuligan gobyernohan New Zealand, ang 30 milyones ka pesos ng regional warehouse facility sa Tacloban City. Agod maparingon ang kadamaan ha kalamidad ha Eastern Visayas. Dinisenyo ini nga moderno nga pasilidad para maging bodegahin mga relief goods nga may kapasumuportahin maabot 1,500 katawo ha oras han kalamidad. Pinaagihan pagkakaadahin bodega sa kubmismo ang rehiyon, makakalikay ang Red Cross ha mga kalangan ng transportasyon nga madagmit nga makapanhatag hinhinabang. Nga doon mga apektado nga komunidad ha sa kubahan kritikal nga siyahan nga mga oras sa Dagoraot. Ginpangunahan ni New Zealand Ambassador Dr. Catherine Rosemary McIntosh ng Red Cross Secretary General Gwendolyn T. Pang ang maong nga seremonya upod ang mga lokal nga opisyal han rehiyon. Ini nga proyekto ng usang adrako nga pitad, tikang hasimple nga pagbato na kalamidad, nga ito ha mas seryoso nga pamuhunan para han katalwasan ng mga residente han Leyte, Samar ngan Biliran, nga naka-experyensya ang sugan nga distruso han Bagyo Yolanda. Samtang halain pa nga balita, pangungunahan ni Senador Sherwin Gatchalian ang impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte como acting Senate President matapos ang pagburbaraha han liderato han Senado. Iginpahayag ni Gatchalian nga kinahanglan pa niya kumonsulta ha Clerk of Court kung anon magiging proseso hini. Kung kinahanglan pa hin panibago nga oath-taking ceremony hapag convene han Senate Impeachment Court. Haluyo nga bahin na personal nga magbabantay DILJ Secretary John Vic Rimulya Senado. Yan ang adlaw subayan hangyo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Inkumpirma lagi hapon ng mismo ni Gatchalian ha usang nga press briefing. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpasok ng mga balita durot kay iyo han Mighty C, the alkaline vitamin C. Bantayan masul nga programa 11 Mbps kaupod hi ka K5 Kevin Shosana. Sapta ako naman ninyo tagapagpasamwa ka K5 Jean Pilinyo parahan kampiyon nga mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan habugus nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.

0: Campione Radio.
1: Oras sa K5 News FM, alas 11:10.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: DJ Rainy on the mix.

0: Mga ka-K5 Hoybis ng Adlaw, June 4, 2026. Anya na, masunod na natong programa 11 Mbps. Kada alas 11, mga balita ng public service. Ganyo yung kakaupod, ka-K5 Kevin Shusana. How are you guys? Kumusta itong mga perdido, dida? An mga perdido han game 1 han NBA? Makuregad man iton nga mga papuropusta. Makuret nga mga pasirosinggit. Iti ba kay nagdudulo ay pa ito kahuhuman. Awaray na. Perdi na. Klaro na nga haw ini. Mas malamrag pa sa clear. Balita o atong kinukumusta na atong mga nanmamati sugad man nagkikita Facebook live streaming ang mga nanmamati ra radyohan atong mga programa dinhi 103.1 K5 News FM Tacloban nga nangangandaman niya nito nira paningod to an ibaliwa tuwaray na makaandam kay nagkinita na lang basketball nagpinanmati kon ano it magiging resulta ni nga game 1 habut ngan San Antonio nga New York. 20 seconds to go. New York by 8. 103.95. Waray na, naubusan hinbala ang San Antonio didahan last 3 minutes. So ito na lang ginuhulat ini mga K5 itong final score. Kumusta itong mga nagbibiyahe yan na, Mr. Driver? Hinay-hinay la paghirot. Bangin perdi ka. Ada ayaw pag kinonsumisyon. Ang mga pasaheros gihapi, smile, smile, smile. Bisan mapaso, kay dire aircon ang sinasakyan. Okay kung mga nagpaka-aircon. So, gadmang gihapon na nato ni Bapa nga nagpapakabuhi yan at tira mga opisina, at umhanan, at panagat. Ada mga karinderiya, ada merkado, ada hasari-sari stores. Sugad man na atunig kasi mga Pinoy nga adto nagtatrabaho gawas ang Pilipinas, maupay nga takna haaton nga tanan. DJ Rini on the... Meron yan may report, ika K5 ay may grabador, hini nga Upland Balik Eskwela, han Department of Education. Nga nagtambong, ika K5 ay may han katitirok han mga taga DepEd, nga iba nga mga stakeholders, kasumpay itong tiarabot nga pag-abrihan klase. Tapos na mga ka-K5. Napuluan lamang. It's a 10-point victory by the New York Knicks. 105-95. Waray na. Naubosan hinhangin, naubosan hinbala ang San Antonio. Didahan last 3 minutes, waray nira makakapuntos. Ang nagpinuntoson ang taga NY. Ala, sige mga K5, damo pa, kuan mga ka-K5 ha, Senado. Pasiko-siko kanina, DILG Secretary John Vic Rimulya, ngan Senador Robin Padilla. Kay bisan ko nag-adjourn ang Senado, nagpadayon ang hearing para flood control, han ginhimo nga subcommittee. Aadto ang grupo ni Raalan Peter Cayetano. Niro niyan mga ka-K5 ito na alas 11:30 aton limutig kakaurusa an aton PhilHealth. Alagang PhilHealth sa Leyte. Nga kundiin aton madidiskusyon an mga benepisyo tikang ha PhilHealth. Niyan ito ito alas 11:30. Kadi antanin aton nagiging kahimtang awaray pa dida. Agoy. Kasering kuman nga ada na ito. Nagkaregumog ka rin na Senado mga ka-K5. Kaya adto na itong 16 nga marin sa Senado, nagtetestify yan na. Pipirito nito nga igdoon liwat ang kaluyong kampo. Pagpakasamok hining ang mga unit team. Amo ini, nakapakasamok kit Pilipinas ang mga kaapihan unit team. Unit Team Pamor. Ala kadi antanin aton nagiging kahimtang ito naton panahon.
1: Sulat panahon.
0: Sir Ruel Montesa, ano ito naton Thursday weather.
2: Mao pay nga ka sir, nga sugad man na naton mga ka-K5 na nagkikita naton Facebook Live, ganan mamati hanira mga radio. Di naton ulagway, naton panahon. Para yan ang adlawhan Webes, ika-upat kadlawhan na Hunyo 2026. Naton minayuyungan minahal nga probinsya Leyte, padayon kita mga kaabat, in good weather, kaya sigun, masirak lagi hapon ng panahon, itaton mga abat yan ang adlaw, kung may mga pagulan man, tigda ay lainingan panalagsa, mahitungodan sinisiring local thunderstorm, ngausang nga dadawa ka oras, sa manabuin nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa mga issue, at pag-asa ay thunderstorm advisory. Ngan ko na niyo barangay, bungto or syudad, maalakbatan ini nga local thunderstorm, pwede ito magkaadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupol na pagkidlat, at mananabula ito sa kubinusa nga dadawa ka oras. Basar naman liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waraita nakikita nga mahilimo nga LPA o sino bagyo dida hiton sa CUB, hiton Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Pero may ada low pressure area nga at magawas ang Philippine Area of Responsibility nga may ada medium chance nga mahimo nga bagyo ngan posible ini sumulod ha par yan ang adlaw diri nga ni buwas ada ini dapit pa may Kalayaan Islands sa diri ha west side ngan posible ini sumulod ha par yan ang adlaw diri nga ni buwas kapag kaya na ito na added sa kubiton par ang southwest monsoon lagi hapon ang nakakagindodominar niya ang northern Luzon, central Luzon ngan ang kanluran nga dapit kan Southern Luzon. Waray, Gail, warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito napit. Salit, anaton mga kakipay, nagpapakabuhi ka dagatan, pinagyan pag-isda, talwas kumantuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmat laheran mo pa, para diwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya, ang posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga KK5 nga mabiyahi yan ang adlaw pinagihadaga taluwas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa dinhiato repeat gan habugos nga sinirangan han Visayas anaton real time yan ang temperatura ada kita di Tacloban ada kita 32 sentigrado anaton init factor di Tacloban yan ang mga oras 39 sentigrado anaton adlaw sinidlit kanina na aga alas 5:15 matutunod niya nga kulok alas 6:01 anaton ay daylight time niya ng adlaw may dakita lagi hapon 12 ka oras ngan 45 minutos.
0: Thank you so much, Sir Ruel.
2: Sir, may da ko mga pahinumdum liwat. Eko look, kung awaray pa hapar itong bagyo, yan na kung harani na ang bagyo. Ada nasa kubit par. Siya nga bubuhaton, pamati ang mga lokal ng mga radio at pinakabago nga anunsyo parte ang tiarabot ng bagyo. Ikaduha, pagreserbahin malimpyo nga sadang nga irimnon nga tubig. Ikatulo, andamaan mga kandila, flashlight, pangandaman hangkawaray kuryente. Ikaupat, kinanglan nga kalmadong ang tagsa-tagsa nga padayon nga mamati ang lokal ng mga radio nga hantinobyanan ng lokal Local Disaster Risk Reduction Management Office. Ay kalima, pangatapusan, kung nahimutangan ni balay o barangay haranihin dagat, mas maupay kung makakabalhin kita dayon nga tuhan hitaas gan harayo nga lugar para makaiwas ang tinatawag nga storm surge.
0: Okay, thank you so much. Sani mo kadugangan nga pahinumdum.
2: Damong salamat kan maupay nga udto hator nga tanan bisan baga masamok dito ha Manila.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 11:21 na aton oras. Pagkapilaan na kita mga K5, syempre ang kape nga maupay ang benepisyo aton panlawas. DTX Coffee Mix. Sige ton imo kape. nagdi-detox gintatanggal ang toxin sa aton lawas han DTX Coffee Mix. Ngan, para liwatan pagpadigon han aton resistensya, Mighty C the Alkaline Vitamin C. Mapapalit ang Mighty C ng DTX Coffee Mix ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City nga magkakamayada o magkakamayada han libre nga pangonsulta. Ayaw kalimot ha, June 8 to June 16. Sunod na nga semana, libre ang pangonsulta ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City. Mga kaka-K5, haton pagbalik ang kadugangan nga aton mga benepisyo tikang ha PhilHealth.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee
7: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
8: Sala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
9: Gusto mo
8: ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa Top Choice Catering Services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
1: Igin papaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugadan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino. Kay Five, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itun ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la Kay Five News FM. Eyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seed parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
9: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program, CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
1: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Right, Pumso!

0: Oras naton mga ka-K5, alas 11.30 na, impuntugod. Ngan kada sugad hining atak na, hakada Huwebes nga adlaw, an aton espesyal nga programa, Alagang PhilHealth sa Leyte. Ngan mga ka-K5, maupay nga agha aton nga tanan, welcome aton programa, Alagang PhilHealth sa Leyte. Kundin aton paghihimangrawan, an mga benepisyo nga aton matatagamtaman, ha PhilHealth, sugad man iba pa nga mga impormasyon. Ngan maupay niya na pamati kita labi na iton mga kalalakin anoy kamudida nga duha nga ako ni na atubangan niya na sige Letiro Ismail ngan nga tanan hiton mga lolo tiyo basta mga kalalakin an importante niya na kay iton aton topiko ya na oplan kalusugan ng kalalakihan yan nga yan nga bulan hiton Hunyo ngan may the Father's Day na, kundi ako nagsasayop. Dida hiton third Sunday of June, Father's Day. Yan agihapon, gintitigamnan ang Prostate Cancer Awareness Month. Ngan, may ada naton sinisiring nga Men's Health Month. Nga kundiin, may ada naton tema nga Partners in Care for Better Lifespans Across the Lifespan. So pare ton mga lolo, lola, mga kuya, bisan ang mga barubata, mga bagets sa kalalakinan. Ha? Ngan aton, igin kakalipay, nga magigin kaparti kita hini nga kampanya. Pare ton tama nga impormasyon. Salit pag-urusa kita, labi na iton mga kalalakinan. Pamati liwat ka mong kababayinan, kay may da naton mga kabugtuan, tatay, nanay, Mr. Partner Uyab, nga kalalakinan. Kung di rin na mamati yan na, sumati niyo hit mga benepisyo iton PhilHealth ini nga aton oplan kalusugan ng kalalakihan ngan importante iton aton topic yan ngan aton nalutig kakarosa yan na an information officer designate han PhilHealth hi Ma'am Dayan Catherine Ablasa. Good morning Ma'am Dayan.
1: Yes Sir Kevin, good morning. Medyo maihawaray ko ikaw nakaupo din ng program. Oh. So welcome back sir.
0: Oh, nahingad tuliwat ako han palaro.
1: Opo. So indeed today po is an important topic for our men's health liwat kita ano kay sinisiring pa awareness po inihan na prostate cancer for the month of June.
0: Mm-mm.
1: So ano daw inihiya pag nakabati kita hin pulong prostate o prostata ha Tagalog nga term.
0: Mm-mm,
1: ano ba daw kuno inihiya? Apparently ang mga lalaki medyo naawod pagkaana may hesitation in terms of this topic ano naiwas hini nga topic.
0: Napakamatso. Oo, naiwas hini nga topic nalikay ket ira kahuna diri hira tatablan hini nga sakit. Napakamatso. Sakto ito ma'am. Oo.
1: Asya so ini po nga prostate usahiya nga guti ay nga gland.
0: Mm-mm.
1: Nga bagala ko no hiyahin walnut size or small nga banana.
0: Mm-mm.
1: Ini po mabibilngan exclusively ha biologically male. Mabibilngan inihiya ha ilarom hit pantog or bladder.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ha atubangan liwat han rectum. Diin nakapalibot ito ha urethra o ang ginaagian han pag-ihi han usa nga lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So kay ano daw la ko no ini importante liwat. Importante gayud inhiya nga prostate kay an prostate ang naghihimo or nagpapagawas han na liquid o fluid nga nagproprotekta nga nagbibigay hin na health nga healthy nga sperm haaton mga lalaki nga haaton mga lalaki bagan ko ano haaton mga kalalakinan nga namamati. So kun waray na an prostate diring magiging healthy and production han na semen.
0: Similia, okay.
1: Opo. Kaya naman po, nagkakamayada na hin cancer.
0: Mm-hmm.
1: Tapos an ira mga cells, ha prostate, nagtitikang pagdako, ang waray na control.
0: Mm-hmm.
1: As a result, naapektuhan ang kalusugan han lalaki, an ira pag-ihi, at ira kakayahan na sexual.
0: Oo ma'am, kay pagkakabati hiton prostate cancer, diretso ginsasayop hit kalakin ang ininga prostate. Diri ra maaram nga ininga partit lawas it tao iton prostate, amo ini ito naghahatag hinkusog hiton at hit similya hit kalalakin an. Amo init nagpapakusog hit pagkamatso hit kalalakin an. Kung haaton pa, it problema kung may da epekto na ngadto hiton kahimtang hiton prostate glands. Asya yes. ba, ma'am?
1: Opo, okay.
0: Mm-hmm. Sige. Ano, ma'am, ano ka grabe it posible nga ma-experiensyahan, nga? Ano iton sitwasyon niya na dinha Pilipinas hiton prostate damo it magsakit hini habugos na kalibutan? Sige daw, ma'am.
1: Base po ha DOH tapos sa aton mga international nga agencies, and prostate cancer ikatuluhiya ha pinaka usual nga cancer hin mga lalaki nga Pilipino.
0: Okay.
1: Nasunod la ini han lung and colon cancer. Mm-hmm. Pero in general kapag ginurupod na an aton na state han kanan babaeng kanan lalaki nga mga sakit, ikalima ini nga pinaka usual nga cancer dinhi sa Philippines. Tapos ikasiyam liwat hiya nga cause hin death. Mm-hmm. Kun ha cancer nga pagbabasihan. Mm-hmm.

0: Philippines, nagkakamayada hin cancer nga prostate. It so, 19 out of 100,000.
1: It ibahin ni Masering yan na, ah, kay kada 100,000 nga kalalakinan, 19 man let nagkakamayadin prostate cancer. Siguro't iba Masering, ay, kitit pag inintindi. It, pakaan na hito yan na, kundi dahito nga 19 o saka hito. Nga nan mamati yan na. Salit, kay diri man kita maaram kung hinit maapiktaran hini, kita nga mga kalakinan kinahanglan maghirot kita hini. Ipadayon naton at aton panmati hini. Kahit akon sunod nga ipapakian na, hinubay't particular nga naapiktaran, ano nga klase hiton lifestyle, nga may daba paagi para kalikyan nga magkamayada hin cancer ha prostate.
0: Unfortunately, ano, Sir Kevin, ang cause han cancer ha prostate, diri pagod definitely na na-discover. Pero may dauupat nga primary risk factors. So, ang una, ang edad. So, habang tumatanda daw it mga lalaki.
1: Samtang nagtitikaidaran.
0: Yes, lalo na kapag umabot na hin 40 hanggang 50, pataas, nahikataas ang risk factor hini. So, haedad ang una. Ang ikaduha liwat, genetics or family history. Kung ang iyo tatay, ubugto, nagka-prostate cancer, may daka-double nga chance or hataas nga chance nga magkamayada kaliwat hini. Ikatulo, ang obesity o labis na katabaan.
1: Ang magtambok.
0: At ang pang-apat liwat po ay ang lahi. Kundiin, ang lahi po prone good ini nga sakit. Kun hunahunaon po an edad tapos genetics nga lahi diri good ini naton.
1: Oh, waray naton may himo mamano yes. Kun kay iton edad syempre mati kalaga si tawo. Iton genetics kun ada ha iyo dugo aniyo pamilya waray good kitit may himo.
0: Pero makokontrol naton an part han aton na pagiging healthy an obesity na lang aside so makokontrol naton ini. Pwede naton pahabubuon ang panganibhan pamamagitan ano hin pagkaon hin masustansya, balanced diet, active lifestyle tapos magkamayada kita hin regular screening or early screening kay hangatanan nga mga cancer aton ini panlaban ng early screening
1: gud. Oo ma'am, actually damo-damuan it mga lalaki nga nahahadlok or may ada knowledge it prostate cancer. Pero damo ulit at kalakinan, it diri mag-aram nga may ada ngayon hini early screening.
0: Yes.
1: Pwede ka ngayon magpa-check up. Diri klase nga, kay may ko inaabat bang inamo ini. Pwede ngayon nga, bisan waray ka pa inaabat, nga bisan ano nga simptomas ka, royag lang ni mo makasabot, magpa-screen, pwede ngayon magpa-early screening.
0: Yes.
1: Okay, sige ma'am.
0: Opo.
1: So, ano in nga mga paagi nga ginihimo itong doktor kung karoyag ka magpa-screen?
0: May da kita duha nga pangunahing way ano para magpa-check hini. Ang una, ang tinatawag nga digital rectal exam or DRE. Kundiin, ang doktor po nag-gagwantes tapos nagbubutang hin stimulant. Amo na. Ha-ira finger. Tapos gin-feel han doktor ang prostate ha, at ha mga lalaki pinaagihan ira-recto para ma-feel kung may da-bukol ba or abnormal na pagtubo nga to ha sakob.
1: Okay.
0: Ang ikaduhaliwat is the prostate specific antigen or PSA blood test. Simple line hiya nga pagkuhahin blood test para makita ang protein levels nga gin-produce ang prostate. Kung hataas daw animo PSA, posible sign iniya nga may cancer or bangin may iba pang kondisyon nga may infection or benign enlargement nga to hit prostate hit kanan lalaki. So, sana diri po mahadlok, diri maawudan aton mga manmarating nga mga kalalakinan nga magpa-check kay usually waray po iniya inaabat kon early stage.
1: Yes, ma'am.
0: Kun may da, kun medyo advanced stage na amo na lugod an may symptoms.
1: Asya ma'am, correct. Antes ako mantit ading aton pakiana, ini ma'am nga duha nga digital rectal exam an kuban an manumano o kaya kukuhaan kahin blood test. Parehas la ba ini iton kuan nga masasabtan?
0: Unfortunately, di rigod ako hini sure ano Sir Kevin, pero gin-encourage tagudit aton mga manmarati, it's either

0: either an digital rectal exam, okay, or an prostate specific antigen kung ano't iyo medyo comfortable
1: ka mo. Kung comfortable ka.
0: Oo.
1: Okay. Okay. Pwede ka han manumano nga isinusulod tudlut doktor ng kinakapa kung may abnormal nga pagbukol hitong prostate.
0: Yes.
1: Or may da ka blood sample kukuhaan ka.
0: Yes, amo ato nga PSA nga tinatawag.
1: Okay. Sige daw, ano ma'am it mga sintomas sini? Ano it paagi nga isasabutan it aton mga nanmamati? Iyan na nga kinahanglan po makadto ni het espesyalista kaparte hini nga sakit.
0: An early stage kuno hini po, usually waray good inaabat nga symptoms an aton patient. Amo gintatawag kuno ini nga silent killer.
1: Silent killer.
0: Opo. So amo dapat open kita it aton it aton pagpa-check good in early detection. Tapos nagkakamayada na good kunohin symptoms kun ada nahin medyo advanced or mayda na good. So ano kuno inihiya nga mga maaabat hit mga lalaki? Una makuri it pagtikang hit pagihi. Tapos agsob magihi labi na hagabi. Tapos an pagihi ko no an stream diri ma
1: ang tumanay lang naihi. Yes. Oo.
0: Tapos it imo kuno pakiramdam diri totally na
1: nagawas
0: ang pagihi. May daliwat hapdi o sakit habang umiihi pag nakaka-feel daw puhin sakit hit paggawas it similya. Pag may daliwat dugo haihi or hasimilya tapos nagkakamayadahin pag kukuri ha erection or impotence. So ha mga advanced nga stage hini po posible kumalat na ha bones maka-feel pa hin sobra nga pagsakit hit likod habalakang or pagtigda nga paghabuban timbang matinding panghihina o fatigue. So usa pa ito hiya nga mga simptomas kung medyo advanced na hin stage.
1: Baga ginkolbaan ako han nagpipinamati akyan akan ma'am, it's not nga para laha akon kun di nga tanan hit kalalakin an kun sugad hini nga masabtan nga may ada na cancer hiton prostate iton pasyente, may da pa ba paglaom ma'am Dayan? May da pa ba hini tambal para hini nga sakit?
0: Kung cancer po ma-detect ha early stage, okay, kung ada ha low to intermediate risk prostate cancer, definitely curable pa
1: okay
0: inhiya.
1: Okay.
0: May ada mga ways, depende ha recommendation hit urologist, kung ano ang maupay, kung operasyon ba,
1: okay,
0: radiation therapy ba, hormone therapy, nga nagpapahabubuhan testosterone, nga amo nag-feed han cancer cells or chemotherapy para ha advanced stage.
1: Baadaw ini. Sa importante gud ini ma'am ano nga early screening. Amo gud it pinakauna nga panlaban hini. It kurihin ni ma'am permanente kita na babaraka labi na ko nasasabdan nga may naton sakit. It gastos. Haing kita kukuha hinihin igbaraya da hospital, medisina. Ano it mahibubulig hit PhilHealth hit sugad hini nga mga sitwasyon ma'am?
0: Okay, so a PhilHealth liwat nga side po, we understand nga delikado gud inhiya. In that case, may da kita ino-offer nga tinatawag nga Z benefit package para okay ha prostate cancer.
1: Z benefit package, yes, exclusively para itong prostate cancer nga mga may sakit.
0: Cases.
1: Sige ma'am.
0: Opo. So under hini nga package, ang mga patient nga makaka-avail, ang ira makukuha nga subsidy o tulong financial is maabotin 100,000 para makabulig hagastuson ha medicine.
1: Okay.
0: So hirahin o ang qualified nga maka-avail hini nga 100,000 subsidy under the Z benefit package for prostate cancer. Ang tanan po or ini nga pakete open para ma-avail han mga lalaki nga miyembro ang PhilHealth nga may edad 70 paubos.
1: Okay.
0: Ngahin diagnosed hin low to intermediate risk prostate cancer. So 100,000 ano po dako nga amount. Comprehensive po inhiya nga package,
1: okay,
0: nga magka-cover po han na room and board.
1: Okay.
0: Mga medicine, laboratory and diagnostic examinations, paggamit han operating room, Tapos unprofessional feel what han doctor nga mag-assister hit treatment under the Z benefit package for the prostate cancer.
1: Waray man ni nagihingyap, waray ni karuyag nga magkamayada, pero kun ada na kita, waray kita ni may himo, ginaano man itong paagi para makatagamtam itong pasyente, hininga aano nitong iya bubuhaton para makatagamtam yan nga benefisyo tika nga PhilHealth.
0: Okay, so parahan Z-benefit po, may da kita good susundun nga proseso hini. An una po is, kailangan kita makipag-negotiate or an family ha Z-benefit coordinator ha imo mapipili nga PhilHealth contracted healthcare facility or hospital.
1: Okay.
0: Unfortunately, nga na Region 8, Sir Kevin, waray pa kita contracted facility nga na-offer hini nga Z-benefit for prostate cancer. And closest is in Region 7,
1: Habohol,
0: Governor Celestino Gallares Memorial Hospital, ha Cebu gihapon, Vicente Soto Memorial Medical Center. So kun you opt to go to Cebu or Bohol para maka-avail hini, dapat magkamayadahin pre-authorization check, complete and approved para maka-avail han operation or surgery. Ayaw kita po pag awod, pag alang, pagpakiana, kay bangin, kunyari, Cebu at Tuhiya. May da pa po ha, iba nga mga regions nag-o-offer hini ha. Manila, may ada gihapon. So, it is better nga kung ma-diagnose man nga adahin low to intermediate risk, pasok pa po ha Z-benefit package for prostate cancer.
1: By the way, ma'am, okay, adtuman, itpinakaharani ha aton, adtuman ha Region 7, ha Bohol ngan Cebu. Pero, ini nga mga testing, pwede ini din ha Tacloban.
0: Yes.
1: O, ini nga blood test, ganhan direkta.
0: Yes po, pwede itong niya ha Tacloban.
1: Okay.
0: Or kung hain ba aton mamarati ha summer, pwede niya. Only that nga ang Z benefit package nga for prostate cancer worth 100,000 amo gudla hin contracted facility.
1: Okay. Oh, pero an pagpa-check up pag
0: screen
1: pwede din hi aton.
0: Yes, po.
1: Okay. So kung mag-recommend din hi ang doktor nga for operation or sugad, kung magdesisyon ka, pwede ka na kumadto ni nga mga ospital.
0: Yes. So encourage tala aton mga manmarati kay kailangan member ka ha PhilHealth.
1: Okay.
0: Kay bangin ma-diagnose ka tapos it turns out nga diri ka ngayon member. So kailangan i-make sure nga member ka PhilHealth, may ada ka PhilHealth identification number, kun may kapasidad magbayad, maging voluntary paying member. Kun baga waray good capacity to pay, maarukitan bulig po aton MSWD or ha CSWD pagpa-assess hit financial capability. Kay kun waray, mahatagi rin certification as financially incapable it usa ka Filipino. As a result, magiging member ka ha indirect contributor nga category, bale libre ang iya membership.
1: Okay. So mga ka K5, labinan mga kalalakinan, ngan parhang nga tanan, kay diri man kalilik yan, nag-iinogropod kita nga tanan, lalaki, babayi, importante hinduro at to ano, nga impormasyon han PhilHealth, mahitungod han prostate cancer, kung may ada man kita itong mga sintomas, ang paagi, parhan early detection, ngan early screening, ngan kundin nga mga ospital. Balikan ta ma'am Dayan, ano? Balikan ta ang PhilHealth yakap.
0: Yes.
1: Okay.
0: So, pautro-tro ni nga aton gin i-restoryahan ano kay hapag kaya na amoy ni an primary care package nga gin enhance.
1: Gin paoro-upay.
0: Yes, pinahusay pa nga primary care package nga an aton tumong hini makahatag hin guidance, service kan protection ha aton kalusugan. Initiative ini han PhilHealth nga naka-focus pagpahaluag han benefit para han tanan diri la an kalalakin an patin mga nanay, mga baby or kun hinupat aton mga Filipino citizens as a whole. So an yakap po an nakapaloob hini nga services, may ada libre nga primary care check-up, konsultasyon ha iyo mga yakap clinics. So hapag kaya na po under the Tacloban area, nagkamayada po kita in additional nga duha kaya kap clinic, so total of 52 na.
1: Mm-hmm.
0: An bago nga nagpa-accredit po an R8 High Diagnostic Laboratory and Polyclinic aday nila Avenida Veteranos.
1: R8, okay, R8.
0: Corner Santo Niño Street.
1: Mm-hmm. Correct,
0: yes, ma'am. An usaliwat is an Gentle Care Polymedic and Pharmacy. Ada ha Ultrascan Building in Nahe Street, Tacloban, Leyte. So nahidugang iniha aton mga yakap clinics. Ano po, may ada aside hit consultation, may laboratory and diagnostic tests. To name a few po, may 13 outpatient laboratory diagnostic tests like CBC, lipid profile, fasting blood sugar, creatinine at ECG. Nganhiliwat po hayakap may da cancer screening tests, for example, mammography, breast ultrasound, low-dose chest CT scan para ha lungs, alpha fetoprotein or AFP, liver ultrasound at colonoscopy. After liwat hini po, kung makita han yakap doctor nga may medicine, may da gihapon kita libre nga gamot sa mga accredited na gamot pharmacy. And total po nga maavailhan kada Filipino, so every member, every dependent, 20,000 per year. As of May 31 gihapon po, nagkamayada kitang dugang nga gamot pharmacy. So, ang generica drugstore po haabuyog, pati ha Kalanipawan, accredited na hirahan gamot. So, kung ikaw magkaton imo yakap clinic and imo yakap doctor maghataghin gamot nga prescription, pwede ka na po kumadtohan na mga gamot nga pharmacies naton. And complete nga list, aday ni aton website.
1: Mm-hmm. So, may dali di ma'am nasaring ano nga balik la kita kadilhan prostate cancer, kung may ada na mga specialized nga medisina, diri na ininasasakop han kanan yakap.
0: Yes.
1: Ang mga high cost and specialized nga medicines. Pero, adto na ini masasakop ang Z-Benefit Package.
0: Yes po. Amoy ito na sa ring, eliminate na po it confusion para haton mga manmarati. Kay ang mga medicine under the Z-Benefit is solely for the prostate cancer nga treatment. An aton gamot, may ada 75 list of medicine, specialized medicine inihiya just for the gamot package. So, amoy niyan 20,000 kada tuig, 75 drug formulary. Ang mga pasyente makakakuhan libre nga outpatient medicine para hitira mga symptomas nga upod ha pananglitan ha UTI, ha maintenance drugs gihapon po. So, amoy niyan mga kung may ada kamo need han iyo anti-hypertensive and cardiology, apito hihagamot, kanan nervous system, anti-dyslipidemia, anti-diabetics, supportive and other therapy, kanan anti-infectious, anti-thrombotics, ngan anti-asthma and COPD. Amoy ni po uncovered, han aton gamot package, worth 20,000 of medicine
1: okay
0: per year.
1: Sige ma'am, ano, may tapakapira pa dili ka minutos, ang aton ginhimang rawan niya na, nga kanan prostate cancer, ano't imo mensahe ma'am, posible nga maapiktaran?
0: Well, message po talaga hit Feel Health is we are here to help as much as we can in any way that we can. Pero mauuna go din ha aton mga kalugaringon, dapat ha aton mismo kalugaringon magkamayada kitang inisyatibo para maalikayan it mga sakit ano. Pero just in case kailangan na go di Feel Health aadi.
1: Yes, ma'am.
0: Pero we would like to remind it aton mga namamati, labi na ang mga lalaki, mga asawa, lolo, bugto nga mga kalalakinan, ayaw na kita po kahadlok, ayaw kita kaawod kay it cancer nga prostate, diri hiya, although makaradlok ga diya kung pamamatiyon, pero kung early hiya ma-detect, makakabulig good an mga package nga ino-offer ni PhilHealth or kung ano pa po ang mga available nga remedy for those nga early nga madedetect. Kaya haaton po pag-endit aton show yan na gin-encourage tagod nga ang tanan, pumilihan ira PhilHealth Yakap Clinic. Make sure that you are aware ano kung anon iyo mga benefit kay it kalusugan amo gudit aton kayamanan ano Sir Kevin.
1: Yes ma'am. Waray naton na ibang kapital nga giuupay. Sige ma'am, ani mo mga reminders kung hain hira makakagpakian na makaka-access kanan iyo mga listahan iyo mga benefits.
0: Yes po. So may ada po kita tinatawag PhilHealth All Case Rate app. Madali lang ni pag-access nga impormasyon para hantanan nga PhilHealth benefit anytime or anywhere basta may connection or kung na-download an app, makakabaro ka mo kung ano it ma-avail niyo ha PhilHealth. Kung kamo in Android user, pwede ka mo mag-download ang PhilHealth ACR ha Play Store. Once downloaded, bisan waray internet po, pwede na kamo makakitahan na mga different packages ni PhilHealth. Igta-type la ang mga description kung ano ini nga sakit. Kung iOS user kaliwat, pwede ka kumadto ha website han philhealth.gov.ph, i-click ang online services, tapos pipilion ang case rates search. Igta-type la ang description box han sakit kung ano or an operation nga iga-undergo, or kung maaram ka mo ang tinatawag nga RVS code or ICD-10 code, pwede ig-input. So always remember po, haaton mga manmariti, member ka na ba PhilHealth? Maaram ka ba ni mo benepisyo PhilHealth? Maaram ka ba paano maka-avail? So amoy nin aton programa po every week, hopefully magkamayada pa kitahin na mas comprehensive na discussion ano Sir Kevin. So hangaran han Regional Vice President Sir Ronald S. Habay, kaupod hi Sir Richard Mauro Arbugo and head ng Tacloban Local Health Insurance Office. I-invite ko otro nato mga manmarati nga magkirit akita next Thursday.
1: So mga ka-K5, bigin ka usa naton himam Dayan Catherine Ablasa, an information officer han PhilHealth dinhi aton dapit ngan para hit aton nga tanan kaupayan hiton aton panlawas permi kamo pamati ning aton programa kada Huwebes alas 11:30 alagang PhilHealth sa Leyte kay iton PhilHealth may dahin naton universal healthcare nga kundiin ang kada Pilipino nga tanan mga membro ngan sigurado makakatagamtam han benepisyo tikang ha PhilHealth. Imponto alas 12 ang aton oras mga ka-K5. Ma-break lang ay kita kadali kay tatagan naton hin lugar ang aton Mighty C Network News.
2: Philippines, sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si ka-K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
3: At sa ulo na mga nagbabagang balita, hiling na hold departure order ni Dating House Speaker Romualdez ibinasura ng Sandigang Bayan. Brigada Eskwela Kick-off Program ng SDO Antique naging matagumpay, iba't ibang proyekto inilunsad. 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Samantala, mga hog racer sa Negros Oriental hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Soplico dinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. PRO 10 na patuloy ang paghahanda sa BSKE at BARM elections. Dalawang intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos pinaputokan ng men riding in tandem. At 4 na lalaki arestado sa illegal na paglalaro ng Karakruz sa Kalibo.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order na ipinataw laban sa kanya. Ayon sa Graff Court, hindi nakapagsumite ang kongresista na mga kinakailangan dokumento kabilang na medical abstract at iba pang medical records upang suportahan ang kanilang hiling. Sinabi rin ng korte na nabigo si Romualdez na patunayan na urgent ang kanyang medical consultation at treatment sa ibang bansa. Punso dito, hindi nakita ng Sandigan Bayan ang sapat na dahilan upang bawiin ang umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya. Sa desisyon nito ay giniit din ng korte na maituturing pa rin flight risk si Romualdez habang dinidinig ang kasong kanyang kinakaharap. Samantala, Brigada Squala kick-off program ng SDO Antique naging matagumpay. Iba't ibang proyekto inilunsad. Ang kampyon na balita niya, hatid sa atin ng K5, Jojen Morillo.
4: Naging matagumpay ang Brigada Eskwela kick-off ng Schools Division Office o ng SDO Antique na ginanap noong Hunyo 1 sa Taryo Lim National Memorial High School. Sa panayam ng K5 News Team, ipinayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent ng SDO Antique, na isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong linggo hanggang sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. Ayon kay Dr. Servillon, sa pamamagitan ng mga stakeholder at partner ay naglunsad ng iba't ibang proyekto tulad ng Salakyan Manunudlo Project, Pedal of Hope, Project Building Achievers, and Nurturing Greatness for Knowledge and Opportunities, Uang Bangko, Project Intensified Goods, Meals and Allowances, Uang Igma, at Project Nurturing and Environments for Students, Uang Nest. Ipinahayag rin ni Dr. Servillon na 14 na bisikleta ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na tinukoy ng Schools Governance and Operations Division sa pangunguna ni Dr. Evelyn Remo. Idinagdag niya na Project Igma ay isang uri ng feeding program na ibibigay sa mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3, habang ang Project Nest naman ay itinuturing na isang boarding house o dormitoryo para sa mga mag-aaral na umuwi sa mga malalayong lugar kung saan ito ay nasa proseso pa kung sino ang tatanggap bukod sa iba pang mga proyekto. Ang SDO Antique ay patuloy na humihingi ng suporta sa mga stakeholders at partners para tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa paparating na pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News. Gayun din, 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Muli ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
5: Umabot sa 60 publikong paaralan sa ilalim ng Tacloban City Division ang nakatanggap ng tig 75,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Special Education Fund bilang suporta sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026. Ang nasabing pundo ay nakalaan para sa mahalagang pangangailangan ng mga paaralan kabilang ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagbili ng mga kagamitan at libro, pati na rin ang operasyon at maintenance ng pasilidad. Ipinamahagi ang nasabing tulong noong Mayo 28 bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng Nationwide Brigada Eskwela noong Hunyo 1. Binigyang diin ni School Division Superintendent Sherlita Palma na ang mga paaralang tumanggap ng pondo ay kinakailangang magsumite ng utilization plan at program of work. Layunin nito na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pera ng bayan. Samantala, tiniyak naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na mas lalaki pa ang ipinamahaging tulong pinansyal sa ilalim ng SEF sa susunod na taon. Ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 ay itinakda ng Department of Education o DepEd sa Hunyo 8 ngayong taon. At para sa MyTC Network Network News. Ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Samantala, mga hog racers sa Negros Oriental, hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Balita hatid sa atin, Teka K5 James Banduquillo.
6: Kahit nakakaranas ng pag-ulan, hindi may kakailang patuloy na nakararanas ng matinding init ang mga mamamayan na. Dahil dito, hiniling ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer na si Bernard Limbaga ang lahat ng hog racers na gumawa ng signage production bilang paghahanda sa tag-init o El Niño. Sa isang press briefing, sinabi ni Limbaga na habang may oras pa ay dapat maghanda ang lahat, lalo na ang mga hog racers, para maiwasan ang malubhang pinsala dahil sa tag-araw. Sinabi ni Limbaga na ang pinakapiktadong lugar sa pagdating ng tag-araw ay ang ilang LGU sa ikatlong distrito ng Negros Oriental, gaya ng bayan ng Shaton, Santa Catalina, Basay at Bayawan City. Habang maapektuhan din ang ilang LGU sa unang distrito ng Lalawigan na gaya ng mga lungsod ng Canlaon, Gihulgan at munisipalidad ng Valle Hermoso. Dagdag pa ni Limbaga na inaasahang magiging dilaw o mamamatay ang hitsura ng mga damo at iba pang bagay sa kagubatan dahil sa epekto ng matinding init. Kaya naman na hinimok niya ang lahat na gumawa ng hakbang para mapaghandaan ang panahon na iyon na.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James de Trebayo Baruquillo. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo 5th District Board member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
9: Walang quorum ang Senado. Ito ang naging pahayag ni 5th District of Iloilo Board member Attorney Rolex Soplico kasunod ng nangyari sa Senate Session Hunyo 3. Ayon pa kay Soplico, dapat 13 na mga senador ang present upang maabot ang quorum kung saan ang session kahapon. 12 lang ang dumalo sa kabilang dako para sa opisyal na nasa Pilipinas pa rin tulad din na Senador Jenggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa, dahilan na kabilang pa rin sila sa Senado. Dagdag pa niya, katapusan na na session day ang naganap at para sa kanya wala nang sapat na panahon para makasagot pa ang kampo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News.
3: Garden PRO 10, patuloy ang paghahanda sa BSKE at Barma elections. Detalya ng balitang yan, hatid naman ni K5K Buscaino.
10: Patuloy ang paghahanda ng Police Regional Office 10 para sa barangay Sangguniang Kabataan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election. Nagsimula ang preparasyon ng Pro 10 sa unang quarter pa lang ng taong ito. Ayon kay Pro 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, inaasahan ang abalang huling quarter para sa hanay ng PNP. Dahil kasunod ng BSKE ang BARM election ngayong taon, kalimitan ang papel ng PNP sa BARM election ay ang reinforcement at augmentation. Layunin nito na makatulong sa mga kapatid na Muslim na masiguro ang maayos at ligtas na halalan. Matatandaang kabilang ang BARM sa high-risk areas ng COMELEC at PNP sa mga nakaraang halalan dahil sa kasaysayan ng election-related violence.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News.
3: Gawin din, 2 Intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos paputukan ng men na riding in tandem. Detalye ng balitang yan, atin naman sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Matapos ang nangyaring pamamaril sa 2 pulis sa separadong by-basta operation, may 2 pulis na naman na naging target ng pamamaril, ngunit maswerteng hindi tinamaan ng bala sa Negros Occidental. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi, Hunyo 3, sa harap mismo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJ JMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagsasagawa ng intelligence monitoring ang dalawang pulis nang napansin ng mga biktima na sinusundan sila ng mga lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Nakasakay sa Toyota Vios sa mga pulis at nang tumigil ng kotse sa harap ng BJMP, dito na umano bumaba ng motorsiklo ang isang sa mga sospek at pinaputukan ng dalawang pulis korporal. Mabilis na tumakas sa mga sospek, ngunit na aresto kalaunan sa harap mismo ng isang paaralan sa Alihis Road. Pinangalanan ng mga otoridad ang dalawang naaresto na sina Bernard Trahi, 29 anyos, na residente ng Igmayaan, Don Salvador Benedicto, at Romeo Arais, 28 anyos, na residente naman ng Barangay Dos sa lungsod ng Bacolod. Nakumpiska mula kay Arais ang kalibre 45 na may bala at nakuha naman mula kay Trahi ang pinaniniwalaang illegal na droga na may market value na 136,000 pesos. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
3: Samantala, 4 na lalaki arestado sa ilegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ka K5, Leonard Veray.
13: Arestado ang 4 na lalaki sa kinasang anti-illegal gambling operation ng Kalibo PNP sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Miyerkules ng gabi. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Nelson Guarante. 30 anyos, residente ng Pampango, Libacaw, alias John, 24 anyos, residente ng Numansia, alias Randy, 42 anyos at residente ng Bayanihan Road, Andagaw, Kalibo, at alias Rayman, 51 anyos, na residente naman ang nasabing lugar. Na-recover ng mga otoridad ang ilang perang gamit sa pagsusugal, lamesa, mga upuan at kutsilyo sa isa sa mga sospetsado. Sinasabing bago kinasang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan hinggil sa iligal na gawain ng nasabing grupo sa lugar. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Kalibo PNP ang 4 na individual kung saan mahaharap ang mga ito sa kasong paglamag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Illegal Gambling Law. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 21 katao kabilang ng 12 dayuhan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malvian Nagar, South Delhi, India nitong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalaking insidente ng sunog sa kabisera ng India mula pa noong 2022. Nabati na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa 4 na palapag na gusali. Hinihinala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan sa ground floor nito. Agad na rumisponde naman ang 8 fire trucks upang apulahin ang sunog na tuluyang nakontrol bandang tanghali. Sinabi ng pulisya na umabot sa 49 na katao ang isinugod sa iba't ibang ospital para gamutin. 8 sa mga sugatan ang agad ding nakalabasa matapos mabigyan ng lunas. Samantala, sa mga dinamit nala sa ospital, 2 ang nasa critical na kondisyon. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga dayuhang nasawi. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M, Cagayan de Oro, Antique at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Melmar de la Cruz, at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon K5 News of M Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar.
14: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Vision. Ang Vision yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdum, nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
17: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
18: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
19: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
20: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probar ilot niyo itong nga product nga D3 Bio.
21: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal, magabutika.
24: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
25: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
25: DTX Beauty Soap.
19: Mapalit sa mga butika.
25: Extend Food Supplement for Men.
27: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Mga K5, nabalik kita naton programa 11 Mbps kada alas 11 tubtubala una mga balita ng public service. Alas 12:22 na naton oras. Deda itong Lunes, maarangkada na ang pagtikang han bagong school year. Ano itong pangandaman han Department of Education? Para hininga report, kita unta itong mga detalye. Tikangan ka K5, Jaime Gravador.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jaime, ano itong nahinga rosuos yan ang pangandaman itong DepEd?
2: Yes, ka K5 Kevin, yan na nagpapadayon itong inter-agency convergence para itong pag-abre itong eskwela, no? Or tikang itong brigada eskwela. Yan ang itatawag na nga balik eskwela. Pressing nga itong pangandaman, yan ito Department of Education, aada na itong serye, itong pag-open or pag-abre na itong klase itong Lunes, ika-8, ano? Which is, pero itong mga kabaguhan, ka K5.
0: Agoy, kay nautod man ini. Waray na mas maupay adhakuan ha, cellphone it ginagamit kontra hininga at... Hello, Jaime! Baad daw, tawaray na. Ano ba't problema hininga aton kanan Facebook? Mas maupay ko kasi kung cellphone it ginagamit kontra hininga ano ini? Tawag hini? Hininga messenger? Kay maiha pagod makontak kundi dahin hininga messenger, mas maupay itong cellphone. Adan cellphone, di da? Sige. Cellphone lugod ito aton gamiton kay ininga messenger diri tapuran. Medyo komplikado it signal ininga messenger. Okay gan la iton messenger kon mga kuan audio. Pero kon report mas na prefer ako iton cellphone kay para klaro. Anay otro hunta kay importante ini mga ka-K5 kay parte init mga aktibidades iton DepEd kay pera na la kaadlaw. Upat na la. Ha? Apat na tulog na lang. Ha? Papasok na tayong muli. Ah, damo na magtra-traffic na liwat itong Lunes. Damo na litit mga aborido. Damo it agi daw kay nagmahalan pa pamasahi, papliton. Tungod hini nga pagminahal hiton presyohan fuel products. Aw, sigurado na liwat magdudugang kitin budget hini mga ka-K5, mga kag-anak. Ano? Pastilan nga. Sige, nga di kita. Ka-K5 Haymit! Take to kita, IK5 mo.
2: Oo, nga di kita. Balik kita na itong ginistorya kanina. An interagency convergence nga presente gapon nagatambong itong durunilain nga mga regional offices, DTI, itong DSWD, bisan LTFRB nga LTO na kadwano na itong Philippine National Police. Sa tungod kay, simpan na itong kanina, pangandaman para na itong pag-abre. Diri na brigada eskwela ito niya na, kundi offline balik eskwela. So, ginsisaring na itong kanina nga, may adi yan na kabaguhan ito na format ano ito na ito ni education na which is ang dating may ada upat ka grading ang sinisinga fourth grading first okay. To fourth grading yan na baga term 1-3 na oo bagang trimester na ito na hinabuyan na ito na DepEd tungod manggod hiton pag-adjust ito na naka calendar of activities nga tikang national or central office of DepEd at the same time makaghatag iton iwag ang mga panahon nga activity la nga may panahon nga dapat focus ito na pang-eskwela nga na ibaro itong kabataan. So yan na in tinikangan June 1-5 which is nagtikanganihan na end of May ano brigada eskwela tapos June 8-11 in opening block kaada itong start itong mandatory learning sa health assessment and start itong testing window mga pre-test pag-introduce itong klaseng ang mga discussions mga topics up until itong sinisaring term 1 itong September 15 end of term 1 kumbaga sakop na ini ka K5 Kevin itong first grading hintunga itong second grading.
0: Okay.
2: Oo. So focus ito nga dito ka opening ng puro la pang eskwela.
0: Okay. Oo. So June 8 to September
2: 15.
0: Amo ito ang term 1. Okay.
2: Oo.
0: So pero it masasakop ito dida ang period ang kung bagang kanang kadaan ang first grading, nganhan katunga ang second grading.
2: Second grading.
0: Okay.
2: Yan.
0: Nga tanan la iton focus sa pag-inaram ha eskwelahan.
2: Yes.
0: Okay.
2: Oo, exacto.
0: Waray mga activities iton nga mga program, pro practice, waray.
2: Correct.
0: Okay.
2: Waray, sige. Waray. Oo. Well, iton term 2
0: okay.
2: From September 16 kutob naman December 18.
0: Okay.
2: Oo. Amin ni ito nasasalin han second grading ato na na-mention kanina kumbaga ha-old
0: okay.
2: Curriculum ed. So, Didi, tikahuruman ini ito na formal nga education na instruction mm-hmm. or baga panutdoan which is kahuman liwat or baga paglaylo ito na pag-focus ito na discussion ng term 1 mm-hmm. Term 2 assessment, mga examination na, mga summative test, it pagbubuhaton, kauman iton mga exams, matikang liwat, anduro dilaan niya mga school-based activities
0: okay.
2: Na both division, regional, ng national.
0: Okay.
2: Iton, oo. Pag-abot iton December, may iton nga na-expectin, mga regional press conference,
0: mm-hmm.
2: Evraa, oo. So, may iton ka K5 at Kevin, adi na ito term 2, mahitatabo.
0: Okay.
2: Na adagyapon masunod itong aral program nga may da sinisering nira nga mediation na education. Correct signon, ang baga napakyas itong exam, tikang itong term 1 nga discussions na may ada integrated nga GAP mediation teachers kaupo dito Department of Labor and Employment nga amo naman itong magtutor han mga alanganin at pagpasar tikang ang term 1. Oo. So sakop na niya ang first grading and second grading ano. While iton iba nga mga atleta ang mga igti-train is ma-focus nga da para iton before the end of the year makagkandakin regional competitions.
0: Mm-hmm.
2: Oo, aba iton term 2. Baga dida na integrated te kahuman iton focus ta learning nga tikang liwat iton mga aktibidades sa. Term 3 January 4, mabalik itong klase itong 2027.
0: Mm-hmm.
2: Matikang liwat ito na term 3 or tinisinisari nga resumption of classes.
0: Okay.
2: Ini, balik liwat ini ka K5 Kevin nga dihiton seryoso nga pang-eskwela.
0: Mm-hmm.
2: Oo, baga focus na liwat ito na mga discussion ito mga kabataan. Samtang, pag-abot liwat ito na March 8 to March 24, iiba na itong setup. Dapat expected na iton mga eskwelahan ada na ra iton final exam, final test iton na mga teachers kaya ma-ready liwat para iton mga scholarship programs nga pwede offer iton mga graduating students completion iton mga academic requirements iton mga bata nga alanganin ganiton mga teachers nga apiki iton mga trabahoon nga gintatalinguha manggod by March 24 liwat until
0: ata nautod na liwat
2: so yung closing
0: okay so March 24 March 24 to March 31 adit closing
2: yes oo okay, okay. Pagka April pagsulod liwat iton April kutob April 7 official nga magsasarado na ito na school year ito
0: mm-hmm.
2: Department of Education kay pag-abot liwat April 9 until May 9 itong 2027 matikang itong 30 days teachers break na liwat.
0: Oh, kaka oh, five so, by me. Oo, oh, three terms naman ini. Pero di dahil itong report card itong mga estudyante may dalagi hapon ang upat ka grading, ma-appear.
2: Waray na kaka five Kevin,
0: ah, okay.
2: Bago na gihapon
0: ah.
2: Ito na sistema.
0: Oo. Oh,
2: term na gihap ito nakabutang, term 1, term 2,
0: okay.
2: Term 3.
0: So, so diri na upat ka kolom it mga grado.
2: Yes, oo, K5 Kevin.
0: Mm-hmm.
2: While again highlight gapon nga to nga an mga kabataan nga may mga potential good at sports sa ibang mm-hmm. academic extracurricular activities gina-highlight. Amo ito nang sinisering ka K5 Kevin nga adton mga atleta nga nabibisi iton practice dire ra gin si zero kundi baga na digan masing automatic pasar pero in good standing lagi apo tira academic status pero bag nga dili tiya maafford iton term 2 nga grado
0: mm-hmm.
2: So kailangan ito ni estudyante di magpabayad iya term 1 ngan term 2
0: correct
2: kay kuna dire good talaga interesado at sports lay interesado at term 2 lay ya mapasar
0: mm-hmm.
2: So it atleta di lagi makakagraduate kung baga. So, bagang sugal, itong status yan ito na bago nga curriculum ito na DepEd nga na-highlight ito mga panahon na dapat focus lang kabataan ito ang pang-eskwela na may dala oras lahat ng panahon para ito mga activities sa kay para nakikita nila organized itong hibaro ng itong leisure or talent potential nga pwede makita itong kada estudyante.
0: Oo. So, diin ini paghimo ang convergence yan, Jaime?
2: O, diin ini actually ha, regional office
0: ah, okay.
2: Ito, Department of Education. Actually, yan na baga working lunch pero wala na kita nag-join kay may tapaiba nga trabaho. Pero, ito, nagpapadayo na pagkaya na pa while good news gihapon ni Chief Kevin tungod kay nakadto naman lang ibang mga ahensya no itong gobyerno in waray pagmahal ito naton mga school supply bisan under kita ito na fuel crisis situation lagi hap while gin assuredly what iton LTO nga nalos
0: pa adto na ginutom gihapon na aton signal di gud nahihimo bisan gud anohon
2: LTFRB nga magpapabili nitong 20% fair discount para nato mga estudyante nga ngan waray baga gilalauman nga pagataas ito na pamasahe bisan na may pagbantad ito nato na fuel.
0: Mm-hmm. So all system o kuan na ini ka kay 5 Jaime, all systems go andam nga nga tanan itong DepEd para pag-abrya nang kuan June 8.
2: Yes, so oh, all systems go na ini ka K5 Kevin and what's good day na ano kay nakaalagyam itong taraba sa program itong DSWD ngan ito na GIP internship program ito na dole nga kun na magkakapuliki kabisihan season itong mga maestra maestro may da mga intern na students nga pwede magtudlongan magsaloy ni nga mga estudyante ito kabaga na less ito mga trabaho on kamp mismo pati itong teachers may focus na itong era mga responsibility na eskwelahan.
0: Oh. Kaka-K5 Jaime, next week, mag-i-start naman itong klase. Itong kanina, nakaagi ako late high. Damo ang nakadto nga nagpapa-enroll. May da pa ba enrollment next week?
2: Yes, actually, usay itong hito na maging klaro gaya pong kanina. Kaya during han nakasanayan nato nga for grading, anong grading system ito ni estudyante, kutob before mag first grading examination
0: okay.
2: Nakarawat itong DepEd itong enrollees pero sumala naman ito na yana kabaguhan nga curriculum ito na DepEd in mga pag-start itong klase itong June 8 makarawat pahira pero iraging tatalinguha nga kutob daliwat bugos nga bulan itong Hunyo kaya kigiiragin assure na dapat July to itong August ngayon September focus na lang ito nitong mga estudyante ito na pag-aram.
0: Sakto. Okay, parehas man lati eskwela. Ano nga magpapadrodilatar pa itong pagpa-enroll?
2: Exacto, kakipaiba, Kevin. Ano, mag-iha po nito. Ngan, may ngayon kabaguhan ano, kay para makiter ko no, itong mga estudyante nga bangin matikang kindergarten. Ang ato na ibabaruan, kindergarten, at least 4 years old. Ano?
0: Mm-hmm.
2: So, ang mga 4 years old nga apiki, ito na pagtikang itong klase or pakasulod before mag 4 years old makakasulod na gin-adjust to 5 years old so kumbaga na late enroll itong usang bata nga waray na kag preschool bisan 5 years old yung kakarawat ya kay 5 Kevin
0: okay maupay oh so ano ang expectation na kay 5 Jaime madamo ba itong enrollees yan ang bagong school year.
2: Yes, in this matter ka K5 Kevin expected ang positive nira nga again kakarawat nga iton pagdamo or pag-increase iton number of students. Inin may tungod manggod kay gintatalinguha yan na ini nga bagong curriculum is the fact nga organized na hiya is iragyapon again ihingita nga inin iragyapon ka K5 Kevin ngin accommodate ang tanan nga mga estudyante nga maiban-ibanan itong out of school youth tapos itong nga kaupodini is intensified gapon itong ALS nga medyo na sinisering extended learning modality which is mismo na itong mga GIPT kangadole approved by the DepEd ito na kato itong mga far-flung areas and mga sitio-sitio nga mga bago lang katitindog nga mga eskwelahan nga makasabay ito na learning season.
0: Mm-hmm.
2: So, expected nira itong pagdamo while positively tungod kay itira goal chronize nga nanihibaro itong kabataan nga natuk or natamak iton basihan nga sa taas lagi ka K5 Kevin, iton na percent.

0: Ay, obos focus sa ACADS.
1: Oo, eksakto, ka-K5 cabin yan. O sa paano, ang mga project nga, kailangan mag-overnight, kailangan di umuli ani balay. In one day, waray iton. Hiton nga dang June to September nga focus ito na pag-klase. Ang mga activity, chemically nga ginpapare-require ito na depend. Kasi nga aalin susunod itong term 2 nga aada itong mga activity. Academic requirement. Bagasugat,
0: Oh, lastly, K5 Jaime, waray ba kita shortage itong classrooms? Makaka-accommodate ba nga tanan? Bisan madugangan pa aton mga estudyante?
1: Actually, kanina, nakatugapi ka K5 Kim Soriano, para
0: Agoy, nagkautod-utod na naton signal. Tahala. Waray na naton kabati ka K5 Jaime. Tikang regional office.
1: Hello? All right, hello.
0: Yes, K5 Jaime.
1: Yes, K5 Kevin.
0: Okay. So,
1: kanang kikin na istorya ang kami kanina ni K5 Kim Soriano. Kabay nitong ratio. Kay iton sumat nga nitong Department of Education nga sinarangan Bisaya sa nga datos 1:23 students hiton usa nga classroom, may elementary, samtang 1:30 students sa high school, ngan 1:35 or 25-35 students sa senior high school. Correct signon, di na kita mabatihin o sa nga classroom, nga sa nga teacher, nga sa isinta, ito niya kinakapta niya kabataan. And this is also an assurance, ito DepEd, kay 1:23 naman la, kay may adin na sisirungan or mga classroom nga paggagamit
0: yun.
1: Ini nga mga estudyante nga teachers nga mag-discuss.
0: Okay, thank you so much sa K5 Jaime. Hininga imo update, tikang hininga o plan balik eskwelahan DepEd.
1: Alright, ja K5 Kevin, at ikang nga nagawas ka po dato na kadalanan, ja K5 Ronnie Tambal. Ako naman ka K5 Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, at syudad at takloban nga nabugos sa sanarangan ng Bisayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Alas 12:40 naton oras, mga ka-K5.
2: 11 Mbps.
0: Hala mga kag-anak, kamuliwat idoy-iday, kay tiiskoy laman kamo, ayaw nagad kamo paglinangan langan. Pagpa-enroll na kamo yan na, para sunod nga simana, makagtikang na kamo, hit pag-start hiton klase, hiton Lunes nga adlaw, June 8. Oo man nga ni, gina-acceptar itong late enrollees, pero ano pa man nga rason nga mapaurhi kahin pag-eskwela? Labinetsyahan nga arangkada kay ginbago ini nga trimester style itong DepEd, nga itong siyahan nga hugna, tikang itong June 8 tubtub September 16, concentrated, focused kamuhit pag-inaram dito ha classroom. Waray laanay mga aktibidades. But sidngon, igtatanom god it mga leksyon ha mga alimpatakan it mga estudyante. Salit importante indoro nga pag-arangkad it klase adto kamot yung mga classrooms. Papangin roll na kamo yan na para pagtikang it pag-estudyo sunod nga semana adto na kamo nga diri kamo mauorhi hiton mga leksyon.
2: 11 Mbps!
0: Alas! Katapusan nga hugna ito naton programa ng adlaw. Ikakausa na naton na K5 Ray Boy the Wonder Boy.
3: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, thanks God. It's Thursday, Kakibab Kevin. Kumusta naton mga 40-upers na atakna, naton mga naning ang tatay, labi na gulikaw lulang ang lulu, o isulubang ko kumbaga may nabati panlawas, labi na high blood ka or diabetic, ayaw kakalimot, pagtikaan ay han, DTX 500, ang makusog nga panguntra, han high blood pressure nga diabetes. Yan kinanglan, may paris tululang ang lulu. And Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya tinatawag nila nga the power duo. Sigurado good, magmamaupit yung blood circulation ini. Halo yung nga mapaso-paso, nga nating dalaya na pagtatariti o nauran, ayaw kong pagtagya kahit stroke, baad daw kahit trader na sakit. Kinanglan, tik talang kamuhan DTX 500, yanin Mighty C. Before kamu kumaon, aga o dungan gabi. Ngan pasabot na muna yun ang adlaw, ano? Pwede kita hit pizza otso. Pwede kita pre-check-up, one consultation na klinika, de alternatibo, medicina and wellness center, tub-tub pa yung pizza 15, alas 8 taga, tub-tub alas 4.30. Pero pagka pizza 16 liwat,

0: ni na kon la tiara ko ni schedule alas 8 aga tubtubla alas 3 hit ko lo 5 Kevin. Oo. Ang nagbe-birthday naman, Dave Gavin. Kantay ta naman lugod.
1: Ala, sige, parton mga nagbe-birthday. Yan ang adlaw. Happy, happy birthday. Ayaw nga tanan. Adinan aton birthday song.

0: Kaki 5 Kevin Susana at ibus sangkay Kaki 5 Riboy the Wonderboy. Don't forget pa katusing bahan, pagpasalamat good, hitaton mga garahom, nga tagapagresya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always good health. Ada, happy, happy birthday nga dakan Sir Windil Portillo Kabilin, dida habarangay, Portitardas, ay happy, happy birthday mo Sir Windil Kabilin. Tingnan ninyo yung misis ha, o Ma'am Michelle Kabilin.
1: Okay, sige, hala, nga di kita, natapos na ang mga Game 1. Nagkakadungan it mga championship, ha, PBA ng NBA.
0: Oh, hala. Ha, PBA, usanat daw gitinibra San Miguel, usat perniliwat hit trupang giga.
1: Oh, maupa yan iralaban kagabi.
0: Oy!
1: Naglina mga nga hinibra, di ba? Third period. Ginla na tiran Tocantex.
0: Di na pagudhan na fourth quarter. Nakalamang po yun nga Tocantex.
1: Oh, nakalamang.
0: Kaya nag-iti-it.
1: Mm.
0: Naka 3 point ini nga Tocantex nag
1: 91-28.
0: Mm. Tutudason daw ni Libra.
1: Amo takay back to back 4 point shot ni RJ Abarin.
0: Tapos
1: makalilis.
0: Amo ito nila ang naka winning shot diwat ni Jet Arya.
1: Tapos padisan pahan para kan Justin Brownlee, ordinaryo na leton ha iya nga mga winning shot.
0: Oo, mga unexpected shot oo, sering paman baga dire baga magukuan baga masusulod ba, di ba?
1: Ko ay ibagod talaga Justin Brownlee. Iya god an gintagan god ihan bolahan last 10 seconds. Iya tinaymingan pag last 1 second amo niya pagbuyan bola shot. Wa makore na paran tok antex na makabawi.
0: Di na nakakapauler ra kay wari si.
1: Oh, pero so kadan aton gin istoryahan magiging close fight god.
0: Ayo.
1: 102-100.
0: Okay, kunbaga nag-miss adto, nagkakada ng overtime.
1: Oh, nag-overtime.
0: Posible pa na pa diliwat. Ano ni Brad to?
1: Kay posible kaya po.
0: Okay, fall trouble na gipan ni Brad.
1: Oh, damo na ni fall trouble adto nga attack na. Anyway, game 1 pala adto. So,
0: buwas liwat.
1: Buwas iton game to. Game binusahan ngayon ni team ko ni RJ didahan halftime. Ginsabon. Oy, damo team sayo. Pero sering ni RJ, okay la kay asya man trabaho hit coach. Waray ko nung pagpa-apekto had to. Basta na niguro lahi, labi na didahan last quarter.
0: Okay, talaga, mo talaga trabaho ito. Kung baga, team mo, siyempre, yung mong baga talent, warakit mahimo, kay mo to talent. Kinanglan, kung na-instruction team mo, boss, sundala liwat, di ba? Nga to kita liwat, NB, yan ang given pastilan. Ana San Antonio Spurs versus New York Knicks. Diri kita magdadahong nga mga karimidyo na ang New York Knicks. Kalo yung nga naglinamang ini anay nga first good man first quarter han mga pirang minutos naglamang gadanay ana Knicks hina 14 nga dahil si 10 score.
1: Oh.
0: Tapos matatapos na ang first quarter nakalamang liwat ini.
1: Labang ang San Antonio 27-19.
0: Oh.
1: Second quarter nag-close fight hira.
0: Oh.
1: So nahuman ang second and first half
0: oh.
1: Lamang hin
0: Tracy
1: ang lamang. Oh, ang San Antonio. Oh. Oh, pagka third quarter
0: lamang lagi pera. Ani Spurs.
1: Oh, na team ang third quarter 76 all.
0: Oh, pareho para sa 76. Tama.
1: Oh, 76 all. Didaan ang last quarter ang score ang na-score han Knicks 29. 19 laan na iskoran ni Spurs.
0: Oh, yeah.
1: Naubusan in bala di dan last 3 minutes.
0: Ngan marang kay Kevin.
1: Mm.
0: Nakita talaga ha na coach liwat ha na New York Knicks kay gintaw-taw talaga yan ni Mitchell Robinson hi Bibi Banyama. Nakita ka kanina niya baga pagpidawi nga na-travel niya. Naging banten talaga hin mo pa hi Bibi Banyama ni
1: Mitchell Robinson. Kaya mo ipapil ito niya ni Mitchell Robinson nga yet diri manira may stop good hi Bibi Banyama. Malimit la. Pero lang score ni Wimby 25 so ka dito or 26.
0: 26 points lang ya Wimby. Tapos 12 rebounds and 2 assists.
1: Amo, kulang ang production dapat ni Wimby adin mga 30 points ania ania 12 rebounds kulang pa ito para haiya. Medyo nagkulang
0: kay Kay Benidar Diaron Paksan. Waray gihapon baga
1: makatag gumana.
0: Pitula ani sulod 4 rebounds, 4 assists liwat. Si Basil liwat, CM nan sulod. Tapos no, siyam gan ba niya baga rebounds. Tapos si Castle, the City, gan baka bulig-bulig gan Wimby. Pero kaya di ha, New York sila at si Brunson, 30 puntos.
1: Oo, 30 points. Ngan di dahil last quarter nagpikada.
0: Ngan imagine, mo pa talaga ang diskarte na han New York Knicks. Kaya si Brunson, prima niya. Di na nakaka, di nakakabante naman ni Wimby kan Brunson. Kaya di man ni Robinson, kintataw-taw niya.
1: Oh, ko. Habubuin ni nga iskorad San Antonio nga 95.
0: Correct.
1: Oh, habubuin ora-ora. Karong Sidngon, nagkulang ang era opensa. Itong New York ngayon, didahang playoff, 11 straight games, ang era last nga 11 games, warit ka perdi. Tub-tub yan na, han game 1. Ika-dose na, nga warit hira ka perdi. So, winning streak, tikang han playoff, tub-tub yan nga game 1, ika-dose nga straight nga daoghan New York.
0: Kontra sa Spurs.
1: Han nga tanan. Han nga tanan nga iriging kalaban ng playoff. Oo, tikang han Eastern Conference.
0: Oo,
1: diritsa na to. Tub-tub yan na, ika-dose at to yan ang amulay, tikang han playoff, tub-tub yan na, nga warit hira ka perdi.
0: Adaw ta.
1: O, tapos, baga-baga himpinan nga po ay may da mga apurado nga 3-point shot on New York. Ay, San Antonio, nga waray hapurma.
0: O, waray-waray.
1: O, waray hapurma di dahan last 3 minutes.
0: Ngan, bagat nagugupong hira, anira kamada yan, waray o, di nagusing panimo, baga, di rigod purmado anira pag-i-chantres.
1: O, so, adjustment ini anyway, game 1 pa man la, may ada personnel itong Spurs. So, dako chance nga makabawi ito ni Spurs di dahil itong game to.
0: Oo. Kay home court lagi po ito. Hit,
1: San Antonio. Nga home court lagi hapon ni Ra.
0: Kay doha ini. Doha buhit Sabado. Mm. At mula yung Sabado game ito. Pizza size. Alas 2:30 lagi hapon ni Ra.
1: So, ma-expect ako nga may adjustment nga himuon itong San Antonio. Era good ilimit dito kan Jalen Brunson. Kay once malimit si Jalen Brunson, di rigod makapurma, guba it, discard it, New York.
0: Oh, kay yan ha, si Brunson talaga nagtaguyod good, dumbaga yan, baga gumiusin mo. Kaya kay nakakalusot.
1: Okay.
0: Imagine, dito nga nihan niya na fourth quarter, nakatuligid niya. Dore, nag-jump set ito, point pero makasulod. Na-intercept lagi hap niya, rambula, nakuha, napasa katuligid, 3 points.
1: Out
0: na kalamang hira, 97-95.
1: Kay di dahitong San Antonio, kinahanglan may good gumana nga iba iton ni Castle, ni Champagne para makasuporta kan Wimby. Kay bisan pa malimitaran ni Wimby kun magin maupit performance ni Champagne ngan ni Castle, may chance. Pero didihan New York o sala it era ang ipiangan ni Brunson la.
0: Mo ni Brunson la ito.
1: Madiskaril nga diskarte ni Brunson, diskaril tanan it New York.
0: Pero baga nakakabulig-bulig gap ni Dihiko, ni Towns nga ni
1: Anobi.
0: Oo. Anobi nga ni Towns. So baga nakabulig-bulig ito yan ang mulay. Kaya kung baga war to gipira, baga maniguro, ada kikinukor yan na rin. Ada amin na katon ANB at updates. Ano? So libang ko siya, tatan natin mga vendors yan na. Labi na kundi na maya ni Store Flores at Manok. Kada kan Ilsi, Ilsa. Nga ni Bukbuk, Robert Ayusti, nga ni Matan lang kung ano nila hamaya ni Store Flores at Manok. Nga na ito mga barbershop, kada kan Sarah Coyla Nunti, Boss Lucio, nga ni Deep Obit, nga ni Boss Robot Yapo na James Michael, nga Tata, nga Dandan. Ano ito mga kantin liwat, Hasula Itiri, Hatrikin Citiri, labi na dili may Eat and Run. Itiri hamay apito nga area nga di damay Cosme Barbershop, kumusta kami ng Takna, Kiris Barbershop, nga tan na barbershop na lagi hapon yan naton mga senior citizen na Takna, naton mga PWD, labi na gutom mga vendors ha. Siyempre kayo may nakita drama liwat ang G5 Diaries ngan ang balay ni Biloy. Nga don't forget na kung tapos ang pag-review, pagkapihan ni Kamuhan, may benepisyo pa ng lawas and DTX Coffee Mix. Kaya nagkapi ka na detox ka pa. So garon talan hibis nga daw na unta baga nagatagong kalipay ini kakipay Briboy the Wonder Boy parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kali awa na siyang dakluban ngan bugos na sinerangan Visayas K5 News sa them.

0: Alam mga K-5, sigurong talaanin naton, pagkarusay naton programa yun nga Huwebes Gadlaw. Nakapaningod to na ba kita yan ha? Ariglaraan yan aton paningod to, niyan na itong ibang mga trabahoon. Iging kaupod nato na technical side, the K-5 Milton, nga ang the K-5 Robert, nga sigit pag pinahamot yan na, ambot may adat, tiabot na din yung bisita ni ka K-5 Robert, sige man it pabango. Ako naman, the K-5 Kevin Shosana, keep safe kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas, K-5 News FM.
1: K-5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw pod Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence og sterility.
6: Mm.
5: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May radyo dok kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Mm-hmm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
3: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo gino makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct. Para
5: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
5: Kini
6: pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
6: pag-patikarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
6: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
5: Kadagan.
6: Mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
5: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
5: Ayaw, abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Paghagos han kada oras.
9: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
8: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
9: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
8: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
9: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
8: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
10: K-5

0: Desa, damo salamat ha. Kung diri tumula imo, diri masusumpayan ito na akong kinabuhi. Utang ko ay imo iningatanan.
1: Asya nga gibubuhat ko ini. Tungod kay importante ka mo ni Kalig sa akong kinabuhi.
0: Pero, pananglitan, mawara ako. Igbibiling ko ay mo na akong bana. Ayaw ka sumihin pagigugmakan ka, Alexa.
1: Oo, Trisha. Pero ayaw pagunahunaan nga mawawara ka na. Tungod kay diri ko ikaw matutukman na kasing-kasing ni Kalex. Ikaw na ito niya higugmaon.
0: Diyos sila ito'n maalam. Kung tubtub sano ako mag-iya kiliran ni Kalex. Basta, Desa, ha? Ayaw pagkahingalimta ito na akong tugo na imo.
1: Sige. Ano man ito'n mahitabo? Gisasaad ko. Diri ko kamo babayaan.
2: Amo to nga bahin na itong ibayaan hanag kalabay. Ugsan sumpay mga pahinomdom anay. Ini nga programa yung papadangat ha iyo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga Gakifive, may dakoy gay story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro. Hinumdumi ayaw buding nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Championing the lives of the Filipino. Wow, my kumso.
2: Kumusta kamo mga ka-K5? Shout out kanda Robin Panim. Hanggiwan Warainon Vloggers Adventure. Sugad man kan Ligaya Closa. Froylan Sayon. Kan kay magbulugtong Ryan Lianita, ngan Ruchi Balduena, han kalanipawan Tacloban City. Mao ba yung pagpamati ha aton na tanan? Aton niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi han aton tagsurat yan ng simana. Usaya nga babae nga taga Algo Homes, Barangay 83A, San Jose, Tacloban City, ngan niya nagpapatawag hangaran nga Desa. Al mga paypay han niya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton ngan igin paangbit. Basi may patik ha aton.
6: K5 Diaries.

0: Dala po saan ni Rakalex ng Trisha ang daming dulo ng pagkurban nang mabuta ang kinabuhin ng mag-asawa. Naging cancer-free si Trisha. Nakita ni Kalex na bumalik ang kalipay na iabal mo. Salit, nakaabag niya po ng buti ang kalipay. Salit, ginasikaso ko liwatan akong kinabuhi. Bisig kong break na kami ni Dude, padayon naging hapong niya manabi si Kabalay. Oo, magsang ka naging hapon kami. And wala magbago niya ka-sweet, ka-caring, and ka-supportive ka ako.
1: Congratulations, Junior Vice President Granadesa.
2: Thank you, Dude. Pero akong dito na ang malibre eh mo. Kaya ako ito na-promote.
1: Treat ko ini. Bagan, regalo ko ba? Regalo ko gihapon tungod ang success sa niyong career.
2: Success nga ako akong career. Pero wala malot ako love life. Wala ko lagi hapon.
1: Dire mo na ang problema ang tiyong love life. Adi man ako. Available and always waiting.
2: Dude.
1: Okay lang kung wala lagi hapon na yung hunahon at pakigbalik ka ako. Dire mo na ako nagpipirit o nagdadali. Ngayon kung dire mo na ako piliyon, ayos lagi hapon. Mabanhod na ito na akong kasing-kasing ang kasakit. Don't worry. Ayos na balita ako. Basta malipay na ako kung anuman nga relasyon may dakita nga duha. Oo ngayon. Kumusta na eh, Kalex? Bagin nakikibalita ka lagi hapon bahay na iyas tagaday na.
2: 5 na kabulan nga waray ako balita bahay na ira. Di kang magiging cancer-free, Trisha.
1: Oh, tinood? Uri ka man lang magme-message siya sa Facebook?
2: Maram ka man nga maaram ako mag-respeto ng relasyon. Para ano pa kung mag-message ako o mangumusta iya? Bangin makasamok lang ito ni Iram, malipayon nga relasyon. Aw, anay daw, kino nga nakagpakiana ka man ha akong bahin kang Kalex?
1: Ah, waray. Gintistingan ko lang ikaw kung may care ka lagi hapon kan Kalex sa tangan na. Pero ako, nakikibalita lagi hapon ako sa tangan na yan na bahay na era. Di rin mo pa itong dalagan itong relasyon yan na nira Kalex ng Trisha.
2: Ano? Kan-kanay ka man nakabalita partito?
1: Kantoni, di ba close friend niya ay Kalex? Nagsumata ako nito ni nga may trust issues itong mag-asawa. Itrisya ko, no? Bagan, nabalik ka niya dating abatasan.
2: Amo ba? How sad. Untang magkatuhay gagihapon na lang ang mag-asawa.

0: Ay, hakatapusan. Natapos gihapon ito na akong trabaho, office. Mas durudan mo itong responsibilidad itong pagiging junior VP. Pero, kaya ko may itong trabaho. Ay, kumusta na daw lera Calix and Tricia? Hello? Calix?
1: Desa. Nakakadisturbo ba ko imo?
0: Diri man, katatapos ito na akong trabaho. Tipauli na nga ni ako. Kaya nga tumawag ka?
1: Pwede ba kita magkita yan ng gabi?
0: Ha? Okay, sige. Hay mo gusto nga magkita kita.
1: Ikaw, bisan din mo gusto. Pasensya ka na. Pero kinahanglan ko din tao nga makakabuli ka ako. At tinood na, depressed na ako. Kaya ko na sumurrender.
0: Oh, sige, sige. Ite-text ko ay mo kung haing kita magkikita. Okay? Hulata ako. Okay.

0: Kalex, ano ba ito na kung may bubuligay mo? Ha, tinuudla. Nabadred ako hato nga imuyakan nga depressed ka. Hindi mo na kaya. Sangkay mo ako. Ayaw ka awuda akon. Ano ba kung magpabulog o trae mo?
1: Idrisya. Bulag na liwat kami.
0: Ha?
1: Umapodaya niya dati nga lalaki.
0: Bulag na ka mo?
1: Diri mao pa, Idrisya. Naging tangkod malunta ko ay iya. Ginbuhat ko man ana kun katungdanan kamo iya bana. Pero yun eh. Asya niya ay ginbalusan akun pagigugma iya. Sakitin doro. Yan na nakakainchin din ako ay mo, Des.
0: Okay. Ayaw na pagtinuok. Hilom na. Oo. Maaram ako. Masakit di mo na eksperyensyahan yan na. Pero matatapos gihapon ito. Kaya mo ito. Kalimtin ito ni mo asawa. Ito na hunaan nala. Diritres siya ito na angay mo higugmaon.
1: Higugmaon ko lang gihapon ta ako na asawa. Asya ka na susugan ako ini. Hindi na ako nakakaimon paghingalimutay.
0: Bangi may paglaong pa ka mo nga magkabalik ni Tricia.
1: Pagkita ko, waray na. Waray na paglaong nga magkabalik kami. Desa, puligi ako.
0: Okay, Kalex. Okay. Ayaw na pagtinuog. Okay, sige. Bubuligan ko ikaw na makamove on. Basta, permi pagtigaman. Permi ako aaday mo kiliran. Andam bumulig. Bisan anong oras.
2: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Mike Pumso!

0: K-Fi Diaries.
1: Oh, dude. Nagano ka rin nagawa sa tunamong balay ni Mama. Kaya nung umari ka man sumakong.
2: Ginulat ko niya mo pag-uli. At ikan ka din. Hikaliks na balewat ane mo kaupod.
1: Ay.
2: Kaya nung hasta nga rin na, higugmaon mo lagi hapon niya. Ano ba't may dahil yung adiri mo man niya nakakalimtan?
1: Nagkikinahanglan niyan masasandigan. Labi na niya ng panahon.
2: Ay mo paghuna. Ikaw labay itong kabatunan ito niya problema. O pirit mo nga ginsusok-suk itong imo kalugaringon na iya.
1: Ginsisermunan mo ba ako?
2: De, saliwat. Pagmata na ganito ngayon mo paghikalurong kan Kalix. Maram kaya mo kalugaringon nga diri ka niya kaya higugmaon. Salit kino nga ginpipirit mo pamant imo kalugaringon na iya.
1: Kaya ano ikaw? Ginpipirit mo ito ni mo kalugaringon na akon. Minsan maaram ka nga diri ikaw kaya higugmaon.
2: Ano pa ba itong kulang itong pagsakripisyo ng pagigug mga ginahatag buhay mo? Maram ka nga diri kaya ni Kalix ighatag itong pagigug mga ginahatag buhay mo yan. Hay gayon nga, ginbabayan ka niya. Ako ito nagpapabilin na mo kiliran. Ngan maram ka nga magpapabilin ako nga natin dugay mo kiliran. Bisan kung diri mo ako sigugmaon.
1: Dude.
2: Desa, utang nga buot. Undangin na ikaliks. Ngan pukratangan, igsiplat iton imo mga mata nga na iton tao nga nahigugma. Nga naghahatagin importansya imo. Nga tanan nga imo karuyag. Nga tanan nga imo mga panginanglan. Ginahatag ko imo. Pero ano? Pirit mo nga ginsusok-suk iton imo kalugurin mo na lalaki nga diri deserving iton imo gugma.
1: Utang nga buot, dude. Please.
2: Believe me. Igpapakita nga, igpapaabat ko ay mga ako untat angay mo higugmaon hintimus diri Kalix.
1: Pasaylo ako. Pero diri ko good kaya.
2: Oh.
1: Oo, maaram ako. Diri deserving Kalix ito na akong pagigugma. Pero ano't ako may himo kung hilagihapon itong padayon nga gindidikta ito na akong kasing-kasing.
2: Oh God.
1: I'm sorry, dude. Pero diri ko ikaw ako sigumaon. Ngan diri ko gud nakikita ito na akong kalugaringon. Nga ikaw ito na akong igakaupod ha akong bugus nga kinabuhi.
2: Oh, God, Tessa.
1: Salit, please. Karawatan na liton kamaturan. Diri kita ito nakatalaan para hakada tagsa. Buliwin ako ay mo kasing-kasing. Tungod kay diri ako deserving nga babae.

0: Desa. Kaya nga bangan dirig ka na maluwat? Nahimumutang.
1: Nagunahuna lang ako kandud. Bagan... Bagan naging harsh ako hinduro ha iya kagabi.
0: Asya nga anya bagahan imo pag-ulit kagabi. Baga naghihingatuo ka.
1: Konsensya ako. Kay gugmaon ako ni Hinduro. Pero diri ko ako suklian ito niya paghigugma.
0: Ang kahuna ko ba, nakamove on ka na haiya?
1: Hatinuod la. Nagugurok ako ito na akong ginaabat. Siring ko. Karawat ko na nga. Diri ako si gugmaon ni Calix. Pero itong tinuod, padayon lagi hapon ako naglalao maiya. Kasasakitan lagi hapon ako. Kung nagihingadahi ang ahigugmaon gahapon niya, Trisha.
0: Kung sugad ito.
1: Pero, isin ko makapira pa iya, pasakitan niya.
0: Ako na hama ito, nagpresent ka na.
1: Yes, ma.
0: Anak, ano ba? Diri ba ito pag-torture itong imong kalugarimon? Saan o ka ba magmamata itong imong kalurungan? Desa, husto na daw ito. Naluluoy na ako ka imo.
1: Ma. Anay, may natawag akong cellphone. Babatunan ko, anay. Hello?
2: Desa, si Tony ni. Pasensya na kung na-disturbo ko ikaw. Pero... May damaraot nga nahitabukan, dude.
1: Ha? Ano nahitabo iya?
2: Na-aksidente ang kotse nga iyagin da-driban. Bumungguha concrete barrier. Gindaraya ICU, pero kanina naga, igindiklarayan doktor nga patay na.
1: Ha? Ano?

0: Desa, nalubong na hidud.
1: Kalex, nakukonsensya ako. Tungod kay, nabatay hiya nga malay ng buta akon. Akong salakon kay ano nga namatay hiya.
0: Ayaw pagbasurot imo kalugaringon.
1: Nakukonsensya ako. Bisan ano nga pagsakripisyo ng paghigugma nga iya ginataga akon. Wari ako makahimoy paghigugma ay hiya. Maharam ka man kan kay ano. Tungod kay higugmao ko lagi hapon ikaw. Nakapira kang higayon nga napasakitan ko yan. Balatian ni Dud. Tungod kay Nariya makakatubong nga imo. Didi akong kasing-kasing. Intalikdan ko ang kalibutan kaupod hiya. Tungod kay karego kumadto itong kalibutan nga kaupod ko ikaw.
0: Desa.
1: Maaram ako nga diri ako makakatubong itong itong kantrisya imo kasing-kasing. Pero diri ka niya kaya higugmaon. Para itong paghigugmang ginahataga imo. Dinan gimbayaan ka niya. Ako ang nagpabili na imo kiliran. Basi masandigan mo. Dinan gintitisingan kan kapalaran. Hinon imo kaupod na tumindog nga nakigbisog. Ako. Nagsakripisyo ako. Nga tanan nga imo kinahanglan gimpuno ko. Kinhimo ko ikaw nga priority. Bisan kung maaram ako. Nga bisan sano. Diri mo ako pwede maging priority. Sugod ko ikaw ito kay gugmaon ka, Alex.
0: Desa.
1: Ayoko pagsin nga haloy ito na hadun nga tanan. Diri ka lagi apo nakakahimo pag igugma ako.
0: I'm sorry.
1: Oh, please. Don't go. Maaram ka nga sobra ko nga nasasakitan. Kung babayaan mo na ako, otro.
0: Nagkukonsensya ako, Desa. Di na ko't lalaki nga naangay parae mo. Tungod kay, wari ko tagin importansya ni mong pagigugma ako.
1: Pero pwede mo man ito mag-uhon. Ganyan mo uhon kung ano itong eksakto. Kung tututuan mo ito ni mong kasing-kasing, nahigugmaon ako. Hindi mo siguro ako makurihigugmaon.
0: Gintistingan kong higugmaon ka, Desa. Lugarin labag ang dirigod masuber. I'm sorry, God.
1: Please. Please, ayoko pagbayahi. Nakikimaluwi ako eh.
0: Kinahanglan ko anay mag-usaan.
1: Kalex, huhulatan ko lagi hapon ikaw. Didi, haakon kasing-kasing.

0: Nandini natatapos ang ikaupat nga bahin. Ang eksperyensya kinabuhi nga padaran ni Desa, ang Algo Homes, Barangay 83A, San Jose, Tacloban City. Inil mga paypay ang iya kinabuhi nga ginpadaran niya atong, nga ni ginpaangbit basi may pati ka atong.
1: K-5 Diary.
0: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Desa, Jael Yu, Kaupod Hira, Edwin Torres, Lolit Fabella, Randolph Palacio, Joyce Katubaw, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Calix. Ginlapatan ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang na tunog, Ray Cabias, kinasingkasi nga pagsurat ng ubus sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, igpadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio! Ang Ditribio! Yung BCO! Ang BCO! Yung may Ditribio! Para sa malinis na dugo! DGX 500! Para sa marusog na tayo! DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500! Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika. DGX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DGX Coffee Mix dami na kaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DGX Coffee Mix.
2: DGX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
9: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
10: Waray patinoon?
11: Kayo waray awas?
12: Waray gap mo, gas?
13: Kayo! Yungat!
14: Aray ko! Saba daw, Bianca!
9: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuoran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy. Ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasiring ka agoy kaol-ol sana all. Ang balay ni Biloy.
10: Libat?
9: Manok-manokon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
15: Mga K5, may dako igi istorya ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
0: FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Hello mga ka-K5! Shout out kanda Robert Ayoste, Bokbok, B-Boy, Elsa, Ina nga Nestor Flores, hansag kahan ta Cloban City. Sugad man kan Mercy Ulbata Yoder, han Florida, USA. Kan Renda Fonsilvano Estrella, Aileen Repadas, hanta Cloban City. Ngan kan Ramil Tamaka, han Barangay 84, Villarita Subdivision, San Jose, Tacloban City. Abri na niyo mga Facebook ng radio. Ngan uswag kita kay abri na, ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa, aging papadangat haiyo, hamaupay nga kabarutoon ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez. Bagan waray good plano magpasin counter of David ang tanga nga ex-mayor Anitan. Mopay nga ni ang korte na lat bahala hininga imo pag-isnaban imo kaso. ako na itong bagong alkalde tungod kay waray na magpakita hi Anitan. Salit, ang balaod na ang maglalanat-lanat haimo, hayo ka taimo, tungod kay OA night, imo ka-adi ka-droga, ang pagiging kurakot. Salit, no way ka na. I am now the mayor and I'm the one who will decide. The first and the last laugh belong to me.

0: siptano biloy.
1: Uy, oblada. Kaya nung abagan, ginduduas ka man. Aw, kidaan ka naman ngayon duas.
2: Anong balita, oblada? Kaya nung abagan nalilisan ka. Uy,
0: bago naman ito natin, Mayor Cup. Siptano biloy. Oo, bago na.
1: Ano? Bago na? Kaya no? Wala na dito, Mayor. Anita niya?
2: Amo?
0: Ay, bago na. Kaya itong balita, presko pa. Sariwang-sariwa, tayong habong to. Nga nasabutan ko, ha? Bag-o na itong aton mayor. Hi Mayor Jaja Kulin na itaton mayor yan na.
1: Jaja Kulin?
2: Uy, iba is Mayor Jaja Kulin. Amo na itong aton mayor?
1: Ano kasugan?
0: Kaya umiskapo na daw hi Mayor Anitan. Nagpahirayun ako nung tungkol na mga kaso.
2: Ano?
1: Ulo? Uy, Kapitan bang yun, ano?
0: Kalahin mag ngayon mo katawa. Kapitan, klaro itong lagusit ngayon katawa. Kulang pa ko nito yung ngepon.
2: Let's celebrate for our victory, Biloy. Nagmali ng pusyon kita. Daw kita natong kaso.
1: Ito. Ngahaw. Anay, pero ano naman kay umis ka pa yung mayor?
2: Okay pala ulit balay. Ya, pag-isuan yan. War at tumbaris.
1: Oh! Kung suga din eh, bago na aton mayor. Ha? Aw, kapitan. Bangin, happy kita yan na. Iyak later.
2: Kaya no?

0: dere ito hira, kundi himiyo anitan hiya.
1: Oh, kaino nga kairuman? May probable cause man an ombudsman, di ba? Salit nag-awol hiya kay guilty hiya.
0: Pisan pa. Papay ko to yung mayor.
1: Aw, oh, anhain at dunidan maupay ya iya munit. An iya kakurakot o kung ano la, ngayang mga sarasala.
0: Ah, manliwata.
1: Kay tinuod man. Ka. Kay ano mo pa'y mga init mayor nga drug lord o adik, killer nga dear edukado, dati pa kunya rugby boy?
0: Uy, bisan pa, God. May nabaliwat ito na yan na buli ka aton, pero... Ah, kalimtan ta na lang iya.
1: Pati, Pepe. Kalimtan na lang natin adto. Ha, hayukat man lahi ang nagpadaraya kan Mayor Anitan. Oh, kita akayan ako na yan, Pepe. Ambisyoso, odugan hambog. Hayukat.
0: Hinahinay na pagyayabos, dida. Nagtatatalbo ito ni Mlaway. Hindi nga kalitak na mong...
1: Sorry na. Basta ako, mas maupay ko itong aton mayor yan na. He Mayor Jaja Kulin.
0: Jesus! Maupay ba daw na? Dere ba daw na ito kurakot, giha?
1: Unit!
2: Kapitan Bungyo, salamat nga may daka. Mahomok nga kasing-kasing ngandiri bato. Kay kung diri pahay mo. Diri matitimay ni nga amon pa yan.
3: Balito, Mayor. Ay, este, Kapitan Bungyo. Dakon na ambagan kwartangan ang upat kanan yung nga lubi naging gamit para paghimuhan balay.
4: Na ano man, kumusta man ang lubi nga ginpachap-chap niyo? Waray ba tumos ang lubi?
2: Hmm?
4: Oh, kay Juk balita wala. Ito na, oh. Hoy, mausay na tiyo balay. Diri na payag. Balay nga haluag. Diri porsyan una nga guti ay. Daw pagulan na ako nga anay.
2: Mm-hmm. Sakto gudan kwarta pagpayad han balay. Mahalan pakyo ni Toy-toy, paghiman ang balay. Pihing pagudan pusti. Diri, magkakakuan. Diri magkasokol. Kita daw, kap. Kita, ah.
4: Yan daw.
2: Mm-hmm.
4: Oh, ay, kung sinisag din na lang ito. Importante may balay na ka mo. Diba?
3: May dinagod ka, pero yatis daong panday ko. Damon ra isang nga nagkababalik ko. Diri, pagod ada expert ito, ito yung panday, ano?
2: Sag din na ito. Diri man ini basta-basta lewat nga matutumbakon magkuan ba magbaha ano kap or maghangin kusog
4: nagbagyo pa
2: magbagyo
4: hindi rin nagadada kay po pinagad ini nga imo balay masip ini nga baga madigon
3: kapitan baga maiba ako ano
4: ano ma
3: kumusta naman yan na himiyor anitan hiya nadakop na ba
4: wari kuan wari daw mabibilngi mupay daw magkatago
2: tumago ko diya itpakyan ha din daw lahi mayor nagtatago.
4: Ha? Wala, luwa tagawas at Pilipinas. Kaya din, nandito makakabiyahe pa gawas. Kaya may kaso naman niya.
3: Ay, sigurado. Aan hila, adto hiya.
2: Pero padayon naghihapon niya nga ginahal pa sit mga otoridad. Tungod kay padayon ang kaso, ombudsman.
4: Nga, wala ito. Kuhan inin. Bisang payabag kumain. Madadakop lagi hapon hiya. Pastilan niya.
3: Namun na, madadakop ito. Uy,
5: gawad. Ano ba yan kamo?
3: Uy, ano ka? Ano ka? Ano na?
2: Nagawad rin. Adi ka man.
4: Ano ko no?
5: May dako na baruan dito. Di ka nga bunto.
4: Uy.
5: Nga dito, may din nagka-istorya.
3: Nag-istorya?
4: Istorya.
5: Kami ni Mayor Kulin.
4: Oh, uy. Ano siring niya?
2: Di rin babayot lang dito yung Mayor Jaja Kulin.
3: Nauso na ko dito.
2: Ano man?
5: Nasiring Mayor Kulin. Hakon, gusto niya mamisita atong kap?
3: Gusto niya bumisita?
4: Mamisita? Kaya ano niya to?
5: Nakikita kayo ni Biloy para magpasalamatan niyo daw pagsalawad hinkaso panix Mayor Anitan. Nalipay daw yan iyugin buhat.
4: Yan. Amo ba? Ah, sige. Saan man hiya ba baga makikikita haton? Saan man?
6: Kaayos na taton balay, Nay. Bagungan malimpyo kiton. Yay! May balay na liwat kami.
7: Nay, mo pa ba nagpandahin eh? Bugan mo ito dong... Bugon, diri ito dong

0: kita daw bukan na hiwi bukan na isip
1: ko sa mga anak sa nila ito ay nalang pagkita ito nga hiwi ang importante may balay na kita
2: masa taas ni kontra nuna nay masaluwag pagod
0: haluwag itong kwarto dire dur kaligot
1: anon mga anak kay ging kaluyan man kita salit pagpasalamat kita ang makagarahom nagintagan dahil kita ang bago nga balay di ba nga nawalay na magsasamok pa kaniyo tatay kay priso na hipipe nga ginliwanan na ni ex-mayor Tan ang bago na't aton alkaldiya na sanglit mamingaw na't aton barangay.
3: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5 News FM, Shanghai.

0: balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manok.
2: Mabot ni Mayor Colin. Kaya ano nga baga maka ni Manhiya, ito na ano.
3: Di naman lamay na trahedyat panhatagin ni Nabang. Pamuliti ka, pwede yan na tikangan kap.
2: Ha? Uy, sige, kumbaga mo man iti baga plano, kaya maka ni Manhiya ito.
3: Adina, good man. Welcome natin.
2: Welcome natin ni Mayor. Dorongan kita pag-greet tayo, ha? Adina, hera, adina.

0: Oi. Ada nak kuno himbe yer kulin. Ublada. Ada na.
1: Ha? Ada himbe yer. Ay, may damang gud sarakin yang inmabot. Kita ang tanda ng postura itong mayor. Kana daw, kana daw.
0: Ang gaira mga sarakin, baga malating kuan. Oh, hala, ato na oh. May mga tao lagi hapon ito, no? Kita na gud.
1: Ay, kayo o gata, o galgat hira. Pero gusto ko makakita ira. Labi na kan mayor.
0: Hala, hala, tara na. Pagato kita barangay hall.
2: Adina, nalusad na sarakyan.
3: Adina, bayot liwat pares kan ex-mayor Anitan niya.
4: Adina, lumusad na sarakyan.
5: Hello, everybody! Kumusta ka mga tanan?
6: Rory! Magasalagi hap! Waray, vitamina it! Mga la, panlawas aday niyo. Ika,
5: Ano? Magasa? Waray vitamina?
4: Ay, katuyaw daw ni nga Idro. Kita nalita itong mga tanod, Biloy. Biloy.
2: Kadao, kaya no, kap?
4: Pag siling ni Mayor Jajakulin nga, kumusta ka mo? Bumatunin. Ade, magasa, nga waray vitamina.
2: Anon ba itong kap? Anon't mapay?
4: Mula. Waray, good bagasin minarayti mo mga tanod. Huh? Katuyaw daw.
2: Waray, kap. Inin, bangin intrimis lang ito nera.
5: Hi, ni Kapitan Bongyo. Kapitan!
4: Ay, hello. Mayor Jajakulin! Adila ko! Hello! Hello, Agna! Hello!
5: Parehas kita, hello! Hello, Agna!
4: Amo ngayon ito, Mayor Kulin?
5: Oo. Nagpapasalamat lot ako kay kamo nagsalawading kasukan, ex-mayor. Salit, wala na magruha-duha, nag-awol, ngandiri na ito magpapakita pa munisipyo. Asya nga ni, hiako na. Pagkakaada ko yung simple lang nga turnover ceremony ha munisipyo. May ko welcome activity. Ngan usak ka nga akong giniimbitar nga kapitan.
4: Usala ko? Kay, chinkwi taman ini nga barangay. Mayor, usala ko?
5: Usak ka. Bubolok. Meaning, ha 50 nga kapitanes, ikaw it importante ha akon. Kamu ni Chief Biloy. Hindi mo chief din he. Ikaw?
3: Ako hikagawad ral rekta, Mayor. Ani mo naka-istorya ha munisipyo.
5: Oh, kagawad Ralph Recta. Hi, Mat Biloy din ha iyo.
2: Ako, Mayor Jaja Kulin.
5: Ikaw? Patarawan!
2: Ano't patarawan, Mayor Kulin?
5: Iti mo na wong na ang ilatim nga aran, Biloy.
2: Sinagudinin, nakinawong, diri na magbabago, diri na madadarahin, gluta tayon.
5: Nakita ko na ikaw ang una. Nagtatrabaho ka ba ka dyan dito ang munisipyo? Well, anhi ako para manginsayo na iyo din hi. Kaya na, priority ko it mga project. Ngan diri ako kurakot, ha?
0: Ulog agoy, kay bayot manggap ang igiliwan kan mayor. Parehas may iko gapugtot. Mas mahusay gid man ini nga mayor Jaja Kulin. Kontakan mayor Anitan Hia. Diri bro ini kurakot liwat. Postura liwat kung makalingkod uho kita adu. Makalingkod bakit may napislit. Ay, bagat girl kunuhit postura. Kagyarong maliwat nga ni. Ay, anay do. Ano ang marcharuwal ni? Pamahati ko. Buyungon aday ni. Ano ang marcharuwal? Walwal pa kong kitaon. Kitaa daw ito. Agoy, ato na. Kung tumawa, pakyot. Kahilas nga angab. Rikula, kung kitaon salit. Bagan, nagusay-husay liwat. Ambot sa'yo!
4: yan ang ikaw na't mayor. Ano timbaga nahunaunaan nga kaupayan, Mayor Colin?
3: Pagi, kami in proyekto, Mayor.
2: Dunganit, Twildo, kami nga mga tanod, Mayor.
5: Ayaw ka na ito. Uunahon ko ana itpagpasimento. Priority project ko ini nga pagpasimento.
3: Pagpasimento din. Kalsada, Mayor.
2: Kalsada, Mayor.
4: Kalsada din.
3: Pagpasimento.
4: Pagpasimento, katanan.
2: Pagpasimentado.
5: Uunahon ko ni pagpasimento it akon balay.
4: Ha?
5: Kati magpapasimento it balay, makulat ako yung bago nga sarakyan para pagkakanhi ko bagot akong sarakyan, diri daan.
2: Ikatulo.
5: Atun mga senior citizen nga mga boys.
2: Adihi kapbong yo, senior na.
3: Ako diri pa. Ikaw lukod biloy.
2: Ay, kahapit pala. Dere pa, senyor.
4: Ay, importante ba itong project para ha mga senyor, a mayor?
5: Oo, importante ini. Nga tanan nga priority project, puro importante. Uunahon ko't mga senyor, it mga boys.
4: Oy, mga boys? Boys. Kano nga mga boys man, mayor?
3: Kano mga boys, mayor?
5: Kay baga, bantay daw, Kapitan Bumyo, nga din niya yung barangay, maurog it mga senyor na dire pa mga tore.
4: Ay, ha? Ha? Ano ito?
5: Oo. Salit ato mga senior nga diripaturi, magpapaturi. Kay tatagang kuhin 10K nga to 20K para magpaturi hira.

0: Sabi pa, partikan biloy nga mabubukwat.
1: Ay, ayaw mo pa na.
0: Buwas na, hapag-abri otro hiton, ang balay ni biloy.
2: Ay, ba?
0: Manok-manokon. Ini nga drama ginmumula yanit mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolet Pabellangan, Edwin Torres. Hitseko mulonit nagduyugin diriyabag nga sunada, mga tunog ang karasikas, Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay bungahan niya tuyaw nga hunahuna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para permi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manok-manok. Igililiaw kayo niyo paborito. K5 News FM Tacloban, ang kampiyon nga istasyon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumag iti.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Napagadungog na po sa TTX 500. Akong gi-double dose. Nakakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o TTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa dai no.
6: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
6: Maurawda na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MyTC aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala kay kondisyon, wala kay gana.
5: Irritable.
6: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: TTX 500.
7: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
6: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobrang tambok.
5: Oh.
6: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
5: Tosto. Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
5: Dili! pag-abusuhon.
0: DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Maligayang maligayang kaarawan sa inyong lahat mga ka-K5. May you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiyan din natin ang ating mga ka-K5 na katulad ko ay nasa trabaho ngayon. Thursday na lang, akalain nyo naman. Grabe, parang kailan lang Monday pa lang yun. Naka-yellow pa lang ako, tapos yun naka-blue na ulit ako. Ang bilis talaga ng oras mga ka-K5, kaya naman ako sipagan nyo lang dahil bukas mapapa-thank God it's Friday talaga kayo. At syempre yung mga ka-K5 naman natin na nasa kanilang mga biyahe. Nako, ingat po tayo mga ka-K5. When I came here to the station, grabe naman talaga. Sinubukan na naman ako ng ulan, opo, at hindi tayo nakapag-prepare because pag alis ko, wala namang ulan. Tapos, on the way here, biglang lumakas ang buhos ng ulan. Kaya naman ako, kung ako sa inyo talaga mga ka-K5, lagi kayong may dala mga payong, sombrero, mga raincoat, or kung ano man, panangga sa, you know, sa ulan. Dahil, ako, mauuso na naman yung mga sakit-sakit dyan. So, eto din ang kailangan nyong dalhin talaga araw-araw. Ang Mighty CD Alkaline Vitamin C mga ka-K5. Ako lagi din akong may dalang Mighty CD Alkaline Vitamin C wherever I go dahil makakalimutin ang person. Oo, makakalimutin si Miss K. Nakakalimutan ko talaga mag-take ng vitamins before ako umalis ng bahay or after I eat. Dahil sobrang dami ginagawa, preparations and all that. So, lagi akong nakalimot. Kaya lagi naman akong may dalang Mighty City Alkaline Vitamin C sa aking bagelya. Oo. Dahil itong Mighty C natin ay hindi lang siya vitamin C. Vitamin C siya in an alkaline form. So, hindi siya mahapdi sa tiyan kahit hindi pa kayo kumakain or kahit ilang oras na kayo matapos kumain. Okay lang siyang itig. So, you can really take it like anytime, anywhere, literal. So, ayan, lagi akong may dala niyan para at least, di ba, at the very least man lang, di ba, magiging matibay, mas matibay ang immune system ko. At may panangga ako laban sa mga sakit at infection dyan sa paligid-ligid. So, ayan, mga K5, Mighty CD Alkaline Vitamin C. Dapat lagi kayong may dala din yan everyday. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo na talaga naman walang mga pahinga to sila. Oo, walang mga weekend. Again, mga ka-K5, health is wealth at ito ang ating puhunan sa ating kabuhayan. Kaya naman, bigyan natin ang ating sarili ng oras para makapagpahinga and be healthy. So, I think bagay na bagay sa mga katulad ninyo ang Clinica D3 Bio at ang DTX 500. Syempre, kasama na din dyan ang Mighty C. Together, this is what we call the power trio. Kaya ako din, every day, every night, nako talaga. Every night, Clinica D3 Bio, DTX 500 sa morning after I eat breakfast. Tapos, Mighty C. Minsan nakaka-twice ako ng Mighty C talaga. Depende lang sa pakiramdam ko. Minsan nagda-double dose ako dahil kailangan na kailangan. Oo. Dahil sa work, minsan half day pa lang pagod ka na. Pero kung kailangan mo ng instant boost, diba? Lalong-lalo na kung sobrang accidentally or hindi mo sinasadya na ulanan ka. So ako after that, nagtitake talaga ako ng Mighty C. Kahit ano, kaka-round 2, ganon. Kaya okay lang yan. Hindi naman siya masakit sa tiyan. So, yeah. Maganda lang na lagi tayong prepared, di ba mga ka-K5? At syempre, babatiin din natin ang ating mga solid supporters. Eto talaga sila yung mga nasa kani-kanilang mga bahay na sinasabi sa akin na 24/7 silang nakikinig sa mga programa ng K5 News FM. Nako, thank you so much sa inyong lahat mga ka-K5. Talaga namang kung hindi dahil sa inyo, hindi mamamayagpag ang aming istasyon, kaya deserve nyo ang isang masigabong palakpakan. Kaya naman, dahil dyan, samahan nyo ako this chill Thursday, di ba? This chill and terrific Thursday afternoon. And before I play our first song, of course, again, Chillax O'Clock is brought to you by the products of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, which is D3 Bio, DTX 500, and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. So with that said, mga ka-K5, alam kong excited na kayo para makapag-shesta-shesta na kayo sa inyong mga kabayan o kung nasaan mang kayo ngayon,
Kaya, sisimulan na natin ang ating tugtugan for this afternoon with a song by Angela Can. This is Ako Naman Muna. Okay, magbabalik, maya-maya lang.

0: opening soon.
1: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo,
3: DGX 500.
4: Para sa malusog na tayo,
3: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
4: DGX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Ania na ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
3: Mabalit sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check ulit tayo. That is now 2:37 in the afternoon of Philippine Standard Time, and of course the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na detox ka pa. And it's about time that we reveal our katanungan of the day, which is from KK5 Vivian Elise. So ang kanyang katanungan of the day, mga KK5, ay pakinggan nyo, ready na ba kayo? So ito na nga siya. Okay lang ba na gumawa ako ng dummy account to test the loyalty of my boyfriend? Ay, lang ba talaga?

kasi same kaming OFW. Dami na naming plans for engagement, pag-uwi, and upcoming wedding namin. Sa pag-overthink ko sa LDR namin, ngayon, gumawa ako ng dummy account, different name, at may sexy pictures ng mga babae to test his loyalty. Nag-message ako sa kanya at nag-reply naman kaagad siya. Over, mga kalalaki. Maropok. Grabe yung goosebumps ko. And natatawa na lang ako sa sarili ko. Kasi yung lalaking nangako sa akin na papakasalan ako, nagre-reply sa mga ginawa kong dummy account and nagsisend din ng pictures. Napaluha na lang ako at may plano pa talaga siyang mag-meet up pag-uwi niya ng Pilipinas. Ah, nakikipag-meet pa siya dun sa dummy account. Halaka, kuya. Ay, nako. Iniyak ko na lang talaga lahat and I will back out sa lahat ng plano namin, especially sa pagpapakasal. Uuwi pa rin ako ng Pilipinas para mag-say no sa proposal niya. Hindi ko aaminin na ako yung nasa dummy account. Ito na ata ang last uwi ko ng Pilipinas and I will delete my social media accounts after this. Am I on the right direction? Tama ba yung ginawa ko? Testing his loyalty? Please be honest with your advice, mga ka-K5. Oh my God! Wow da bad talaga. Ang lakas ng loob mo, Vivian, to, you know, do it. Kasi minsan, alam niyo yun, may mga tao talaga na takot sila sa reality or sa magiging resulta. Kaya ayaw nilang subukan na i-test yung mga ganun. But ikaw, grabe ka talaga. Randomly, tinest mo lang yung loyalty tapos ayun na nga. Diba? I think you just dodged a bullet. Diba? Grabe ka. Pero, really, kung ako yung nasa sitwasyon mo siguro, I would be really disappointed na nagre-reply siya sa mga dummy accounts kay Nemirut. Kayo ba, mga ka-K5? Mga ka-K5 girlies out there, have you tried to like, test the loyalty of your partners? At sa tanong niya naman, kung tama ba yung ginawa niya, testing the loyalty of her boyfriend, aba, sagutin niyo na lang yan sa ating text line. That is 0977-144-5878 o hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming. Hanapin niyo lang ang aking page. That is KK5 Space Miss K. At nakashare din yan, of course, sa official Facebook page ng aming istasyon, which is K5 News FM Tacloban Digital. Kaya naman, i-follow, i-like, at i-share nyo ang aming official Facebook page. And while I am waiting sa inyong mga kasagutan with matching violent reactions, oo, dana naman tayo. Pahirapan mag-filter ng mga komento nyo talaga dito, mga ka-K5, talaga naman. Pero sige lang, dahil mahal na mahal ko naman kayo. Ayan, hihintayin ko ang inyong mga kasagutan. But of course, for now, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with this song by Hosea. This is What Would That I. Ako'y magbabalik maya lamang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo o ng imong immune system nga moadto dito sa cancer cells o makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Ngano man
4: kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
2: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
5: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
4: Nga naman, Dok.
5: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
4: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
5: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
4: Oh, ngano man?
5: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
4: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Okay, fire, that was Basilio. Time check tayo. It is now 8 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. Kani-kanina lamang mga ka-K5 ay na-reveal natin ang ating kitanungan of the day, which is from ka-K5 Vivian Elise. Ang tanong niya sa atin is kung okay lang ba na gumawa siya ng dummy account to test the loyalty of her boyfriend. So, ayun na nga, gumawa siya ng dummy account. Tapos, nagkunwari siya na nag-chat sa kanyang boyfriend gamit ang sexy pictures ng mga ng babae. Siguro, randomly online, sinearch niya tapos yun yung ginawa niyang profile. And nag-reply naman yung kanyang boyfriend, sadly, no? And nag-aya pa ito na makipag-meet pag makauwi sa Pilipinas. Kasi pareha silang OFW. So, magkaiba sila ng bansa siguro. So, pag umuwi sila ng Pilipinas, supposedly, magpapakasal sila. They're going to, like, settle down and all that. Pinangakuan na siya ng forever and na gusto siyang makasama habang buhay. Yara, yara, yara. Diba? Dami-dami pangako. Diyos ko. Tapos, isang chat lang ng sexing babae, magre-reply. So, makikipagkita pa. Diba? Tapos nagsisend din daw, nagsisend din ng pictures yung boyfriend niya. Kakaloka. So, ang kanyang tanong sa atin is, tama lang ba ang ginawa niya? Sabi niya, am I on the right direction? Tama ba yung ginawa ko to test his loyalty? And please be honest daw with our advice or sa ating mga kisagutan. So, eto na nga. Unahin na natin itong kisagutan ni ka-K5 Jana May. Sabi niya, good decision yan, sis. Better not to meet him anymore. What he did is enough proof of his loyalty sa'yo. Protect your peace. Aba naman talaga, ako yung nag-aagari. Oo. Walang ibang magbibigay sa'yo ng kaligayahan kundi peace of mind. Oo, kasi feeling ko talaga nowadays, no, kahit ganong karaming pera mo, kahit gaano karami ang kaibigan mo, kung hindi sila nagbibigay ng peace of mind sa'yo, parang hindi ka din fulfilled, hindi ka din magiging masaya, diba? Kaya para sa akin, ganun talaga siguro, no, pag mga 30-hin na. Importante rin sa atin yung mga peace of mind, ganun-ganun. Kapayapaan ang gusto ng mga 30-hin talaga naman. Sabi naman ni Kay Ramosa, you just saved yourself from a future heartbreak. Tama si Miss Kay, you just dodged a bullet. Oo, correct din. Kasi diba, the fact na nagre-reply, the fact lang talaga na nag-respond at pinansin ka, I mean, yung dummy account mo. So, hindi malabong pagtotoo ng random girl yon, eh di nagre-reply talaga siya. So, my God, that's such a red flag. Anyway, eto naman, yung sabi ni ka-K5 Eric Sabalio, eto gusto ko, oh, opinion ng mga kalalakihan. Diba? Ano ang masasabi nyo? So, sabi ni Eric, ay, kampi siya. Oh, sabi niya, you did what you think is right and that's fine. If you promised forever but still strayed, that is your answer. Going back to Philippines just to say no is also fine. Ghosting him is also fine. Oh, valid dito mag-ghosting, no? Talagang isipin niya, shucks, ano ba yung ginawa ko masama? Bakit niya ako ginost? Hala talaga naman, baka gusto mo check-in box mo, di ba? Tagtanong ka pa kung anong ginawa mong masama. Talaga naman. Sabi niya, do what makes your soul feel lighter and if you can't sleep soundly at night sa decision mo, then you're fine. Oo nga naman, kung hindi naman masakit sa kalooban mo,
at nakatulog ka naman ng mahimbing sa gabi, di ba? Why not? Oo, ibig sabihin, wala kang ginagawang mali. Oo, tama yan. And last but definitely not the least, this is from Cookie5 Maria Juana. Sabi niya, absolutely girl, you did the right thing. Respect and loyalty are the foundation of a relationship, especially kung long distance relationship. Aba, oo, tama nga naman. Since I've been in a long distance relationship, nasasabi ko talaga na isang malaking factor yung respeto. Oo. Aside from trust, you know, I know trust is a big word, sabi ni ano, Lyda Magtalas, 'di ba? Kilala niyo ba si Lyda? Character ni Sarah Geronimo yun dun sa ano ba 'yun? Pelikula nila ni John Lloyd. Basta 'yun, sabi niya, 'di ba? Trust, big word. Although, oo naman, malaking bagay naman talaga ang trust. Pero for me, what worked for me, for us personally, is respect, of course, and just yung communication talaga, yung constant communication na hindi yun siya nawawala. No matter what happens, no matter how busy you both are, kung nasa long distance relationship kayo, talagang importante ang respeto at saka yung communication. Kasi trust and love would just, you know, follow. So, ayun, the fact na hindi kanya nirespeto dahil nag-reply siya, tapos may kipagkita pa siya pag umuwi siya ng Pilipinas, tapos nagsisend back din siya ng pictures, that is very, hindi lang siya unfaithful, that is also disrespectful. Napaka-unfair nun sa'yo. And to defend yun naman, dahil ako feeling ko, hindi mo yun gagawin kung wala kang na-feel or wala kang, alam mo yun, nasususpetsahan dati pa. Like, I think the testing part is just a validation of what you're actually suspecting for a long time. Alam ko, feel ko talaga may nararamdaman ka na dati pa, kaya mo siya ginawa. Kasi if you don't feel the need to do it, hindi naman sasagi sa isip mo na itest yung loyalty niya, diba? The fact na you did it, ibig sabihin, meron ka na talagang naramdaman dati pa. And there's this part of you saying na baka hindi siya tapat sa'yo. So I think, yung iba kasi, baka sabihin nila na, eh kasi ginawa mo eh, ayan tuloy, diba? Pero at least, I mean, you know, you just dodged a bullet right there. Kasi, kesa naman, engaged na kayo, or worst, kasal na kayo, diba? Tapos, nangyari yun, saka mo naisipan, diba, na, oh, test ko kaya to. Paano, itetest, diba, kasawa na kayo, anong magagawa nyo na yan? Wala namang divorce sa Philippines. Diba? So, parang it was already too late kung dun mo pa talaga siya naisipan, or dun pa siya nangyari, diba? And, I think, since it happened right before you settled down, that's actually a good thing. Oo. Kasi, kesa naman, sayangin mo yung oras mo sa maling tao, diba? At least ngayon pa lang, nalaman mo na hindi talaga siya yung para sa'yo. And, hindi siya yung lalaki at hindi siya yung tao na deserve mo. Because there's someone out there who's loyal, who's nice. Hindi perfect, pero at least tapat at totoo sa pagmamahal. Diba? So, yun. Anyway, Vivian, thank you so much for sharing in your story here sa aking programa dito sa Chillax O'Clock. And I hope kung ano man yung maging decision mo, it will do you good, diba? Maging masaya ka. And finally, hopefully, since nakapag-decide ka naman na you will say no to his proposal, hopefully, and we'll be also praying for you, na mahanap mo na ang the one. Yung tipo ng tao na talagang tapat at totoong magmamahal sa'yo. So, ayun. Thank you so much. And also to our mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kisagutan na talagang ramdam na ramdam mo yung suporta nila. Kasi mga, go girl! Yes, girl! Absolutely! Di ba? Ramdam na ramdam mo talaga yung kanilang ang intensity ng kanilang support. So, thank you so much. Ayan, napalakpakan naman natin ang ating mga ka-K5 for this afternoon na active dabad talaga.
Mabuhay kayong lahat, di ba? Mabuhay kayo hanggang sa gusto niyo. Yes naman, tapos na tayo sa ating kitanungan at kisagutan. At syempre mamaya abangan nyo naman ang ating daily K-tips o kalusugan tips para sa inyong lahat. Malay nyo naman mga K-5 makatulong sa inyo. Lalong-lalo na sa mga natatakot magkaroon ng sakit na diabetes. So there you go, meron na akong clue. With that said mga K-5, while I'm preparing my K-tips, syempre tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by SB19. This is Mary. Sa kayo magbabalik, maya-maya lang.

0: opening soon.
1: Nagmamahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Henomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Gina Magbanwa. Isip o sa ka-nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh. Available now.
13: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio
3: ang TTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle.
6: Mm.
5: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit.
5: Mm.
6: Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
5: Mm-hmm.
6: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
6: Mm.
5: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
6: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
7: Ako si Mario, na akong diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
6: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
5: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampiyon.
6: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang inutilize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
5: Oh.
6: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nganong giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
5: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
6: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na puntay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Uy seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: TTX 500.
8: Ako si Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin kitistingan ako og inom
9: TTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
8: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud
9: akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa bukos ng Pilipinas, impunto alas 4.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM, Up of the Hour News.
1: Maoping ang kulup mga KK5. Di na naton mga magpasungan notisya, hiningatak na. Para balita lokal, abot nga hana, nagsisirom nga gab-iha na Miyerkules, Hunyo 3, sa usang balay ang naglamraga. Tungod kay nasusunog na ngayon ini, sityo bahay, barangay Inayupan, Javier Leyte. Daog bawasunog ang duha kaandana nga balay ni alias Leia, nga nagtatrabaho yara ha Australia. Gin-report ang natabungang sunog ha mga tinaglawas sa Javier Bureau of Fire Protection, nganhan na umabot ang mga bumbero. Naglalarab na ang mao nga balay. Nakontrol naman ang mga bumbero ang sunog dinan alas sa G30 hanggabi han pareho nga adlaw. Nakataluwas naman ang caretaker han balay nga naguukoy mismo didto nahi alias Manny nga nawaray gihapon na hipatik nga nasa maran ha insidente. Kapag kaya na, nagbubuhat pahin investigasyon ang mga tinaglawas sa Navier BFP agod ang mabaruan ang gintikangan han sunog. Samtang para naman na balita nasyonal, mahugot nga igindiwara ni Senador Erwin Tulfo ang alegasyon kontra haiya han 18 ex-marines nga kumarawat hiyahin maleta nga may sulod nga kwarta. Sumalan Senador, di rin nagkokonekta ang pahayag han mga sundalo hasya nira nga affidavit. Hagin buyagyag han mga hini kanina han aga durante han hearing han Senate Blue Ribbon Committee ha ilarom ni Senadora Pia Cayetano. Yung pa ni Tulfo, bayda pa mga igindugang nga mga pahayag ang mga sundalo kanina. Hitulfo ang gintudloka kumo bag-o nga chairperson han mao nga komite nga igin-anunsyo niya kakulop nga waray hearing yan nga adlaw. Ngan ha Lunes, Hunyo 8 ang ira nakatalaan nga hearing. Pero igin pa tayo nagihapon nila Cayetano ngan igkasi senadora haanay ang mayorya ang hearing na may pagisumpay ha flood control issue. Ini nga mga balita yung durot ayuhan, DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na-detox ka pa. Mga KK5, ipala na batean ang dalikyat nga sumata para yan ang oras. Sundingan, bantay, anaman mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow ang naman Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay KK5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadan Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My Mike Pumso.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: I Care Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
5: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
6: DGX 500.
7: Para sa malusog na tayo.
6: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
7: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsag po dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soul.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soul. Mapanit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Alright mga ka-K5, welcome ka po ito na aton taramdani. Ayan ang kulop, a programa El Castigador. And of course, ito niyo makakaupo din ang kulop mga ka-K5. At ako naman, ihika K5, Carlo Arisgado. Welcome tamo nga rito na aton taramdan. Kundi in, maya na kita paghingi istoryahan. Yan so gan gihapo rito magkalain-lain nga mga panhinabo. Yan ang nga adlaw. Nga rito na aton lokal. Yan so gan gihapo rito national mga ka-K5. Again, maupay nga kulupa, sinirangan Bisaya sa ngan sugad gihapon iton Metro Tacloban. Kamusta yan na iton iyo sitwasyon mga ka-K5? Maoran-oran ba iton aton panahon? Yes, oo, ka-K5 Carlo, yan ang nga kulupa. Inatigdala ano nga bumunok iton ang makusog nga oran. Pero so far yan ang mga ka-K5 in turutarahiti nala. Pero nagpapabili lang gihapon nga madalumdum iton aton panahon. Oo, maupay ni nga kuan mga ka-K5 nga diton aton mga paraguma intalo no kay after hito na pirakabulan nga nakaka-experyensya hindurong nga pagmamarma ka-K5. Yan na, yan makatilaw-tilaw na gadman, hintubig iton aton mga pananoma. No? Kumbaga pa blessing ining diton aton mga paraguma iton na sugad nga panahon. Sub now mga K5. Shout out ana iton aton mga K5 nga nan mamati yan na. Nga na adiman ano nagkita iton aton live ka K5 Rima Dilote. Maupay nga kulup sir. Ayan, maupay man nga kulup ha imo. So maupay gihapon nga kulup, shout out iton aton mga driver nga nan mamati yan na ha aton na radyo. Iton K5 News FM at Tacloban 103.1. So, damo lagi hapon mga ka-K5, ito na mamakiana kung kay anong waray pa kayo kita kabalik itong radyo. Oh, again mga ka-K5, na balik na kita ano, so waray la siguro niyo ka-update. Abri na kita hiton, or mababatian na kita nga di hiton kahanginan mga ka-K5. Tinikangan pa dida itong Domingo nga adlaw, ano ka-K5 Ray. Okay, maupay nala, kay naayad iton aton din hi mga technical. No, iton aton mga kinahanglan nga idon. So, yan na babapatian kami. Hain man nga party iton sinirangan Bisayas. And sunod gihapon mga ka-K5, mababatian niyo iton kampiyon ng mga balita nga dihito na K5 News FM Tacloban. Kundi in, updated iton mga lokal nga sumat. Ngayon sunod gihapon iton national. Kamusta ka muna mga ka-K5? May ada na ba na hitaas ito na high blood? Yan ang mga panhinabo nga dihiton Senado. Kaya nga dihiton Senado mga ka-K5, magkalain-lain ang mga problema. Iton aton ginkakaatubang. Nadugang pa itong sitwasyon yun ha Senado. Kundi iniinagduduso ha aton. Kung hino ba itong tuod nga nagahatagin serbisyo publiko nga dihiton na Senado. Kay bagay na na-divide man ini, natunga man ini mga ka-K5. May ada kalugaringon nga session iton minority black. May ada gihapon kalugaringon nga session iton majority black. So amo ini iton pamakianehan mga katawhan, hino na ba iton aton tutuoron nga Senado? Kaya you know what mga ka-K5, tinikangan din na itong Lunes nga adlaw. And nakatalaan atong adlaw ano itong panibagong nga session. Amo ini itong magpapadayon unta kung ano itong mga waray na himang rawi din na itong Biyernes nga adlaw. Itong Lunes, waray may nag-attend no? Nga mga minority members itong Senado. So iton aad to lang ato iton majority. So manunumduman nga dida iton Friday matungod nga may ada misunderstanding nga waray gihapon ini pag-aprobat kag iton minority black. So that's why nga pipira nga mga miyembro iton minority nag-walk out no hamay plenary iton gindudumara nga session. So that's why nga yada nga dida iton Lunes. Ito na,
aadto na itong mga minority black pero waray naliwat itong majority black. So kakulop gihapon na waray gihapon itong majority. So that's why nga may ada mga nahinabo kakulop especially itong pagsalyo ano or pagbaylo itong mga chairperson sa Han Committee. So that's why nga amo ini itong dako nga himang rawon. Ngayon, usa ini nga rason mga ka-K5 nga nagduso. Yeah, that's why yara nga adlaw in sumulod itong mga majority black. No, itong miyembro han Senado. Pero waray naliwat itong mga minority. So, yara nga adlaw is, amo itong magkamayada daw, no? Magkamayada hin Blue Ribbon Committee na session. Pero I don't know kung nadayon ba ini mga K5 although waray diri kompleto itong mga Senado in may ada kita niyan paghihimang rawan ini itong mga nag-viral nga dito on social media kay nagkamay adahin komosyon kanina no kay sumulod hi Senator Alan Peter Cayetano nga hiya mismo itong Senate President no then sugad gihapon na iba pa nga miyembro hito na diri man na present tanan ano itong majority black member itong Senado pero aad tumaliwat itong mga nagpapangulo. So that's why kanina in may ada na hinabong session ginagat mismo ang resource person no, ni Pia Cayetano na hiya itong chairperson ano mga ka-K5 kanina inabatian itong magkalain-lain nga mga hinistorya ko nga di itong mga ex-marines no, itong aton mga ex-marines 18 inihira kabuk mga ka-K5 nga hira itong una nga or whistleblower nagbuyag-yaga itong mga maabutin bilyones nga kwarta mga ka-K5 nga nakarawat mismo ano pinaagi hiton mga suitcases or maleta. Mali-maleta nga mga kwarta mga ka-K5. Nga ginaaligar pa hinihiton ex-marines nga hira mismo itong ginkilala nga mga bagmen. O mga bagmen mga ka-K5. Hira itong nagduduray haghini nga mga maleta. Ngadto hiton mga kumbaga pa itong mga politics individual, mga kilalado nga mga politiko, no? Amo na kuno itong mga kickbacks. Oo, so familiar na kita hini mga ka-K5 itong ex-marines kay hira itong siyahan nga ginimbestigaran. Kontra naman inikan ko, no? Hanzaldi ko. So, ayun. So, may adanagan mga primary investigation pero kay complicated kaduro itong mga documents. So, may adagihapon mga claims. And that's why nga waray pa ini natutuman mga ka-K5 kung anong itong mga resulta itong investigasyon. So, update liwat kita. Niyan, tatagan ta inihin mas detalyado nga paghimang rawa discussion. No? Aside from that mga ka-K5, Senator Jingui Estrada naman in

0: waray ko nung may nagkasya nga mga detained uniform ha yung mga ka K5. So naghatag naman yung pahayag ni itong mga PNP na amo itong irarason nga waray ko nung may nagkasya na t-shirts kaya na Jinggoy Estrada para ito niya magshot. Kaya gin-question itong mga katawahan kaya anong waray man inisulupa igo man lainigin patong ano itong iya lawas ito niya dughan. So, niyan gihapon mga ka K5, taga naton hin update o ipakita naton otro para hiton aton mga ka K5 nga waray pakakita nga mostly diri pa updated diton mga nahinabunga diton Senado. So, tataga naton hin hulagway kon ano ba ito nahinabu kanina nga kumusyon. Kundi in si Senator Pia Cayetano nga ni Senator Rubin Hood Padilla, ito nanguna kanina mga ka K5 agud nga kuhaon no iton ex-Marines kay waray inipapasudla kay ginaaligar mga K5 nga ginbablagan kuno ini ni DILG Secretary Junbig Rimulya. O itong pagpasulodhan ex-Marines kay hiray itong mga resource person kanina itong session. So that's why nga dako ini nga himang rawon kung kay anong nga kailangan o kay anong nga kinahanglan bablagan ni DILG Secretary Junbig Rimulya itong ex-Marines. Ano man liwat itong iya panuyuan kung kay anong early that time in aadto iya mismo hito na Senado. So matungod hini in mismo hi Senator Pia Cayetano ng Rubin Hood or Rubin Padilla iton nagdara mismo ano ira mismo gin hira mismo ito nagdarangal duhan ex-Marines pagkadto iton plenary. So, dahabo kita hiton himang rawon nga niyan tagantahin update nga dihiton lokal. Pero pakadiane kita hiton aton weather update ka K5 Ray. O pangumusta na rin naton nga to ano kay na Sir Ruel Monteza. Kunya na ba nga adlaw or buwas nga adlaw? Let's have an advanced weather forecast mga ka K5. Kay para makapangandam gihapon iton aton mga ka K5 nga masulod pala ano haton brigada. Itong brigada tubtubyan na pan-upat ka adlaw, I think, o pan-upat ka adlaw itong brigada eskwela nga nakaka-experience itong pag-uran-uran. So kumbaga pa mga K5, nakaka-apekto ini itong paglimpyo itong mga eskwelahan kay banyan waray maguguna kay adi malusak. Waray masulod itong ano maschedule na lang itong next day kay adi mauran. So maway na lang at tatagantayin advance nga weather forecast kung buwas ba nga adlaw in mag-uuran. Alright mga K5, oras naton alas 4:46, I mean 43 nga nito na aton oras in Duro Tayuhan DTX Cofimex. Nakagkapikanan na detox kapangin sugad gihapon itong Mighty C, the Alkaline Vitamin C and DTX 500 and makusog na pangontrol itong high blood pressure nga na diabetes. Sige, so while waiting kita anukan ka K5 Ruel Monteza. Pagumusta na laanay kita nga dito na aton mga ka K5 comment section. May ada nga dihi Rima Delote, may ada iyagin padarang very long message. Pero niya na ini natin babasahon mga ka K5 kay pakadianay kita hiton aton weather forecast. Kamusta yan na iton sitwasyon ngan hulagwa hiton aton panahon ka K5 Ruel Monteza para hiton aton weather update. Standby ka K5 Ruel Monteza.
1: Hulag panahon!
0: Ka K5 Ruel, kamusta yan na iton aton panahon? I-K5 mo.
2: Okay nga kulok, sir. Nga sugad man na naton mga ka K5 nga nagkikita na aton Facebook Live nga nan mamati hanira mga radio. Di naton ulagway, naton panahon para yan na nabibilin nga oras yan ang adlawuhan na Uwebes, ikaw pat ka adlawuhan na Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga provision Leyte, padayon kita nakaabat inusahay madam ng kalangitan nga posible magresulta niyan nga gabi o sino buwas iton magangadabuwas iton magahon pina magresulta hin mga parpatsarang or tigdaay nga pagtariting adan mahinay nga bakuran mahitungod ang sinisiling nga local thunderstorm nga usang ada duha ka oras sa naman buhay ni nga local thunderstorm kung makita ng mga depre radar at pag-asa ba issue ang pag-asa thunderstorm advisory kan ko na niyo barangay Bungto or siyudad malakbatan ni nga local thunderstorm pwede ito magka makusugay nga uran makusugay

0: sugay nga hangin nga may kaupod nga pagkidlat nga mananabulay to sa COVID usa nga duha ka oras. Basar naman ang pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, waray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sino bagyo asa kub nga gawas sa Philippine Area of Responsibility iya na nga adlaw. Pero dida gawas sa may da low pressure area nga sumalahi ton PAGASA, posible sumakob yan na nga adlaw o sino buwas Biyernes sa kubiton sumakob iton par. Ngan pagkaya na southwest monsoon lagi hapon ito na adaha sa kubiton par na nakakaapektuhan northern ngan central Luzon. Waray gale warning nga ginisan PAGASA para yan ang adlaw din niya ito napit. Salit na natin mga ka-K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinagin pang isda taluwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat lahiran mo pa para liwat hira makalikay hinanong pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahe na niyan nga gabi sinubuas iton magahon pinaagya dagat taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gail warning nga ginihisan PAGASA dinhi ato repeat nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time nga temperatura ila Tacloban ada kita ha 20 sentigrado nga kanina inabutin 30 sentigrado. Anaton init factor di Tacloban kita siya nga adlaw 40 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:15 matutunod da iya nga kulog alas 5 alas 6:01. Anaton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras ng 45 minutos. Tikang didi, pwede na rin mo late. Inin, Heroel Montesa, at iyo will presentor, maupay nga kulupa, tanong tanan, ng damo nga salamat.
1: K5 News FM Live Report.
2: Alright mga K5, nabatian nato ni K5 Ruel Monteza live ang gato ito na PDRRM Olate para ito na weather forecast. Ayan, so natural mga K5, ito nato niya na na-experience siya na nung pag-uuran. So that's why, posibleng gihapon, no, buwas nga adlaw in, makaka-experience siya gihapon kita ito na pag-turutarahiting nga pag-uuran. Hinsulod ito na usaduha ka oras. So para ito nato mga K5 nga masulod pala ito na or mabrigada eskwela buwas ano mga K5 and mas maupay nga magdara kita hiton payong o nga sugat gihapon kun may adaman kasi ini ano an kun aton na i-imagine ano mga K5 we understand daton itong situation dida pa hiton una nga adlaw I think it's Martes no dida pa hiton Martes mga K5 pag alauna na nga or alas 2 to alas 3 inauran talaga tub-tub yan nga adlaw. So bangin buwas gihapon dida hiton alas 2 sa halkulop nga tuyton alas 3 and possibly gihapon nga magmamauran. So that's why nga magdarala kita iton pa yung ano bangkadto hiton bangkada eskwela. So early nala gihapon kay buwas nga adlaw is Friday. So pira nala ka adlaw mga K5 maabre eskwela na yan nga Lunes iton June 8. So bangin iton brigada eskwela in tub-tub nala hiton na Sabado. So kadungan gihapon din hi iton na the enrollment no nga dito na aton secondary nga elementary education. So ginti take opportunity ini hiton Department of Education yan sugad gihapon iton magkalain-lain nga schools division and Department of Education mga K5 kay para diri naghihapon ano makapoy nga iba iton adlawhan enrollment iba iton adlawhan na brigada eskwela kun diri ako nagsasayo pa dida hiton akon time han senior high school I mean han high school do iton magkaiba lang itong schedule. Mauna anay itong enrollment then bago itong brigada eskwela. Pero yan na, in, ginsabay na ini mismo itong mga eskwelahan para urusa na. Kaya you know, in Department of Education is na-understand bang gihapon, na-intindi man itong aton sitwasyon. Right, so shoutout anay kan ka K5 Edmond Tabirara. Maayong hapon ka K5 Carlo. Shoutout watching and listening from RE Glass Kalubian Leyte. Ayan ka K5 Edmond, data birara kamusta na din itong kalubian late. Oh, nami-miss ko na gihapon itong kalubian. So, pira na gihapon ka bulan. I think matuig na gihapon ano nga waray na ako kabalik nga itong kalubian ano ka K5 Edmond. So may ada na nga di, ano, basahon tayo itong long message ni Rima Dilote. So may ada hiya pamakiana nga pag 2 weeks na daw nga pabalik-balik pagkuha ha national ID. Oo, nahulat na kuno hirahin 2 weeks. Pabalik-balik na hira nga di hiton Gaisano, ano, frontline hiton Santo Niño Shrine. Siguro itong museum ini mga K5. Kung po pwede niyo sir makadto ka mo agad nga mabaruan itong kay ano nga maiha itong ira proseso nga 2 weeks na gihapon itong naglabay nga paulit pabalik-balik hira pakadto itong opisina. Ayan, so yes, ano ka K5 Rema Delote, diri la ikaw ito nakaka-experience kina sugad yan na ano. Siguro ito na PSA is may ada ini ano ka K5 Rima Dilote, yan na bago nga process. Diri ako nagsasayop kay diri ka talaga pwede makag walk in. So itong walk in ka K5 Rima Dilote, amo ito personal ka nga to nga makadto ano para magkuha itong imo national ID. Pero kay may ada namang good yan na pag-set hin schedule nga dito era website itong PSA. So bibil nga lang niyo ano itong schedule nga for na san o kamo ano kamo nga adlaw mapakadto nga mag-set kamo hito nga schedule ano nga adlaw kay para pagkadto niyo ano ka K5 Rima Dilote pagkuha talaga. So ibig sabihin hini may ada ka na priority number ngen sigurado nga makukuha mo itong imo panuyuan nga itong PSA. So hapag kayo na manggod amo itong ira proseso para diri overcrowded ito na mapilang ato maghuhulat. So mostly just like itong imo yan ang sitwasyon ano ka K5 Rima nga 2 weeks na kamo nga pabalik-balik pero waray lagi hapon. So kay ibig sabihin ini and may ada na mga priority nga nauna ha iyo nga nag-book na hin online no pag set itong era schedule kay may ada gihapon itong aasikasuhon. So that's why advice ko lang no ka K5 Rima nga makalikita itong era app or nga dihiton online website pag set in schedule para pagkatun mo in nasigurado nga makukuha mo itong imo national ID. So sugad naman go diton mga proseso nga di ano pag kabot iton aton mga government agencies kay para gihapon maiwasan nga dubli-dubli iton pasahi pa ulit-ulit pabalik-balik pero waray malagi hapon nakukuha no mga ka K5. So that's why maupay ini iton amo lang nga haw kay not all no diri techie. So ang iba diri nakaka-access nga di paghihapon in diri maarama. So amo iton na diri naton na pwede may tago iton fact no nga may ada talaga sugad nga diri updated kung ano itong mga nahihinabo ano itong mga requirements ano itong process labi na yan na mostly itong mga government agencies or government offices sa ano ka K5 ginagamit na itong online nga process. So that's why nga may ada itong pipira nga diri pa maarama. So that's why nagwo-walk in hira. So dapat gihapon i-explain nga to itong mga nag-walk in nga sugad na itong era proseso or else nga ma-separate ano separate itong era process may ada proseso para pag entertain itong mga nag-walk in nga may ada gihapon process pag entertain nga di itong mga naka-online schedule. Okay, para gihapon in talon kay Rima Dilote duha na kasimana nga pabalik-balik ano nga to itong Gaisano para pagkuha itong iyan national ID. Pero sige lang, ano, ka K5, may arapan kita ha, national ID online. Pwede mo ma-access ito ni mo national ID kung may ada ka papers. O may araman ito resibo, I mean, may ada ito papel, ano, ka K5 Rema. I-search mo lang ito. Hiton imo Philippine Identification Card number para makuha ni mo itong imo soft copy. Pwede mo may screenshot, ngan pwede mo ipa-laminate. So, may ada ka na valid ID, ano ka K5 Rema. So, what's up now gihapon in waray pag-gihapon available. I mean, naapektuhan mango dito mga mga IDs ito na Philippine Philippine Identification Card or ID kay matungod man gud ano ito nasunog didahi ito naglabay nga tuig so apil nga to ano itong mga national ID nga nasunog ano ka K5 Rima Delote so that's why itong iba waray pa pero itong iba is adilaan na hiton online. So right mga ka K5 oras naton alas 4:55 ang ganito naton oras indurta Johanna DTX DTX Coffee Mix nakagkapi ka na na-detox ka pa ngansugad gihapon itong Klinika D3 Bio the Superfood Supplement diyan pagbalik naton damo kita itong mga himangrawon ngan pamatiun gihapon naton itong mga eksplinasyon kanaton mga senador kung kay ano ngan ano liwat itong mga nahihinabuyan na so ano gihapon ni mga ka K5 makakaapekto ba ini of course no makakaapekto ini haaton ngarito naso da Pilipinas but kinahanglan naton nga mangiginano labinaya na nga panahon no kay damo pa itong mga waray pa na kalkal nga mga imbestigasyon na kinahanglan imbestigaran especially itong aton mga flood control project scams so hasta yana is nagpapabili lagi hapon ini mga K5 nga waray pa accountability kun hino itong mga dagko nga mga tawo behind hini nga mga flood control scam. Alright mga K5, mabalik ito na aton taramdan El Castigador na human ito na pipirang nga pahinomdom.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Eye Care Drops! Namumulang mata? Malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops! Eye Care Drops! Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops! Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops!
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings! Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, gani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
13: Nikalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
7: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
14: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA Review Program, CPA and JD Refresher Courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
11: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
15: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options na kloban. Namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, print options Tacloban.
16: Igin pamaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.

0: opening soon.
1: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500,
6: ang tura kini mo Mordica Charantia Compound.
7: Gikan sa palya,
6: nga nagahatag og proteksyon
7: batok sa liver failure.
6: Ang pingyang imuatay.
7: Mag DTX 500,
6: adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mitesi na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan El Castigador. And of course, ito na iyon na kaupo lagi hapon nila, ika-K5, a Carlo Arisgado. Padayon kita ito na aton na pagmangrawan niya ng kulup mga ka-K5. Ngadi anay kita no unahon anay naton, yan na itong pagpasa, itong anti-dynasty bill. No, anti-dynasty bill, ngadi ito na House of Representatives. So, pasado na ini mga ka-K5 ito na tulo ano or third and final reading mga ka-K5. So, ibig sabihin ini in madiretso na ini nga to ito na Senado. Agad nga pag-studyuhan kung ano ito mga kinahanglan pang paghimangrawan ano nga di ito na anti-dynasty bill. Pero katapos ini mga ka-K5, no? Naumuran naman inihin komento tikang kan Akbayan Party List Representative. Kay usahiya iton waray bumoto nga igpapasa ini nga anti-dynasty bill. So di ba, as you remember, iton matungod-manggod nga iton aton election, no, iton pagpili iton mga liderato. Inda ko ini nga isyo iton danay pangani is damo pang mga family members iton aada mismo iton posisyon iton gobyerno. So yan na nagkamayada hinhigayon nga may ada igpapapasang anti-dynasty bill. Pero hi Akbayan Party List Representative naman nga Hichil Jokno in usa ini iton bumotos iton no. So may ada iya mga pangunahon nga mga rason kung kay anong usahiya iton na usahiya iton waray bumotos or waray umabuyon hini nga anti-dynasty bill nga ipapasa nga diton House of Representative. So kahuman ini mga ka-K5, no, kung natapos na inihiya iton na third and final reading nga diton House of Representative, ipapasa ini nga to iton Senado. Then after iton Senado, same process, tulog gihapon ini ka reading. So bago ini ikanto i-forward nga to iton Office of the President. So iton na iton presidente na iton magdidesisyon kung pepermahan ba ni niya o magveto. So adiman pamation ta no mga ka-K5 kung ano itong mga pangunahon nga rason ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno kung kay ano nga dirihiya abuyon hini nga anti-dynasty bill.
1: Ang nakasulat sa papel ay anti-dynasty, pero ang totoo, ito po ay isang pro-dynasty bill. If one family can hold positions across multiple levels of government, that is still concentration of power. Kung sila ang nakaupo sa taas at sila pa rin ang nakaupo sa baba, pwede pa rin magkampihan, magtulungan, at magprotektahan. Halos wala itong pinagkaiba sa nangyayari ngayon. Pwede pa rin magbaba ng kontrata at proyekto ang isang senador o congressman para sa kapatid niyang governor. Pwede pa rin gamitin ng isang governor ang Kapitolyo para harangin at ipitin ang kalaban ng anak niyang tumatakbong mayor. At pwedeng-pwede pa rin gamitin ng isang pangulo ang buong pwersa ng gobyerno para pagtakpan ang mga gawain na masama ng kanyang pinsan sa Kongreso. Furthermore, gagawa na nga tayo ng isang anti-dynasty bill, hindi pa natin isinama ang party list. Pwede pa rin maging district rep si Mr. habang si Mrs. naman ay nakaupo sa tabi niya bilang party list representative. Unahin naman natin ang interes ng bawat Pilipino, hindi lamang ang ilang pamilya. Let us reject this flawed legislation and pass an anti-dynasty law that truly, really, genuinely levels the playing field. Isang patas na Pilipinas para sa lahat ng Pilipino. On behalf of Akbayan Party List, I wish to register no to the ratification of House Bill number 8389.
0: Alright mga K5, amo ato ano ito na pahayag ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno kung kay ano nga diriha abuyon hini nga anti-dynasty bill 8389. So matungod ano mga K5, so usa itong iya ginhihingita nga diri man ini itong literal nga itong aton pagkabahibarong nga anti-dynasty bill. So ibig sabihin ini nga pa ini nga balaod noon, no, ito na diri pa ini ano mga K5, wala pa ini effectivity. Pero nagpapadayon ito niya proseso. Kaya na is aadi na ito na Senado. So Senado na liwat ito na mag-aproba. And ano liwat ito niya mga suggestions ngayon igdudugang. So di na pala ito na hearing na ito House of Representative. Actually, diri lahi akbayan na party list representative ito na waray umabuyon. So damo paano mga ka-K5 pero kay damo gihapon ito mga umabuyon hini. So ibig sabihin ngayon, kumbaga pa ito iya aligasyon in peke ining anti-dynasty bill. Kay still gihapon, may ari gihapon magkamag-anak or pwede gihapon mag-asawa ito makandidato han magkalain-lain nga posisyon. So waray lang gihapon gamit ano iton aton ini nga balaod nun nga anti-dynasty. Kay hindi man ito na pwede maging recipient hini mga ka-K5 in case. Pero still gihapon in may nahihinabo nga nakukuan gihapon ano na no-normalize. So bagan same hiton na panhinabu yan na kakulo. I mean yan na nga sitwasyon no nga dihiton aton mga liderato nga dihiton mga politiko. Kundi na may ada magkapamilya, magkaapilyedo, like for example nga dihiton Senado duha na magburug to iton aada mismo no. So pwede pa ngayon dihiton suludhan na anti-dynasty bill at 8389. So ayon amo iton pahayag ni akbayan na party list representative Chel Jokno. So that's why nga diri iabo yun hini maka K5 nga anti-dynasty bill. So diri pa again na para ito na clarification, waray pa ini effectivity ha, diri pa ini hiya ano, diri pa hiya fully implemented. So still nagpapadayon lagi hapon ini itong hearing nga nagpapadayon lagi hapon itong roll out hini nga balaod nun no, bago o sa ining kilalanon nga usa hiton mga balaod nga dihiton Philippine Constitution. Alright mga ka-K5, aton oras alas 5:15 na. Ganito na aton oras indurot ay iyohan na Mighty C the Alkaline Vitamin C. Pakadian ay kita hiton report ni ka-K5 Jerwin Dilcalyar. Oo, so may anaya report nga di mga ka-K5 nga Aras Obispo, tikang Vatican. Arsobispo. O Arsobispo tikang Vatican pinangunahan ang pag-abrihan bag-ong pasilidad para han retiradong kapadian haboronggan. Right mga ka-K5, arito ang report ni ka-K5 Jerwin. Ka-K5 Jerwin, standby.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Jerwin, i-K5 mo.
3: Usang makukonsidera nga mahinungdanon ang pagbisita yan ng adlaw Hunyo 4, 2026 sa nataas nga opisyal han Iglesia Katolika Romana diin pinangundahan han nunsyo tikang ha Vatican Archbishop Charles John Brown ang inaugurasyon ngan pagbindisyon han bagong naging tukod nga pasilidad han Diocese of Borongan ang Diocesan Multipurpose Building nga nahimumutang ha Sitio Balatic, Barangay Baludus ha syudad itong Borongan ang nasabi nga pasilidad in magsiserbing opisyal nga retirement home parahan mga retiradong mga padihan diocese. Mapaso naman nga gintapuhan mga buronganan ang arsobispo upod ang hagtaas ng opisyalhan singbahan ngan mga opisyalis han syudad itong buronggan ngan han gobernador. Ining notisya ay Dorota Juan DTX 500 ang makusog nga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes in ka-K5 Jerwin Asidra Dilcalyar prangkampiyon nga balita at serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ang takloban nga nabugos ka sinarangan Bisayas. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Alright, damo nga salamat ka K5 Jerwin Dilcalyar para hito nga notisya. Life mismo nga to hito na Borongan na City. Sige mga ka-K5, padayon kita hiton aton o paghimang rawan. Oh, shout out Anay. Anay, hi. Check ta na hiton aton comment section. So far, ariman hiton aton mga ka-K5 nga nagkikita nga hiton aton live. Maupay nga kulup ha iyo. O, oh, mamakianak kay ano kunong ha ini ka K5 Roger o naka-live ka K5 Roger yan ano mga ka K5. So that's why nga ako laanay ito na kumapot yan nga programa iton El Castigador. So sige mga ka K5 nga dikita hiton aton additional nga pagmang rawan yan nga adlaw iton aton programa kadikita hiton na hinabu kanina nga Senate commotion. When we say commotion ano mga ka K5 nagkamay ada ini iton na duhang aside hin waray pagkaintindihay nga sugad ni hapon in kumbaga pa in nagkamay ada intensyon mapaso iton intensyon kanina mga ka K5. So that's why nga amo ito na hinabu kanina kay gindeclare manggod ano ni acting Senate President Win Gachalian nga waray tunuyan na Blue Ribbon Committee session. Pero umabot kanina hi Senator Pia Cayetano hiya naman ito na committee ano ito na Blue Ribbon. So that's why nga ginpadayon kanina itong session. So that's why nagkamayada itong mapasok nga or nagkamayada intention or commotion nga dihiton Senado kay may ada mga guest si Senator Pia Cayetano among itong ex-Marines. So kanina akala ni ano mga K5 nakasulod na ini nga ito na plenaryo pero waray ngayon kay gin bablagan ini ni DILG Secretary Junvic Rimulya. So that's why kanina hira mismo ano hi ni Senator Pia Cayetano nga ni Senator Robin Padilla iton na nagkuha mismo nga iton ex-Marine kay para diri bablagan hito na DILG. So di man mga K5 ato nagpakita iton video o bukos ini nga video kanina tinikangan itong pag-abot ngayon sugad gihapon iton na pagsulod han ex-Marines nga ito hito na plenaryo. Okay mga ka K5, so nakita nato na adong adihito ni video. nabatian gihapon naton nga diton video kon ano iton panhinabo kanina nga diton Senado. So kung makikita naton mga K-5, ginagbayan mismo ano ni Pia Cayetano, Senador Pia Cayetano, kay matungod manggod nga waray papasudlay iton iya guest. Ay iton iya guest amo iton ex-Marines. So that's why nga hiya mismo iton kumadto and ginguardyahan ini niya mismo no, ginagbayan para diri ini mahibulaga. So kuan gihapon apil gihapon nga di ano mga K-5 hiya Senador Ruben Padilla, kiraduha iton magkaupo pod kanina. So amo itong mga resources para itong session nga gindumara kanina, kundi in damo gani itong mga na-mention nga mga individual no, may pagisumpay itong nakarawatin kickbox and anomalya itong mga flood control projects. Pero see, so sugad itong sitwasyon. So makikita naton mga ka-K5 nga aadto mismo hi DILG Junvic Rimulya. So sumala nga da hiton na naki or di na hiton na video ano, aada hiya mismo hiton tunga. Napatunga ini mismo haira mga gwardiya mismo ni Pia Cayetano. So ano kaya ito niya panuyuan kung kay ano nga aada hiya mismo kadi hito na Senado. Gansugad gihapon nagpagawas ini hiya hiton pahayag. O may ada gihapon niya explanation mga ka K5 DILG Secretary Junvic Rimulya. So adi man pamation ta kun kay ano ano iton iya rason ngan ano gihapon iton panhinabo kanina hana na hinabo nga komisyon.
4: Palapas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palapas na ako. Magkipagkita ko, isang dinugyong tao dumarating papunta sa akin eh. Eh kung hindi ako, kung hindi ko protect ang sarili ko, madadagdagan ako. So I have to... Hindi, I have to protect myself kasi siguro they were nga 50 sila eh. Diba? Pupunta ako dito para mag-confirm lang kay Sen Win regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilubyo na rito, eh, I just had to protect myself. Eh, wala pa, there was no exchanges, ah. There was no punches, wala naman. Hindi ko na nasaktan. But I didn't know. Hindi ko alam na parating sila. Diba?
0: Okay, so amo ato ito na pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya mga ka-K5. So iyala ko no itong gimpuro-protektahan ano itong iya kalugaringon. Pero kung babalik ko naton itong video mga ka-K5, klaro kaduro nga aada hiya mismo itong natunga ano. So naduduso hiya kay wari hiya pumaligid. So makikita naton itong video nga dito hiyahan na porta, itong portahan mismo. So nadarahiya hiton nera Senator Pia Cayetano ngan ito niya mga guards kay matungod manggod nga nakabalabagira nga diton dalan. So buti lang itong space sa portahan, so pwede man hiya ano mga K5 mapaligid kung iton iya siring is gimpuprotektahan niya iton iya kalugaringon. So ayon, so amo iton actually diri la ini ha video kundi pati gihapon iton statement han mga nabibilin nga empleyado mismo ni Senator Pia Cayetano nga ito niya mga guest in diri daw ginpapasulod nga to iton plenaryo. So that's why nga napugos or naaghat ini hi Senator Pia Cayetano nga hiya mismo iton magkuha ano ayon. So nakikita naton nga ito nakavlungan white iton buhok among ito yung DILG Secretary Junvic Rimulya, pero ada ini mismo iton tunga nera. So that's why nga nadadrag hiya. So ayon ano makikita naton. So kung ginpuprotektahan niya iton iya kalugaringon against iton crowd, so pwede man hiya pumaligid. Pero amo iton still is may adaman pahaya gano hi DILG Junvic Rimulya. So ito niya panuyuan is nabatian naton kanina, pero still amo gihapon iton pamakianahan katawhan kung kay ano nga aadtuhiya kung inikis man nga iya ginpugnan ginbablagan nga makasulod iton ex-Marines gato iton plenaryo nga makag attendar iton session ni Senator Pia Cayetano nga maging speak source no resource. So I don't know kung ano iton ira mga pangunahon nga rason mga ka K5. Alright mga ka-K5, padayon kita nga dito na ato na paghimang rawan yan nga kulong pa. O diri la iton, kay niyan damo pa kita mga ka-K5 nga mga paghimang rawan. So yun, may ada pa kita mga additional nga information. You know what, kaya may ada gihapon ini mga nahinabo. Dida iton na naglabay nga adlaw. So niyan, mababatian naton itong explanation mismo ni Undersecretary Claire Castro. Kon kay anong tigda na lang nagbalyo, no? Ginsaliwanan itong mga posisyon han aton mga chairperson's committee. Tikang ito na majority black nga na iniinginhatag mismo nga rito na minority black. So may ada ba ini, kumbaga, may ada ba ini effectivity mga ka-K5? Although according to 1987 Constitution, nga kinahanglan na in more than no average, more than average itong boto bago makakagsaliwan hin mga chairperson's committee. So lakip na din itong committee in education, committee on agriculture, bagat sugadan mga ka-K5. So 24 nga mga senado itong aada mismo. So itong duha is hibato is padayon paghihapon nga ginhahalpat han mga otoridad, while Jingo Estrada naman mga ka-K5 nakaditaner o naka or preso na iniya na matungod hiton iya kaso nga ginkakatubang. So 22 na lang mga ka-K5. So pira ba itong katunga itong 22? 11. So kinahanglan 11 nga itong average. So itong katunga. Pero ito na according to 1987 Constitution, bago kita makagsaliwan in Senate President, yan sugad gihapon ito na committees, no, mga chairpersons committees, hiton magkalain-lain nga turno hiton Senado, is kinahanglan inihintresi nga boto tikang hiton mga Senado, iton ira mga colleague. Pero ito nahinabo, kay unsi man lahira, ano kaya iton effectivity ni mga ka-K5? Still, valid ba gihapon nga kilala nun iton mga designated chairpersons han magkalain-lain nga committee iton ira posisyon, or still makaput lagi hapon iton majority black kay hiraman iton nakafollow ano iton according to constitution nga 13 nga boto. Pero according to Win Gatchalian, may adahira naging basis, ano? So iniinagamit na gihapon in history nga din kong Senado. So ira gihapon inigin apply yana. So niyan mga ka-K5, mababatian ini naton nga mga explicar para tagan tagi para tagan gihapon kita in clarification nga sugad gihapon ma-feed out na gihapon iton aton mga curiosity kung kay ano nga nasusugad iton aton mga senador, no, na nahahati na iton ira attention. So instead nga yan nga panahon kay matuod nga iton ekonomiya iton Pilipinas, inagtitika ubos, nagtitika mahal iton mga paplito, na I hope iton ira ipa-prioritize iton pag-study kaya sugad gihapon iton paghimuhin mga balaod nga makakabulig nga dihiton katawahan niton Pilipino. So yun, still we are looking for accountability and of course itong transparency gihapon kung nakain ba itong bilyones nga kwarta hiton Pilipino nga ginmastalagin na kumbaga pa is nahidabi nga dihiton mga maanomalia ng mga flood control projects. Alright mga ka-K5, mabalik itong aton taramdan El Castigador matapos la ito na pipirang nga pahinomdom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye care gold! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka! Eye care gold! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
7: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: opening soon.
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian na nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa marusog na tayo.
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidant
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
5: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty-see mo ang Mighty

0: Olda mo, naku nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extent. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga mig. The best gid ang extent food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: Alright mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan El Castigador nga dito na aton oras alas 5.42 na. Oh, shoutout ana ito na aton mga ka-K5 nga nga nanmamati. Kamusta man, ano man ito na aton panihapon? Oo, marasay na ba ka-K5 iton tinula, no? Tinula or diri nga ni sinigang ang baboy, badaw. Mahigup-higup yan ang sabaw mga ka-K5 kay medyo matugnawa iton aton na panahon. Pero sige, kaya yan ay iton aton na panahon in matugnaw. So tatagan takamuhin mapaso nga himang rawon. So yan ang mangun mga ka-K5 ano, is aton i-discuss. No? Aton paghimang rawan ini nga ex-Marines. So bang inangalimot na kamo mga ka-K5 ini nga ex-Marines nga ano gihapon iton ira-rule nga ginmumulayan nga dihiton investigasyon or nagpapadayon nga investigasyon ito na flood control projects kay iton ex-Marines mga ka-K5 hira iton gintatawag nga or hira iton mga anay Philippine Marines kumo ginkilala nga whistleblowers no ha controversial nga flood control projects. So sumala ha ira mga ka-K5 ha ira ini mismo pahayag no itong ex-Marines nga hira iton gingamit kumo bagmen. So bagmen hira ito nagdadarahin mga cash no nga cash filled suitcases. So ibig sabihin ni mga ka-K5 hira ito nagtatransaksyon iton mali-maletang nga mga salapi no iton gobyerno tikang ha kontraktor pangadto iton mga mataas nga mga opisyal iton gobyerno. So yan amo na iton mga kickbacks nga kumbaga pa iton aton term nga gigamit in mga kickbacks inihira no mga salapi mismo tikang iton gobyerno tikang iton kontraktor pangadto iton mga opisyal. So pasa-pasa ini mga K5 iton mga mali-malita nga mga kwarta. So sumala ito na abogado na si Levito Baligod. No, hira ito na dati kuno hira mga ka-K5 na kaapi ito na Philippine Marines or Philippine Marine Corps. Pero gin-question ini mga ka-K5 ito na Philippine Navy ito na pipira ng mga miyembro ito na ex-Marines. Kaya waray man ngayon inihira ha servisyo. No? May ada pipira nga aadto pero mostly mga ka-K5 in waray kuno ini nagtrabaho nga dito na Philippine Marine Corps. So ibig sabihin na dishonorable or discharge hindi talaga nakapaglingkod. So ibig sabihin na mga K5 diri mga Philippine Corps ito na kadamaan han miyembro ito na 18 ex-Marines. So usay ni ito naghatag hin kumbaga pa maluya anong ebidensya nga tutuuhon hira kay matungod manggod nga bisan iton era credibility nga iton era background in nagbubuwa. So although waray pa ano investigasyon pero sumula ito na Philippine Navy and na-identify nira iton iba nga nagtrabaho nga nag-resign nga ibaliwat is na discharge kay matungod hito na misconduct nga ginpapakita ano so ganito pag absent perme. So that's why nga ira mismo gintanggal. So iton iba naman inwaray man ano diri

0: miyembro nga wa rin nagtatrabaho as Philippine Corps. So, gintawag hirang nga whistleblower kan matungod manggo didahito naglabay nga tuig mga ka-K-5 yung ginbuyag-yag nira. Ito na tinikangan ng 2022 nga to itong 2025 na sumala pa hira haira ika-upat ka beses hasunod itong usa ka Domingo nga magdi-deliver hirahin maleta nga puno inihin kwarta. No, komo kickback sa tikang hiton mga flood control projects. So ikakain pa. So ikakanto hiton mga katransaksyon ng mga opisyal hiton gobyerno. So may adanda pipirang nga mga napamatud-an pero still iton iba in waray pa no mga K5 padayon pa nga ginhahalpat ngan padayon pa iton paghimo hinahalarom nga imbestigasyon. So yan na iton pakiana kay dako man iton himang rawon han mga flood control projects. Kaya ano hira sugad ka importante pag abot nga dito ng investigasyon ng flood control projects. So ayon, hira ito naghatag ano yung first hand information or account no paano umano ginamit itong mga flood control budget nga nakantidad man la ini mga ka K5 in 805 billion. Nakantidad man la in 805 billion. So guti ay laada ano, guti ay laada ini mga ka K5. So may ada gihapon nira mga ebidensya kundi napanotaryo ini nga mga affidavit sa ka-ombudsman nga nagsuso o may ada ini mga detalye hitong mga cash deliveries no mga opisyal kaupunangan himaka ka K5 Presidente Ferdinand Marcos. So sugad gihapon hitong anay speaker House Speaker nga Martin Romualdez nga iba pa amo ini ito na mga na-mention nga to hitong ira mga ebidensya nga may ada mga detalye itong mga cash deliveries. No, may mga resibo nga mismo hito na hi Presidente Marcos nga hi anay House Speaker Martin Romualdez in nakakarawat kuno inihin kickbacks itong ginaaligar nga maanomalia nga mga flood control projects. So yun, ang kadugangan pa hini mga K5. So, dako iton ira testimonya ano, pag-abot nga dito ang Senate Blue Ribbon Committee hearings, kay agud nga mahibaruan ngan matudlok naton iton mga anomalia nga flood control projects iton Department of Public Works and Highways ngan kun hinuliwat iton mga nakakabenepisyo hini nga kinahanglan i-promote naton iton accountability ngan transparency iton 802 billion nga kabugusan nga salapi nga nawara iton budget and flood control projects. So iton Philippine Navy in nagsiring ini mga ka-K5 nga diri tanan. So amo na iton akong ginsiring kanina nga diri tanan hiton mga 18 Marines in nagatrabaho ha era ano ito na Philippine Navy. So ito na pagsulod ni nga dihiton Senado mga ka-K5 inaghatag ini or nagdurot hinihintensyon kay matungod manggod nga may ada pipirang nga mga senadora iton waray tumugot nga diri abuyon nga hira iton magiging resource persons. So amo na ini ito na hinabu kanina kundi may ada pipirang nga absent nga may ada pipirang naman nga nabalabag iton pag-abotan guest nga resource persons sa amo iton mga ex-marines. Pero hapag kaya na, didahito na naglabay nga mga bulan. So ginsampahan ini, ginpasakanin ni itong kaso no. Kay matungod manggod nga may adapipira nga mga statements labi na nga nagbuyagyag nga nagtudlok hirahin mga ngaran. So waray pa ini mga ebidensya. So that's why nga ginapasakanin ni rin itong kaso so ganito per jury nga na cyber libel cases. Tungod hiton ira mga pahayag. So makuri maguda no mga ka K5. So kung waray pa ebidensya is much better diri laanay kita magyahan or diri laanay kita magbuyagyag. Pero kanina in may ada mga pictures na liwat nga kadugangan nga mga ebidensya iton ginpalabas or ginpakita kanina hiton na Senate Blue Ribbon Committee hearings no nga ging pangunahan mismo ni Senator Amy Marcos. Iton pagpakitahan mga pictures, mga hulagway nga ira mismo kuha kung nakakarawat na or manilang puso na nga na-receive or nakarawat iton mali-maletang salapi ano hiton mga opisyalis iton gobyerno. Sige, so ayun, matungod nga kulang or kinakablas na kita in oras. So ako na lang isalaysay ano ito na siring ni Castro, no? So ayun, ato na siring ni Undersecretary Castro mga ka-K-5, Claire Castro, kung kay ano nagkamayadahin katungod ito na majority, minority black kakulop nga saliwanan itong mga anong tawag hini, mga chairperson itong magkalain-lain nga mga committee leadership kay matungod manggod mga ka-K-5 in may adagi hapon hira mga bases. So still pero suring pa ni Senate President Senator Alan Peter Cayetano nga samtang hiya ito nalingkod kumu President ito ang Senado mga ka-K-5 in waray magbabago itong iya kumitiba. So waray gihapon hira legal basis no iton aton mga minority black ambot lang nga ha mga ka-K5 ano iton mahihinabo nga riton aton Senado kun magkirigta na liwat hira nga tanan kay haros tanan na hirain mga chairpersons na iton magkalain-lain nga committee no so oo na ada effectivity pa nga na buhi pa kumbaga sinering ba ni Pia Cayetano kanina nga buhi pa man iligarda kay ano nga babaliwan na ito iya position kumong chairperson sa ano mga ka-K5. Sige, kay matungod nga kinakablas na kita itong oras. Magkakaurog po naliwat kita buwas nga adlaw hiton Biyernes. Tatagan ko kamugi hapon hin mga kadugangan nga impormasyon. No, kung ano na itong mga development, nga ano liwat itong mga himangrawon. Pero hangi yung adlaw, unta ano nga dito na itong mga Senado, untain magkaurusan na hira para itong ikakaupay nga dihiton aton nasud. Alright mga ka-K5, maupay nga kulupay yung tanan. So far, sugadlaan ay ano, temporaryo talaan ay nga pagsadhan ini nga programa, no, itong El Castigador. Shout out anay nga dihiton aton mga ka-K5 nga nan mamati iton aton mga radyo. Ayaw kamo kang limot pagpalit iton aton mga DTX or iton mga products iton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center din mahihimutang laha Avenida Veteranos nga kadalanan nga mapapalit gihapon niyo mga ka-K5 iton magkalain-lain nga produkto. Alright mga ka-K5, temporaryo talaanay ninyo nga pagsadhan nga programa iton El Castigador. Ako naman iton iyo na kaupod ka-K5 Carlo Arisgado ng sugadman ang aton technical department ka K5 Ray Varona. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Hasunod ang takloban ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Right?
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
5: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
6: sus kog naara.
7: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
6: Husto. Sakto jud ka Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
7: Dili lagi doon ta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man ha. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
6: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
8: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na
9: pag 1 month kape
10: naayo na ako.
8: DTX 500. Mabali
7: sa mga butika. Sa matag higayon nga mo divide ang cellula sir JP, mugamay pod ang telomeres.
6: Correct.
7: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive.
6: Kung himsog ang selula Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
7: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
6: Munay kuyaw.
7: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuha na munay hinungdan nga mag-uba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
6: Tsakto, Jod. Usapa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
7: Taghana.
6: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
7: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC, ug sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
6: Wow!
7: Nga naman.
6: Oh, nga naman.
7: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
6: Kalami.
7: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
6: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
7: Ako nasab si Dr. Miloy, siing maayong panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
8: DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
12: Upong ang akong mga tiil o mga panakit.
11: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
12: akong gidouble dose o kakapsul sa buntag,
11: sa gabi,
12: wala pa'y bulan,
11: wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
12: Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, impunto alas 6.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Tripayo Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga ka-K5, adi na naton mga magpasok ng mga notisya haaton mga laray uluhan. Haaton balita lokal, usang barangay official, lakip ha mga gindakop ha mga anti-drug operations ha sinirangan Visayas. Yan sobra 300 mil nga droga na rikupo.
14: Ito nga mga bungto ha Eastern Samar nagkaurusa para protehiran ang irasakop nga kadagatan.
0: Ato naman balita nasyonal, Senadora Lauren Ligarda din question ang pagbalyuhin lideratohan Senado pinaagi hindusing butos.
14: Impeachment trial ni VP Sara Duterte pangungunahan ni Senador Win Gatchalian.
0: Ato naman balita internasyonal, ang China inakatalaan pagdudumaraon ang ikaupat nga bilateral political dialogue ha Pilipinas.
14: 21 katawo patay ha nasunog nga hotel ha India.
0: Ato naman business report, 10% nga dugang ha SSS pension suportado na ha DOF.
14: Balita kakaiba, super glue nga kaya magdikit hinbaring at ulan na imbento ha China.
0: Ato naman, pampaugnat kusog, NBA Finals Game 1 or Game 1, Knicks in ginpakaaluhan ang Spurs ha era home court ha score nga 105-95.
14: Balita entertainment, Kim Chung and Bella Padilla, friendship over na ba?
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3Bio Evening Newscast, yan ang adlaw han Hunyo 4, 2026.
14: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikita kami diin man ha parte iton kalibutan. Pinaagi iton amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
14: Nga na detalyehan aton ng mga balita.
0: Oras na ito mga ka-K5, alas 6:03 na nga nito ato na siyahan nga balita lokal. Waray makalikay ha operasyon na kontra illegal nga droga ang usang nga barangay official nga lakip ha mga ginaresto han mga kapulisan ha tulong nga mga magkabulag nga operasyon didahiton Hunyo 2 nga 3. Yan nga tuig ha sinirangan Visayas. Kaupod han 22 anyos nga barangay official nga hi alias Ronnie ang tulo pa nga mga kalalakinan nga mga igkasi drug suspect ha Tacloban City. Ginkilala ang tulo nga iba pa nga kanda alias Papa 35 anyos usa nga construction worker hi alias Edgar naman 42 anyos usa gihapon nga construction worker nga hi alias Josh 26 anyos. Nakuha ha iragin baba na barang nga 23.27 kagramos han gintatahapon nga shabu nga nakantidad naman ini hin 158,238 pesos. Ha pariho nga adlaw mga ka-K5 na dakop gihapon hi katarman an usa nga hi alias Jimmy 42 anyos nga welder kundiin narikupo ha iya ang 2.5 kagramos hindi tatahapan nga shabu nga na kantidad naman ini hin 17,000 pesos. Samtang nasikmit naman kakulup ha Tacloban City ang tulupang nga mga drug suspect nga may adadara nga 20 kagramos hin ginaaligar nga shabu nga na kantidad naman hin 136,000 pesos. Ginkilala ang tulong sa sparkan da alias Mayet, 4 anyos. Oo, alias Ethan, I mean, 40 anyos. Si alias Ethan is 52 anyos. Ganyan ni Edgar naman, 35 anyos. Ang walong suspect in nakatpaslak na hakarsel, samtang ang sobrang 300,000 pesos nga kantidad hinsyabu, ganari ko po haera in kaputnahan mga otoridad.
14: Hakatugangan nga notisya lokal, malin ang poson nga ginhumaan han DSWD and Bente Diaz nga pagpapatuman hanira flagship program nga tara basa tutoring program ha Ormoc City agud masolbar an krisis sa pagbasa han mga bata nga estudyante. Maabot sa 600 nga mga kabataan ngan kag anak an nakatagamtam han maong nga programa samtang 300 naman nga mga kablas nga college students ang nagsurvey como tutor nga youth development workers. Ipinaagi ni nga inisyatiba nga gindeklarar ni Presidente Bongbong Marcos como prioridad han nasod makakakarawat ang mga student tutor in regional daily minimum wage samtang ang mga kag-anak in tataganhin allowance sa ira pag-atender han nanay tatay session. Labot la Ormoc City ini nga integrated literacy nga social protection program in padayon gihapon nga ginpapatuman ha iba pang mga dapit han rehiyon sugaran Tacloban City, Samar Provinces nga Habaybay City nga nakatalaan mahuman buwas sa Hunyo 5.
0: Hato naman kadugangan nga balita lokal. Otro nga ginkasabutan han 7 nga bungto ha Eastern Samar ang pagpapakusog han Alliance of 7 Municipalities for Integrated Coastal Zone Agreement o A7 for ICZM nga may panuyuan nga protehiran ang ira mga kalalawdan. Nagkaurusa ang mga munisipalidad han Lawaan, Balangiga, Hiporlos, Kinapundan, Salcedo, Mercedes ng Giwan, agud Solbaron ang mga problema sugad han illegal nga panagat, pagkadaot han mga coral reefs, ngan pagsulod han mga dagko nga commercial fishing vessel hadagat nga ira na sasakupan. Sumalakan Giwan Mayor Analeza Gonzalez Kwan nga tagapangulo han maong alyansa, diri ako sinuusala nga bungto ang pagsulbar hini nga mga hulga hakadagatan. Salit kinahanglan ang pagkaurusa nga paggios para hakaupayan han lokal nga mga parang isda. Hasakupin na sobra 20 katuig nira nga operasyon, ginusahan alyansahan na ang mga ordinansa hapangisda nga nakabugos hin mga komprehensibo nga mga plano para hapag-ataman han 24 nga marine sanctuaries pinaagihan bulig han mga voluntaryo nga bantay dagat. Para han mas madig-on or mapadig-on pa ini nga advokasya, nagpatapon hi Governor Ralph Vincent o RV Evardone o Evardone nga maghahatag ang provincial nga panggobernuhan hin 1.5 milyones nga pondo pinansyal kada tuig para ha mga programa ha kalibungan ngan siguridad ha pagkaon.
14: Pagkatapusan nga notisya lokal, kuha ha CCTV footage ang pagsulod hinlalaki nga kawatan house ang opisina ha Barangay 41 Tacloban City kakulop Hunyo 3. Subay ha report, nadarahan kawatan at mga personal nga higamit, sugaran mga ID, duha nga cellphone, relongan salapi. Klaro ha footage ang nawungan suspect nga nakasulot ini hin jacket. Hapakay na inwaray pa kakilali ana kawatan ngan padayon pa nga ginbibiling han mga otoridad.
0: Mga ka-K5, anaton balita lokal, indurot ha iyohan at DTX Cofimex na kagkapika na na-detox ka pa.
15: Balitang National.
0: Lagos naman kita hiton aton balita nasyonal kundiin gin-question ni Anay Senate President Pro Tempore Lauren Ligarda ang pagbalyuhin liderato has Senado'y pinaagi lahin 12 nga botos nga nanindugan nga pagsupak ini ha konstitusyon nga rules han Senado. Ha plenary session kakulob ginkudlok han mga senador at tingkang ha minority block ki Senator Sherwin Win Gatchalian kumo bago nga Senate President President pro tempore nga na acting Senate President matapos umabsent ang pirang senador tikang ha-majority block. Sumalakan ligarda waray hinuman nga mga senador ang pwede bumalyo o lumingkod nga Senate President kung waray ang mayorya nga botos hanbugos nga senado subay ha Article 6 Section 16(1) ha 1987 Constitution. Kasumpay hini kinahanglan gihapon hintresi nga butos hapagbalyo o pagtudlok in Senate President pro tempore Secretary or Senate Secretary nga na Sergeant at Arms subay ha Senate Rules. Dugang paniligarda, diri pwede magdumara in official business ang Senado kung waray insakto nga quorum. Samtang nanawagan ang senadora nga sundon ang konstitusyon, haluyuhan plano nga pagbalyo hin liderato han a Senado.
14: Pagkatapusan nga balita nasyonal, pangungunahan ni Senador Sherwin Gatchalian ang impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Kumo acting Senate President, mahuman ana pagburubaraha ha liderato han Senado Kakulopa. Igin pahayag ni Gatchalian nga kinahanglan pa niya kumonsulta ha Clerk of Court kung ano ito na magigin proseso hini kung kinahanglan pa hina panibago nga oath-taking ceremony hapag convene han Senate Impeachment Court. Haluyo nga bahina, personal nga nagbantay hiya DILG Secretary John Vic Remulla ha Senado, yan ang adlaw, subay hanhang yun ni Gatchalian, kundi nagkaadapahin kasama kanina, habot nga ni Remulla nga Senador Robin Padilla.
0: Mga ka-K5 ang ato na balita nasyonal idurot ay iyuhan na DTX 500 ang makusog na pangontra itong high blood pressure and diabetes.
16: Balabipa International.
0: Lagos naman kita mga ka-K5 ato na balita internasyonal ganito na aton oras alas 6:12. Ato na siyahan nga balita internasyonal, iyong pahayag ni Chinese Ambassador Jing Wan nga nag-aandam na ang China parahan ikaupat nga round han bilateral political dialogue kaupod ang Pilipinas. Habot nga han mga impormasyon nga magtitindog ang China hin istruktura habaho di Masinloc o Scarborough Shoal ha West Philippine Sea. Iniin kasunod han report han Maritime Monitoring Group nga Sea Light iyong aligar nga posible may pagtutukuron nga estruktura ha nasabi nga lugar pero waray pa opisyal nga pahayag ang Chinese Embassy ha Pilipinas kabahin hini. Sumala kan Jing, may mga positibo nga developments ang negosasyon ha Pilipinas ng China diin karuyag hana magkaluyong nga panig nga padayon marisolbar ang mga isyu ipinaagihan dialogue mechanism. Samtang waray pa naman igin pagawas ng opisyal nga pahayag ang Department of Foreign Affairs ngayon padayon na pangagin bibiripikar han Armed Forces of the Philippines nga ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang mga impormasyon. Manunumduman mga ka-K5 nga gindumara ang giuurhi or giuurhi-e nga bilateral political dialogue habot nga ang Pilipinas nga China ha Cebu hida hiton Enero ati sa mahingayadan ang Code of Conduct ha WPS nga gindumara habot nga ang China nga Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Haluyuhin ni mga ka-K5 ginsukna ni Jing ang mga gintatawag nga anti-China forces nga ginaaligar na kontra han maupay nga relasyon handuhang nga nasud.
14: Makatapusan nga balita internasyonal, maabot a 21 katawo ang patay. Lakip na ang 12 nga langyawanon mahuman maugbaw ang usang hotel ha Malviya Nagar, South Delhi, India. Subay ha investigasyon na gintotoohan nga nagtikang ang kalayo ha usang restaurant ha ground floor han hotel. Malaksi nga nagsarang ang kalayo salit na gupong ang mga tao nga napiritan lumukso ha mga bintana han building para makataluwas. Dayo naman nga rumispondi ang 8 nga mga fire truck para puy-puyon ang sunog nga gindeklarar ini nga fire out banda alas 12 han ito. Samtang, maabot naman ha 49 katawo ang gindara ha ospital para ang kadugang na atensyon medikal. Din duha din hi ang aada ha critical nga kondisyon. Hapagayin na inpadayin pa nga giniimbestigaran han mga otoridad ang panhitabo. Ngan ang pangilalaan han mga namatay nga langyawanon.
0: Mga ka-K5, ang ato na balita internasyonal indurot ha iyo ha na MITC, the alkaline vitamin C.
17: Balitang negosyo.
14: Para naman ha, balita negosyo. Suportado ni Finance Secretary ng Social Security Commission Chairperson Frederick Go ang pagpagawas ng Social Security System hin 6 billion pesos para ha mga pensioner. Sumalakan Go magpapagawas hi SSS President ng Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro hin pondo para hakadugangan nga benepisyo tigang ha Hunyo kutoba Agosto yan ang tuig agud mabuligan ang mga pensioner ha epekto han inflation nga dako nga gasto sa enerhiya. Ang mga pensioner ha na SSS nga rehistrado kutoba Mayo 31, 2026 in makakatagamtam o makakatagamtam na hana kadugangan nga pensyon na tikang Hunyo 1 yan ang tuig. Samtang ang mga magiging benepisyaryo tikang Hunyo 1 kutoba Agosto 31, 2026 in makakapanhimulos hana dugang nga pensyon ha Setyembre 1 yan ang tuig. Hailarohan Pension Reform Program makakatagamtam hin kadugangan nga 10% ha ira pensyon ang mga retirement ngan disability pensioner samtang 5% naman para ha death ngan survivor pensioner.
0: Mga KK5, anato na balita ni Gosyong Indurot ha iyuhan D3 Bio, the superfood supplement.
17: Balita! Wow!
0: Lagos naman kita itong ato na balita kakaiba na itong oras in alas 6 at 16 na. Mga KK5, kung inkaso mabarian kahintulan, masigi ka ba nga igdidikit ini gamit lahin glue? Hanaso China, usang universidad ang nakaimbento hin super glue para hatulana ang bone O2. Kaya kaya hini pagdikiton ang bari nga tulan hasa kubla hin pira ka minutos. Sumulakan Lin Xiangfeng, usang orthopedic surgeon, ang bone O2 in natistingan na hasubra 150 nga mga pasyente. Usang nga pasyente ang nabarian hin braso, ang naibalik hini hasulod lahin 3 ka minutos nga waray komplikasyon. Kung diri gagamitan hin bone O2, kinahanglan pa ipailarom ha operasyon ngan gamitan hin metal plate ngan tornilyo. Ang super glue in natural nga ginaabsorb han aton lawas salit maurupay ini kontra hiton ordinaryo nga pagtambal nga katapos magbutanghin metal plate ngan tornilyo in kinahanglan pa hin ikaduha nga operasyon para ini tanggalon. Pero haluyuhan na ka-epektibo han bone O2, kinahanglan pa ini nga igpailarom hapira nga clinical trials agud nga masiguro nga talwas ini gamiton. Mga KK5, ang ato na balita kakaiba, indurot haiyuhan na DTX, DU Fresh, DU Roll On.
17: Balitang Entertainment!
18: Balitang Entertainment!
14: Para naman na balita entertainment, hurob-hurob yan ha social media ang mga pa-cryptic posts han director, screenwriter, ngan aktres nga hi Bella Padilla na ginaligar nga hi unong ini ha espekulasyon nga friendship over na hira ni Kim Chu. Laki pa mga mensahe ni Bella ang pagsiring niya nga makaarawod na ang drama para ha ira edad yan na. Nagtikang ang espekulasyon nga diri na magsangkay ang duha nga aktres han waray na mag-upload hin mga birthday greetings ang duha para ha kadatagsa. Pero ginaligar nga antinood nga gintikangan hini amo ang pagsumat ni Bella ha usang interview nga nagpailarom hi Kim ha egg freezing procedure. Pira nga mga netizens ang nagyakan nga ang sugariton nga butang in kinahanglan pribado la. Nagin magsangkay hira Kim ngan Bella kaupod hi Angelica Panganiban irahan 2017 han umatender hira ha usang birthday party. Nga dito na nga nagtikang ang ngaran han ira friendship nga ang Becky.
0: Mga KK5, ang ato na balita entertainment, induro tayo han DTX Beauty Soap, kampantika sa alagang DTX Beauty Soap.
17: Balita Sports!
0: Lagos naman kita mga ka-K5 nga rito ang ato na balita pampaugnat kusug. Kundi ina, nagmakaalo ang San Antonio Spurs. Haatubangan han ira mga fans. Haira home court matapos ini nga pagtamakan ha New York Knicks. Haira game 1 ha NBA Finals ha score nga 105-95. Kapag arangkadahan mulay na masudayon ang Spurs nga ginparakparakan ito Nike tubtob ha third quarter mga ka-K5 pero ha nabibilin nga tulo ka minuto san mulay inaubusan hinbala ang Spurs mahuman nga mag-arasungsong ang Nike nga lumamang hin napulo ka puntos. Nagpalaprak hi Halin Branson hin 30 kapuntos sa Paraha Knights nga umabot naman hin 18 kapuntos si Karl Anthony Towns samtang napurnada ang 26 kapuntos nga dusi nga rebound ni Victor Wembanyama Parahan Spurs mahuman ini nga manluya ha last quarter. Mga ka-K5 pagbubuhaton iton era game 2 didahiton Hunyo 6 Sabado nga adlaw nga home court lagi hapon Hunt Spurs. Ka-K5 an ato na balita sports indoor ta iyuhan na DTX extend. Hindi ina in kulang in ay kukulangon ito in usang around kung naka DTX extend food supplement for men. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga katugiban han D3 Bayo Evening Newscast. Yan nga adlaw hiton Hunyo 4, 2026. Ako naman, ika-K5 Carlo Arisgado.
14: Ako ay ka-K5 Kim Soriano.
0: Parahan kampiyona ng mga balita serbisyo publiko.
14: Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
19: Care Gold. Simula nung gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa Eye Care. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
20: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Mga ka-K5, may dako'y gay story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
24: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tubtub alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tubtub alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
25: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblasyon, Tolosa. Chef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
4: Para sa marusog na tay,
5: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
29: Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higala Brother Jerry Gabaya Ayuban sa ato karong tulumanon ug inyong tulumanon makigkabaw sa hangtod sa alas 7 sa atong panag-uban higala. Live kita sa gihapon dinhi sa atong panag-uban ni Atananuka dinhi sa K5 News FM Dumaguete. Sakalan sa atong station manager nga tukang K5 Sir Bernie Cabusao. Og sangalusab sa atong CEO and President Duke Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong Master Control Engineer on Duty Megala atong kauban karon K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Maayong gabi alang sa tanan mga tigpaminaw nato ning atong tulumanon sa atong panag-uban matag karon unya atong ipaabot sa tanan gayon nga maabot sa atong signal. Sa tibuok kalibutan via internet mabati ta mahigala. Og atong ginapaabot atong panimbaya usab sa gawas sa nasod, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon alang sa tanan. Og sa ato usab ini sa Pilipinas, maayong gabi. Sa South Korea, maayong gabi usab alang kaninyo. Og sa uban pa kanato. Siguro ato makauban Sir Hani sa ato karon nga panag-uban asli niya. Sir Hani Ross, maayong gabi alang kanimo. Kumusta diha sa Ormoc City? Hello Sir Hani.
30: Hello Brother Jerry. Maayong gabi sa tenimo. Okay ra din hebrad nga nakatuang na jud ang ulan.
29: Dalay gyud ang Dios. Salamat kaayo sa atong panag-uban karong higala. Tumakauban Sister Hani Moradindot sa ila dito kay nakaulan. ang uban po nga lugar, labi na sa Mindanao, sa ubang bahin din sa Visayas o sa Luzon, siguro nakatagamtampod og ulan. Apan so far, there is sa Negros Oriental, doon ay pipila ka mga bahin. Apan sa Dumaguete, medyo ang kainit, mao'y nagpatigbabaw, tibuok ng adlaw. Dalagon ang Diyos sa iyang mga buhat kanato sa tanan ng mga paagi, mahigalam kingsunan, diin kini makuhaan itong pagtulunan sa itong ispertuhan ng pagkinabuhi. Bueno, dito maglangan mahigala, kingsunan kay atong isgutan karong sa istirhani, atong ipadayon kini paghisgot sa kasaysayan sa iglesia. Kay kining iglesia, mauni ang agency. Apan mauni karon ang naay problema, o daghang wala masayod nga ang agency nga gipili sa Dios, mao na ang centers of Satan's attack alang sa the great controversy between Christ and Satan. Ato ning hisgutan karon kay daghang innocent niini ang ilahang pagdahom sa kaluwasan basinbaya og mahulog na sa gitawag og presumption. Atong hisgutan sirhani ang kalainan sa presumption og kanang pagtuo. Kay salvation is by faith alone, but faith is not alone. O niya usahay, ang pagdahom nga maluwas sa tapin nagis pagtuo, pero dili din na pagtuo. Presumption. Dahom-dahom lang na nga maluwas. Pero ang kaluwasan, ang ayan na to siyang tugkaron mga higalam kingsunan, unsa nga parte sa atong kinabuhi, ang atong gitinguha nga kita mahimong maluwas o mahinundan mga lagad. Kinibang atong kinabuhi karon sa atong lawas, kadi ta gustong mamatay physically, gikan sa nagkadaiyang nga mga factors sa kamatayon, o ang ato bang espirituhanong kahimtang sa atong relasyon ngadto sa Dios, nga dugay ra nga namatay, gikan pa kang Adan o Eva, patay na ang spiritual relationship ngadto sa Dios tungod sa gamay lang kaayong asala. Busa ato ning tagaag pagtagad aron mahimutang masayod karon sa atong kahimtang sa panahon sa ato karon nga giatubang nga dakong krisis. Apan sa dipatamad to anang bahina may galam kingsunan magpahigayong tagbinuksang pag-ampo. Amahan na mong langit noon maayong gabi. Daghang salamat o Diyos sa imuhang paghatag usab namo sa kahigayunan, sa pagpadayon, sa buluhaton nga imong gihatag namong tahas. Pinaagis pagtuo, ikaw naghatag na mugasa, espirituhanon, o lugway sa kinabuhi, ilabi na sa lamdag sa iyong balaang mga pulong, nga aron kami mahimong magamit sa imuhang pagtubos sa silot sa among sala ng among kamatayon. Bosa pinagining sibihan sa K5 News FM, sibihan gipanag-iyan ni Dr. Ramil Oy. Dalaygon ka o Diyos sa imong pagtawag kaniya, pagpili kaniya, nga mahimong instrumento pinagi ining sibyahan, mamantala ang maayong balita mos Ginoong Hesus ang kamatuoran ang dalag kinabuhi sa tanang katauhan sa tibok kalibutan. Busa panalangin ni O Dios kining maong programa gikan sa buntag hangtod sa gabi, tanang programa ining sibyahan hinaot unta mapanalanginan ang tanang makatauhan. Dalaygon ka sa imong papakiguban kanamo sa tanang panahon sa ngalan laman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Atong hisgutan mga higalam kaigsuonan, labi na sa ato makaigsuonang Seventh-day Adventist. Attention. Nganong ato maning tagaag specific or particular address, Sister Honey, kining atong paghisgot. Daghang kayong wala masayod, bisan pa ang mga taos kalibutan, wala gyud masayod. Bisan pa gani ang ahinsya nga maoy gitawag sa Dios, gitagaan og tahas sa pagmantala sa katapusang mensahe sa kaluwasan. Ang mensahe nining katapusang mga adlaw lahi sa mensahe nga gihatag sa Dios sa iyang unang mga tinun-an. Ang unang mga tinun-an ni Ginoong Hesus mao kadto sila ang salin sa dugo sa unang gipili sa Dios nga wala matuman, mao ang kaliwatang Israel. Ang Israel, kaliwat yun na sila sa amahan sa pagtuo in terms of blood. Kay kinsa man di ay ng Israel, mauna si Jacob. Kinsa si Jacob, anak na ni Isaac. Kinsa man na si Isaac, anak ka na sa amahan sa pagtuo sa tanang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Ang tanang na bautismuhan kang Kristo, Hudiyo managhintil, kaliwat na ni Abraham. Mabasa na sa Galatia 3:27-28-29. Tungod kay kaliwat ni Abraham, si Abraham ang amahan sa pagtuo, busa ang tanang magtutuong Kristohanon, bisag unsa pa din na ang imong adlaw sa pagsimba, kaliwat gyud kang Abraham. Way kalainan, Hudiyo o Hintil. Basta mabautismuhan ka ngadto kang Kristo, suluban pagyud kag Kristo. Wala nay discrimination, walay babae, di lalaki, walay gitawag og Hudiyo, walay Kristiyanhon. Ang tanan, kaliwat ni Abraham. Nganong ato ning gisgutan? Kini si Israel si Jacob. Gitagna naning daan nga maulipon gyud ni sa Ehipto. Wala pa na gipanganak si Isaac nga anak ni Abraham. Si Abraham gisultian sa Dios nga do na kay kaliwatan nga mulangyaw sa nasod nga dili sila taga didto. Dumuloong sila, sakiton sila, daog-daogon sila dito, sulod sa 400 ka mga tuig. Mabasa na Genesis kapitulo 15 versikulo 5, 6, 13 o versikulo 14. Ang katumanan ana mabasa sa buhat kapitulo 7. Tibuok kapitulo 7 sa buhat kasaysayan kana sa mga katawhang Israel. Ato ning mahibawaan may gala nga pinili niya, predestined kining mga tawhana nga Israel. Pinili. Ingon nga balaan nga nasod. Harianong saserdote. Katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Peculiar. Unsa man ang peculiar sa sinibuano, Sister Honey? Hello, Sister Honey. Unsa nang peculiar gani nga pulong sa sinibuano nga pagkasulti?
30: Pinasahi
29: unsa kaha nga matang sa pagkapinsahi, lahi po ng chosen, lahi po ng peculiar, pinili, pero peculiar pagyod. Nganong ako ning gisgutan, Sister Honey, ang pagpili sa Dios sa mga Seventh Day Adventist, gisulti ni Ellen G. White nga propeta sa Seventh Adventist, pariho sa iyang pagpili sa katawhang Israel. Apan bisan pa pinili, wala gayod matuman ang pakigsaad sa Dios kanila nga mahimo silang balaang nasod. Wala matuman nga sila nahimong peculiar people. Ang 12 kabanay sa Israel na bahin sa duha kapundok, Samaria o Jerusalem. Ang Samaria napulo kabanay, ang Jerusalem duha kabanay. Kanang duha, wala na sila maghiusa. Doon ay bikil nila. Tungod ka doon ay bikil, ang usa nila ang Jerusalem. Mauna sila ang self-centered nga matang sa mga nangalagad ngadto sa buhi nga Dios, bisan pag nahibalo sila sa kasuguan sa Dios. Suwito sila kaayo mahitungod sa napulo kasugo, suwito sila kaayo kabahin sa adlawng igpapahulay. Fariseo na sila nga mga tao, istrikto kay sila sa pagtumag balaod, pero dili to may garantiya nga sila nahimong napuslan og naggamit alang sa tuyo sa Dios sa pagpili nila nga mga tao nga gikas kalibutan, gikas Ehipto, gikas Dios-Diyosan nga nasod. Tungod kay sa akto nga niabot na gayod ang Mesiyas nga mauto ang karnero nga ilang gihalad-halad dito sa kamingawan sa sangtuwaryo nga pagtulon-an nga ilang gituuhan unta kadto nga mauto si Kristo ang makapasaylos ilang sala. Apan sa akto nga ning abot na gyud si Kristo, wala nila kana gidawat. Tungod kay wala gidawat mismo sa isig ka Hudiyo, isig ka tribo ni Kristo. Ingon sa San Pablo, ang gidaghanon sa Israel bisan pag ingon sa balas o bunbon sa dagat, ang mahisalinra ang maluwas. Buot ipasabot kaluwasan atong istoryahan.
3: Ang karaang Israel og moderno nga Israel, Sister Honey, pariha ra ang kasaysayan. Pariho ang kasaysayan sa pagkatinawag, pagkapinili, pagkapeculiar, katawhan kaugalingon sa Dios, pinili gani ang pagkaon, pariha gayod kaayo. Mabasa ra gud tag bersikulo, tan-aon ta, iyan is Israel ha? Iyas Israel. Deuteronomio kapitulo 14, alang sa mga dunay Biblia. Okay, ako ning paspasan kay Jutay ra atong panahon. Atong basahon dinhi ang nakasulat. Dinhi ta magsugod og basa sa bersikulo 2 sa Deuteronomio 14. Nagingon, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sa yuta. Bersikulo 3. Dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang dulumtanan. Bersikulo 4. Kini mao ang mga mananap mga pagakanon ninyo, ang baka, ang karniro, ang kanding. Bersikulo 5. Ang siervo og ang kurzo og ang lagsaw og ang uso, unicornio, og ang bakang ay halas, og ang kanding ay halas. O, mga makaon niya. Versikulo 6, og ang tagsa-tagsa kamananap nga nabahin ang koko, og nagbaton sa koko ng mga pikas, sa duha, og

0: Buhi gayon nga Dios ang gisimba nila, dili ka ng Dios Dios. Mauna mga higala, kay ang Dios ang pinakauna gayon nga nagpahulay sa tanan. Dili ang mga katawhang Hudiyo, dili Israel, dili manulunda, dili mga manalagna, dili apostoles, dili mga 70-20 ka mga tao, ang pinakaunang nagpahulay sa adlawng ikapito, ang Dios gayod mismo nga may nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan, lakip na kanato nga tao, og tag-iya sa tanan nga adunay gininhawa sa kinabuhi. Hinaot nga masabtan ta kini nga mahigalang mapulunga, kay nakasulat kini sa balaang kasulatan, o di ni pwedeng atong lalison. Ang Dios mismo ang nagbuot ni ini. Nganong ato maning gihisgotan? Ngano man nga makatawang Israel, wala man gyud sila nagamit sa katuyuan sa Dios pagpagawas ilagikan sa pagkaulipon sa yuta sa Ehipto. Kumusta ang modernong Israel? Nagamit na ba ang modernong Israel? Maong 70-20s, unsa may ipawali sa Dios sa mga 70-20s nga makatawhan? Kompleto na ba ang kamatuoran? Kompleto na ba ang patukuranan sa pagtuo sa mga 70-20s? Nasabta na ba ang pagtulunan sa sanctuary? Sanctuary doctrine. Ang mga apostoles, wala biya sila makasabot sa sanctuary doctrine. Mo'y hinungdan, nga gigahinan, ginung Isos ang mga tinunan o 40 ka mga adlaw nga iyang gipatinawan sila sa hinungdan. Ngano nga siya nagpakamatay? Kay mauna ang sanctuary doctrine. Siya kadto ang karniro nga gihalad sa matag-adlaw sa mga makasasala o gipatay usab sa panahon sa pagpapasasala. Mauna ang role ni Kristo sa iyahang pagtubos sa tanang dunay mga sala sa tibok kalibutan. Dunay pag-ula sa dugo nga mahitabo. Busa gipakita kana gipahulagway ng daan sa mga katawhan sa wala pas ginung Hesus na tao o sa wala pagyud pod siya namatay. Apan wa na masabti sa mga apostoles sa ilang kapanahonan. Apan sa dihang nasabta na kana nila. Gibiyaan sila ni ginung Hesus 40 kaadlaw gikan sa pagkabanhaw. Apan nagpahimangno siya ngadto kanila nga iwali ninyo sa akong ngalan ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa sala ngadtos tanang mga nasod. Apan sugda ninyo gwali ang mga nagbantay o adlaw ipapahulay. Sugda ninyo gwali ang manahibalos balaod nga mao ang taga Jerusalem. Mabasa na sa Lucas 24:47-48:49. O niya ni Igos ginung Isos, pabilin sa mo sa siyudad Jerusalem. Ayaw sa mong adto sa Samaria. Ayaw sa mong adto sa Hintil. Hangtod makonsaran kamog gahom gikan sa kitasan. Kumusta karon ang nagsigig sangyaw mga higalam kigsuunan ngadtos mga Hintil? Kumusta pod ang naghatag o revival ngadto sa mga dili mutuo ni Kristo bisan pag nagbantay kasuguan? 1888 Sister Honey, adunay kasaysayan sa 70-20s na hitabo nga dunay gihatag na lamdag may tungod sa mensahis ikatulong nga manulunda. The third angel's message, kung atong basahon ang selected messages sinulat ni Sister Ellen White sa Book 3, page 172. The third angel's message is the proclamation of the commandments of God and the faith of Jesus Christ. Ang mensahis ikatulong nga manulunda, mao ang pagmantala sa makasuguan sa Dios o pagtuo ni Jesus. Faith of Jesus. Kang ginung Jesus nga pagtuo, kinahanglan na mamantala na. Lahining atong pagtuo nga ito ni ginung Jesus. Lahi po ng pagtuo nga iyagyod ni ginung Jesus. Jesus Christ Himself, doon na siya kaugalingong pagtuo nga iyang gipakita siyang pagka-obedient nadto sa iyang amahan nga langit nung bisan pa dito sa kamatayon sa Kalbaryo. Iyang gipakita ang iyang pagtuo nga namungag yun o pagkamatinumanon. Ato ning gisgutan tungod kami nung danon kinialang sa ato magkaigso ng 70-20s. Sister Honey, akong ihatag kanimo. Ang ato ni biling panahon, closing remark na lang ka. 3 minuto, Sister Honey, magbilin ta ko sa kaminuto for extra. para sa atong on time. Okay, Sister Honey, go ahead.
1: Okay, daghang salamat, Brother Jerry. And once again, may nga bi mga kahilagig sa unang tigpaminaw. So, dili, gayud kita angay mo tugot, no, nga magapabilin ang iglesia. O bisan pa magapabilin kita sa iglesia nga naa sa ginatawag nga lukewarm in condition, no, or in a Laodicean state. Kaya nga naman, matod pa ni Ellen G. White sa Testimonies, Volume 6, page 408, nagaingon. The figure of spewing out of his mouth means that he cannot offer up your prayers or your expressions of love of God. He cannot endorse your teaching of his word or your spiritual work in any wise. He cannot present your religious exercises with the request that grace be given you. So, mahimong walay kapuslanan ang mga serbisyo, mga pagsimba, mga kaigsuunan, kung ang gituman nga mga kalagdaan hinimog tao, mga kaigsuunan. Huwag ka ng mga igaluwa o igasuka sa Dios, mga kaigsuunan, tungod kay init-init, bugnaw-bugnaw. Muna ang buot dahil pasabot nga bisan unsa pa na no, nga mga pag-ampo, mga paghalad. Dili dahil na ma-endorse ni Kristo nga ito sa amahan, kay si Kristo man ang atong tigpataliwala. Muna siya nga ang katumanan lagi sa prophecy, no, sa Seventh-day Adventist, dugay ra, mga kaigsuunan. So, pila na ba ka years niya gireject ang kahayag nga gikan sa langit, no? Bisan pa sa ginatawag nga health reform. Kay ang Special Testimony Series B number 6 nagaingon sa page 31 nagaingon, God gave the light on the health reform and those who reject it reject God. So mao di ay magigsuunan nga when the church is in the Laodicean state, the presence of God, no, cannot remain in her midst anymore. Kaya nga naman, dili na makapabilin sa taliwala sa iglesia si Kristo. Kaya gireject siya mismo sa mga katawhan. Particularly, o initially yun na sa mga ginatawag nga leaders, mga ministro sa iglesia, or kadtong mga nabilong sa ginatawag nga ecclesiastical authority. So mas maayo pa alang gayud sa Sodoma Gomora, mga kaigsuunan, no? Alang sa mga katawhan nga nagaangkon sa kahayag, no? Ginapanghinambog nila ang kahayag o pribilehiyo nga pagbaton sa matuuran apan wala naglakaw ni ini. So dili ta magpagapos-gapos sa mga kabakan o magsalig na lang sa mga leader sa iglesia, sa mga kaigsuunan, kay wala na depende sa tao ang atong kalawasan, dili sa Dios. Busa ang tulong kamatuuran lamang sa Dios mao ang atong sundon, no, bisan pa nga i-reject ta nila. So your withdrawal sa iglesia, dili gyud ta mag-expect nga bisag unsa atong wali, dili jud na ma-convert sa ang tanan sa matuoran, because the whole church cannot be revived anymore. So kana lang, Brother Jerry, and God bless everyone.
0: Okay, dalay ko na niyo salamat kay kanimo Sir Hani, mga higalam kay suunan. Ayaw mo biya sa ato ding tulumanon sa matang karoon niya, no? Ako lang yun ding ihatag ninyo higala nga mga in advance information, labi na sa makaigsunan itong mga Seventh-day Adventist family. Kay ato yung masayran din ni kung unsa hinungdan nga nalangan ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Dili si Ginoong Hesus ang nahimong nalangan. Ang mga katauhan nga iyang balikan ang nalangan. Ang ahinsya mismo, dako kaayog kalangan sa iyang trabaho nga wala pa niya nabuhat. Hangtod mo abot na lang mga higalam kigsuunan ang panahon nga wa ni kagawasan. O sa ayong biya sa ato ning tulumanong matagkaroon niya mahigalam kay suunan tungod kay ato ning padinon ugma sa atong sunong pag-uban. Salamat kay nasdin niya ato usab nga mga kay suunan. Akim Humaniza, maayong gabi alang kaninyo sa gihapon. Salamat sa inyong mga pagsubaybay. Nga tusab kang Aiza Hiniralao Villarta Piedra Verde. Okay, dalay gun an Dios. Good evening, Pastor Euban Jerry Gabayang. God is good all the time. Watching from Lake Cebu, South Cotabato. South Cotabato. Lake Cebu. Ana day Cebu dito, South Cotabato. Okay, dalay ko na Dios. Salamat kay may galam king sunan sa atong panag-uban. Wala tayong igong panahon. Sa ngalan na lamang sa atong station manager, di sa atong tulumanon, inyong tulumanon sa K5 News FM Dumaguete, nga dukang K5, Sir Bernie Cabusao. Sa ngalan sa atong CEO President, Doc Ramil Oy, O sa atong pikaslawak, sa atong engineer on duty, mahigala atong kauban karon, engineer K5, Bill Andrew Racoma. Kinilaman yung mahigala, igsuon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya, ayuban akong kauban usab, Sister Honey Rose, Dr. Lero from Ormoc City. Magkakalayo lamang kami kaninyong, ang Diyos magapanalangin ka nato sa madagayaon pa sa iyang mga balaan ng mga pulong. Maayong gabi sa makausap pa o mag-amputa alang sa atong pagtapos. Dalaygon nga Diyos, salamat kayo. So wala ni mo'y pagkulang ka na mo. Nagtubag ka kanunay sa among mga pangamuyo sa paghatag og dugang kaalam, kahibalo sa mga balaang pulong na mahimong mapahinomdom nimo kanamo kanunay. Ang daghan kaayong mga kamatuoran na amo na unta kining nadunggan og angayon usab namong mapakita sa among pagkinabuhi. Apan ikaw nasayod sa among kakulangon og salamat sa imuhang mga paghatag usab namo og pagpahigmata. Busa, salamat kayo sa makadaghan. Pinagi ning sibihan sa K-Vibe News FM, pinagi sa tag-iya tagdumala, Dok Ramil Oy, na himong napanalanginan ang makatauhan na nakapaminaw sa mga programa ining sibihan. Busa, palangini sa kadagaya pa, ilabi na sa tanang empleyado, gikan ining sibihan o Diyos sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pagbalik ni Ginoong Hesus, walay makulangan sa matag usa kanamo sa gisaad di mong kinabuhi nga walay katapusan. Dalaygon kas yung pagtubag sa among mapag-ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus na among manuluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na doon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM Philippine Standard Time alas 7. This is 7 ng mga K5. 7:17 on the clock. Good evening. Checking in is your Mari Louie for the program. Marites on air. Engineer, wala tayong monitor, wala tayong live streaming, meron naman. Oh yes. Good evening mga K5 Webes na. Grabe, ang bilis ng araw. Ganun talaga siguro mga ka-K-5 pag may ginagawa at busy tayo. Hindi ko na kailangan. Parang matatapos na yung linggo. Sobrang busy ni Maring Louie at alam kong busy din kayo mga ka-K-5. Shoutout sa lahat ng mga masisipag ng mga ka-K-5 natin na talagang itinawid ang araw na ito. Congratulations for surviving another day. Yes! At sa lahat ng mga ka-K-5 natin na nasa kanilang mga sasakyan on their way home, yung mga nagmamaneho, pauwi, yung mga ka-K-5 natin na nagdi-dinner sa kanilang mga bahay, good evening po. Ano ang inyong ulam? Ano kayo surang mga ka-K-5? Siguro, ano, masalap ngayon yung may sabaw. In fairness, hindi ganun kainit ngayong araw, no? And sana yung weather ganun lagi. Hindi masyadong mapasok. Hindi masyadong mapasok. Hindi masyadong mainit. Ayan, shoutout po sa lahat ng ating mga K-5 na excited na mag-weekend. Ako, ito talaga yung linulook forward natin, di ba? Yung matapos yung linggo, yung matapos yung trabaho natin at makapag-rest, makapag-relax, makapag-recharge. Oo. Uy, sa lahat talaga ng mga K-5 natin na nagsiselebrate ng kanilang birthday, happy birthday to you. Speaking sa my birthday mga ka-K5, shoutout muna. Ayan, sa isa sa mga naging president ng JCI Kandahog Liberation, Deputy National Executive Director. Ayan ang napakagwapo. Isa to sa department head. Budget officer yata to, si Sir Red Torcorate. Happy birthday, Sir Red! At sa lahat po ng mga ka-K5 natin na nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday mga ka-K5! Ayan, ano po ang ating ganap ngayong araw mga ka-K5? Maliban sa pag-scroll ng ating Facebook, sa pakikinig ng K5 News FM! At alam ko, di ba, yung iba, samot-sari ang mga nararamdaman sa mga ganap at sa mga nangyayari sa Sinado mga ka-K5. Tatalakayin natin yan mamaya kung anong ang latest mga ka-K5. Marami na namang mga reaction, maraming hindi natutuwa, maraming mga opinion at mga komento mga ka-K5. Talagang nagkakaroon na tayo ng trust issue, no? Dahil maraming magaling at hindi mo na malaman kung sino ba yung tama, sino ba yung dapat mong pakinggan at paniwalaan. At pagdating naman sa batas mga ka-K5, minsan medyo I would say it's kinda confusing, 'di ba? Lalo na pag napagdidebatehan na ng mga abogado, 'di ba? Yung iba't iba yung take nila, or I would say paano nila dinidefend, 'di ba, yung batas sa mga K5 na kung hindi ka talaga, you know, masyadong marunong,

ba? Ignorance of the law excuses no one. Ayan, so kaya naman mga ka-K-Fib, mamaya tatalakayin natin yan kung ano ang latest sa showbiz, ano ang latest sa Senate, ano ang latest sa Pinas, at ang iba pang mga balita mga ka-K-Fib. And of course, syempre magbibigay si Maring Liwi ng mga tips kung paano ba tayo mas magiging healthy, mas magiging happy. At starting next week mga ka-K-Fib, mamimigay na si Maring Liwi ng mga papremyo at ng mga regalo. At may mga i-feature po tayo ng mga tindahan, bake shop, bakery, coffee shop, hotel na pwede mga pang staycation. At marami pang iba mga ka-K-Fib. Kaya naman, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. At kung gusto niyo magpa-shoutout, hindi naman kaya ay mag-request ng mga kanta, mag-comment lamang sa ating live streaming, o di naman kaya ay mag-message mismo sa Facebook page ni Maring Liwi, okay? At sa lahat po ng mga ka-K-Fib natin na merong mga gustong, you know, pag-usapan or naghahanap kayo ng pag-usap, andito lang mang po si Mare sa Sonic. For the meantime, mga ka-K-Fib, ituloy muna natin ang ating playlist, ang ating tugtugan ngayong gabi. And of course, this program is brought to you by Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Products, ang mga produkto ng aming CEO. Nga talaga namang inatangkilik at minahal na ng ating mga ka-K-Fib dahil marami nang natulungan. Marami na ang naggamot ng food supplement na ito. Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang naghahanap ng pangmalakas na vitamin C. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o di naman kaya diabetic, kung may diabetes, DTX 500 ang sagot sa problema mo. At ang DTX Coffee Mix, na kapag kape ka na, na-detox ka pa. Again, mga ka-K-Fib, available po lahat ng ating products sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, located po yan sa downtown area. Tapat lang ng Bose John at Bose Coffee. Ayan, ayun pala yung monitor. Kaya parang sabi ko, parang ang hina ng monitor ko. 7:23 on the clock, mga ka-K-Fib. Here is Usher with the song I Don't Mind.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Eye care drops!
3: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng
2: eye care drops.
3: May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata.
2: Eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: Mga kakifive, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
9: problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500,
9: ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound.
10: Gigan sa palya,
9: nga naghahatag og proteksyon.
10: Patok sa liver failure.
9: Ang pingyang imuatay.
10: Mag DTX 500,
9: adlaw-adlaw.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soul.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!

is just a girl and she's on fire. K5 News FM. Philippine Standard Time, 48 minutes past 7 o'clock, mga K5. Good evening! Welcome to the program. This is Marites on Air, mga K5 Webes. Ilang araw na lang, konting push na lang, weekend na naman. Shoutout kaway-kaway sa lahat ng mga K5 natin na talagang, alam mo yun, excited na mag-weekend. Kasi nga makakapag-relax, makakapagpahinga na naman ang ating mga K5. And, you know, makakapag-muni-muni. At may enjoy, of course, ang ating time kasama ng ating family. And, kumusta ang araw niyo, mga K5? Madami ba tayong na-accomplish ngayong araw? Natapos ba yung mga dapat gawing trabaho? Ayan, if today is heavy, mga K5, okay lang yan. Put it down. Hindi mo yan kailangan dalhin sa bahay nyo. Hindi pa lang magbukmok, mainis, ma-stress. Let it go, let it go. Diba, mga K5? Bawi na lang po tayo tomorrow. May bukas pa naman, mga K5. Ayan, and yung importante, diba, binigay mo yung best mo at talagang trinay mo, mga K5, yung kaya mo. And with that, gusto ko sabihan lahat ng ating mga K5 na ang galing-galing nyo. Good job kayo for surviving another day. Ayan, mga K5, gabi-gabi, nagbibigay po tayo ng recap ng mga nagbabagang balita. Ayan, yung mga ganap na talaga namang nakakaloka. Sobrang daming pangyayari, mga K5. Ano naman ang latest sa Senate kung saan may takbuhan na namang nangyayari. May mga pagpipigil. Diba? Pagkatapos ng mga pa-walk out, mga pa-absent, ngayon naman may mga pagbabalik at mga pagpipigil, mga K5. Dalawang Senado na may dalawang Blue Ribbon Committee. Ganyan ang lumalabas ngayon. Parehong giniit ng mga paksyon na Senator Wien Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano ang kontrol sa Senado. Nagkasubukan nang ituloy ni Cayetano ang pagdinig sa flood control scandal na nireschedule na ng Gatchalian Block sa Lunes. Ilang politiko at personalidad naman ang pinangalanan ng 18 nagpakilalang dating sundalo na hinatiran umano ng malemaletang pera at kabilang daw dyan si Pangulong Bongbong Marcos, Senator Tito Soto at ang iniluklok ng Gatchalian Block bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo. Diba, mga K5? Ako minsan hindi na ako masyadong nagugulat. Diba? Parang talagang aasahan mo na araw-araw. Diba na may mga pasabog? Kung ginaya nga ang mga pa-video, mga K5, mag may time sila, diba? Mag-edit. Ay, at may budge. At nakakaloka, mga K5. So, yes. Abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga K5. At sana, no, ay talagang paibalik, diba, ang tiwala ng mamamayang Pilipino, diba, sa ating mga mambabatas at sa ating mga politiko na inihalal at pinagkatiwalaan. At sana ay seryosuhin na po nila ang kanilang trabaho. Magtrabaho na lang po tayo at tama na ang pamumulutik ka. Tama na ang mga pagpapanggap. Tama na ang mga paglalaro, mga K5, because ulitin po natin, we deserve better. Hindi na nakakaganda, hindi na po nakaka-pretty. Alright, at eto naman, mga K5, paano naman sa ibang balita? Inaatasan ng Kamara di representantes si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na mag-public apology kay Ann Curtis kaugnay ng kontrobersyal at nakababastos umano nitong analogy na ginamit ang pangalan ng Tres. Oh yes, mga K5. Yan na muna ang latest na balita sa oras na ito. At naku, mga K5. Ayan na
lang ha, kung may mga pa-shoutout at may mga tanong or may mga pasabog din kayo. Welcome na welcome yan dito sa ating programa mga ka-K5. Again, ang mga balitang iyan at ang chika na iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Products ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy na talaga namang tinatangkilik ng ating mga ka-K5. Marami na ang natulungan, marami na po ang nagpapatunay, no? May mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay hiyang at talagang, bumilib sa mga food supplements na ito. Kaya naman, ang goal lang naman ng aming CEO, mga ka-K5, ay makatulong, matulungan ang lahat ng ating mga ka-K5 at maging abot kaya na sa kanilang budget ang mga food supplements na ito. Kung kayo ay may diabetes o diabetic o di naman kaya ay may high blood pressure, ako mga ka-K5, delikado yan. Isa yan sa mga sakit, no, na ayaw natin magkaroon tayo dahil marami po ang komplikasyon na pwedeng maidulot ito sa ating katawan at sa ating kalusugan. Kaya naman mga ka-K5, mag DTX 500 na kayo. At kung kayo naman ay may allergies o di naman kaya ay makakalimutin at kailangan ng ma-enhance ang inyong memory, mga ka-K5, kay Clinica D3 Bio mo na yan. The superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. At sa lahat ng mga hindi pinaglalaban dyan, yung mga ka-K5 natin na gustong tumapang at gustong magising sa katotohanan, mag-DTX coffee mix ka na mga ka-K5. Tamang-tama ang kimpla, tamang-tama ang sarap, ang paboritong kape ng bayan, dahil nga nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. Mga ka-K5, sugod na po sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, located yan sa downtown area, tapat lang po ng Bose dyan at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. And of course, don't forget to like and follow us on Facebook! Ang natong oras sa Bugus, Pilipinas. Samahan si Maring Yuhi hanggang alas 9 ng gabi. Here is a song by Ariana Grande titled POV. Point of View, mga ka-K5.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 50 minutes past 8 o'clock, mga K5. That was Jimmy Bondic with the song, Let Me Be The One. Ako na, di ba? Ako na ang tatapos. Ako na ang magsabing, wala nang tayo. Di ba? Minsan, mga K5, kahit gaano mo kamalang isang tao, you have to accept, di ba, na may mga bagay at relasyon na talagang hindi magla-last, di ba? Yung gusto lang naman natin ay ma-acknowledge, no? At sabihin na kahit papano ay minahal ka niya ng totoo. Na yung kayo o nung kayo pa, totoo lahat yun. Ay! Sa lahat ng mga ka-K5 natin na may mga pinagdadaanan dyan, yung mga ka-K5 natin na wini-wish na sana, no? Tayo na lang ulit. Sa mga ka-K5 na hindi pa rin makamove on, sa mga ka-K5 na hanggang ngayon mahal pa rin ang mga ex nila, sa mga ka-K5 natin na nasa ibang relasyon na pero hindi pa rin makalimot, sa mga taong, dating sila, yung mga taong karelasyon nila dati, pero wala silang choice eh, kailangan nilang humanap ng ibang tao para mapagbalingan at para makalimot dun sa taong akala nila, diba, yun na ang pupuno at bubuo sa kanila. But you know what, mga ka-K5, ang tunay na pagmamahal, I would say, no? Hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang magmakaawa, and hindi siya dapat, hindi siya dapat conditional, mga ka-K5. Dahil kapag totoong mahal ka, diba, tatanggapin ka. Kapag talagang mahal ka, ipipursue ka. Kapag mahal ka, walang kondisyon. Diba, mga ka-K5? And malalaman mo na ito na yung tamang tao kapag napaka-smooth ng lahat. Yung alam mo hindi mo pinilit, hindi mo hinanap, hindi mo inagaw. Ayun, tayo eh. Mga ka-K5, no? Kung ikaw ay nasa maling tao, nasa maling relasyon, o maaaring nag-iisa ka sa panahon ngayon, mga ka-K5, know that kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Kailangan mo buo ka muna bago magmahal ka ng ibang tao. And if you feel, and if alam mo na nasa mali kang relasyon, exit na, mga ka-K5. Kung may nasasaktan ka lang na ibang tao, kung nagmamakaawa ka lang, nagbibeg ka lang, kung feeling mo hindi mo na kaya dahil wala nang iba, wala ka nang makikita, you're wrong, mga ka-K5. I am here to tell you, marami pa ang mas dyan. Know your worth, mga ka-K5, and make it non-negotiable. Here's a song by Angeline Quinto sa mga ka-K5 natin na hindi talaga kaya mawala yung mga taong mahal nila, yung handang gawin lahat. Diba? Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Ayun eh. Mga ka-K5, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Products ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emil Uy. Na walang iba, mga ka-K5, na gusto kundi ang maging abot-kaya na sa bulsa ang mga produkto at talagang matulungan ng ating mga ka-K5. At masigurong lahat po tayo ay healthy, mga ka-K5. Ayan po ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center products. Unang-una sa ating listahan, ang Mighty C. Alkaline Vitamin C na magbibigay sa ilang lakas at proteksyon araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubosipan at magnat sa mga hindi na inaalagaan at pinoprotektahan. Ito po ang para sa iyo. At sa mga gusto namang pinaglalaman at yung mga ka-K5 natin na gustong magising sa katotohanan at gustong tumapang, mga ka-K5, i-DTX Coffee Mix mo na yan dahil nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. At kung ikaw naman ay laging high blood o may high blood pressure, di naman kaya ay masyadong sweet. Diabetic o may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo, ang malakas pang kontra high blood at diabetes. Again, punta na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area, tapat lang po ng Bose Shine at Bose Coffee. Like and follow us on Facebook, mga ka-K5, 55 minutes past 8 o'clock. Maring Louie, mga ka-K5, now signing off. I'll see you again on Sunday, same time, same station. Gonna leave you with the song by Angeline Quinto, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Good evening and good night.

0: himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean-Paul Generoso.
2: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
2: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
2: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mugbalatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
1: Mm-hmm.
2: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
2: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat. Mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
1: Mm-hmm.
2: Nya mantikaon na sabs gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto nini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C ug DTX 500.
2: Mm.
1: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
2: bad
1: sa cholesterol. Bad cholesterol.
2: Mm.
1: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
2: Mm.
1: Kundi sa medium sized arteries pod.
2: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
1: Mm-hmm.
2: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
2: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500!
3: Kulay si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Doka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mudaot ang imuhang atay.
2: Oh, di gina madaot, Sir GP.
1: Oh,
2: labi na kung sige kag inom.
1: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
2: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
2: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
2: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
2: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals,
1: hmm,
2: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
2: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
1: Oh.
2: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
2: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Mm. Karon, adto ta sa imong utok.
2: Mm.
1: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
2: Importante gyud, Sir JP, nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
1: Mm-hmm.
2: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
4: GTX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
6: GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan.
6: Normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: GTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Kining tulumanon. Hatud ka nato sa GTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupong ang akong mga tiil o mga pagkakit. Ilihok. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsul sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
2: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
2: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa di ay no?
2: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
1: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
2: Mauraunta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
2: Mao gyud na epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
2: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
1: Husto.
2: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: wala kondisyon,
2: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
1: Napadok kining bloating. Ingon sa Johns Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
2: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
2: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
2: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
2: Sobrang tambok.
1: Oh.
2: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
11: DTX 500!
12: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pa
13: naayo na ako.
11: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 soft.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinadagrihanan ug lauric acid, daghan ug caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sa na malang tong mga mikrobiya to.
1: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
2: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
1: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Silauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
14: D3 Bio.
16: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
2: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
2: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imuhang GERD.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasi gigagka og mga time is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
2: Og dili ra diha, Sir GP. Iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Wow!
14: D3 Bio!
17: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO.
7: Ang BCO
14: nga may D3.
7: Mapalit sa mga
14: butika. D3 Bio!
11: D3 Bio!
14: Health News!
2: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus isog bakterya.
1: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinangla na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
2: Checklist ata.
1: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
2: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
2: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado.
2: Mm.
1: Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
2: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
2: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
2: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
8: D3 Bio.
2: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
2: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa, Doc?
2: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
2: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
2: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuan ni Sir GP, plain
1: so,
2: D3.
1: So, kining
2: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
2: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
2: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
1: O niya, dinira matagtaman ha.
2: Ako, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
14: D3 bayo.
18: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 bayo, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
14: D3 bayo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
6: Smart ng Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan.
11: DTX Coffee Mix, always number one.
10: DTX Coffee Mix, purong-purong natural.
11: DTX Coffee Mix,
10: the healthy coffee.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
14: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Eye Care Drops.
21: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
20: Eye Care Drops.
21: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
20: Eye Care Drops.
21: Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
20: Eye Care Drops.
22: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa ka-epektibo nito. At nangunguna na po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan at ingatan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Uy, lalong-lalo na sa mga kabayan po natin ha. Naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga priskong kalamang pangkalusugan na pinopost natin araw-araw. At syempre pa sa ating Facebook Live, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan ha na kulang na nga sa exercise. Lagi na lang nakaupo, napakahilig pang kumain sa mamantika at matataba na pagkain. Alam nyo ba mga kaibigan na according sa pag-aaral, ang inactive lifestyle ay isa sa dahilan kung bakit madaling magkaroon ng problema sa katawan. Lalong-lalo na ang pagkakaroon ng hypertension, diabetes at lalong-lalo na ang arthritis. Kaya po mga kaibigan, bawas-bawasan ang matataba at pulang karne, lalong-lalo na kung mahina na ang katawan at hindi na nakakapag-ehersisyo. At dapat mga kaibigan, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination para protektado ang ating katawan kahit immune compromised na o meron ng iniindang karamdaman mga kaibigan. Dahil ang Superior Antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito yung tumutulong protektahan ang ating mga selula kahit mga kaibigan hindi tayo nakaka-exercise. exercise. Pero kung kaya pang mag-exercise, mas mainam makapag-ehersisyo, walking-walking or galaw-galaw, mga suking tagapakinig, para maiwasan ang mga sakit at inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan na naman ang ating mapapakinggan na kung saan meron pong hypertension at diabetes na tulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: DTX 500 Live Testimony.
6: Ako pala si Faye, taga-Ilagan.
7: Marami ko naramdaman. Diabetes, high blood, masakit pang kasukasuhan. Matamlay lagi ang katawan. Nasa akin na siguro ang lahat. Narinig ko yung DTX 500. Nakaming kasi ako sa ride. Alert ba yun? Narinig ko ang DTX 500. Ang DTX 500 Herbal Capsule. Maganda. Sinubukan ko din magpabili. Okay talaga siya. Energetic na katawan ko. After 12 days, nag-try ako. Pa-check sa sugar. Humaba talaga at blood pressure humaba din. Maganda ang DTX 500 para sa akin. Gumanda talaga ang pakiramdam ko. Sinabay ko na yung Mighty C. Unti-unti na din nawala yung pananag ng mga kasukasuhan. Okay talaga ang DTX 500. Try din nila epektibo. Lalo na sa high blood at diabetes.
5: Ayan po mga kaibigan, isang kababayan ang po natin ang napasaya at natulungan kung saan meron pong hypertension at diabetes, no? Actually mga kaibigan, itong hypertension and diabetes ay halos sa ano talaga ito, kapag meron kang diabetes, tataas talaga ang iyong blood pressure. Kaya nga po, lagi nating sinasabi na kung saan ang pagkakaroon ng diabetes ay nagdadala ng napakaraming komplikasyon. At isa na po dyan na komplikasyon ay ang pagkakaroon ng cardiovascular problem, pagtaas ng blood pressure, pagkasira ng kidney, at lalong-lalo na ang atay. Katulad po sa ating live interview mga kaibigan, na kung saan meron siyang diabetes, mahina lagi ang katawan, nananamlay lagi ang katawan, but after mga kaibigan, ininuman ng DTX 500 Herbal Capsule, hindi lang po yung kanyang sugar imbalance o diabetes ang nakorek, pati pa ang blood pressure. Kasi nga po mga kaibigan, kapag mag-normalize na ang sugar imbalance, matanggal po ang lapot ng dugo. Kaya gaganda ang daloy ng dugo at bababa ang iyong blood pressure. Kaya po sumakabayan po natin dyan na may sugar imbalance at tumataas na ang blood pressure. Kahit anong inom ng maintenance, tataas pa rin yan dahil ang dahilan ang paglapot ng dugo because of diabetes. Kaya mas mainam, sabayan po ang inyong mga maintenance ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po mga kaibigan, ang mapait na bahagi ng tubo at ang mapait na bahagi ng ampalaya. Actually, mapait naman talaga itong ampalaya. Ay meron pong taglay na polypeptide properties na tumutulong mga kaibigan. No, sa mga kaibigan natin na may diabetes, tumutulong po itong ipanormalize ang asukal naturally. At ang tamang pag-inom nito mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Huwag talagang kalimutang sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, dahil ang alkaline na vitamin C, ito naman ang tumutulong maiwasang pumutok ang mga maliliit na ugat at maiwasan ang panglalabo ng mata. Kung meron ka ng diabetes, maiwasan po ang pagkakaroon ng mga muscle cramps kapag meron kang diabetes, at pinoprotektahan pa ang ating puso at pinapalakas ang ating immune system. Para sa mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 Health Alert.
5: At para makasigurado na ang legit at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po mga kaibigan, ang mga pharmacy kapag magpasok ka dyan ng product, ay kailangan meron kang mga insaktong dokumento na yun ang wala sa mga piki na nandyan ngayon sa online. Actually, mga kaibigan, daily nakaka-receive tayo ng mga chat sa page na kung saan tama ba daw ang kanilang nabili. No? Kulay yellow, maliliit ang soft gel, nakabuti. Nako po, mga kaibigan, wala pang nakalagay ng manufacturer. Ang original, mga kaibigan, at legit FDA approved at epektibo ng DTX 500 products, mga kaibigan, ay naka-blaster, no? Especially ang ating DTX 500 herbal capsule, naka-blaster po yan. Napakalaki ng mga capsule, malaki yung box, may nakalagay Clinica di Alternativo Medicina. Dahil yan po ay gawa sa napakatagal ng clinic na kung saan, makaibigan, pinag-aralan po yan ng napakatagal bago nilagay sa kapsula, kaya napaka-epektibo, kaya pinipiki na po ng karamihan. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
8: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
9: Ako si Junjun, 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
8: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
10: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap. Beauty Soap, lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap may natural na sangkap, pinapaganda ang kutis, habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap, proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika. Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil sa bawat patak. Hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sa mga gustong sumali, makaibigan na sa ating programa, ang ating pong text line number 0919. 0929-0929-0928-117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na sa pagpatuloy ng ating programa, health information po muna tayo.
8: DTX 500 Health Alert.
5: Oy, mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon is all about ano ba itong mga palatandaan na ikaw ay nakakaranas ng labis na stress. Mga kaibigan natin dyan, ha, na laging stress sa asawa ba yan or sa trabaho. Ay nako, ito po ang mga sinyales na baka ikaw ay nakakaranas na ng labis na stress. Kapag ikaw ay nakakaranas na ng labis na stress, nararamdaman mong nagiging irritable ka o mabilis kang mainis sa mga tao o sa mga bagay sa paligid mo. Naku po, mga kaibigan, kapag nararamdaman mo na yan, ibig sabihin, labis na ang stress sa iyong katawan. At lalong-lalo na kung lagi ka pang nagkakaroon ng singaw o sugat sa bibig. Naku, makaibigan, mga sinyalis pala ito na sobra ang iyong stress sa katawan. Kasi po, makaibigan, kapag stress ang tao, nagpuproduce na mas maraming hydrochloric acid ang gastrointestinal area. Kaya nagkakaroon ng gastrointestinal problem na pwedeng nagdudulot ng pagkakaroon ng singaw o sugat sa bibig. At lalong-lalo na, palagi kang gutom. Naghahanap ka palagi ng mga hindi masustansyang pagkain tulad ng mga prito, matataba, maaalat at matatamis na pagkain. At lalong-lalo na, after naman kumain, nararamdaman mong sumasakit ang tiyan kasi hindi ka natutunawan at nagkakaroon ka ng maraming tagihawat sa mukha. Sobrang bilis ng tibok ng puso at sumasakit ang iyong mga muscle. Laging masakit ang iyong ulo at laging pagod. Yan po ang mga sintomas, mga kaibigan, na labis na ang stress sa iyong katawan. At alam nyo ba, mga kaibigan, na according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, meron pong mga prutas at herbal medicine na nakakatulong para maiwasan ang pinsala dahil sa sobrang stress. At nangunguna po dyan itong mga tsaa. At ina-advise ng ating mga eksperto, itong mga tea na walang caffeine content. Especially itong guyaba no tea at lalong-lalo na itong chamomile tea. Dahil ang chamomile tea, makaibigan, ay may aktibong sangkap tulad po ng terpenoids at flavonoids na nakakatulong ang mga ito na bawasan ang pamamaga at nagpo-promote ng katahimikan o calmness. Pinapaganda pa nito ang kalidad ng tulog. Bilang karagdagan, ang chamomile ay maaring nakakatulong sa kalusugan ng balat at ilabas ang iyong natural glow. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na labis-labis na ang stress at nanunuyo na ang balat at groggy na lagi ang itsura. Nako, uminom ka ng chamomile tea. Nakakatulong po yan. At dapat, no, maghilig ka sa mga mani. Hoy, sa mga kalalakihan na laging stress dyan sa trabaho man yan, nako, maghilig ka sa mani. Dahil po, mga kaibigan, ang pagkain ng mani, nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, ay nakakatulong para maalis ang labis na stress. Dahil, mga kaibigan, ang mani ay nagtataglay ng non-animal protein, omega-3 at fiber. Ang omega-3 fatty acids ay nag-aalok ng health benefits sa puso. Nakakatulong sa pag-regulate ng hormones. Lalong-lalo na kung ang iyong kakainin itong mga tree nuts, no, tulad ng pecans, walnut at macadamia nuts ay good option dahil ang mga mani na ito ay mayaman din sa antioxidant na tumutulong ma-regulate ang stress hormones. At lalong-lalo na dito naman tayo sa dalandan. Alam mo ba, mga kaibigan, na yung amoy ng dalandan ay nakakatulong ma-relieve ang stress? Lalong-lalo na kapag kainin mo pa ito dahil ang dalandan, mga kaibigan, ay mayaman sa vitamin C. Ang citrus fruits tulad ng dalandan, lemon at grapefruit ay puno sa antioxidant. Kaya lagi nating tandaan na ang mga antioxidant ay tumutulong na maiwasan at mabawi ang pinsalang dulot ng free radicals. Ang free radicals naman, ito ang mga byproduct ng metabolismo na nagpapabilis ng stress. Last, mga kaibigan, o bonus na po ito, uminom ng saktong tubig araw-araw. 8 to 12 glasses of water daily. Huwag yung mga colored drinks dahil, mga kaibigan, ang pag-inom ng pure water ay nakakatulong para mabawasan ang iyong stress sa buhay. Ito ay napakamahalagang bahagi ng ating diet. So nakikita natin, mga kaibigan, bakit pinopromote ang pagkain ng mani, pagkain ng dalandan at pag-inom ng tubig at lalong-lalo na ang pag-inom ng tea, lalong-lalo na ang chamomile tea para mabawasan ang stress dahil sa mataas na taglay nito na antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na kung saan pagod nang maghanap ng tea, hindi nakakakain ng mga nuts at lalong-lalo na ayaw sa asim ng dalandan, dito ka na sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kasi kung antioxidant lang din na terpenoids at flavonoids ang nakakatulong sa stress, dito ka na sa DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ito lang naman ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na flavonoids at terpenoids na nakakatulong maiwasan ang pinsala dala ng oxidative stress sa ating katawan. Bakit po natin sinasabi na ang DTX 500 Herbal Capsule ang may pinakamataas na antioxidant capsule na mabibili ngayon sa mga pharmacy? Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, nagtataglay ito ng mapait na bahagi ng tubo na nung sinukat ng mga scientist at mga expert, nakita na umabot sa 1.3 million ang ORAC scale ng antioxidant ang makukuha dito. Kaya kung stress lang ang pag-uusapan, nako, dito ka na sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, napakaraming benepisyo ang antioxidant sa ating katawan. At isa sa pinakamagandang benepisyo nito ay pinoprotektahan ang ating mga selula laban sa oxidative stress na siyang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Actually, mga kaibigan, our body is made up of trillions of cells. Ibig sabihin, napaka-dependent ang ating katawan sa antioxidant. Kaya punuin na ng antioxidant ang katawan para ma-maintain ang malusog at malakas na pangangatawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
12: DTX 500! Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
13: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
14: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
13: Nag-normalize na hanggang ngayon. Okay na yung aking high blood, nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin po rin sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
15: DTX 500.
16: Naka-ubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
15: DTX 500.
17: Roldan na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit. sakit ng bato at narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
15: DTX 500!
18: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
15: DTX 500!
12: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kapeng magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C,
11: para sa pamilyang protektado at maganda. DTX Beauty Show, para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Show, may antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng gut. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na, antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili. Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil. Alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na. DTX Herbal Oil. Ginawa para kay nanay. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang ating Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Sa mga kaibigan po natin dyan na nagpunta sa mga pharmacy na naubusan, ngayon available na po ulit dahil naikuta na ang ating mga energetic na mga sales representative. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. O saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At lagi po nating pinapaalala, mag-ingat po sa mga peke na DTX product na kumakalat online. Ang original, legit at epektibo na DTX 500 Herbal Capsule. Naka-box, naka-blaster. Green po yung box mga kaibigan at may tatak na Clinica di Alternativo. Sa mga nagtatanong naman ano ang tamang pag-inom, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inumin ito 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Lalong-lalo na kung meron ng mga maintenance, meron ng mga iniindang karamdaman, isabay nyo po ito. Lagyan lang ng pagitan ng isang oras. At ang kagandahan, mga kaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule, pwede nyo po itong inumin before or after meal. Halimbawa, meron kang maintenance, after meal mong iniinom, inumin mo ang DTX 500 at Mighty C 30 minutes before meal, mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na sa mga mahilig magkape. Nako, kung kape na lang din ang iyong pag-usapan, dito ka na sa Detox Coffee na kapag iinumin mo tuwing umaga, magno-normalize ang iyong bowel movement. Dahil sa taglay nito na chia seed at psyllium husk na nagpapalabas ng toxin na matagal nang naka-imbak sa iyong colon. Actually, makaibigan, ang detoxification ay isa sa napaka-importanteng gawin ng bawat tao. Dahil po, makaibigan, ang body's rule, kung ano ang nakapasok sa katawan para hindi ito magbigay ng pinsala, ipalabas mo lang. Kaya ang Klinika di Alternativo Medicina ay gumawa ng Detox Coffee na kapag iinumin mo, ipapalabas ang mga toxin sa loob ng ating katawan. At ang kagandahan, mayaman pa ito sa bioactive compounds at antioxidant na makukuha sa desugared sugar cane at ampalaya na nakakatulong makamtan ang optimum health. Para sa mas malakas na kombinasyon, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C at sabayan ng DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Hindi po nakasama ngayon ang isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcizar. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
21: DTX 500 Health Alert.
22: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alcizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
23: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
24: Oras sa K5 News FM, Philippines Standard Time, alas 4:30.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number one,
23: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Balita K5 sa umaga!
27: Balitang K5 sa umaga!
26: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga.
27: Balitang K5 sa Umaga.
26: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
27: Balitang K5 sa Umaga.

Alright, mabay nga morning, Pilipinas, mabay nga aga Eastern Visayas, mabay nga aga Metro Tacloban. Na K5, kumusta ka na? Welcome, hinagatong diramdan, balitang K5 sa umaga. Oh, yun ang adlaw pizza, pera na kita. Pizza 5 na hininga bulan itong Hunyo 2026. Thank God it's Friday. Nakon ho na Lunes yan na ano. Kaya pagbabalik pala naton nga diha istasyon. Pero Biyernes na ngayon mga kaka-K5 ano. So, siyahan nga Biyernes itong kaka-K5 Milton ano. Itong bulan hininga Hunyo. Sangkay, kumusta ka na? Alas 4.33, malibang niya magbamati atin mga K5. O, nababatian kita di rin nila Facebook, ano? Di dapat naglabay nga adlaw. Kundag nagsasayop, di dahan Martes ba ito, K5 match? Binmalik na kita ha, Kuan. Binmalik na kita ha, Martes or Merkules. Binmalik na kita ha, Kahanginan. Haaton radio broadcast. Halina't makinig na sa... Sige, mga pangalang pagbamati atin mga K5 dida. Kung may dali mga pa-shoutout, ito ko binabasa at aton comment section. Ito na aton Facebook Live. O nga na aton YouTube gihapon. Ano? Live gihapon kita YouTube, binaka K5 Milton. Ano? O sige, sangkay. It's yung totoo, balitang sigurado. Alright, last one to 33 na. Good morning. Adi, aton mga napa-shoutout dida. Mga pangalang pagbamati ha iyo. Medyo kuang patak busis. Medyo sige patat igham. Mateo Bantola, good morning ko nung K5 Ogs. Oh, na-miss ko ikaw. Oy! Adi na ko nung kami nagkakape itong DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nakapika ka pa. Oh, shout out ko nung dito CLN Hotel. Ang nga ko, Barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte, Bantola ng Lazarte Family. O, salamat ko nung K5 Ogs. God bless you always. Alright, good morning. Good morning, my CLN Hotel. At mga kaupod ni Mateo Bantola. O, K5. Ay, ako, kanina pa, no? Ikaubos na't akong DTX Coffee Mix. At aton adlaw-adlaw gin-iinom nga kape, no? Herbal, healthy coffee. O, nagkagapi ka na na detox kapa, mga ka-K5. Napaka-kapa pa DTX Coffee Mix. Binipisyo, no? Huwag na itong panlawas. Kanina, before kita mag-on-air, before kita mag-tikang ito na itong balitang K5 sa umaga, binati pala niyo. Ang health alert ano ni Doc June Alcizar. Ila gin-i-explicar ni Doc June. Itong mga mag-upay nga benepisyo ha aton panlawas, sini nga aton mga supplement ano. Labi na itong Power 3, yung DTX 500, Mighty C, yeah. O ngang Clinica D3 Bio. Sugad man itong aton na iba pang produkto, sugad itong aton mga kape, o DTX Coffee Mix, na itong Antioxidant Coffee, DTX Premium Coffee, ngayon may dagihapon kita Rayo Coffee, mga kaka-K5. Rizaldi Perez, good morning, Gons Ogs. Edwin Locson Abia, mapay ko nung aaga, balitang K5 sa umaga. Okay, K5 Oxymer, mapag-greet ako kan Marilyn Gakmatan Gravoso. O, haba say summer, happy birthday ha imo, hinigod ko nung adlaw. Hunyo 5, 2026. Good health and God bless you always. Tikang kan Edwin Locson Abia. O, hiton ba say summer. Hello, Will Ariza. Good morning, Sir Ogs. K5. Ngan Hililita Cuevas. Anay ha? Kaya may daniya didi nag-PM logo di ha. Oh, hello, Kuno Counselor. Good morning. Good morning, kan Lilita Manlapas. Dida may tagiktik itong San Jose. Oo, maupay hapon niya magbamati itong Alcaraz family, ano? Dida may tagiktik mga kabugtuan ni Kuya Jigo Alcaraz. Ayun. Sir Nonloy Go, good morning, K5 Consel Ogs. Thank God ko no, it's Friday.
Oh, medyo maluya. Oh, good morning kay Sir Lon Loygo, ano? Natong mga kakay-five na may Merkado Publiko Tacloban. Oh, labi na may mid-section. Oh, kumusta na, Sir Lon Loy? Maluya yan at pamaligyaan itong karne. Oh, takas magulitang karne, ano? Naglabay nga bulan itong Mayo. Mga kakay-five, kay Sirin ko pa, haros adlaw-adlaw, mamayda patron, may piyesta. Pero yan na nga, June, naman man gihapon kay K5, ano? So yun gihapon, yun nga bulan itong Hunyo. Damo pa, itong magpapatron. Yan na nga bulan itong Hunyo. Man nga ni Tacloban. Itong Tacloban City kay K5. Natapusan nga adlaw, yun nga bulan. Amon aton fiesta, salit. Oh, sigurado la ako nga gabi-gabi may da mga kiritaon na din ni Tacloban. May mga schedule na, no? Hiton mga nakalinyada ng mga aktibidades para taton pag-celebrar. Oh, hiton kapatronan din naman sa Tacloban. Alas 4:38 na, alright. Sige, good morning. At mga kakaifeb din na mamati na ano yun eh? Sige na at lagubot yung radyo. Alam mo nung ang lagubo, kakaibayb og simer. May God, minamalmala. Balitawan, mga damo manggunan, mga nag... ano ini bagan inmilyo ha ato nakahanginan, ano? Kay sobra usa ka semana. O nga waray kita bati aha radio. O salit ang iba nagtatahap nga guba na. O guba na ko nun ira radio. O mga ka K5. Di pa ito guba, testing na. Sangkay, ano? Di rin pa ito guba. Kung mahaganas lahiya, di pa ito guba. O so yan, balik na kita. Ito na aton radio operation. Ano, salamat ito na aton mga taga technical department. O hapaning kamot nga maayos, masulbaran. Ang aton na naging problema, ano, ha, transmitter nga transmitter area. Okay! O sige, nasita na ka na Hernandez. Good morning, K5 Oxymer. Watching ko na from Utap. Good morning, kahapon. Gidahamay San Jose. Oo, ganda Ate Tintin Daan Tos. Gidahamay Tirings Eatery. Ayun. M&D Bakery. Good morning. Ganda Ate Nanette. Yolanda Rijes. Maupay nga pagpamanti ha iyo. Ngan sugad man aton mga K5 gihapon. Ganto ha may Papaya Resort. O ganda Kuya Jigo Alcaraz. Ganda Ate Daday. O kumusta ka mo? O ganda Kuya Jewel, Ate Vicky. Ganda aton mga suki nga ating pamati. May Quarry. Good morning. Ganda Kuya Buboy Dublin. O ganda Ate Lisa. Ganda aton mga suki gihapon. Ganda ating pamati nida. May Three Kids Eatery. Ano? Ganda Payo Husay. Good morning. Ano? Malipayon nga pagpamati ha iyo. Bibigay hapon na may Utap, Manawataw Family, kanda Sir Rex, Sir Long Manawataw, good morning. Kanda Kuya Judy Losa, mga pagpamati ha iyo, kanda Ate Gina Conde, ano? Mga suki na, ito din yung tigpamati. Nga nahidlaw ko ng piraka adlaw, ano? Maray kita babati ha radio. Damo talaga, may mga na PM ha akon, may mga ginkakahitapo ko nga ni. Napakiana kon kumusta na kon itong iyo istasyon. Napakiana kon guba. Kaguguba na ko ng mga radyo. Nga waray babatian naman. So, amay ito. Mga pwede lang pagpamati ha iyo sangkay balik na kita. Naglabay pang adlaw. Okay, sige. Alas 4:40 na. Ngayon at may mga birthday na. June 5, 2026. Hato ng mga K5 nga nagbe-birthday. At itakon halad nga birthday song para ha iyo. Happy, happy, happy birthday. Hey!

Yun, happy, happy, happy birthday. Ang mga nagbe-birthday, ha? Yan ang adlaw, Derek Mayo, Junyo 5. O, 2026, kakay 5, dagang kapauntan, mo pa yung panlawas, hilawig ang inabuhi. O, ganda mo paunta ang blessings, ano? Damo pang gracia, ito ni mo naman na makarawat. Yan ang tuig, ano? Sige, pagbotan lang kita, ha? Pagbotan lang kita, katanan, mga kakay 5. Okay, damo yan na ito, mga maglabad. Marisyo dito ha kuan ano dito ha Senado. Mga balita yan na dito ha kauluhan mga kagayfight. Makatatawa. Ayaw ka mo paapik to ano itong natatabuyo na dito ha igbaw ano, mga mambabalaod. Kay mai-stress la kamo ano. Madudugan ito iyo stress hiton pan adlaw-adlaw sangkay. Basa la kamo nga niyo pagdibdiba. Pero di may iwasan ano it mga diehard nga mga supporter hiton singuntat mga makaduterte mga Marcos nagkukuan good ano pag naglalantugi good di ha social media mga kakay-five danay makatarawa pag binasa danay liwat baga makaharangit. Pero relax lang kita mga kakay-five ano pastilan pagbagahin natin kasamok kita yan na. William Carcueva, good morning Sir Oximen. Shoutout ako kay Rowena Lucero Lagaon. Pero dumaraga na, ngan malaom-laom pa. Always watching ko no live AK5 News FM, Tacloban. Oh, salamat ko no hiton pagbasa. Alright, hey Joseph Suyum, good morning AK5 Oximen. Watching from San Jose, Dulag, Leyte. Alright, update ang nagtataton magiging lakad itong panahon. Itong adlaw itong biyernes, itong weekend. May na naman kita ginbabantayan, ano, nga tropical depression. Bagyo, ikalima, hindi nga bagyo. Itong, yan ang tuig. Kaya bagyong Esther. So, as of 3 a.m., yan ang maagahon. Doon it iya eksaktong lokasyon, ha, 220 kilometers northwest. Itong Itbayat, Batanes, Gagay 5. Hindi ang usgo itong hangin, naabot na 45 kilometers per hour. Ngayon pag surusubasko, nga naabot na 55 kilometers per hour. So, moving northeastward ini. Nga maon naman nga tropical depression Esther. Hakalaksihot nga 20 kilometers per hour. So, kakay 5, apektado ito na tropical depression Esther. Ito na Batanes. So, ini nga mga ini nga lugar. Dito ha, Batanes. Makaka-experiensya mga pag-uran. Epekto ito na tropical depression na Esther. Southwest monsoon naman, ito na makaka-epekto northern and central Luzon. Mga kakay-five, labi na nga di may Ilocos Region, Abra, Benguet, ngan Zambales, Metro Manila, mga kakay-five, rest of Cagayan Valley, rest of Cordillera, Administrative Region, Maguindanao, Habataan, Cavite, Batangas, ngan Occidental, Mindoro. Makaka-experience ng mga pag-uran epekto hiton southwest monsoon. So, yung signon, mga K5, official na, no? Magami, official na, gindeklara hiton pag-asa and pagtikang, ano? Hiton kat-uran mga K5. Din ni aton nasod. So, balat sa Weather State Bureau, subay nit ira na nga naging obserbasyon, hiton pa uro-utro nga pag-inuran, ano? Naglabay ng 5 ka-adlaw, epekto hiton southwest monsoon. No kon na habagat mga nakaka-apekto ini ha may Luzon ano North Luzon ngan hiton Visayas. Sama ito mga K5 apektado hiton mga pag-uran na akon mga na-mention nga mga lugar ganina ha nabibili naman nga partit aton nasod kaupod na iton Eastern Visayas sumalat pag-asa magmamaupay aton panahon. O yan ang weekend pero epekto hiton localized thunderstorms posible kita maka-experyensya no hin mga patsarang nga mga pag-uran. So far amo ini daton weather update yan ang adlaw hiton Bernes mga K5 pinaka latest nga forecast iton pag-asa. Yeah, yeah,
Alas 4 na rin tayo size na nga na kumusta man kay 5 og sa aton mga balita yan na no? Good morning Anay kuno hi Ma'am Ansalas nga ni Sir Joseph Suyom namamati yan na. Salamat ko no kay 5 og. Sige, adi kita hito na aton mga balita lokal. Hey! Oh, ngadi Anay kita. By the way, sangkay ano? Oo, tama man good kay yan na. Biyernes na, di maiha iton na klase. Next week, Lunes, Hunyutso, tigang na iton na klase. Salit manunotis naton nga damot na iton maaton mga kabugtuan. Ano? Damot mga mamaralit na, labi na din sa Tacloban, downtown area. Iton aton mga school supplies. Oo, salit kuanggod kita, no? Kinahanglan kakay 5. O, andam na kita para at aton mga gamit ha, eskwela at mga kabataan. O, good morning!

5, ano, naabot ha 7.8 million ito na mga nakumpiskar iton aton mga otoridad o ha naglabay nga bulan ini iton Mayo ano ngan say sinta nga tag suspect iton arestado say sinta kakay 5 ano an nadugang didahan Mayo nga mga tag suspect nakadugang han pakaunon gobyerno hindi ha mga prisuhan. Samtang usang nga balaya Javier Leyte na ugbaw tungod itong sunog mga K5. Ngan usang nga barangay kagawad at akloban lakip ha mga gindakop o ha anti-drug operations itong aton mga kapulisan o dinasirangan Visayas maabot 300,000 pesos o nga kantidad ng droga na rekupo itong aton mga otoridad. Samtang nga diha may summer banda o sa liwat nga street individual itong arestado hakalbiga durante ini itong bypass operation liwat. And ha iba pa nga balita, lain nga balita mga K5. Ito yung programa ng DSWD nga tarabasa na tagamtaman ini. In maabot sa isintos ng mga kabataan dito liwat ini ha Ormoc City. O sa mga init, mga balita naton ano? Mga notisya nga ni aton na lokalidad. O nga din naman ha kauluhan. Ayon na ini nga mga walong nga mga Marines. Oo, siring ni Senator Loren Ligarda. Baga nakita ko kakulop di dahan Blue Ribbon Committee hearing an mga bayani kuno ini. O mga makabag-o nga mga bayani. Anong ka mga bayani ini mga K5 ano? Oo, mga bayani siring ni Senator Loren Ligarda ngan pera nga mga nagdutuo iton na testimonya no hininga mga anay Marines mga bayani no pero waray magtangpos si Senator Loren Ligarda haniya pagtambong kakulop mga K5 diak maaram kun anong rason ano magabin natin nala ako nga aada nga yan iton affidavit hininga 18 nga mga Marines iton ngaran ni Senator Loren Ligarda nga upodhan mga nadulhan na dulungan hini nga mga maleta. O damo na mga K5 ano damo na yan may mga nadugang na nga mga ngaran iton mga nagkadudulungan hini nga mga anay Marines ano? Kung ikukumpara ni mo han irasyahan nga affidavit nga gin presentar mga KK5 so an mga nahidugang pagod o ito an mga nahidugang an mga politiko o mga mambabalaod nga klarado nga kritiko hiton mga Duterte. So ayun mga KK5, well kitaon nato ano mga KK5 ito ningangabtuan ni kay kung talaga pagbabasihan mula itong ini nga mga balita mga testimonya nira sangay baga mamalilipong ka hini ano kung hinubat nagsusumat itong kamatuoran mga KK5 okay para akong pakilumserbaron mga pasobrahan liwat ito mga testimonya hini nga 18 nga Marines ano pero wala lang mag-iha kakulop sangkay hinulat ako kung ano ba't irabaga pasabog kuan naman ito sing baginlalauman naman ng mga ngaranan KK5 anay speaker Martin Romualdez anay Congressman Zaldico ang pera ng mga dihig taas ng mga official doon aton nasod na magiging itong presidente at Pilipinas. So far may ni ano sangkay didiha ka uluhan nakaghatag gihapon hinda ko ng atensyon labi na ganit mga taga Senate media na naging pahayag ni Senator Marculeta KK5 so, mahiunong hiton mga taga media nga sige pero diri man kuno niya ginuubos karamihan may niya word nga karamihan karamihan kuno mga taga media mga bayaran sangkay oh, ambot hiton na kan Senator Marculeta kay gin aaruan hiya hin proof
Ano ba kung not imong pluweba nga

0: ini nga mga media labi na mga diha Senado in mga nababayaran or mga bayaran nga media. Bangilan mga kwan light doon at mga midya-midyahan. Oo nga, sinisiring ni Senator Marguleta. Oo, kay damo ang baga nabido kay Five. Pero sing niya, bagan tungkodhan niya frustration kay Five, among baga na naniyakan ito niya. Nangaroon niya pa sa ilo, ano, dispensa nga nito mga taga-media. Karamihan la ko, no? karamihan ko ng mga taga-media bayaran. Hindi kita tanda buli, garayo man ginangan, ni bangin din to, wala din to. Senate media, ni yagin papabatian na to. Anyway, samo ito, mga K5, alas 4.54 na, niyan. Update liwan kita, ito ang mga panhitabo, ang dit aton hanggang ihagawas. Mangumusta kita, market report, ni K5, Jaime Gravador. Mangumusta ko na aton, ngayon aton K5, kumustahan, ano, mga balita, tingang aton mga sister stations, liwan. Dito, Hapalawa, na hi congressman GCA waray ko no hi ako marawat. Oo, ito na sanda makmak nga salapi. O, tarihas ito mga aligasyon hindi nga 18 nga Marines. Oo, nga na dito naman ha kay Feb Santiago, iton COP, iton Cagayan City. Nag-angkon inihin mga ano paso ha lawas. O tungod dito ang sunog ha iyan naman opisina. Nasunog ang opisina hiton hepe. Ang Cagayan City KK5 dito Isabela Province. Tungod dito na natabo nga sunog. Samtang ha Cagayan de Oro hi KK5 Martin Rapanot sa nga babae gin pusil manliwat. O nga niya na ada critical nga kondisyon. So mala hiton na report. O so amo ini mga kay Fabi naton mga pangunahon nga mga balita. O niyan to kibon ta ini no sangkay nga aton mga headlines. Sige, William Carcueva, pahabol ako kuno Sir Oximer. O kan SG Lugnasin, SG Gamba, permi kuno guapo guapo guapuhan. O lagaon na mamati every morning hiton K5. Roda Tulibas, good morning Oximer. O nagmata na ko noong earning, aadiha kansadong pati itay iyam. Panitira ko noong sapit nga balay. O sige, maapay. Kaya na-update kami at irapagkakamata dida. Good morning, pati nang hikunuhin na yung presing. Nga adahabari yun, nagmata na, ngan hi Emeros, nga at Manila. O magin hi Kim Vic, ngan hi Eliza. O sige. Hi Kuya Buboy Dublin, good morning Kuya Boy. O mga pagkapagmati diha may Quarry District, ano? Dublin family, kanda ati Lisa, Kuya Buboy Dublin. Alas 4.56 sa mga KK5. Nga siyempre ha, ayaw niyo yung alimte. O isa ka mo gumawa sa iyo panimalay. O sa niyo tikangan, ito na yung mga muluhaton. O yan ang weekend. Ayaw hingalimot pag inuman imo Mighty C, the alkaline vitamin C. No? Para magpabilin kita ng protektado, KK5. Magpabilin ka makusog. Ito na itong immune system. Ito na itong resistensya. Salit kinahanglan naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka adlaw-adlaw. No? Para diri kita sugat makadali dapuan itong sakit. Labi na't epekto hindi nga atong pabag-ubag-ong panahon. Si Avril Voces, good morning Sir Og. Say good morning K5 News FM Tacloban. Yan ni Tristan Gulay, maupay nga aga ka K5 Oximer. Alright, sige, alas 4.57 na. Atong pagbalik, Bantay Merkado update. O nga na tukibunta natin mga police report niyan. Standby! O mabalik kita, mahamala tayo ng mga pahinom doon.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha barangay 110 Tap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
7: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi, pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiago Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang, na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
13: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
14: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
14: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Superman for Men.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman?
19: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
22: Itang sigurado, yeah! Balitang K5 sa...
0: Alright, balik na ka K5. Pinatatamdam, balitang K5 sa umaga. Oras na ito, alas 5:05 na. Ngayon oras doon naman na iyohan na DTX Beauty Soap. Ano? May nakinaliwat DTX nga sabon. O kung may nakita DTX 500, DTX Coffee Mix. O may nakinaliwat ito DTX nga sabon. O nga sigurado, ano? Magdudugang ito ni mo ka-anyag, kamahusay, kagwapong, ang kamalaom-laom. Okay, 5. At lawan-lawan ang pag-inom itong DTX. Ah, pag-inom! Pag-sabon! Itong DTX Beauty Soap, ano? O kampante ka sa lagang dalat among DTX nga sabon. Ipadis ka kay 5, ano? Advice ko kayo, pagpadis sa hiya. Kung magsasabon ka naman lahat itong DTX nga sabon, and ipadis yun yung Clinica Deo Fresh Deo Roll On. O kahamanin mong parigo, ipahid liwat that imo kilikili ito na Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Herbal nga Deo Roll On. Ini nga aton Clinica Deo Roll On sangkay. So, mapapalit ini niyo, ano, ang mga butika nga na, syempre, labi na aton Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga namumutang hamay Avenida Veteranos nga kalsada Kabarangay 25 dito hamay downtown area. So, palit na, ano, gamit na ni Adlaw-Adlaw para magbabilin nga presko ka sa COVID-19 48 oras mga K5. Speaking itong Clinica, ha, by the way, may nakita libre nga check-up mga napakiana dito, ano, mga napakiana kung may ano't atong schedule. Yan ang bulan itong libre nga check-up. Matikang kita next week. O itong Pizza Utso, ano, Lunes. Kutob itong June 15. June 8 to June 15. At atong libre nga check-up. Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center, may Avenida Veteranos nga dalan. Alright, la 5-7 na ha. Engineer Hinga kay Five Bahay, me. Dinatong linya para atbantay merkado update. Kumusta kita? Ano ang ating merkado? Kumusta ho nato itong baga sitwasyon? Kanina, Sir Lonloy, nag-comment. Baga maluya ko, no? Maluya na at pamalitan itong karne. Oo, sige daw, kay Five Himes.
3: K5 Bantay Merkado.
0: Good morning, kay Five Himes. Kumusta yan alida, ha? Merkado, ay K5 mo.
4: Okay, Five Bogs, good morning. Kinaton may jakarnian nga section, labi na yan na kay thanks God it's Friday ano. Pagkaton may budget pa, pwede yan na baga magkuro karne. But anyways, kung ano ka baga maupay na nga na sinisiring nga maupa nga baga so nga komportable na. Itong kabutangan niya na hito naton mga vendors nga dito mid section, amol pat baga duroy pagluya hito naton pamalitan mga customers sa K5 Bogs. May ito na na-mention natin nga baga maupay itong kabutangan na nga di, komportable. Dara kay Wisanta at Gintatamakan, naka-tiles na nga di. Kaya kay Five Oaks,
0: oy,
4: ito mid-section. Oo. Na baga ginuhuman na line, an-nalpikas nga ato pa. Oo. Tapos, baga pag-uran-uran, di dito naglabay ng adlaw, di rin na kaya kay Five Oaks nga problemado nga dito na may mid-section. So, baga komportable na nga di. Ang problema nila talaga kay mahinay lagi hapon talaga itong mga mamaralit or gutiay. Itong mga mamaralit at the same time kinikita natin ganit mga vendors sa adi bagas sukot ito pag pinalingkuron. Kay bisan itong walk-ins, waray good, masalamat na lera or naasa na lagi hapon nila ito nila mga customers. But kadikita, ito na pamlisuhan niya na ito na itong karne nga baboy kay waray inipagbago. At the same time, damo ito na ito na mga suppliers of today. Adi Sir Lonloy go. Sir Lonloy, good morning.
5: Morning. Good morning. Gagi pa ba ini?
4: Oo, kumang ka na mag-exercise.
5: Para yan na kay Friday. So,
4: Friday.
5: Ato kita at Domingo.
4: Oo. Ani ka di ani kita itong mga permisyuan nito na karne yan na nagbago ba ini? Nagmahal? Or ano chances ni yan ng simana?
5: Mga diri si Mamala, no? Marahil yung table na diyan. Ito malig na namin.
4: Table. Oo. Tatag pera pa?
5: 320.
4: Ampura.
0: Mm-hmm. Pinilit. Anay, pinilit yung Sir Lonloy. Kaya kay Five Himes? Anay, kaya pinilit linya ni Sir Lonloy. Kanan signal ini dito ha, merkado, mga kay Five. Kay live kita, pinaagi itong messenger ni KK5 Himes. So sige, tawagin lang engineer ano mga KK5. Oh, nag-iistorya na KK5 Himes nga ni Sir Lonloy. Oh, itong pamalitan kaya siring itong mga meat vendors. Oh, maluya. Oh, bisan magamahusay nat amon didig baga kinamumutangan kay bago ini nga inatpan. Oh, bag naka tiles ba pero maluya at pamalitan. KK5 Himes.
4: Yes, KK5 Himes. Pali kita na utod ano.
0: Utod oo.
4: An yan na Sir Lonloy ano nga nagparpatron nakabawi-bawi ba kamo ano na nga Mayo?
5: Abuyag bagayin maupayupay gumana ang galagan han.
4: Oo.
5: Yan na nga baga naglabay ng mga parpatron.
4: Oo.
5: Until now baga kay nitigaran nilo dito ang patron Tacloban siguro ba in baga makaka recover.
4: Oo. So kinikita niyo season pa niyo pati itbol Antonio.
5: Oo.
4: Sige, thank you. Ayan.
0: Kakay Five Himes, so, kumusta man? Di ba, baga mag-kuan nila, baga mag-ginayad na itong may midsection banda. Ano yun eh, nag-increase lewat itira baraydan, di na? Kagin-upay man?
4: As of today, ano, ato ni pamakaana, waray man, pagbabago ito ni Rapper Mita. Oo. Ma'am, may pagbabago ba ito yung ginbabaydan nga din? Ano, asa lagi po niya? Oo, amo, amay ito.
0: Pati nga yan, pati nga yan flooring, hindi, ginta tiles.
4: Yes, oo, kay kaparte ito sa K5Ogs, nga ito itong transparency board nga ito, kinita, ang flooring, ang roofing, ang ininira mga stall nga dapat naka-tiles gihapon. So, adi nga, naka-kaya dito ang transparency board, nga adi ito na, general requirements ito na tabletop and tiles tapos tile works painting works flooring ngan concrete shipping tile works ngan scaffolding so nga tanan nga parte ito na midsection baga parte ini ito na ang pagbabago and dire la nababago ini nga dagko nga mga pader pero the rest di kan ito na floor ni ratekada atop bago ini ka K5 Ops.
0: Mao pay kay gintales nga yan. So waray nga ni customer pwede ini magahigdaan.
4: Yes, oh actually, I'm sugad ato nga ikaduhang araw nga baga malimpyo na kanina may kinita naton duduha nga mga vendors baga nangangahigda pa. So far baga maupay nga ditira na kabutangan pero sa iton padayon tira operasyon nga pamaligya an mamaralit good luck. Or kada mo hiton mga namamalit ito nera problema. Kay maluya good ka K5 Homes.
0: As yeah. Sige ka K5 Homes. Thank you so much K5 Homes. K5 mo.
4: Right, yung K5 Homes, di ka nga dami sa seksyon. Han, merkado po bigo itong taklopan. Kaya po nato nakadalanan. Yung K5 Barney Tambal. Ako naman yung K5 Army Commodore. Parang kampiyon nga. Balita, servisyo publiko ang kaliawan. Asyo na ng taklopan yung nabugo sa sanarangan ng Visayas. K5 News FM.
0: Okay, namang salamat ka na ka K5 High Microvador. Kaya po di ka K5 Rony Tambal. Ngan ni Sedlon Loigo kanina. Mausang meat vendor, di na meat section. Maupay na. Ito na natin kahusay na yan na. Ito na meat section, ano? Di na maiha. Matatapos na ito na pag-atopin eh. Pati ito na pag-tiles. K5, ano? Mamaralit na lang kung magkakulang hini. Adlaw-adlaw. Pero di rin katanan nga adlaw, maluya. Kaya sugat siya sa Tlonloy. Siya rin kanina sa Tlonloy. Handaglaway nga bulan han Mayo. Baga makusog ang pamalitan. Ito na karunin baboy. Tungod manggun nga haros kada adlaw may piyesta. No? So sige, K5. Yan ang Hunyo. Sana maging sugat liwat. No? Sa bagay, yan ang bulan ito Hunyo. Mabalik na matklase. So, mas dirdamo na yan na ng mga karinderya, tindahan. Ito na manluluto. Ano? Labi na ang mga karinderya nga na kada itong ada ang harami itong eskwelahan. Oo, kaya han yan na kulang hiran luto tungod na maray klase. So, next week, mag-abrit klase, kuhaan naman ini, mga K5, mga kabawi-bawi, tapos mga magtirindang ni Mercado Sangkay. Okay, K5 match, kada kita resultan loto, ano? Kakulop ining adlaw. Anit, ato na pagkasunod-sunod hininga itong programa. Kada kita resultat loto. Loto 642, may jackpot rise ining. Pero premyo hini, K5 match. Sige. Basta, wala kang kabutang lang ining premyo. And kagabi ining resulta, Loto 642. And winning combination nga gumawas, numero 2. Numero 2, 39, 30, Jess, 14, ngan 29, mga ka-K5. Sitting itong PCSO, waray hininang daog nga Loto 642. Pagka Super Loto 649, kagabi liwat ining abula, alimat ang winning combination, numero 27, 3, 2, 11, 16, ngan 25. Walay liwat nagdaog, mga K5, ano sumalahi itong PCSO. Swertres kita, kakulop ining resulta, alas 2, ang kulop. O kakulop ang ginmawas, 460. 460. Pagka alas 5, 454. Nga pagka alas 9, kagabi ka K5. Ang resulta liwat, 900. Alas 9 nga bula, alas 9 liwat ang resulta. 900 K5. So slide na natin hearing kakulop. Ano kay may hearing natin kakulop ni K5 Himes? Usahan ginhatag ang mga numero, 100. So slide kita ang kanang kagabi, alas 9 nga resulta nga 900. No? Nakaslide kita hanggang ang kakulop sangkay. Okay, yun ang adlaw K5 Oxymer. Yun ang pagtatapos itong simana. Anot aton na hearing yan na animan 766 o 7662 ngan 017 oo 766202 ngan 017 K5. So amot aton hearing ha, yan ang weekend sangkay. Alas 5, 17 na, balikan tayo K5 Jaime. Ganit aton mga police report liwat K5. Pangumustahan natin ini, tukibon tayo ng mga balita, no? 7.8 million nga kantidad ng droga na kumpiskarin at mga otoridad ang naglabay ng bulan nito na Mayo. Totoo O nga, imagine sangkay, sa isinta, ano nga mga drug suspect ito na nagka o mga bago nga sumulod nga itong prisuhan na naglabay nga bulan itong Mayo. O sa nga balay liwat, a Javier Leyte na ugbawit sunog. Yan, o sa nga marangay kagawa din sa Tacloban. O lakip liwat, haginda ko pan anti-drug operations sa aton mga otoridad. O pag pinasa, white mga barangay official, kapag pinapanawan ka mag-i-election yun ng Nobyembre. Walay, hindi ka mo manihibalik kita pagka mga barangay official kung may niyo mga bad record kakay 5. Alamod na lang kung magadiri ito babasihan hit iyo mga butante. Pero para ako, nini nga mga barangay official nga may mga lamat na angay inidiri na ipinan na malik, ano? Kasagaran kasi mga may da, I mean may mga report naton dinhi nga pira nga mga barangay officials itdabihin mga tinuyaw o labi na't pagtaga illegal nga droga, ano? Era na tagsa-tagsa nga mga barangay. Oray ito, nagpapakita lang ito nga diri makakabulig ini nga mga barangay officials nga nagkakadadako kakay-5 hiton na programa at gobyerno paningkamot at gobyerno nga masulbarit pag nagka-problema hiton pagtaga illegal na droga, di ba mga barangay ang badak aktibo pa ba ito barangay anti-drug abuse council. Sige, KK5 Himes!
6: K5 News FM Police Report!
0: KK5 Himes, si K5 mo.
7: Warren Signal.
0: KK5 Himes?
7: Yes, K5 Dogs. Oo, nakabalik na kita.
0: Kay okay, oo.
7: Anyways, umabot ha 7.8 million ka pesos ng illegal nga droga ang napampiskar mga kapulisan. Di kang ito na era mga kampanya kontra illegal drugs. Asa kubla ito, bulan ito, Mayo yan ang atuiga. Sumalay ni ito, Leyte Police Provincial Office akong LPPO. Di na kumpiskar nera ito, 1,155.44 grams. Itong gintatahapan nga shabu. Di kang ito nera gindumar nga 53 anti-illegal drug operations. Gibab na ba nga nagkakantida dito ang maong nasabuhin 7,857,160 pesos. Di naresto naman nira hapariyong ay hapa. Hanira gimbuhat ng anti-drug operation and saisinta ng mga drug suspect. Iging patapo naman ito ng LPPO nga magpapadayon ito nira kampanya kontra legal na droga para itong seguridad hangkada komunidad. Samtang, abot nga naman ito na nagsisisirom nga kagabihon na dito ito naglabay ng Merkules. Usa nga balay ito na naglambrag tungod kay nasusunog na ngayon ang ininga residential house sa tiyo bahay, barangay Inuyapan na Javier Leyte. Nagbawa sunog itong duwa kaanda ng abalay ni alias sa Leia nga nagtatrabaho yan na Australia. Gin-report ang natabungan sunog ang mga tinaglawasan Javier Bureau of Fire Protection akong BFP. Nga hangahan umabot ang mga bombero, naglalarab na itong maong abalay. Nakontrol naman ang mga bombero ang sunog bandalas 10:30 na itong gabi ang pariyong adlaw mahuman nga usa ka oras ang magtikang itong sunog. Nakatalwas naman itong caretaker itong balay nga nag-uukoy mismo dito nga alias sa Manny nga warag yapon ay patik nga nasamaran ang nasabi nga insidente. Apag kaya na nagbubuhat pa itong kadugang investigasyon ng tinaglawasan na VRBFP agon na baruan ang gintikangan itong sunog. Nga di naman kita syudad itong Tacloban, waray na makalikaya operasyon kontra illegal nga droga ano sa barangay official nga laki pa mga ginaresto ang mga kapulisan ang tulong nga magkabulag ng operasyon didad na nakalabay nga Hunyo 3 didiha sinarang Bisayas. Kopo ditong 22 anyos nga barangay official nga alias Ronnie ang tulupa nga kalalakinan ang mga maigkas drug suspect at Tacloban City. Ginkilala itong tulong nga iba pa kanda alias Papa pa. 35 anyos sa construction worker alias Edgara, 42 anyos sa sagyapan niya construction worker ng alias Josh, 26 anyos. Nakuha ira ang gibamba na bana 23.27 grams ang itatahapan niya sa bunga nagkakantidad in 158,000 pesos. Samtang parigyapon nga adlaw na nakup ha katarman ang usang ay nagkikilala kan alias Jimmy, 42 anyos, usang nga welder, kundiin na rekopo ha iya ang 2.5 grams yung itatahapan niya sabu na nagkakantidad naman itong 17,000 pesos. Dito naman, balik ang sulad itong Tacloban, tulog pa ng kadugangan ni drug suspect na may ada nakuha or nakuha nito 20 kagramo itong ginaligar nga shabu na nagkakantira dito 136,000 pesos. Yung kilala ining mga suspect ang alias Mayeta, 44 anyos, alias Ethan, ngan alias Edgar, 35 anyos. Ang walong suspetsyado ay nakapaslak na karsela, samtang sobra naman 300,000 pesos na kantira din shabu ang narekupuhan era haira nga kapot na yan ha, hiton mga otoridad. Okay, Five Oaks, sama itong aton mga police reports, sing adoro tama na ato na itong DJ 500, ang makusog na pangontra kontra high blood pressure nga diabetes. Ako naman, kay K5, Jaime Cavador, parang kampiyon nga balita sa servisyo publiko ng kariawan, hasunan ng takloban nga nabugo sa sinarangan na Visayas, K5 News FM. Market
0: report, police. Okay, that was naman yung K5, Jaime Cavador. Parang mo naman police report, alas 5:23 na ka K5. Latos man liwat kita ng Tuhakat Balogan kay Orha Summer Banda o sa liwat nga street level individual arestado ha Kalbiga Summer hagin buhat nga by bust operation. Kay K5 Emer Habulin, K5 mo.
8: Arestadohan kapulisan an usang gintutuhan street level individual nga nakumpiskan pipira nga sa siyang ginsususpechahan shabu durante an usang amalin ng puson nga bypass operation a barangay Kalayaan Kalbiga Samar. Nakilalan suspect kan alias Duning, 37 anyos, parang umang ang residente na sabi nga barangay. Nadakpan pinaagin operasyon nga ginpatuman han magkatarampo nga puwersa ang Provincial Drug Enforcement Unit ang Summer Police Provincial Office ngan Station Drug Enforcement Team hiton Kalbiga Municipal Police Station. Ha-reportan kapulisan, nagmalin ang puso ng undercover operative hapagpalitin usang Hetzel Transparent Plastic Sashi nga barasulod nga ginsususpetsyahan nga shabu gamit ang 500 pesos nga mark money nga nagresulta itong daon nga pagkadakop han suspect. Katapos itong pagkadakop, ginpahibaro ang suspect ang iya mga katungod subayan Miranda Doctrine nga na Torture Act of 2009 antisimuon itong body search. Ha-inspeksyon na recover itong upat nga dugang pang sa shi nga ginsususpetsyahan shabu nga nakatago hasuludan usang apaketehan kapi. Hakabugusan lima nga sa shi ginsususpetsyahan nga shabu ang nakumpiska nga mera kabugaton nga on 394 gramos nga balor hinggin babanabana 2,672. Hapag kaya na matubang hi alias Duning hin mga kaso tungod itong pagtalapas sa Section 5 ngan 11 Article 2 itong Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2009. Ini nga notisya, dura tayo ang DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na-detox ka pa. Inihika K5 Emir Habulin, parang kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
0: Alright, damo sila po niya K5 Emir Habulin. Ngayon kita, alas 5:25 na, Hika K5 Maring Louie. Update kita hining programa itong DSWD, no? Nga Tarabasa, Tarabasa program kay natatagamtaman na ini hin maabot sa Sintos ng mga kabataan dito ha Ormoc City. Maupay na yung programa ano itong gobyerno DSWD pinaagit DSWD kay paparon makaarawod para haakon sangkay nga may mga estudyante labi na nga di ha high school di nga ni senior high na pabisan nga ni adin ha kolehiyo ano nga maganda pa maaram magbasa. Di ba may tama nga sugod dito mga ka K5 di pa nga ni Haros nakakabasa sangkay baka makabasa man diri pa diri sugad liwat nga nakakaintindi hit binabasa mga kay may mga sugad dito ano may mga sugad dito ng mga estudyante so salit para akon dako ini nga bulig nga Tarabasa program hiton na DSWD ano sige daw ka K5 Maring Louie good morning K5 mo
10: Programahan DSWD nga tara, basa, nagtagamtaman, hinmaabot 600 nga mga kabataan nga kag-anak ha Ormoc City. Manalimpuson nga nahuman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD and 20 kaadlaw nga pagpapatuman han ira flagship program nga tara, basa, tutoring program ha Ormoc City agud masulbar ang krisis ha pagbasahan kabataan. Maabot 600 nga mga bata nga kag-anak ang nakatagamtaman mao nga programa samtang 300 nga mga kablas nga college students ang nagserbi kumo tutor nga youth development workers. Pinaaghini nga inisyatiba gindeklara o gindeklara ni President Marcos kumo prioridad han nasod. Makakarawat ang mga student tutor in regional daily minimum wage samtang ang mga kaganak itatagan din allowance sa ira pagatinder han nanay tatay sessions. Labot la Ormoc City ining integridad or integrated literacy ng social protection program in padayon gihapon nga gipapatuman ng iba pa nga dapitan rehiyon sugadhan Tacloban City, Samar provinces nga Baybay City nga nakatalaan mahuman yan nga Biyernes, Hunyo 5. Ini nga balita induro ta iyuhan DTX Coffee Mix na kapag kapikan na detox ka pa. Ako kay K5 Maring Luwi para balitang K5 sa umaga para kampiyon nga balita serbisyo publiko nga kalayawan ha syudad ng Tacloban nga bugos sa Sarang Visayas. K5 News FM.
0: Alright, damang sila mag-K5 Maring Lou, ela 5.28 na. O para ni nga tara basa program. Okay, it mga teacher liwat niya na pinapapan masar naman kabataan kay bagaw, makitaan nga na ito nga may mga hulog ng mga estudyante. Pag may bisitahon mo pa niya tayo balay. Diba? Mga pa niya mga programa. Ano ito ni Engineer? Hato nga panahon ta? Ano na mga programa hato? Wala yan, no? Oh, yan na, Mayda. Tara. Cool. Tagay. Ha? Tara, tag. Tara ko no, tag. Diba liwat itong programa? Dito ka ng gobyerno. Malako liwat ito. Ya, tara, tag. Ha? Alas 5.29 na nga K5. O sige, waiting na lang kita tlinya at aton K5 kumustahan. Pangumustahan at mga balita katit aton mga sister stations. Ano, di Palawan. Ano rin ito congressman, ni congressman GCA, diwara ang mga allegasyon han 18 nga anay marines. O nga waray ko nuhiya kumarawat, hin napakadamo nga salapi. O may hindi pinsa yan. Hey, kuhan, former Speaker Romualdez, maray pa baton hini, ano, kakaiba. Pero naging consistent man hiya, panig, ang pahayag before nga talaga gin-deny, gin-diwara, hindi nga tanan nga mga allegasyon. O hini nga 18 nga mga marines, ano. So dito Santiago, K5 Santiago, COP Hit Cawayan City, nagtamo daw hin mga paso tungo dito ang sunog han iya opisina. Nga usang nga babae liwat di ha Cagayan de Oro, pinusil. Oh, ano yan na ha, critical nga kamutangan mga ka-K5. So yan ha, standby lang ka mo, alas 5:30 na. Oo, di may hanga panahon na masunod dito na aton K5 kumustahan. Sinya sila ako, engineer ha. Mga K5. So aton mga suki dida. Ay kamo pagtugot nga di magawas kamo hayo panimalay nga waray kamo protection ano. Kinahanglan na naka power trio good kita. Ano ito nga power trio ka K5 Oxymera? Oo. And DTX 500. The superior antioxidant ano. Makusog nga pangontra itong high blood ngan diabetes. Kinahanglan ang dlaw-dlaw naka power kuang ka DTX 500. Mighty C. Oh, the alkaline vitamin C para magpabilin nga protektado kita no, magpabilin nga makusog itong aton immune system, aton resistensya. Oh, kinahanglan naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka. Ngan ang Clinica Dithrobio adi. Amot aton tinatawag nga superfood supplement mga ka K5. Di rely ni ang ordinaryo nga Dithrobio. O tungod ka ini in my VCO, ano, o virgin coconut oil, na napaka maupay ha aton panlawas ang ka. Adi na, ang ka K5, kumustahan?
11: So, let's start. Check na natin ang kanyang signal. Magandang umaga, K5 Martin, Cagayan de Oro. Please come in.
12: Good morning sa ating lahat. Ang signal po nyo dito sa Cagayan de Oro. Loud and clear. Walang problema. Okay, pass, all right. Okay na okay. K5 Conrad. Back to you.
11: Thank you, K5 Martin.
9: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
11: Ang ating pong K5 Tacloban, ayan, makakasama na po natin siya sapagkat I think 2 days din siyang nag-disappear. Si K5 Oximer. K5 Oximer, good morning. How are you?
0: Opo, maraming salamat. Magandang umaga, K5 Conrad, K5 Martin, mga K5. Nabisi po tayo sa, naging abala tayo sa paglilingkod sa ating mga kababayan doon sa Eastern Samar. Noong nakaraang 3 days yun, 3 days. Oo, dito po sa Tacloban, loud and clear ang ating signal, mga K5.
11: At nice to hear once again that you're back, K5 Oximer. Yung ating K5 Palawan, nandyan na ba? At habang wala pa, let's start the ball rolling muna. Habol na lang natin siya. Itong ano bang nangyari dyan, K5 Martin, na mukhang merong isang girl ang biktima ng shooting incident. So, kumusta na siya?
12: Yes, by the way, wala pa yung lodi ko. Ha? Saan ma nagpunta yung lodi ko?
11: Kaya
12: nga, at K5 Palawan. Anyway, K5 Conrad, ngayon lang, no, pinapalo up natin yung babae na binaril kagabi. Sad to say, sad to hear, K5 Conrad, K5 Ugsmer, wala ng buhay, no, patay na itong nasaming babae. Oo, critical kagabi, but lately pinapalo up natin ngayon sa ating K5 reporter. Ngayon lang, no, nag-update ang ating kasama. Wala na buhay itong babae na binaril kagabi, habang sugatan naman ang isang driver ng habal-habal at isa pang dumarating na naglakad lamang matapos silang barilin na hindi nakakilalang riding in tandem kagabi. Diyan po sa Lower Sumpong, Barangay Indahag, sa lungsod ng Cagayan de Oro. Kinilala ang nasawing biktima na si Dedebet Magsiga ay 66 years old. Senior citizen na po ito. Residente ng Habitat Phase 2 sa nasabing barangay. Ayon sa driver ng habal-habal na si Jesus Sakay, 46 years old, bigla silang hinarangan at pinagbabaril ng dalawang lalaking nakasakay sa motorsiklo. Pinaulanan sila ng tatlong sunod-sunod na putok bago mabilis na tumakas sa mga suspect patungo sa hindi na malamang direksyon. Dinala pa sa pinakamalapit na ospital ang si Magsiga, itong nasangpit na ito nasabing biktima, ngunit inignala itong dead on arrival ng mga doktor matapos malalang sugat ang kanyang natamo malapit sa kanyang dibdib, mga kakifag. Sugatan din sa naturang insidente si Sai, itong driver ng habal-habal, nadadamay lamang sa nasabing insidente. Na-recover ng mga otoridad sa crime scene ang apat na basyon ng bala sa pinangyarihan ng kriman na kalibre 45. Sa ngayon, sa kasalukuyan, patuloy pa ang malalim na investigasyon sa aming kapulisan upan alamin ang tunay na motibo sa pagpamamaril kagabi, mga KK5. Posible rin ang may atraso itong may habal-habal driver. Ang aming police station number 2, ongoing pa ang kanilang investigasyon na KK5 Conrad, KK5 Oximel. Yan na po, pinaka-mainit at trending na mga report sa balita ito sa ating seleksyon ng Cagayan de Oro. At sino si KK5 Conrad?
13: Eh talagang
11: okay, thank you very much.
13: Sa sabi ni Congressman Suntayan, nagkaiba yung pakiramdam.
11: Kagayan de Oro, pakiano nga yung
13: nakaano, okay? Medyo nila namin yung signal namin dito, okay, mga K5.
11: SM, ano? SM John Paul ng K5 Palawan. Thank you very much sa K5 Martin, ano? Sa yung pag-atida ng impormasyon na dalawang shooting incident ang naganap dyan sa AOR mo. Pero yung isa biktima ay talagang binawian ng buhay. Tignan nga natin siyang bago ko pupuntahan si K5 Tacloban, K5 Oximer. Once again, tignan natin ang K5 Palawan. SM, do you hear me? Good morning. K5 Palawan. Ayun.
13: Nagpapatawag ng media eh.
15: Dapat ang
13: nahihilakad nila. So,
11: ayan na. Oo, iyan na lang.
13: Ang media. Saka hindi. Iba yung ano niya.
11: Usap pa ang mga local. So, okay. Tignan muna natin ano. Nag-iistorya siya. Nagpapatawag daw sa media. Hindi naman tayo pinatawag. Tawagin ko muna. Ang K5 Tacloban. Si K5 Boxer. Go ahead.
0: Yun ang kaya nagkakaroon ng duda eh. Kung abuti pa.
11: Isang kabaro nating kagawad. Bakit? Bakit sa sumabit sa usaping droga? Ha?
0: Opo, kay 5 Conrad, kaya nga, no? Parang hindi na ata uulit ito ngayong narating na barangay and SK election ngayong taon. Kasi imbis na magpapasikat ka, ito, kulungan. Oo, hindi na nakaligtas. Oo, wala na. Hindi na nakaligtas sa operasyon laban sa illegal na droga. Itong isang barangay kagawad, kabilang ito sa mga naaristo ng ating mga otoridad sa tatlong magkahiwalay na operasyon, ano? Nung nakaraang araw at kasama ng 22 anyos na barangay official na kinilalang si alias Ronnie, bata pa to, 22 years old pa lang, kasama ang tatlo pang lalaking hinihinalang sangkot sa illegal na droga dito mismo sa siyudad ng Tacloban. So itong mga kinilalang iba pang mga suspect na sina alias Papap, 35 anyos, isang construction worker alias Edgar, 42 anyos.
13: Mapakinggan.
0: Pumapasok si Sir JP. Ayun. 42 anyos.
13: Sa Guerrero, sa Tacloban at sa Santiago, isang.
0: I-mute muna natin si Sir JP. Ano? Anyway, so nakumpiska mula sa kanila ang tinatayang 23.27 grams na hinihinalang droga. O na nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 158,000 pesos. O, sa pareho ring araw, mga K5 na aristo rin sa Katarman sa Northern Samar si alias Jimmy, 42 anyos, at isang welder. Nakumpiska sa kanya ang 2.5 grams na hinihinalang droga. O, nagkakahalaga ng 17,000 pesos. So, samantala, kahapon, mga K5, nasamsam naman mula sa Tacloban City ang tatlo pang hinihinalang sangkot sa droga na may dala umanong 20 grams ng shabu na nagkakalaga ito ng 136,000 pesos. Kinilala itong si alias Mayit, 44 anyos, at alias Ethan, 52 anyos, at isang alias Edgar, 35 anyos naman. Itong walong suspect, ano, nasa kustudiya na ng ating mga otoridad, at mahigit 300,000 na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanila, at hawak na ngayon ng ating mga otoridad itong mga droga bilang ebidensya. So yan po, mga K5, ang isa sa ating mga malalaking operasyon na naganap dito sa Tacloban area. Balik po sa iyo, K5 Conrad.
11: Okay, thank you very much sa K5 Oximer at sa iyong mga paghahatidad ng mga mainit na mga balita rin o dyan sa inyo at mainit na mga pinag-uusapan dyan sa Tacloban. Tignan nga natin muli ang K5 Palawan, si SM John Paul. SM John Paul, do you hear us? Good morning, please come in. Ay, wala pa rin, ano? So, mga ka-K5, eto na po, sir, ano? Yung aming chief of police dito sa lungsod ng Cagayan City, abay medyo okay na ang kanyang pakiramdam, okay na rin yung mga paso na kanyang natamo dahil nga sa nangyaring pagkakasunog mismo, sumiklab yung sunog sa loob mismo ng kanyang tanggapan.
13: Gilid ng Adventist Hospital. Sa BM Road, kita-kita na kaagad yan pagpasok mo, tinila kasaban.
11: Pwede ba natin ayan, ayan, ano? So iba yung ano, no? Medyo ipagpaumanhin po mga ka-K5, nagkakaroon lang po kami ng technical problems sa alam niyo naman ang Palawan, kuminsan talagang ano, ganun din kuminsan ang Cagayan de Oro, but ito nga po, medyo nagkakaproblema lang siguro po tayo diyan sa
13: yung habang wala pa.
11: So
13: yung binabanggit,
11: anong wala pa? Meron na. So, binabanggit din natin dito mga ka-K5. Ano, si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. ay ito yung Chief of Police ng PNP Cagayan na nagtamo ng paso sa kanyang magkabilang ay ulo, leeg at sa kanyang iba't ibang bahagi pa ng kanyang katawan, dahil nga nung isang gabi, dahil sa lakas ng buhos ng ulan, napakalakas talaga. Ano, ay nung bumus ang malakas na ulan, nagkakaroon ng brownout at noong biglang nagkaroon na ibalik ang kuryente, sabi nga ng taga Bureau of Fire Protection, sa paniniwala nila, nagsimula ang sunog ano, matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig dulot nga ng malakas na ulan na naging sanhi ng tinatawag nilang electrical ignition o arcing sa isang electrical outlet. Malapit ito sa bintana ng tanggapan ano, ni COP. Si COP kasi parang napagalaban natin, doon na rin siya sa office niya namamalagi. Ano? So, nagkaroon nga ng sunog at doon nga sa sunog, doon sa pagtangka niya rin apulain, abay siya ay dinilaan na rin ng apoy no, sa malakas, naging biglaan, lumakas yung apoy sa loob ng kanyang opisina, dinilaan yung iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kaya nga siya nagkaroon ng tinatawag na first degree burn sa kanyang magkabilang kamay, ulo at leg. At siya naman ay after isinugod din ito sa isang pribadong paggamutan at base sa initial na information na napaglaban natin yesterday, is now in a good condition. Tinatayang nasa 700,000 pesos yung halaga ng pinsala no sa loob ng tanggapan ni Chief of Police Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. ng Cagayan Component City Police Station. So, yan yung isang trending na balita na pagkakasunog nga nung tanggapan ng Chief of Police ng PNP Cagayan. So, yan ano, yung kumusta kaya ang ating K5 Palawan? Okay na kaya? Well, anyway, I hope na makakasama natin siya nito mga darating by Monday. Ano? So, kumusta dyan? Ano ang atmosphere dyan sa Cagayan de Oro at Tacloban in connection dun sa pagkaka at tuloy ano yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee yung sa faction ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ang naging reactions ng inyong mga kababayan?
0: Oh dito sa sige sir, ikaw muna Sir Martin.
12: Pinag-abangan yan kapo no dahil yung mga akala ng iba baka hindi matuloy. But sa nakita ang mga KK5, isa sa mga tinatanong ng taong bayan sa nag-tingin ng hearing kahapon, ano ang business? Bakit nandiyan si DALG Secretary Remulla, Junbic Remulla sa Senado at pinagharang pa niya yung mga resource person, especially yung mga 18 brief marines sa mga KK5. No, yan ang mga usap-usapan dito na ano ba talaga ang nangyayari na sa ating administrasyon ngayon. Even though the itong Senado na independent institution ay parang ano na ang mga sino yan si baka si JP naman yun no pagkapasok-pasok but anyway nakikinig sila and then mostly sa aming mga nakapakinig dito mga tao dito yung mga statement ng 18 Marines yung pamalitang pera na as alleged ay dyan kalaki. Ha? Dyan kalaki at dyan nila pinag ahatid yung mga pera mga KK5. So sabi ng aming mga kababayan dito, abangan natin yung susunod kung maimbita itong dinawit na si Speaker Martin Robaldez dahil yung mga resource person, ang kanilang nasa kanilang bibig ay kay former Speaker Martin Robaldez. Now hopefully, pag ma-imbita sa susunod na pagdinig ng Committee Blue Ribbon, yan ang pinaka-aabangan namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, K5 Conrad, K5 Oxmer.
11: Thank you, K5 Oxmer.
0: Opo, dito sa Tacloban, actually, K5 Martin, K5 Conrad, hati yung opinion. Ano? Kasi may mga nagsasabi na hindi naman ganun kalaki yung mga pasabog ng 18 Marines. As usual, ito na yung mga pangalan na idadawit nila. May mga nag-support naman yung iba naman may mga nag-support sa statement sa expose no ng ating mga 18 Marines pero yung nakagakuhan ng atensyon itong naging pahayag ni Senator Margoleta sa ating mga kasapi sa media na karamihan daw sa mga taga-media ay mga bayaran. Oo, pinalagan ito ng ilang mga local natin dito mga taga-local media itong naging pahayag ni Senator Marcoleta. Iwan ko sa inyo dyan. Ngayong mga ka-K5 dyan. Sa, ikaw, K5 Martin, K5 Conrad. Oh, yan lang.
12: Mas mabuti, in-name-names niyo ni Senador Marcoleta kung sino yung dahil unfair para sa atin. No?
0: Correct.
12: To the media practitioner na i-generalize mo lahat. No? Name names.
0: Mm-hmm.
12: Who are these?
13: Correct.
12: Na
13: kailangan
12: ng pera.
0: Mm-hmm.
13: Yeah. Dapat may resibo kapag nagbibitaw siya. At senador naman siya eh. So matapang naman siya, di ba? Binabanggit niya nga yung mga pangalan ng mga senador na kung sino. Siya pa mismo nagbasa, no ba?
0: Oh.
13: Eh, dapat sana yung 8 ang magbasa ng mga pangalan ng mga congressman at senador. Eh tapos siya yung nagbasa. So talagang ipinapakita niya that he has the guts. But he doesn't have a guts when it comes sa ating mga kapatid sa hanapbuhay ang kanyang pinatutunan.
0: Hmm.
13: Well, anyway, dito sa Isabela, isa lang naman din ang gusto ng aming mga kababayan dito. May kanya-kanyang version na sila. No? Ang wish lang nila ay sana nga ay maging maayos na ang gusto dyan sa Senado sapagkat tayo ang sabi nga nila ang mas labis na naapektuhan na kapag lahat ng mga pangunahing programa ng ating gobyerno ay hindi na ipatupad dahil nga kailangan din ang basbas na mababa at mataas na kapulungan sa mga paggalaw na gagawin ng ating Pangulo sa mga programang iahatid sa kasuluk-sulukan ng ating bansang Pilipinas. Kapag hindi nang kasundo mga yan, damay tayong lahat. So everybody here is expecting na sana soon matapos na ang gusot na yan.
0: Tama.
13: Magtrabaho na sila. Yun ang yun ang mga sigaw ng ating mga taga Region 2. Alam nila kung sino ang nasabi na totoo at alam nila kung sino ang nag-

0: natin considerin yung mga resource person na kanyang inimbita, ha? K-5 Conrad at K-5 Ugsimer.
1: Okay, K-5 Martin, do the honor, the first one to say something na bago tayo magpaalam. Go ahead, please. Extra tayo.
0: Sige, ha? Absent yung idol natin. Anyway, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si K-5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag kanatong tanan.
1: Thank you very much, K-5 Martin ng Cagayan de Oro, K-5 Oxymer, Tacloban.
2: Opo, dito po mula po dito sa City of Hope and Home of Resilient People, K-5 Oxymer, Asidre. Happy weekend! Maupay nga aga mga K-5.
1: Thank you guys, sa ngalan din po ng ating SM ng K-5 Palawan, ito naman po ang inyong host today, K-5 Conrad de los Reyes, mula po sa K-5 News FM Santiago. Magandang umaga po sa ating lahat.
3: Balita!
4: Umagang puno ng saya't kulay ng pag-asa.
5: Balitang K-5
2: sa... Alright, alas 5:50 na batian pala ninyo naton K-5 kumustahan. Kaupo din naton na mga sister stations ano K-5 Santiago. O oh, Isabela Province ngan K-5 CDO Mindanao ano. Waray pakakasulod ang linyahan K-5 News FM Palawan ni Sir JP. So sige, abangan nila naton mga K-5 ano doon mga mahitatabo pa no sunod nga semana oh hiton na pag hiton dire ni pagpadayon ba itawag hiton kan Senator Erwin Tulfo Blue Ribbon Committee liwat mga K-5 oo kay imamanlaan ka kanang kakulop. So kung hindi mga resource person pero imbitado maatindir NBI director na mamatibag ano ngan pero pang mga resource person labi na mga senador nga nanangaranan kakulupan mga 18 nga Marines ngan sana iniliwat nga 18 Marines tugi haperado sigurado ako iimbitahon ini
5: market report
2: ngan pamumurang balita o engineer sige weather update kita ay si Rowell adan ako na adin natong linya si Rowell Monte sa Sir Noel.
6: Hulat panahon.
2: O, mabay nga morning, Sir Noel. Kumusta natin magiging lakatid panahon? K-5 mo.
7: Sir Noel. Mabay nga morning, K-5. Oxymer.
2: Yes, sir.
7: Nga, sugod mo na natin mga K-5 na nagkikita natin Facebook Live. Nga, nanmamati hanira mga radio. Ari natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan, Biyernes. Ikalima kadlawhan na Hunyo, 2026. Anaton minayuyon minahal ka Provincial Leyte, padayon kita makakaabat inusay madampog ka kalangitan, ka pwede magdarahin mga parapatsarang nga pag-uran, tigdaay nga pag-uran ng pagdalugdog, mahitungod labi na niya na kulupo sino na gabi, mahitungod lagi hapon ang sinisiring nga local thunderstorm. Nga sa nga dalawa ka oras sa naman ang buwining nga local thunderstorm, kung makita ng mga doppler radar at pag-asa, mga issue at pag-asa, thunderstorm advisory. Kan ko na niyo barangay, bungto or siyudad, maalakpatan hini nga local thunderstorm, pwede ito magkanan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, kan may kaupon nga magkinlat, kan mananamula ito sa kubinusang na duha ka oras. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang binabantayan takak duha ka adlaw nga pagbinantayan hini nga low pressure area, nakatuhag sa kubaw gawas itong Philippine area of responsibility, kalawoy sa Diyos kanina nalas na siya magahon, sinulod na par na nahimo nga bagyo nga tinawag nga tropical depression Esther. Mm-hmm. Yan ang alasing kunaga na sipatan nga ini nga Esther na kantuan norte kanluran itong Itbayat Batanes. May dani kakusgon ini nga hangin nga 45 km per hora haranit sentro. At pagsabas ko nga maabot yung 55 km per hora na naglalakaton pa norte kanluran yung 20 km per hora nga ng southwest monsoon. Iya pa na yung gindodominar ang northern and central Luzon. So malay itong pag-asa, ini nga tropical depression Easter, babalatason niya itong southeastern Taiwan, ini pero ini nga garantikan to yung Taiwan, ini nga yung pagbabalatason na aga pa init sakop itong par. Mm-hmm. And buwas itong aga, posible na ini gumawas itong par, nga posible mag-intensify samtang liwat tikan to yung itong timog ka parte iton aw kanlunan nga parte iton southern Japan liwat posible mahimo nga tropical

0: Iya. Hadin hiya aton dapat gindik lang ang yanan pag-asa nga signal ng biruan ng Batanes la. Ang ibang mga lugar din hiya aton, kaupo dan aton minayoyungan, minahal ng probinsya Leyte, pero pwede rin aton matagamtaman niya na ang adlaw.
1: Ayun, oo. Sige, salamat, Sir Noel. Maupay ka agay mo, sir. Gan happy weekend.
0: Damo nga salamat. Kan maupay nga aga, Leyte. Happy weekend, hatun nga tanan. Kinig ng umaga, hatid
1: ay sigla. Alright, so amo ito na aton weather update. Palayan ng adlaw, hiton Birnes, mga kakayfay. Balas 5.54 na, masunod ng DTX 500. Morning newscast. Ako naman yung nag-anchor, mga kakayfay, Ogsemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, ang siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan, Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako nasab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
7: Kada?
8: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag-walo ka kauras mo inom og D3 Bio.
7: Nga no man.
8: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
7: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
8: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
7: No.
8: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
7: Oh.
8: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
7: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
8: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
7: Yes.
8: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
7: Correct.
8: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ani motot brush dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
4: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Kini pa, Doc, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
8: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
7: Correct.
8: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kaga.
7: Diara, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
8: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
7: Yes.
8: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani bisyo ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
7: Mm. O diha pa gyud, Dok. Mm. Gipriparahan na to aron makamassive daw sila kay ang ato ang D3, dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
8: Mm, wala jud bisag pulo or 20 pa na wala jud Sir JP.
7: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Mm. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
8: Dili na siya padaghanay Sir JP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
7: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
10: D3 Bio.
11: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:01.
2: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maupay nga ka kay Five, balitan magpasong ang mga notisya. Hangman mga laray, uluhan! Balita lokal, 7.8 million kapeso sin droga na kumpiskar han mga kapulisan sa sunudlan na bulan han Mayo. Sa isinta naman yung mga drug suspect arestado.
2: Samtang ang mga manmaralit in school supplies nagbugiot na hapirang ang mga tindahan na syudad, hantak loban.
1: At mga balita nasyonal, bagong mayorya senado gintawag nga buwa. Ang gimbuhat ni Raanay Senate President Alan Cayetano nga hearing.
2: Samtang Senador Jinggoy Estrada tumambong nga arraignment niya kaso ipinaagihan video conference matungodan iya osteoarthritis.
1: Balik ng international, Israel magpapalayo na pag-atake sa Lebanon habot nga kumapatuman nga ceasefire.
2: Samtang mga kalyado nga kritiko ni Trump na babaraka nga naiipit na inihan Iran war.
1: Balita negosyo, presyon diesel, posible. Magkomento, sunod nga simana.
2: Hato naman na balitang wow, super glue nga kaya magdikitin bari nga tulana na imbento hanasod China.
1: Ngayon ay naman balita pag natang kusog kay 5 Alex Iyala. Umabanti ha Birmingham Tennis Open quarterfinals sa New York Knicks. Daoga Game 1 han NBA Finals.
2: Ngayon hato naman na balita entertainment and netizens na obserbaran nga waray na sulot nga sing-sing Hibeya Alonzo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Stern Visayas and DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw Biyernes, Hunyo 5, 2025.
2: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
1: Ako naman, K5 Oxemer Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikita kami din manliwat nga para dito ang kalibutan, pinaagi ha YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page. Search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga handitanyihan aton mga balita.
0: Balitang Digital.
1: Alas 4 na ka K5, siya naman nga balita lokal. Maabot 7.8 million pesos ka kantidad ng droga na kumpiskarhan mga kapulisan hasa kublahan bulan han Mayo. Sa isintaliwat ng mga drug suspect arestado. K5 Jaime Gravador, K5 mo.
3: Mabot 7.8 million kapesos ang illegal nga droga nga nakumpiskaran mga kapulisan. Tikang itong era mga kampanya ala kontra itong illegal nga droga hasa kubla itong bulan ng Mayo yan ang atuig. Sumalahan Leyte Police Provincial Office akong LPPO nakumpiskar nira ang 1,155.44 grams aging tatahapan nga shabu. Tikang itong naragin dumara nga 53 nga anti-illegal drug operations. Gimbaba na ba na ang nagkakantidad itong mao nga shabu in 7,857,160 pesos. Dinariso naman nira haparihong ihap hanira gibuhat nga anti-drug operation ang 60 nga mga drug suspekta. Ginpatapo naman itong LPPO nga magpapadayo itong era kompanya ang kontra-illegal nga droga para itong seguridad han mga komunidad. Para DTX Advanced Morning Newscast, ini, K5 Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, at syudad ng taklobang inabugos sa Sanurangan na Visayas, K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, mga manmaralit in school supplies, nagbugiot na hapirang mga tindahan, at syudad ng taklobang, ka K5 Carlo Arresgado, K5 mo.
4: Pira na lakaadlaw in mabalik na liwata sa eskwelahan ng mga estudyante para ang school year 2026 to 2027. Sanglit nagbugiot na yan ang mga manmaralitin mga school supplies sa mga tindahan. Sumlahan Human Resource Officer han usang shopping emporium Hataklobang City, nagbubugiot na ang mga manmaralit ira tindahan tungod kay burubarato anir mga ginbabaliga nga gamit pan eskwela.
5: Itong mga tao talaga nagbubugiot nga diha amon kay tungod affordable ang presyo kay simpaman ang 578 amo ang gindadayo kay pangmasa talaga ang iya presyo.
4: Dugang pahan mao nga HR officer nagtikang ragbugiot ang mga manmaralit didahan magtikang gihapon ang Brigada Eskwela han Lunes, Hunyo 1. Lakip ha mga ginpapalitan mga kag-anak parahan irang mga estudyante, amo ito notebook ka nga pwede mapalitin tagdamo o bandola, mga papel, envelope, bag, lapis, bullpen, ngan school uniform, ngan iba pa nga mga pangunahon nga papliton. Ginlalauma naman nga maabot ha milyones nga mga kabataan ha basic education an mabalik na liwat sa eskwelahan parahan bagong nga school year. Ngayon parahan dito X500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado, parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan, hasunan ng takloman ng bugos ng sinirangan Bisayas, K5 News FM.
1: Ang K5, iba naman ng balita, ang Red Cross ng New Zealand na groundbreak na panahan 30 million pesos ng disaster response warehouse. Ang K5 Jin Pilinio, K5 mo!
6: Official na nga nagbuhat in groundbreaking ceremony ang Philippine Red Cross, kabulig ang gobyerno han New Zealand, ang 30 milyones ka pesos na regional warehouse facility ha Tacloban City, agud maparigon ang kaandaman ha kalamidad ha Eastern Visayas. Gindisenyo ini nga moderno nga pasilidad para maging bodega in mga relief goods nga may kapasumuportahin maabot 1,500 katawo ha oras han kalamidad. Pinaagyan pagkakaadahin bodega ha sa kumismon rehiyon, makakalikay ang Red Cross ha mga kalangan han transportasyon nga mas madagmit na makakapanhatagin mga hinabang ngadto ha mga apektado nga mga komunidad ha sakubhan kritikal nga siyahan nga mga oras handa guraot. Ginpangunahan ni New Zealand Ambassador Dr. Catherine Rosemary McIntosh ng Red Cross Secretary General Gwendolyn T. Pang ang maong seremonya upod ang mga lokal nga opisyal ng rehiyon. Ini nga proyekto usa nga dako nga pitad ika nga simple nga pagbato na kalamidad ngadto mas seryoso nga pamuhunan para katalwasan han mga residente han Leyte, Samar, ngan biliran nga naka-experience han sugad nga destroso han bagyo Yolanda. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ka K5 Jean Pilinio para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan ng syudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, uplan kalusugan ng kalalakihan iginlunsar han PhilHealth Eastern Visayas kontra ha prostate cancer. Ka K5 Kim Soriano, K5 mo.
7: Kadugan han obserbasyon han prostate cancer month yan nga bulan han Hunyo, iginpadangat han PhilHealth Eastern Visayas ang mga impormasyon iunong han maong nga sakit ngan an mga maibubulig han ahensya para ha mga benepisyaryo hini. Sumala kan PhilHealth Information Officer Designate Diane Catherine Ablaza ang prostate cancer in usang sakit nga nakakaapektar la ha mga kalalakinan. Ang prostate in usang aguti ay nga gland ha ilaromhan pantog han lalaki nga nagsisiguro nga may da maupay nga kalidad han semilya. Ginko konsideran naman nga silent killer ang maong nga sakit mahitungod kay ha early stages niya waray sintomas nga abaton ang pasyente. Salit ginaaghat ang tanan nga kalalakinan nga temprano magpailarom ha screening kay natatambal ang maong nga sakit kun madedetect inihin sayo.
8: Ang early stage kunuhin ni po usually waray good inaabat nga symptoms an aton patient amo gintatawag ko na iniya nga silent Baad. Killer
9: silent killer
8: opo. So amo dapat open kita it aton it aton pagpa-check good in early detection.
7: Makakabulig ang PhilHealth ha mga may ginaabat na o kun an mga individual nga posible magkaadahin nga sakit, pinaagihan Z-Benefit Package for Prostate Cancer, kung diin makakatagamtam ang pasyente hin 100,000 pesos nga benepisyo para han mga lalaki nga benepisyaryo nga aadaha 70 anyos paubos. Hapagena waray papasilidad ngan hiya Eastern Visayas ang makakaghatag hin serbisyo han Z-Benefit Package, pero may da naman ini ha Bohol ngan Cebu nga amo an gihahara ni idinhi harehiyon na. Pero hapag pa-screening naman, pwede inidiin man nga mga yakap accredited facilities han PhilHealth. Para DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka K5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan siya dadang Tacloban ngan bugos nga siniran Bisaya sa K5 News FM.
1: Na K5, katapusan nga balita lokal. Nalaom ang Department of Education o DepEd Eastern Visayas nga dakon mabubulig bago ang ipapatuman nga 3-term school calendar agod nga masolusyonan ang hamubong grado, reading comprehension, rehiyon, kinaagihin pagdugang, hanora sa pagtutdo ng mga remedial classes. Ginpahayag ni DepEd 8 Regional Director Calustiano Jimenez gagindisin yung ining academic calendar agod nga malikyan ang mga makaurulang durot han mga extracurricular activities nga diretso nga maatubang ang mga kakulangan han kabataan hera pag-aram. Agud nga dire makasamok nga mapakusog and learning recovery may igin alukar han bag-o nga kalendaryo nga mga specialized nga mga adlaw kapusat han kada term gagamiton la para hapagbasa remediation nga mga programa nga pagpapadugang han hibaruhan mga estudyante nga nakukurian. Dugang pa ni Jimenez iniin para implementasyon ang Project Aral or Academic Recovery and Accessible Learning o sa ini programa nga nagahatag hinlibre nga pagtutdo hapagbasa, matematika nga siyensya tigang ha kindergarten kutob ha grade 10. Ini nga mga pitan ding gibubuhat abot nga mga ayat ha literacya din rehiyon kundiin api na kabago nga datos tigang ha comprehensive rapid literacy assessment may adaga kay 5 size meal 799 nga mga magbarasa tigang ha grade 1 kutob grade 3 ha sirangan Visayas o haros 6.79% hanga tanan nga mga enrollees itong grado in nakikitaan nga duro nga nanginginahanglan hinbulig ha pagbasa.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Naroon balita lokal. Dito naman na ngayon, DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Dumaguete. Balor 8.4 milyon pesos nga shabu na kumpiskar ha Negros Oriental. 65 ng mga sospek arestado habula na han Mayo. Na K5 Rufa de Vero, IK5 mo.
9: Iniulat ng Negros Oriental Police Special Office on Herpo na sila ay nakakumpiska ng kabuang 8.4 milyong pesos na halaga na pinaghinala ang shabu at nakaaresto rin ng 65 sospek dahil sa ilegal na droga sa buong buwan ng Mayo. Ayon kay Police Captain Stephen Jenard Polinar, spokesperson ng Norpo, ang pinakamalaki na kumpiskang droga ay nagmula sa bayan ng Zamboanguita mula sa isang sospek na dating nakakulong ngunit pinalaya dahil sa mga legal na kadahilanan. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ng mga otoridad ang mga halaman ng marijuana, pati na rin ang 41 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon sa probinsya. Dahil dito, tiniyak ng Norpo na lalo pa nilang paigtingin ang kanilang kampanya laban sa mga ilegal na aktibidad habang inaangkin din na lalawigan ng Negros Oriental ay ginawang transshipment point o daanan para sa papupuslit ng mga ilegal na droga sa ibang mga lugar. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At ang usan nga balita regional ka K5 Guantan Linyang, K5 News FM Olonga po. Iba pang Bulacan Big Fish Personalities, kakasuhan ang ombudsman tungod sa flood control scandal. Sa K5 Island, Gueva Sanchez, K5 mo.
10: Nagsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman ngayong Webes, Hunyo 4 laban sa ilang personalidad sa Bulacan dahil sa flood control project. Sinabi ng Department of Public Works and Highways nitong Miyerkules. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang mga kaso ay isasampa sa Malolos Regional Trial Court. Ayon kay Dizon, may mga padating pa na mga kaso at may malalaking personalidad pang masasampahan. Ginawa ni Dizon ang pahayag habang iniinspeksyon nila Quezon City Mayor Joy Belmonte ang Matalahib Creek Pumping Station. Matatandaan na ilang opisyal na ng DPWH ang sinampahan ng kaso. Kabilang narito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita regional dito tayo, Johan. DTX 500. Nabig mo nga pangontra high blood pressure ng diabetes.
0: Balitang National.
2: Samtang hato naman asyahan nga balita national. Gintawaghan bago nga mayorya has Senado nga bogus o buwa ang gindumara nga hiringhan grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano kakulupan aga Hunyo 4. Sumalahan payagan mayorya waray respetuhan ni Cayetano ang balaon koruma nga bago nga liderato han Senado. Dugang panira ginpapakita lahan kampuhan na Senate President nga karuyaglahan mga ini nga magkaadahin gahoma. Ginkansilar nahan bagong nga chairperson han Senate Blue Ribbon Committee nga Senador Erwin Tulfo ang nakatalaan nga hearing han mao nga committee han niya na nga Webes nga nag-anunsyohin bagong nga hearing nga pagdudumaraon naman han Lunes nga adlaw Hunyo 8. Pero nag-urupod, Hira Cayetano, Senador Rodante Marcoleta, Senador Robin Padilla, Senadora Amy Marcos, nga anay chairperson han mao nga committee, Senadora Pia Cayetano, nga igpadayon ang hearing han Senate Blue Ribbon Committee. Ginpipirit gihapon ni Senador Alan Peter Cayetano, nga hiyala gihapon ang Senate President, bisan kung pira na nga mga organisasyon, lakip na ang Integrated Bar of the Philippines, nga lehitimo ang ginbuhat nga quorum, handusin nga mga senador, didahan Hunyo 3.
1: Katapusan nga balita nasyonal ka K5, waray hangkag ang legasyon nga may gindulong nga mali-maleta nga salapi habalay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang may puway Locos Norte or Locos Norte. Sumalan Malacanang, waray ebidensya ginpakita para pamatudan na ining nga mga akusasyon. In reaksyon ng Malacanang, kasumpay pahayaghan ex-Marines Hasinado nga ang Presidente inlagay pa mga politiko nga nakakarawatin kuwari datigang haanay House Appropriations Committee Chairman Zaldico, siring ni Communications Undersecretary Claire Castro, masayon la ang pag-akusar. Labi na kunan banuyo in pagpakaraot la, pero kinahanglan igpagawas ang ebidensya. Ang mga ebidensya ang magpaparigon ang akusasyon, pero kung tubtubla hapagyaw-yaw, iniinklaro nga destabilisasyon siring ni Castro. Ang mga aligasyon ng K5 ang ginhimohan ex-Marines durante ang subcommittee hearing. Kapulok nga adlaw, hagrupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samtang halayong abahin ang National Bureau of Investigation, NBI. Ang gimpatawag, hianay Kongresista Mike Defensor para batunon ang delegasyon nga iagin baydan hinsing 5 milyon pesos. Hining nga ex-Marines nga umatindirhan Senate hearing kakulop. Nagpahayag NBI Director Melvin Matibag nga may pariente ano sa nga ex-Marines ang pumakad to hera opisina nga nag-asoy. Aginpunduhan ni Defensor antes testimonya hininga anay nga mga Marine.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Anado naman balita nasyonal, Dilutayon Mighty Seed Alkali Vitamin C.
0: Balita International.
2: Samtang hato naman asyahan nga balita international. Waray plano nga igundanghan Israel ang iramilitar nga aktibidad kontra ha grupo nga Hezbollah Lebanon bisan kung may dagin papatuman nga ceasefire. Sumalakan Defense Minister Israel Katz dirigi hapon ni Ramabaya Hasurhan Lebanon nga ira naging sakop mahumanan una nira nga mga pag-atake. Nagsiring naman ang National Security Minister han Israel nga hi Itamar Ben Gvir nga sayop ang ginpapatuman nga ceasefire habot nga han Israel ngan Lebanon. Tungod kay waray man kapas ang gobyerno han Lebanon nga puwersahon ang Hezbollah nga sumunod hamaong nga kasabutan. Sanglit, di rin nira papaiwason ang ira mga sundalo Hasur, Hanlitani River, ha Lebanon. Samtang, usa naman nga United Nations Peacekeeper, ha Lebanon, ang namatay dinahan adlaw, han Webes, han magantos inin kasamdan, han maigohin mortar shells, aniya posesyon, hirani ha Morhayon, southeastern Lebanon.
1: Katapusan, nga balik na halang yaw, nga labdasan. Okay, fabing kakabarakan nyo ng mga kaalyado ng kritiko ni U.S. President Donald Trump na napipiit na hiya hagera ha Iran nga iya man na inigintikangan. Nagkaada mo ribag ang mga pag-atake habot ngan Iran ng Estados Unidos. Bisan kon na han mga orhing nga balita, imposible pahilawigon pa ang saisinta kadlaw nga ceasefire. So malakan Trump, pwede lagi hapon ang mga gunti ay nga pag-atake habot nga han mao nga ceasefire. Nagatag hapon ang mga bagong kondisyones sa Amerika para hayanahan peace talks ang duhang nasod, pero baga nawawarayan na interes ang Iran nga i-considerar ang mga ini. Para naman kan Trump, waray nilabot kung nawawarayan na interes ang Iran apagkaada hairahin kasabutan.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, Renan Balita International, doon naman ay Johan Klinika D3 Bio. This over food supplement. Tingangan ni mo kito Genic Diet in Omhang Klinika D3 Bio. Ang pagpulisan na napakadamo ang binipisyo panlawas sini.
0: Balitang negosyo, negosyo.
2: Samtang hato naman, balita negosyo, bad news para hiton aton mga motorista. Mahuman itong roadblock dinhan Martes yan nga simana, ginka kabarakan liwat. Ang pag-umentuhay na prasyohan diesel sunod nga simana tungod dahan panibagong atensyon ha Middle East. Tikang ha, duha ka adlaw nga trading days ha Mina Plaza sa Singapore. Nakitaan ang pag-umentuhan na prasyohan diesel ang kerosene. Nadugungan na hina 4 pesos ang prasyohan kada litro ang diesel. Sabtang 4 pesos ngan sa 60 centimos naman ang ginumento ha kada litro ang kerosene. Umubos naman hin 70 centimos ang kada litro ha na prasyohan gasolina. Pero posible pa ini magbag-o matungod kay may da pa nabibilin nga duha nga trading days yan ang nga simana.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang balita negosyo Indro Taiwan Clinica Deo Fresh Deo Roll-On.
0: Balitan. Wow.
1: Alas ay sa 21 na kakaiba naman balitang wow. Morning kaso, mabarian ka hintulan. Sangkay masigi ka ba nga igdikit lang inigamit hin glue? Dito na sa China, o sa universidad na naka-invento hin super glue para hatulan na kakay-5 o kung ang tinatawag ng bone-02. Kaya hinipagdikiton ang bari nga tulan, sunod lahin pira ka minutos. Sumalakan Lien Xianfing, o sa orthopedic surgeon. Ang Bone-02, inatistingan na sobra 150 nga mga pasyente. O sa nga pasyente na bari ang himbraso, ang naibalik niya, sunod lang 3 minutos, nga walay komplikasyon. Kung nirigagamitan, hin Bone-02, inahanglan pagpailanong operasyon ngang gamitan hin metal plate ngang tornilyo. Ang super glue in natural, lagin a-absorb na itong lawas, salit mauro upay inikontra hiton ordinaryo nga pagtambal. Nga katapos magbutang hin metal plate ngang tornilyo, inahanglan pa hin ikaduhang operasyon para ini tanggalon. Pero kakaifa, palayo ka-epektibo, hininga Bone-02 kung tawagon. Inahanglan pa inigpilarom hapirang a clinical trials. Agod nga masigurado nga talwas inigamiton.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Anadon balitang wow, dirutaman na iyohan. Liniment or DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lami.
0: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:23 na para ato na balita entertainment. Netizens naobserbara na nga wari na sulot nga sing-sing Hibea Alonzo. Arito chika ni KK5, Maring Louie, AK5 mo.
12: Iba talaga kung may danimo matahin agila sa ganun mga netizens nga nakapansin nga waray na sulot nga sing-sing nga nagtres nga Hibea Alonzo. Mahuman ang prakasimana nga social media break, nag-upload na gihapon na niya picture han iya Europe trip Hibea. Inihabot nga han ispekulasyon nga waray madayon ang kasal nira han igusyante nga Vincent Ko. Hausang nga picture nagtres nga kita ang iya wala nga kamot. Napansin ng mga netizens nga waray na niya sulot nga engage engagement ring nga nuwaray gihapon na wedding ring. May mga nagpakiana kung kay ano waray na ang engagement ring ngan kon waray na ba talaga madayon ang kasal nira ni Bea ngan Vincent. Mayusa naman nga iba ang pagkita hamaw nga picture ha nagtres. Amo ang nagsisilingin nga bangin nag-honeymoon ng duha. Waray papahayag ni Bea ngan Vincent iuno nga nila kasal nga nakatalaan unta pag dumaraon na Spain tidahan bulan han Mayo. Para showbiz news ako yung K5 Maring Louie para kampiyon nga balita. Serbisyo publiko nga ang kaliyawan ng syudad at takloban ngan bugos ng sarangang Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ma K5 ang balita entertainment. Tinduro tayuhan DTX sa Beauty Soap at kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
0: Balitang Sports, Sports.
1: Alas 24 na. Ngayon natin naman balita po ang nalang kusog KK5. Alex Iyala umabante sa Birmingham Tennis Open Quarterfinals. O samtang New York Knicks sa Oga Game 1 ng NBA Finals. KK5 Kevin Susana, KK5 mo!
13: Mga KK5, madikitayan na ang tennis ngan basketball. He Filipina tennis star Alex Iyala in nakaabanti ha quarterfinals han Birmingham Tennis Open nga gindodumara dito ha England. Hiya in nakadaog kontra han taga Russia nga hi Alina Charaeva didahan second round na sabi nga torneo kakulup nga adlaw. Ang score 6-2, 7-5 pabor kan Iyala. Hi Iyala in nalilipay haniya naging performance kakulup ng adlaw ngan hiyain ang dam dida para han quarterfinals. Hiiyalay nagpahayag pa nga kinahanglan maging maupay to niya performance hasunod nga round para diro-diretso na hiya ha semifinals. Ang number 37 na kalibutan ng Iyala, inigkakatbang kan Mananchaya Sawangkef han Thailand, diriton quarterfinals, iya na ang adlaw. Didahan siyahan nga hugna, hanasabi nga torneyo, iyagin perde, he Priscilla Hon han Inglaterra, salit hiya ang nakasulod ha quarterfinals, nganya na iyagin na ambisyon nga makasulod gihapon ha semifinals, hanasabi nga torneyo. Ngadto naman kita ha NBA, tiklop ang tuhod han San Antonio ha game 1 han NBA Finals. Waray gumana ang bertod han San Antonio ha ira home court ang New York Knicks ang nagtumba han Spurs didahan inkwentro 105-95 ginlatob han New York ang ira karibal didahan last 3 minutes ang mulay ngan waray nang makatindog ang San Antonio. Hi Jalen Brunson ang nagbomba hin 30 puntos para han New York samtang hi Victor Wimbanyama in 25 puntos ang ginhimo para han San Antonio. Buwas nga adlaw Sabado ang game 2 han NBA Championship Series. Para nato ni sports update nga durot han Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Siosana para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos kasinrangan Visayas K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:27 na kay 5. Hiyo pa na napatihan ng mga katukiba ng DTX 500 Morning Newscast. Sa ilawang Biyernes, Hunyo 5, 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siya na Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: K5 News FM, Tacloban City 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-palik ng tangaso at lamdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-palik ng tangaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
16: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
16: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na. Mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
15: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
16: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
15: D3 Bio Health News.
16: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
16: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: D3 Bio Health News.
14: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
15: D3 Bio Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6.33 na oras, ginpadang at tayuhan DTX 500!
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
18: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

25 of 2026. In any UKK5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kumusta mga hinigugma kong mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas? Dini asunan ng taklo, muntun ato mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na baga pag-remedyo or baga nagplaplano pala baga pag-remedyo? Ano niyo kinandam nga remedyohon niya ng adlaw? Ngan kung baga nag-remedyo na kamuhin, ano iyo baga ikin ka-remedyo? Kung baga ti pag-remedyo pala, hino ito iyo baga, or kung baga nag-remedyo na kamo, ha? Hino niyo baga ikin ka-remedyo? Kung baga niyo, sige, remedyo na hino, ito iyo baga ikin kikina-remedyo, ha? Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na, may tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kaniyon anay natin mga K5, iton magiging kartada iton panahon nga nang adlaw sa ano ka mo magkalakat hayo tag sa nga mga panimalay nga inmantan iyo mga destinasyon. For luminos may na ka mo naibabaruan kung ano at baga magiging kartada iton panahon nga nang adlaw magkulob, okay? May na kita binabantayan nga tropical depression. Nakasalud na ini Philippine Area of Responsibility ng itong ngaran hini mga K5 in Esther. Oo, Esther. Ito na ngaran hini nga Tropical Depression mga K5. Babantayan nato hini. Bataan itong latest weather forecast. Tropical Cyclone Bulletin number 1. Naging pagawas itong pag-asa kanina han alas 5 han maagahon. Para itong kasayuran itong atong mga nanmamati, okay? Ayaw kita magpagkumpiyan sa hinin kabutangan, hinin panahon. Pero ikaw mong kabaraka kay ining Bagyo Esther, waray ko hinibaga igdodurot nga perwisyo nganhi aton. O garing la, kinakasaludin niya Philippine Area of Responsibility, okay? Nakainbay ni kanina, alas 3 at magahon, ang Sentro ang Tropical Depression Esther. And kinpapanabanang anhe mamutang na kadto 225 kilometers northwest heton Itbayat Batanes, okay? 225 kilometro norte katungdan heton Itbayat Batanes. Nagiyo sini mga K5 northeast at 20 kilometers per hour. May dinig kakusgon nga hangin nga 45 kilometers per hour haranya sentro ng pagsubasko. Ngadto 55 kilometers per hour mga K5. Iton waray wind signal nga gin isa hanuman nga lugar dinha Pilipinas siya nang adlaw, okay? Oh, para iton kasayuran aton ato mga nanmamati. Now anot baga forecast position hini nga tropical depression na Esther. Hamasunod nga mga oras nga hamasunod nga mga adlaw. Nasiring dinhi June 5 yan ang adlaw alas 2 niyan iton ligas. Ini nga Bagyo na ato na 205 kilometers north-northwest hiton Itbayat Batanes. Pagkabuwas alas 12 at maagahon June 6, aato na niya 440 kilometers north hiton Itbayat Batanes. Ngan buwas alas 12 hiton ligas, aato na niya 740 kilometers north-northeast hiton Itbayat Batanes. Magawas na Philippine Area of Responsibility, buwas hiton kulob mga K5. Yan. So waray hiniepekto aton nga pagtaga Bagyo Esther, but kini yun natong itong general weather yan ang adlaw mga K5 para itong kasayuran itong atong mga nanmamati, okay? So, ito na Batanes sa apektado rahin ng pagtaga tropical depression Esther, magkakada rahin na mauran nga panahon ha Batanes yan na. May diba kamu plano pagkato Batanes? Ha Batanes rains with gusty winds. Magiging mabagyo yun panahon dito Batanes yan ang adlaw. Samtang itong Ilocos Region, Abra, Benguet, ngan Zambales, magkakaderahin occasional rains. Danay magiging mauran itong ira panahon, but mahitungod liwatin itong southwest monsoon o kung habagat samtang itong Metro Manila. Ibang aparte at Cagayan Valley, ibang aparte at Cordillera Administrative Region. Itong Bataan, Cavite, Batangas, ngan Occidental, Mindoro, magkakaderahin madampog nga kalangitan. May patsarang nga pagtarhiting ang paguran, mahitungod paghihapon din itong habagat or southwest monsoon samtang. Itong sinirangan Visayas ngan iba pang nga parte itong aton nasod. Apektado kita hanin localized thunderstorm. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy sky. Sinin aton nakalangitan mga K5. Subahin nga datos nga tigang hapag-asa. Parahan mabiyahin naman ha kadagatan nga ng adlaw. Labi na aton mga permina sakahin mga sakayan pandagat.
Labi na itong mga dagaton. Marambaka mo kung mga dagaton, mga ka-K5 nga tao o nasakay nga nihin na barko o mga sakayang pandagat, nalilinop, nalilingaw it ulo, naghihikasuka mga ka-K5. Oo, matutawag itong mga dagaton. Mapakian na kamo, Duard, magiging mabalod bayan ng adlaw. Ito na itong kalalaudan, din na sinirangan Visayas. Nasiring dini aw is light to moderate la. Iron magiging kartada, ito na itong kalalaudan, pinakataas nga balod, adakon ha mga 1.5 meters la. Ito na itong temperatura yan ng adlaw, magmumulay 32 at 34 degrees Celsius. Ito na itong pinakahabubong na temperatura na i-record kanina, alas 6 ang aga, 25.4 degrees Celsius. Ang adlaw sumidlit alas 5.26 kanina, matutunod liwat alas 6.23 niyan, hapit itong kagabihon. Yan, din niya takloban, well, doon nagpakita at haring araw, medyo cloudy. Ito na itong air quality poor. Yan ang adlaw, poor. Oo, kanudo kasugat. Ito na itong cloud cover, 98%. Yan na, wow. Magkaka-experience sa katayin madalumdum, Danay. Masirak madalumdum. But generally, fair weather condition gihapon, mga kakaypas. Oras sa Bogos nga, Pilipinas, alas 6.41 na. Oras naging padangat tayo ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nagpapahinomdom hayo nga dinay ito na Lunes magkakadarahin libre nga check-up. Yan. Lunes, pizza 8 ito nga at pizza 15 ito na Hunyo alas 8 aga tubto alas 4.30 ito ang kulob. Nga pagka pizza 16 hinin bulan hinin Hunyo mga kakifay alas 8 aga tubto alas 3 liwat lah ito ang kulob. Yan. Bill nga nalang niyo itong Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center nga aada na himumutang itong mga Dalan Avenida Veteranos. Naaandihas na itong main gate, main entrance, itong Divine Word Hospital. Dito gihapon niyo mapapalit ang mga dekalidad nga mga herbal products sugat ang The Power Trio nga naglalagay pang DTX 500 at pinaka-superior nga source, han antioxidant. Ana Mighty City Alkaline Vitamin C and sugad man ang Clinica D3 Bio and Vitamin D3 nga made of virgin coconut oil. Ngan siyempre atong sikat na nga kape yan na diri matamis, labot lang diri matamis, punuhin mga masustansya nga mga ingredients. Yan. Sugad for example ang pinuga nga dahon hinin ampalaya. An disugard sugar cane tikang han ginproseso nga tubuh mga gakipad. Ngan siyempre ang chia seeds nga punuhin in fiber nga magakabulig paglimpyo ng atong digestive organ. Ha? So available ini nga tanan nga mga produkto, nga tanan nga mga branches and Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center nationwide. Ngan sugad man ang mga parmasya ngan mga butika ngan dinigya po na K5 Bill nga lang ni Ray Boy di Wonder Boy. Bellos Pueblos. Alas 6.43 na ito na itong oras, mga ka-K5 oras, game padangat liwat tayo ang Extend Food Supplement for Man. For Men. Koko langon, ano sa ka-round kung ikaw ay naka-Extend Food Supplement for Men, labi na yan na kay Friday. Kung tawagun itong iba, mga ka-K5, Friday. Bangin maginanglan ka mo yung kadugangan nga kusog. Koko langon ito sa ka-round kung ikaw ay naka-Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Kakefab Edward, kaya nagremedyo ka naman. Ano't baga maupay nga remedyo hon niya ng adlaw? Ano'n imo baga remedyo? Ay, nagluto kita yung bunay. Nagluto kita yung bunay. Pero ang atong kaluto, atong baga kumpleto pa ba ang mula-pula? Mula-pula nga yellow ang color, yellow ang igyok, mga kakefab. Pero yan na, dito kuluto ang microwave oven. Maray kuya prituha, mga kakefab. Dito ko hiya ginluto ang microwave oven. Yan. Katapos, akon ginlahiran hinin original nga tomato ketchup and yogurt, mga kakipip. Di ka sinusumhan, Duard. Abo nga nito, nga itong bunay, giniiba-iba ko't kaluto, tinoon, sunny side up, may dali ni Bortos, dani naman tuna omelette. Yan, dirigan ba't masumo, mga kakipay? Itong nawong, hitim mga aging kakakirita, adlaw-adlaw, hitim trabaho, okay, nga hitim mga kliyente, di ka ba nasusumo, diri?
Ay, nako mga kagipan. Naglalaom ako nga mo, nagpaka-remedyo na gihapon niya ng adlaw. Dire ko ayon, nagpipirit itong iyo mga pangangauno na nag-istoryal ako. Dek nagkukumbinsi, nag-istoryal ako, nagsusumatla ako mga kagipan. Kay inin aton pinangangaon, amon tinuod nga medisina, hiton aton lawas. Plus, padisan mo hinin mga herbal products. Nga mga food supplement, kaya dirimanggod nga tanan nga mga vitamin ngan minerales na kukuha natin din at mga pinangangaon, okay? Sanglit amot at gamit itong mga food supplement mga gagifay, blamin ang mga hinimuan, tika nga klinika de alternativo medicina. While ako yan na in tikan niya opisina or saan ako magprograma, kaya nagbabasa ako, nag-re-research, or ano lang ang mga bagay nga para ako mag-ididig kahining atong programa, no? Na I came across sin usang news item nga may kalabutan bakan Manny Pangilinan. You know, he Manny Pangilinan inin chairman, chief executive, o chairman inihiya. Iton iya mga kumpanya, hiya iton kumbaga major stockholder or shareholder mga kakipay. Hinindag ko nga mga kumpanya, mga publicly listed company. Sugad hiton Smart PLDT, Manny Pangilinan na tag-iya hiton mga gagay. Though, it managihan hini, may danakanan publiko, ano, but iton major nga ownership, hini nga mga kumpanya, Manny Pangilinan. Mami kala hiton nga ad hiton iya business portfolio, okay? Smart PLDT, inin pagtaga-kuryente, Meralco, mga gagay. Kung hadto inin Meralco, gin tatagiyahan han mga Lopez, okay, Lopezes. May napakadira pa nag-iyahan niya na, but di rin nahira itong major shareholder, it's the Pangilinan Group. Inin Meralco, aminit nagsusuplahin kuryente, habugos nga Metro Manila, nga napirang lugar, nga diha Southern Luzon, mga kakipay. And portion inin Central Luzon, dako-dakuan itong kumpanya inin Meralco. It nagtatag-iya itong mga kakipay, he Manny Pangilinan gihapon, majority shareholder. And in pagtagatubig, okay, inin gintungan nga Maynila and Manila Water Company, may netnira stake dida. Pati inin mga kakalsadahan, di pagkantuhan North Luzon, inin nga mga expressway, mga kakipay, may nito certain percentage dida itong kakalsadahan nga hirat nagdudumara, mga kakipay. But you know, may dausa nga bagay nga ginistorya niya kay nagkadahiyahin na knee surgery. Okay, I don't know kung inid ba in osteoarthritis. So ganitong kan na Senator Jenko Estrada ginihimo nga rason para hiya ipailarom in hospital arrest. Nagsiring hi Manny Pangilinan, didahan ira ka 45 anyos nga anibersaryo hininga iya mga dagko nga mga kumpanya, mga gagipay ba? Na waray good sama, waray good po yung ikabalyo hinin himsog nga panlawas. Ngan itong tinuod nga karikuhan, nga inin tinuod nga kalipayan. Kaysa rin niya, di ka na nga nakakabiksal. Okay, dako na nga bagay at makabiksal kahin pira kapitad. Kaya may problema na nim mga tuhod. Bisa nim pagkakaturog, dako nduro nga challenge kung ano nga maupay nga posisyon nga diri maul-ul ang imo tuhod. Dako na kuno nga bagay, waray lot kuno pulos, inin kamay ada, karikuhanon mo, kagamhanan mo nga tawo han negosyo.

Di mo lumat may enjoy iningatanan nga imo kamay ada mga kakipay ba? Kon bisit pagbiksal kinokorean ka na, tatabagan ka na, subanin ka nga nga tatabagan, boboligan ka, asisteran ka. Naging pailaro mi ni surgery. Wari problema itong kwarta kung magpapa ano kahini, magpapa-opera kan ano nga partit imlawas. But may babalik mo ba ang naglabay kung ginkaragan mo lang pirmi ka lang nagmi-minros dot mga kakipay? Waray ka maging malipay, ani mo pursuit and happiness pirmi la kwarta mga kakipay or mga material nga bagay. So gin ako ni nagin ko kone kining aton istorya ni mga pagre-remedyo kay inin pagkakaon on a regular basis ngan pagkakaon hin mga masustansya damo nga klase nga remedyo honda ko enduro ito iton bearing iton aton well-being and it pagtitake hinin mga food supplement kung kulang inin sustansya ang aton nakukuha aton mga pinanggangaon mga gagipay. Pagpamatuon ini nga istorya ni Manny Pangilinan, mga kakipay, nga tinuod good nga health is wealth. Ang tinuod nga karikuhan ang himsog nga panlawas, mga kakipay. Diba? Padisan mo hanbaga pag-exercise gihapon nga pagtatawa. Mga importante ni nga mga pahinumduma aton nga tanan, mga kakipay, kay didahin nga aton kinabuhi hakalibutan purbidat at pagpinaniguro ano overtime na uli ka late na nasulod ka early pamilinghin na baga maupay nga pangabuhi but kun nabigay na nga niyan lawas urundang good nga tanan mga kakita. Alas sa isa 51 na kakita Edward ano't mga balita yan ang adlaw purbida ginugulan na makininga panhitabuhi ito na aton nasod Pilipinas. Labi na ini nga panhitabo ha Senado hinin Pilipinas iabulis na nalugod ini naton mga kakipay. You know, dani nag-iisip ako, ano daw kung kinahanglan pa ba ini nga mga opisyal hiton aton gobyerno or kinahanglan pa ba ini nga mga institution hiton aton gobyerno kung baga maamo naman la ini. Nga imbes nga magseserbisyo, perwisyo tigin dodoro ta publiko. Darahin nga mga aligasyon ng korupsyon, pag-ugop hinin mga personalidad, pag-ugop hinin mga personal nga mga intereses, nahingangalimtan na mga kakipay ang tinuod nga rason hinin pagsusulod ha, government service, ma-politika man ito, ma-elective or appointed position mga kakipay nga public service. Nawawara na itong mga kakipab. Hining aton nakikita yan ang mga panhitabo labi na dina Senado hinin Pilipinas. Baliktad hinduro, ginyayak ang permi hining at mga leaders para sa bayan, para sa ikagaganda ng ating ekonomiya at hanap buhay ng mga tao purbida. Tub-tub na lahawait mga kakipab. Ako din na ako natuod nga hiton era sincerity. Mairihap na lainin na pirahit at mga politiko, mga kakipayb nga nagyayakan nga ni rin para sa bayan nga kinasing-kasing, kung sinin ba, kinasing-kasing mga kakipayb. Iton iba para na lang hiton era personal protection, hiton era personal interest and for their personal convenience. Nga hit era pag-ugop hinin mga personalidad nga era ginuugupan na hangalimtan na kita mga kakipayb. Kagulop na dayon gihapon inin hearing han na Senate Blue Ribbon Committee Cayetano faction. Edo, doon naman nga faction niya na. May daman o sa liwat nga committee, yung Blue Ribbon Committee. Ngayon na chairperson, si Rafi or Erwin Tulfo, mga kakipad. Doon naman nga faction in the sense nga may da Cayetano faction nga nalingkod as Senate President. And may daliwat faction nga nalingkod liwat din ang Senado nga Erwin Gatchalian o Sherwin Gatchalian faction or wing. Como o sahiya nga iginpilihan niya mga kaurusang Senate President pro tempore nagawas kahit acting Senate President. Nagpirit kakulop ang Senate Blue Ribbon Committee Cayetano faction headed by his sister, Pia Cayetano, nga magdumarahin hearing parte ang flood control controversy. Daraniya ang mga 18 nga mga anay miyembro hinin Marines
nga nahiuna na nga nagdumara in press conference nga

0: nag-akusar hinin mga prominente nga mga political personalities. Opo, nan aton presidente Bongbong Marcos, former speaker Martin Romualdez, Zaldi Cong, ang pira pa nga mga prominent political personalities nga pinandol o nga nira hinin mali-malita nga kwarta mga gagaypay. So kakulob ang gindumarang hearing hasinado, nadugangan ang ira mga pinadadaan hinkwarta. Nadugangan mga kakipay, upod na ang mga personalidad nga nagadusohin nga impeachment, ang mga magbabalao di the House of Representatives. Naiupod na Tito Soto, naiupod na Ping Lacson, ngan iba pa nga mga personalidad mga kakipay nga waray ini mahiupod hatun una nga pinangaranan hiningan 18 nga mga anay miyembro daw hinin Philippine Marines. Itakla ba nga napapausahan hini mga kakipay? Kaya nung waray nila niraubos sa bulgar ba? Dinairasyahan nga press conference, di ba? Dito ba to Club Filipino? We're in pinangaranan ni Rahira Bongbong Marcos, Martin Romualdez, etc. Kaya nung daw lang warilat ni Rahira, iubusan nalang pangaranan dito. Kaya nung may napapart to, nga didihirahin ni nga inengindumara nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ito na Cayetano faction mga kakipay. Ano ang iyo baga pagkitahat nga kabutangan kakulop? Nagkasaramog anay pagsulod hini nga mga ex-marines. Kay nagpersa manggol ang era grupo ni era Robin Padilla, nagkataragpuhira ni era John Vic Rimulya, ang DILG secretary. Kaya nung nakatuliwat ni John Vic Rimulya, kaya nung kinanglampahian makadto, pwede man mga pulisada or masaro abubuhan niya ranggo mga kakipay. Kay hiyagun ang sekretary ang DILG, di ba? Kaya anong hiyapan kumad nung naglugar ng hiyanga, pwede man niya i-delegate itong mga kakipay nga trabaho. Kaya ang panuyo nga diri na magpakasulod, kaya diri man hiramod yung kikilala nga, I mean, grupong nagdudumara yan at Senado, I mean, you know, it pagiging mayoria. Kaya di ba, so kanhinit sitwasyon, ini nga grupo ni Cayetano, ang bagong nga grupo ni Sherwin Gatchalian, amod ging kikilala nga lihiti mo nga majority yan na hitong administrasyon ha Malacanang, may statement na in-clear Castro mga kakipay. So siyempre, kung hirad ging kikilala nga faction nga nagdudumara at Senado yan na, okay, hitong Malacanang, siyempre mo obligat Malacanang nga protektaran itong Senado, kumbaga may sugad hini nga baga attempt hinin pagdumarhin kalugaringon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kaya ang pagdara hini nga mga testigo nga mga ex-marines nga to ha sulod ang Senado. Baga ang managbaga pakaintindi since ginkikilala nga ginsusuportaran hit Malacanang kumo bago nga mayoriya ini nga grupo ni Ragatsalian, maobliga inin gobyerno nga protehiran inihira nga diri pagsundon hiton mga tao di na sulod itong Senado. Ngan ining mga grupo ni Ragatsalian, amo gyapad ging kikilala hiton House leadership, ipinagi hiton speakership ni Bojidi mga kakipay. Ngan kakulop, an Integrated Bar of the Philippines, organisasyon inhit mga abogado, habugos nga kalibutan, nagpahayag luwatran statement mga kakipay nga tama ang natabo nga sisyon, pagdeklarahan quorum, han Sherwin Gatchalian nga grupo. Ay, Ginoo ko, Diyos ko, pumabagi nini nga kabutangan naton mga kakipay. Now, it question, adto ba nga Senate hearing gindumarahan Blue Ribbon Committee chaired by Pia Cayetano? Ang purpose ba to para isumat, magsumatan kamatuuran nga may the good man pinandadan hina maletang million-million ang kantidad? Ini nga mga bag-o nga mga personalidad? Or adto in parala distrosohon in credibility hinin piranga mga personalidad nga mahidadabi itong impeachment trial? Kaya for example, ini nga mga pinangaranan mga kakipay nga mga kongresista di the House of Representatives nga bagan hiduga nga didahan bagagin panagan hini nga mali-malita nga kwarta, damo haira in kaparte han mga han Justice Committee nga nag-impeach han aton Vice President Sara Duterte. Ngan kadam-an han mga senador nga nahidabhin ni in aadiha kaluyo mga gakipayim nga grupo, Heratito Soto, Ping Lacson, etc. Question, ini ba nga tanan in may kamatuuran? Or adto ba nga pagdumaran Senate hearing, agud ba ipagawas ini nga mga impormasyon para papagbatonon ini nga mga tawo kay kung may kamatuoran dapat magkapripreso liwat ito hira mga KK5 or usa ini nga demolition job pag destroso han credibility ini nga mga tawo may mga credibility pa ba ti bahin ngan bangin ka parte itong design pag pagawas nito narrative ini sa social media nga itman kay ginihinulat ini han mga tawo liwat. Kay medyo kuno ni rebaga pasabog nga igagawas sini nga mga ex-marines. Siyempre pag hihimuan na inihin maupay nga narrative mga gagipay gamit inin social media, pero ito kalilikyan nga makakainfluwensya liwat hinin mga tao labi na good itong daan na good na tuod nga hini nga pagtagamalita mga gagipay. Nga itman asya ngay an nga iragod gindoon ni Vice President Sara Duterte niya pagtaga-impeachment. Kakaroya gud ni rin mapatalsik kay amo ngay an ini itong ira mga binuhatan mga kakipay. Pero diri ako na siring liwat mga kakipay nga outright i-dismiss ini or igbabaliwaray or diri tatagan yung bugat ini nga mga statement hini nga mga anay Marines. Kay bangin laliwat mga ka-K5 may dagud man hiton mga kamatuoran. But you know, it's easy, madali lahin duro pag akusarin bisan hino nga persona. Nga nagbuhat ka hini, nag-amin ang imo gin trabaho, etc. Kumarawat kayong kwarta, whatever. Iton sunod na hini nga pakiana, kay madali man lahat pag akusar mga ka-K5, it pag-substantiate hini kay... Kung di rinir any ma-substantiate, labi na kung baga ma-file na itong kaso ha korte, okay? Ako gincha-challenge ko inhira, okay? Ito na Senate, the Blue Ribbon Committee nga nagdumaran investigation. Bisang pahitul, fumagkandak itong irakalugaringon nga Senate investigation in aid of legislation sunod nga simana, kay pitsa 8 na titira. Pitsa 4 ang kanda kayetano, pitsa 4, pitsa 8, ining kanrap, Erwin Tulfo. Nga diri that dayon i-dismiss as outright as mga propaganda la or demolition job baga kita agad man niyo and kung kinahanglan kamo in mag dumarahin you know hilarom nga investigasyon maghimo kamo in mga rekomendasyon in pag filing kaso hini nga mga personalidad mga gagipay. Kay kaparte ito hinin tinatawag naton nga accountability kun kamo in aada a government service labi na kun mga pinili mga kakipaib nga mga personalidad. Ano an iyo baga take hini? Ano iyo baga pagkita hini nga panhitabo ka kulop? Naging pirit gayod nira ini nga mga ex-marines, okay? Nga isulod din na Senado para hini nga ira istorya nga bagan na dugang din ang ira na unang istorya nga naglambigit han pira nga mga prominente nga mga personalidad upod na he Presidente Ferdinand Marcos mga kakipay. Ay nako. Damo itong mga pinanggugutom nga mga Pilipino. Waray mga trabaho, padayon at paghatas. Maram ka mo ining rollback han petroleum products. Han, yun nga si Mana, temporary lainin. Kay waray klaro kung magtatapos na gunin nga gyera dito Middle East, nga mo naging hinungdan, paghingulang han supply, han krudo, nga han pagkataas han presyo, han mga ini, nga nagkaad han tinatawag nga domino effect or inflationary effect, mga kakipay. Diri pa ini, sugad lahini yan nga kabutangan. May da posibilidad nga magpadayon ini bumalik ginbabanabana nga ni nga bangin umabot sa $200 per barrel inin petroleum products kay iyan na bisan ginbarikadahan mga kakipay hiton Amerika hiton mga puerto hiton Iran diri mira totally nga kontrolado hiton Strait of Hormuz may dapadako nga influence hiton Iran and dako ini nga bagay kay ikalima ka parte ni supply hinin na krudo kalibutan tikang hiton dida nga region na agi hiton dida nakapira na nato to ginistorya. And the moment nga masara iton hiya di nagud paagi an mga kakipat ginirestoryahan nga niya net pagbaya din toll fee ha Iran para masiguro lang nga magpapakaagi ini nga mga tanker nga nagdadara ini volume hining krudo tikang Middle East mga kakipat. Maruruyag ba international community hito? Maruruyag ba iton Amerika kay i-re-invoke itong freedom of navigation itong didang lugar? You know, ako personally, di man ako eksperto parte ng mga bagay ano. But you know, iga-analyze mo, simple analogy, okay? Kung one-fifth itong world supply, itong oil natin, kay itong didang lugar. Mas rin ka mo. Baga, wala yung masyadong epekto na yan, ha? Naghabubo na liwat ang presyo, you know? Kay anong na-stabilize man inin presyo kay an mga oil reserve inin mga nasod nga may damo nga oil reserve ha ira hinay-hinay nga baga igin gagamit ba pag caution para diri ba mga grabe impact ba hini nga problema dito Middle East. So the, you know, ini nga mga oil reserve la iton, what if maubos iton, ma-deplete iton mga gagipan? Katapos, waray pa dito kasosulbar, ini nga problema ha Middle East. Kundiri kumbasadhan na gudini o malimitaran ini pag-agihin ng mga tanker na nagdadarahin ng crude oil, tiga nga Middle East, dako nga problema hinin kalibutan mga gagipay. It at mga leader din na Pilipinas, I don't know kung naintindihan ni Rene or mga kwanggulera. Wari na gudhira mga pulos ng mga leader naton mga kakipay. Dako ini nga problema, pero kita kahini nga nahinanabo kauluhan niya ng mga kakipay. Alas 7:06 na, hiya Jingoy Estrada, nag-ngarohin bulig sa Sandigan Bayan. Kung pwede hiya mapailaro mga kakipay in hospital arrest. Dara hito nga iya osteoarthritis. Yan yung problema, hito iya tuhod, mga gakipay. Anha, di ba gawin man inihiyagod baga magnireklamo yun nga iya tuhod? Yan na, nga adi priso hiya dito Quezon City Jail, may tungod hini nga iya class kaso nga graft and plunder na sumugmat man liwat, ini nga iya tuhod, mga gakipay. Kinanglang bagod man hiya kadto hospital pag manage ini nga osteoarthritis niya or pwede ni ma manage la dito ha Quezon City Jail mga kapipay. Sa bagay ka history will remind us nga ang haros nga tanan nga mga big time personalities nga nagkaadhan mga kaso mga kapipay. Labi na ko na aresto na nga waray piyansa an nga ginrekomendar ang pag aresto haira. Nangangaro pirmi diri nga ni hospital arrest, house arrest, darin mga health reasons. Diba? Sa bagay, stressful ini nga sitwasyon niya na. Nga senador ka, aktor ka, katapos preso kaya na, waray pulos na ani mo kasikat, anim kagamahanan, anim kakwartahan. Kuna adto kaliwat sa prisuhan, bisla inin kaarawdan nga igdodoro tinihae mo persona ng ating pamilya mga kakipay. Masugmat ko din ito, imo osteoarthritis. Ano hayo baga pagkitahin eh? Kaya pwede man hindi man ini, you know, delikado nga sakit nga kakamatay mo kundi kay ni ipailarim in hospital arrest mga kakipay. Sa lugar, itibahin nga magkaka-aresto later kaya may napakunupira nga mga pangangarestohon mga kakipay. Labi na kunwara yung mga piyansa. Kung mga araw liwatira, masin kay Mol, akong tikod, pwede ba din tulad ako hospital na matrisuhan niyo? Dery maupay, magiging bad president ini. Ngan labot la, adin ordinaryo nga mga Pilipino nga nagpapakasala para lahirain magpakakaon tulog ka beses o sa kaadlaw. Priso dayon. Ano't diferensya ito na iyo? Ay, naku mga kakipay ba nga mga eristoryahon, ha? Nga di kita anhita na itong chika lugod na si ring din kakipay Kevin. Ano ba itong chika kakipay Kevin yan ng adlaw? Uy! Nagtikang na itong rainy season. Gendeklara na inihiton pag-asa, labi na kay nauran kada adlaw. Nag-iibibala itong oras. But din niya aton, adit baga ligas or kakorolpon. But ini nga rainy season, southwest monsoon, nasiring itong pag-asa nga pag-aabaton ko din niyan ha western section hinin Pilipinas, mga gagay five. Oo, and then mga pag-uran. Pero nananabunay ito din ni Aton, okay? Sanglit, magbantay liwat kita hini kay tigakan mapaso nga panahon, aadiya na onset na daw itong rainy season. But ito sa nga kinakabarakan naton, inin pag-abot, inin bulan, inin mga Setyembre, darahin ang kimbabanaba ng El Nino phenomenon. Mo pwede ma-explicar ito natin mga taga-Weather Bureau para mabantayan natin, ma-edukar kita nga mabantayan natin at posibleng nga maging epekto ni atong panginabuhi, labi na ha sektor itong agrikultura mga kakipay. Dako ini nga bagay, but nga di kita anay itong istorya ni kakipay Kevin Susana, hinin mga chika yan ang adlaw, abe. Morning sir, waiting for your FB live. Naka-live na kita? Kakipay Milton? Kakipay Milton, naka-live kita? Or waray? Kay morning sir, waiting for your FB live. Kay kanina liwat, nag-biniling ako na K5 News FM Tacloban Digital, waray pa man. So, din na kita. But bago pala dahil ni, ano natabo Milton? Ha? Cross post? Kay? Delayed? Oh, my goodness. Di kita maaram kung ano-an na natabo. Waray man at abiso, Eden Urbano, didiha aton. I thought all the while nga, okay na, naton pag-artista, didiha kahanginan, didiha Facebook. So, naguhulat hiya, nganan iba pa, hininga aton na rehimang raw yan na. Okay, so adi na kita. Live na kita. Orbida mga kakipayb, nailiw daw yun ng aton mga magkirita, kundi rin kita nagkag-live. So live na kita yan na, mga kakipayb, haton social media page, FB page, at haton social media platform ang K5 News FM Tacloban Digital, ha? Alas sa 7:11 na, haton chika yan na, ni kakipayb Kevin, sa halagin kalasan ako nilipagkita kung nga may the message na naguhulat iran live naton. Maris Rakal ginbas, tungodhan iya panhatagin bugas, ngan manok aman liwat. Kay kung may dakuhi agi, kaya naman lang adiri ko liwat baga isi-share, ngadat baga mga nanginginahanglan, di mat natin mauubos. Madamon henduro, di man natin ito madadara liwat ngan tuhalain nga kinabuhi, kung ano nga mga material nga mga bagay, may dakita din nga kalibutan. Di man liwat politiko ini Maris Rakal. So kaya nga baga pag-iinteresan nga baga igbabas siya mga kakipay. Baga naurhi man ining paghatagin penalidad kan Congressman Bong Suntay. Narandam ka mo kan Bong Suntay nga nag-inimagine hiya nga kung ano kahusay nga kung ano baga nananabuhaira din ang iya baga inop ni Ann Cortes. Nag-trending ini, naging viral ini nga istorya sa social media. Kay, yan na pala yaging sirutan mga kakipay, mga ingkasiniya magbabalaod, ha House of Representatives, Congressman Bong Suntay, o Ethics Committee ini mga kakipay. Kitaon naton, Ashley Ortega, may pahayag harilasyon han iya ex-boyfriend Mark Alcala ngan Catherine Bernardo ini. Kakipem Kevin. Ashley Ortega may pahayag ha relasyon han iya ex-boyfriend Mark Alcala ngan Catherine Bernardo mga kakipem. Ay, sige, the lighter side hining aton mga istoryahon, ha? And datatagan natin ang higayon niya ng adlaw nga maistoryahan inin mga salient provisions. Sining nga balaod nun nga ginaprobaran ba third and final reading. House of Representatives, okay? Mahitungod hining nga pagtaga anti-political dynasty. Nga an usang representante nga nagduduso hini, Hichel Joke, no, warahiya pumabor han pag-approve hini. Kay para ha iya, mas magiganda mo nga ni kununit mga pamilya nga magiging kaparte hinin political dynasty sa Pilipinas, tawaray. Kitaon nato ni nga House Bill, tapos na ini na-approvaran na ini nga version itong mga magbabalaod na House of Representatives. But para maging usay ni nga balaod, nakinhanglan luwatin in version, di diha Senado hinin Pilipinas. Okay? So, takayan na, matratar-tar banira ini mga kakipaib. Kaya di busy man hirahin ng istoryahon, hinin liderato, hindi asinado. Amin at nagiging problema kay darahin ng era political bickering mga kakipaib, apiktado inin damonira ng mga trabahoon. Mo pa man unta kung dirira mga ngarawat, anhit era mga sweldo. Nagastos good pirato 25 million a day kada kayo ho 25 million kada adlaw it mga magbabalaod ha Congress ha, House of Representative kaya ba init a calculator in 25 million 25 million times sa 365 days kumbaga sugad hito ba naabutihin mga 9 billion kada tuig kitaon do nato budget iton Senado yan nga tuig 2026 kun napira mga kakipay ba? Puro Delos Pueblos. Oras alas 7:15. Pero may na posibilidad nga umabutin 9 billion or 10 billion kada tuig it ginagastos itong aton mga para i-maintain itong Senado ng Pilipinas. Kayo ho, 24 hirang nga miyembro. Ibutang natin mag-average la ito hin 100 million. Yan. Kada usaha ira, kada tuig. Dakula itong nga kwarta mga kakipay. But anyway, pag-iristoryahan natin ng mga bagay. Standby, mabalikin ng atong programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kamalang pipira ng mga pahibaro. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Pa Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
4: Igin pamaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugad ni STEM science, technology, engineering and mathematics ASSH arts, social sciences and humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
5: Ba na catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
6: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
7: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio,
11: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
12: Ang DTX 500,
11: ang tuna kinimo Mordica Charantia Compound.
12: Gikan sa palya,
11: nga nagahatag og proteksyon.
12: Batok sa liver failure.
11: Ang pingyang imuatay.
12: Mag-DTX 500,
11: adlaw-adlaw.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kaping nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal, magabutika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soul.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soul. mapalit sa mga butika.
16: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Puro Belos Pueblo!
0: Oras! Mga ka-K5, alas 7:25 na! Balik kita ni nga doon na programa Puro de los Pueblos, the People's Forum. Yan na kay Friday man. Ano mo pa daw nga baga sunat, nga baga pagbibirhan naton, baga pagpakuan laba, inin pagpaliaw libang inin aton mga nagugupong mga hunahuna. Mahitungod hini mga kakipaib nga kabutangan hinin politika din niya Pilipinas. Ano't baga maupay daw nga baga sunata nga it kumbaga tawagon soothing. Oo. Soothing to our senses. Labi na inin aton sense of hearing, okay? Ay, amo man ini ito importante gayo dinin at talinga parte hinin mga buses. Kay di na nga ni kita bumati tawaray mga kakibay. Oo, what do you think? Ano't baga maupay nga baga sunata? So, baga kunin do ako niyo and then baga mag-suggest do kamo. At sana kita kumad to mga ka-K5 may kadiyon anin natin ito mga mensahe while kaya rin nag-aanda may ka-K5 Kevin Susana para itong chika napili niya Himaris Racalia na usah ito niya mga hinangaan mga ka-K5 nga. Ang mga pinangaranan kakulob ha flood control like Mark Tixing and Paul Estrada ipapantawag ito para matunton it mga kawatan ngan mastermind. O, ito problema, J-Trax. Pero dapat ini nga mga allegation in isubstantiate. Kay, you know, it's easy to accuse hintawo nga nagsugan hini nga ano man nga klaseng buruhaton, okay? And ayaw natin himu ang gospel truth dayon. Kay amo ng istorya hini nga mga Marines nga tinuod na gudhiya. Dire really what so God, okay? And then, itakini ayat haira, isubstantiate niyo. Parat gobyerno imbestigahin niyo. Ngan, parat mga namamag-reklamo, nagpagawas hini nga mga datos, isubstantiate niyo liwat, okay? Pamatun in niyo hinin golpe. But san o ito, anay? San o ito, mga ka-K5? Ngayon kita kang ka-K5, Kevin Susana, stand by!
24: Nga ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, Kakay5 Kevin!
25: Good morning, mga K5. Happy weekend na liwat. Haton nga tanan. Friday na.
0: Biyernes na liwat.
25: Friday na. Oras na sa buta. Friday na liwat. Mapahalibway na yan kay Friday. Ibaliwat mapatakas pag kinaturog kay Sabado buwas.
0: Okay. Labi na sugod haton nga. Pagkakasabado, waray trabaho kay K5 Kevin. And then na-relax kita ito na Biyernes. Or it iba nagtatagay-tagay, kay okay lang magkaaday hangover pagkakasabado, kay anyway, waray man trabaho, kay K5 Kevin.
25: Sana may tagay-tagay nga libre.
0: Hain ba yan ay baga patron din hitakloban? Baga oray man ako
25: waray, baka... Ada.
0: Oh, liwas lugod haamon usang barangay dito haharo makanip. Kinagpatron ni Ragagulo.
25: Oh, okay, okay.
0: Ha barangay makanip haro Leyte. Yan na gidaw karas ha di baga ipanliwas ang mga parasoon. Okay.
25: Mahiya pa. At sunod ang patron din sa Tacloban, di daada ha, kaibaan.
0: Kaibaan.
25: Di nga June 15, June 16. Next week. Ah, sarusunod pang simana. Ah, next week ngayon, long weekend.
0: O ngayon?
25: Oo, oh, kay Independence Day on Friday.
0: Okay.
25: Next week.
0: Wow.
25: So, talo nalewati ni Kaadlaw nga. Waray nira pasok.
0: Waray nira pasok. Nira. Waray nira pasok. Okay. Ano ni mo take ang mga panhitabog ang kulob ka KPM Kevin?
25: May dagan siguro ito kamatuoran, pero damaliwat ang mga loose ends, damit mga buwa.
0: O nga yan.
25: Napapansin ko na tigo ko pala, han, aga pala, may da na nagkakagawas ng mga ngaran. Waray pa pag-hearing, may da na mga postin mga trolls.
0: O nga yan.
25: Nga pangangaranan, amo good man.
0: Ba, bangin coordinated.
25: Coordinated.
0: Hindi lang kita maaram.
25: Amo na nakadaan na itira. Jerbil Luistro, Laila De Lima. Kung hinoan na niguro ng mga kongresistahan, iginbutang na nga ngarawatan malita.
0: Oh.
25: Aga-aga pa. Oray okay. Pag-aalasaysan aga. Oh. Nagpaka-post ng Facebook. Uy, sirin ko, amo ko rin magawas ka mga ngaran niyan. Oray ko nagmagsayop. Tapos, ginbirahan ni Senador Marcoleta an association han mainstream media Senado.
0: Okay.
25: Nga kamo in mga binabaydan.
0: Forbid.
25: Kay para paka kuhaan mga alagad dito nga impormasyon
0: bibirahan
25: mga bayad it media matuod dayon nga
0: maigo asya, asya ngay ano
25: asya. Coordinated.
0: Pag kita ko nakaplano ya oy Nasir ng Elmer Petilia Vlog, tama. Yan na nga ang patron ng makanip, mga idol. Derek Akulop.
25: Dapat, how I wish na maiha naman ito ni Rangagin C0 in he House Speaker Martin Romualdez. Amo anak ginlalauman nga may da mga ebidensya nga nakarawat ang batos, ginaabrihan ang malita.
0: Ang kan Romualdez? Okay.
25: Pati ang kan Ferdinand Marcos dito Hawaii nga igindi-deliver sa akin helicopter, ma-landing di dan haranihan balay, hinuan na karawat, naka-video nga tanan. Amo anak ginlili na uman kay Basti Buway.
0: Oo, kay kumurihin ni bag-o nga istorya, wari kadugangan ba nga mga detalye, nadugangan lahin mga personalidad. Amo nga nito, nagpakianalat ako, kaya ano nga rin nalang ipag-urusahan nira, nga pinangaranan nira, di dahan irasyahan nga press conference. Kaya ano nga, may da pa in second batch, nga ini nga mga personalidad, nga nadadabi yan na, may kalabutan hinin impeachment kontra kan Vice President Sara Duterte. Kay bislaan mga miyembro hinin Justice Committee.
25: Justice, nadi na na.
0: Nakada na.
25: Pati an mga member han sinisiri nga mga leftist nga. Kuha, nakakarawat din malita. Sering ko ba?
0: Ini nga istorya.
25: Ami ako, naglilinaumgod ako nga unta kay number one.
0: Ang baga pag-substantiate, dapat may kadugangan ng mga detalye.
25: Unta kay number one manira nga target, hi BBM.
0: Mm-mm.
25: Ito good ga detalyado. Pag-deliverhan, malita. Sige, adigin puputos na naman it malita. As yung gisusod lang itong salapi.
0: Okay.
25: Tikanto na kami hapaway.
0: Okay.
25: Adan it balay. Amo ini. Para klaro, waste buhay.
0: Di man kita nasiring nga protektaran ito naton kung bagay maristurahon din eh. Kay kung may ebidensya, may sufficiente nga pagpatamakan, kaya nung nga diri lang ito nag-impeach Presidente Bongbong Marcos.
25: Ano ganito,
0: Di ba kaya nung nga diri kasuhan to Speaker Martin Romualdez or kunirahin nung mga personalidad. Kay or else, kung di rin ni masubstantiate, at ito nga ginhimo nira nga hearing kakulop, baga ito political demolition job. Okay.
25: Ako I believe nga para laad to magpabilin nga nabilib ha era it member it kulto. Kay sigurado man ako nga mabilib.
0: Okay.
25: Kay bisan pa mag-deliver hin malita nga to ha Mars matuod.
0: Okay.
25: Ang mga members ito nga talaga die hard.
0: Waray na good.
25: Oo.
0: Kumbaga kabayo, inintartanilya ba, inanagdadarahin in kalesa, binubutangan ito hin tabunin in mata, direct sides. kay paret iya pagbiyahe diretso good luck. Oo.
25: Duro adtuhin ka scripted unta. Klaro-klarohan ang mga ebidensya kay para maubos na ini ng mga kakorrupsyon na ato na. So bisan hin o.
0: Waray to question ka kay Pem Kevin.
25: May pagod gin omit didto hi Marcoleta, waray basahan pids nga na didto ang ngaran ni Loren Ligarda nga nan magbugto nga bilyar. Nga gin deliver ang gihapon nan malita. Waray basaha. Takay may da mga kopya ang taga media nga upod ito. Kan gin deliveran nga dinan script. Takay ira man niya nakakampi.
0: Oh.
25: So waray ignorani.
0: Purbida nga sarsuela ka KPM Kevin. Ano?
25: Inuubos unta, di rin nagpipinan mili.
0: Mm.
25: Ma-Marcos, ma-Pink, ma-leftist nga kuan.
0: Tama, ka KPM Kevin.
25: Makanan Duterte. Inuubos unta, ngan klaro at ebidensya, di rin magpipinan mili.
0: Mm.
25: Kay para mahuman nakita hini nga pag inuwata haaton.
0: Takay ka KPM Kevin, ini nga mga... usapan naging problema ni tira motibo kay dinansyahan ngay presenter ini nga mga ex-marines daw okay nakadto hi Michael Defensor nga usahiton mga supporter nga numero 1 nga supporter at mga Duterte nga critic ni administrasyon unta di nila hi napakadto di niya napa ano di nila napakita ba bahala na ti attorney
25: Baligod
0: para diri na para wari na duda ba nga ba ini may dagod hini promotor yan ha, babalikan na liwat pag imbestigahan NBI
25: hi
0: Defensor nga amo an orchestrator hini ahiyang conductor hini katapos an allegation nga pinanbayaran ini nga mga ex-marine si pira ka million para la hini nga ira istorya
25: kay may da paryentehan usahan hini nga mga ex-marines nga pinmakadto NBI nagsumat nga ginpirit kuno ini ginbaydan amo nga tungod kay may da affidavit nga sinumpaan nga affidavit ginsubpina hi Defensor yanit NBI para mag-explicar kung pino daddy yung kakurihin nga sitwasyon o labi ni Mike Defensor kay waray nga rit matuod at kay kinmadto sinado hikuan ni Congressman Pipito Alvarez ang Kolupna
0: taga Palawan
25: nagsiring dito nga adi man it text ako ni Mike Defensor nga amo ini, ex-marines, may da magkukuan niya na ano man, pwede ka mag-sponsor itong resolution ngayon may papasa pag impeach kan BBM.
0: O ngayon?
25: O, nagkanto yan, nag-story harang ng Senador Alan Urbe. Peter Cayetano.
0: Dapat, unta, kung baga maamo naman lang kay Pep Kevin, iragudgin airtight hin
25: amo.
0: Mo. Para waray mga pagduda ba, waray mga buhong nga labi na yun mga inconsistencies. Hinin mga pizza, hinin mga tuig, okay? Mga lugar.
25: Mga lugar, oh. So, ganito. How? Kay ano nga tatagan ni Laila de Lima, nga nakatapresuhan, waray man niya impluensya.
0: Correct. Bis nga ni Tito Soto, hindi na yung senador.
25: Hindi na yung senador nga panahon.
0: Ang panahon.
25: Hmm.
0: Urbida ka kay Pep Kevin.
25: Itaton kung mag-aaligar, di rin nagpipinan mili, nga di rin ila... Doreng kababaw ba ang akusasyon? Kaya para matapos na kita hini, di gan matatapos nga ni, may iban-iban ang tat mga problema.
0: Pati hirap Franz Castro.
25: Mamay
0: kala tag, unweekly shipment, tag 60 to 70, 60 to 70 suitcases, packed with cash, from 20 million to 70 million per luggage, between 2022 and 2025, kagibib Kevin. Ha?
25: Patean usa nga huwisan ay imbestigador han ICC nakakarawat kapag pakian ni kay ano man nga iyon na identify na hinumdum kamo nga iyot natagan kay nakakita kami han TV han news nga hitong imbestigador han ICC pagkita namo han TV nga gin news
0: usa
25: man adto namo gintagan
0: bagasugod la kadali panhuki panuhinin mga taga International Criminal Court ano
25: nga naluluoy ako hitbugos nga Philippine Marines.
0: Okay.
25: Kay gingingin na ng hira nga ex-Marines, kahit upat dida, waray koneksyon ha Marines, it napulo, dishonorably discharged.
0: Discharged.
25: Kung baka hindi
0: nga nito, kay, na, dili ito malikyan, nga ma-question, in an era credibility. Kay, na, tama ito, Kakibab Kevin, nag-release na ang hadiyan, Armed Forces of the Philippines, nga, hini ba nga ex-Marine label ha era ba? Gin-dispute ni rin eh, kay, out of the 14 who actually served in the Philippine Navy Marines napulo in dishonorably discharged for offenses like going absent without leave. An upat waray maging miyembro daw han Marines. So kaya ano nga pagngangaranan pa inihira?
25: Ex-Marines.
0: Okay lang. An napulo, mga anay man Marines, but dishonorably discharged. Okay? Nagpakasalahiran patakaran han na Pwersa Armada. So ini dit kalilikian gagamiton lot ini nga mga datos. Hit pag distrong car hiton era credibility. Ano gud kamo ka paniwala? Okay? Kay di man nga ang kamo mga Marines nga tanan upat la an napulo ko ampa dishonorably discharged.
25: Oh, ako nagbibinasa kan mga reaksyon ka kulop.
0: Oh.
25: Tungod itong mga pahayag han ito nga 18 nga kalakinan. Siyempre ang mga loyal ang mga diehard, ada naman pinangaranan na, ano kamo, ada okay. Na.
0: Ada ano man, pinangaranan.
25: Anira, amo ko din nga nagpakarawat, tinuod ko din nagpakarawat.
0: Gin-hype man kung inihan na grupo nira kay Tano, nga may dan nira pasabog, hininga era committee, ano. So, siyempre, may excite liwat ito man. Kaya papakabasa ako ang comment, hadlok la kamo hiton na pizza 4 nga kuan kay sanglit nagdumarahin na bago nga liderato senado nagbago iton na Senate Blue Ribbon Committee chair kay nagkakahadlok kamo kay ako nag-expect ako hin
25: pasabog
0: ngan with kuan ba substance nga diri la mag-akusar di ba tama ni mo si Rica K5 Kevin. Basti boy tama ini maubos na itong atanan ng mga korap.
25: Okay. Magpinanmili lang ani kita hin aton ano ini akusaran. Oray kitin may nga ngadtuan. Dapat ubuso na kita pagpinanmili kuri aton kay aton nga ini idolo para aton waray mancha.
0: Waray sala. Diri makasasala
25: ngan waray mabubuhat nga sala.
0: Kuang good buta na good. Matadong mananong porbida.
25: Kakuri.
0: Pag gagawas itong mga datos ni kang kakaluyo nga diri mo pa ito. Amo itong tinuod. An aton lahining maging mabinantayon kita nga mga tao. Ngan I hope mabag-o pa ini nga ma-develop ba ng critical nga paminsar ba mga bagay ba. Nga diri kay pagtatagi aton itong mga impormasyon tuod kita dayon. Di ka nakapakianan daw tinuod ba ini? Ini mga tawo nga namamagyakan, diri balot mga questionable iton mga personalidad ini. Okay, anong ira mga ebidensya nga baga iging papakita? Okay?
25: Takay, nakabasa ako kanina, Bongbong Marcos na nawagan na Congress na magkamaya din special
0: session.
25: Kay kuan man yan na
0: naka-adjourn.
25: So waray sesyon.
0: Oh.
25: Pwede lang magbuhatin mga investigation. Pero okay. Ang sesyon, waray.
0: Okay.
25: Nanawagan ni BBM na magkamaya special session.
0: Oh.
25: Kay may dadausa nga senador, itira label yan, J the 13th. Okay, 12 naman din. Ito naman ang Escudero.
0: Okay.
25: So, may da ko no, J the 13th. Kung aton aanalisa ron, kakulop, nag-file na ang DPW, or yan na, ang adlaw, magsasampay itong kaso in Ombudsman, partihan Bulacan Ghost Flood Control Project.
0: Okay.
25: Hira Diskaya, ng mga executives ng DPWH. Nawara na din ito ang letter J.
0: Okay, ang... Hijowel.
25: Okay. Bagahin... gin withhold and pag-file hin ko anay iya. Tapos nagmiringaw hi letter J. Hi Boy Dila. Okay. Boy Dila mo nito.
0: Wari aringasa. Pero ato nga pagpagawasan niya Dila while
25: napapicture.
0: Ongoing and commotion dito ha Senado. Oh. And shooting incident. Baga kwan mang kuno adto edited.
25: Ah ngayan.
0: Okay. Diri tinuod nga
25: naniningit niya.
0: Naniningit niya
25: ang pagawas niya Dila. Dila. Oh, okay. Maupay. Basta it ang kuan niya na iton mga level diton Facebook J the 13th.
0: Oh ngayan. Oh. J the 13th maikatrisi na yan nga mabaliktad. Bado kay may mga batal. So kanini kan Escudero kan imbestigaran. Ano daw kung baga may premyo liwat ini iya pagbalhin nga di kay diri man kuno tanto nga na dapig akon ano nga grupo, ano nga political group or faction it akon pagprotekta hiton institution itong Senado.
25: Actually may punto si Cheese. Nga dapat diri umundang itamong trabaho, magpadayon kami.
0: Wala ko pinapanigan. Bis labaga sugad hini.
25: Amo
0: ko pagganhi. Amo ko pagganhi, hayo. Kay para ako magtrabaho. Diri kay para gumapila iyo, pamabura iyo, diri. Kay bisan paanot at baga, inin kwan hini.
25: Diri pagkaras ya.
0: Diri pagkaras ya, kung haing katabaga nagro-grupo, ay natin pabayi, natrabaho.
25: No. Aman niya rason na.
0: Maaram natin hindi baga magbasa, hinin sentimiento itong mga tao.
25: Kay kwan, ini chisis ko dira, maupin ni magbarobarlingga, maupin ni magtarotambling.
0: Kitaon natin ni JD13. Kaya nung nga JD13, kaya doon si Manhirang Hingaloyo. Bumalhin nga ni ni Matrice. Tudas na. Waray na raso ni ning Kaloyo nga mag-ininsister nga
25: hirat mayoriya.
0: Hirat mayoriya. Kaya dosi na lang. Tapos ito ha, ito sa ato prisuhan, ito sa nagtitinago.
25: Nagtitinago.
0: Jane the 13, ha?
25: Ambot ka.
0: Okay, kagayipem Kevin, hala. Nga diyan ni kita kan Maris Rakal, kagayipem Kevin.
25: Oo. Eh, di pala ba? Ay, nahi, idol. Paro mamay ka, tungod mangurit, ana dihi ko na ito nagpinanhatag han iya pag-birthday. He, basta damo nga mga artista, siyempre, hanya na nga fuel crisis.
0: Crisis.
25: Tungod ang pagminahal ang presyohan fuel products, kinongkoreanan, iba rin ang panmamasada, kinongkoreanan ang pagpakabuhi.
0: Mm-mm.
25: So, may hana di mga artista nga nagkawang gawa, pero parehasan unang COVID-19 nga nagpantry.
0: Pantry.
25: O, yan na, ibang mga artista nagpinanhatag. He, okay. Maris Rakal, anya binuhat, nagpinanhatag liwat hin bugas ng manok.
0: Okay.
25: Kung hinulaan iya maagian, an iya team, o kaya paggagawas niya niya balay, nagpinanhatag hiya, adiman nga niyo. Oh, adiman, free. Pamatik ko dito yung hayupi.
0: Yupi siguro.
25: Okay, gudo, free bigas, free okay. Manok. Ano, kita ang talaan at video.
0: Oh, gano'n. Naglulukso-lukso.
25: Baka bagay ni Yopi ko.
0: Yopi. Anikot ini nga mga jeep. Anikot. Naglilikot-likot la. Naglilibot-libot la, Yopi.
25: Nagpinanhatag. Free bigas and free manok. Okay. So, itaw manggod. Waray ka kontintuhan.
0: Waray paawahan.
25: Ginbas. Ah, guti eman la kunot kaya ni mo lipiran hatag tag-osa ka kilo nga bugas kan tag-osa ka manok usa ka bugos.
0: Ato ka man pa ni.
25: Akin na! Opa, kakay 5 Milton, ikuha nito na ako na. Ig-forward, o.
0: Ang gino, kakay pag-angay ka mo pa ni Kevin.
25: Happy man ngayon kita ito, nga doon ah.
0: Tagi akot kopya.
25: Nagpakalibays pa.
0: Madaw.
25: Mamay kayo.
0: Ito good o gino. Nasaghid ka kay Pepkebe.
25: Oo, baka kinukol back hini. Malalam back hini.
0: Kaya daw, ano mo? Ano yung late 30s kagay Pep Kevin?
25: Okay, anton.
0: May tubig.
25: Oh.
0: Pantulak. Ito good.
25: Ginbas ba naman? Ano kuno nga? Garadamot imo kwarta, mga blockbuster yan na imo mga pelikula, imo mga series. Tapos, tag-usol ako nung kakilo. Namugas kin sa kawugos ka manok.
0: Porbida. Diri ganito sugad.
25: Nanahatag na nga ni, nagbubolunter. Pamati, kung naubusan ninyan is tax, para makakarawat. Kaya siyempre di, mahit ka talang matatagan. Kaya di rin mariton unlimited liyot ito yung pagpinanatag.
0: Amo na. Urbida. Ito kung naamo lang ito manahatag ka kay Kevin. Ako ma-volunteer ako dahil.
25: Parag duhol. Pamati
0: ko. Kawang gawa.
25: Kung makanilin ni Hatak Loban nga bagay at mabubuligon it panhatag.
0: Bado.
25: Makipag-partner it K5. Doon na rin sa kabulan nga
0: swildo.
25: Bisan ko nagihimakuri ak.
0: Given. Sige. Ay, ito ka baraka, Maris Rakal. Kay, tao, wari kita't may himo kung amo dito't panlantaw hiton mga...
25: It makuri pa hini kung ako saran nga walhon. Kaya dito hayupi. Dito hayupi nag-distribute.
0: Okay. Nasirang din eh, Jeramil Bactol Charisma. Good day, MKK Feb. Maopen niya pagpahalibboy haparayawan kay soft opening.
25: Ah, ngayon.
0: Oh.
25: Ay, admit parayawan. Ah, mags.
0: Siguro, parayawan hini. Bang ina-add to ha, kuhan. Ha, may...
25: Oh, dito na liwat ha, may Robinsons.
0: Waray dito Robinsons. Ah, ada ha, may kuhan.
25: May apit.
0: Anibong.
25: Oh, kaya ang karnabalan. Ang
0: karnabalan.
25: Oh, okay.
0: Tama ba ako? Tagi kami ramilhin. Mag-eksakto nga impormasyon.
25: Oh,
0: kay para makakadto kita.
25: Maka ni Kuno Elias.
0: O nga yan.
25: June 14.
0: Ah, June 14.
25: May show din sa Tacloban.
0: Oh.
25: Oh, June 14. Okay, mga patron naman ko sa Tacloban. Wala sabota. Tama, nakakita ko dito, Anibo, naging kukonstrakan hadian ko, karnabalan.
0: Okay.
25: Ambot ko na-add to ini nga parayawan.
0: Sige, kinito kita maparayaw.
25: Oo. Oh, oh.

0: nga ginpalusad nga penalidad ha iya hiton House of Representatives.
1: Ethics Committee.
0: Ethics Committee.
1: Sige.
0: Oo. An pangaro hin public apology kan Ann Curtis ngan pagpailarom hin gender sensitivity training an upod han mga sirot ni ginpataw han House of Representatives kan Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay.
1: Okay.
0: Mm. Iniin katapos la nga mapamatud-an nga guilty o nakasala hiya han tinatawag nga inappropriate or improper statements. Diri na angay nga mga pahayag mahitungod kan Ann Curtis. Mm-hmm. Ginaprobaran han ethics panel ang rekomendasyon. 263 ang binmutos?
1: Ba?
0: O durhin ka?
1: Iti ba ito sa kaysakay lang ang Kevin?
0: Ang rekomendasyon nga si Ruta ni Suntay. Okay, nasa rin didi nga. Katapos ang deliberasyon, ang mga reklamo, ang komitiba, in nagpapalusad, hin guilty, disorderly behavior for uttering inappropriate or improper statements during the March 3, 2026 hearings.
1: Okay. Okay.
0: Nga nan iya paginhimo nga mga pahayag sa social media nga negatibo kapartihan nakakagubahan dignidad, integridad ngan reputasyon han House of Representatives. Nga maiha naman nga ni nga guba.
1: Naguba, mas naguba pa.
0: Oo.
1: Ito.
0: O garing lakay ini nga kan Suntay, baga iba ini. Kontra mga pangawat. So, nagrekomendar ang komitiba.
1: Ha, ini baga mas mabugat gud hini. Ito kung baga tinuod din nga mali-malita o rini nga kickback o rini nga pahayag ni Suntay.
0: Oo, mas mabugat gud it minali-malita kung tinuod dito. Amo na sinisiringan nga dapat may marigon nga ebidensya kay para magkasiserotan.
1: Okay.
0: Pero kay ibaliwat ini nga iristoryahon kan Bong Suntay. Kaya nagpanunubra liwatan niya mga remarks.
1: Balit. Unta, iyan na lang. Iyan na lang. So, karagsingon, maihan na hiya nga nag-iilusyon. Maihan na hiya nga nag-iinimagine kung maamoy ni kan Ann Curtis. Kaya waray good hiya makapugong.
0: Makapugong.
1: Iya good iginiyakan. Ngan amo ato nakadinihaw na huna. Ngan bangin, hinpira na kabisis na rape na niya hi Ann Curtis.
0: Oo. Waray... pwede man tuya magpasumbingay diri nga ngaranan nga babae. Or kung ano la, fictitious naman. Pero yung binwaray good mga kapugong. Ngan, ginrecommender hiya nga magkamayadahin voluntary community service. Ang buton pagpadaluson ini. Bakit pagparason na palibot nito.
1: Purbida nga mga pinalidad. Ano?
0: O, kinanglan magpailarom hin gender sensitivity seminar. Ngan magpagawas in public apology kan Miss Ann Curtis. Ngan hangatanan nga babayi. Ngan kinahanglan ini nga iya pahayag in babasahon ngan igsasalida ha television.
1: Badaw.
0: Broadcast media. Diri lakay
1: social media.
0: Oo, broadcast media good ba.
1: Mapalit do yeton oras sa TV.
0: Bangin dito let House of Representatives masering na let House gid alayon dai kuan ini.
1: Alayon, i-focus ni yung camera.
0: Oh, bisan ha kanang government station.
1: Basta okay matuman.
0: Oh. Kay na pamatud-an han komitiba nga offensive ngan sexist ngan may diskriminasyon nakababayen-an ang mga pulong nga binuliwan ni Suntay.
1: Okay.
0: Dire ini na uyon han paran mga membro han Senado. Labinahan Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Okay. Ano ba ito niya ginyakan hadto? Awa mo ini.
1: Sige.
0: Alam ninyo, minsan nasa Shangri-La ako.
1: Okay.
0: Nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-iinit talaga. Nai-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan kung ano ang na-imagine ko. Ito pala dida nga waray ganyan luwasa, pero anasaring, hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan kung ano ang na-imagine ko.
1: Ano daw lang yan na-imagine, kakipem Kevin?
0: Labi na kinagsirin nga nag-iinit hiya.
1: Oo. Kung ang lalamig, tapos nag-imagine hiya.
0: Oo, bangin gin... dadarahaya nga to hospital. Kainan lalamig naman niya. amo nga, amo it zero titon haiyan hiton House Committee on Ethics. Waray pa reaksyon, hey, Congressman.
1: Pero nakistorya ko ito, ha, din hini.

0: nga itong programa, Judge Aguiles,
1: mm.
0: Waray krimen at pag-imagine.
1: Waray.
0: Waray krimen. Di ka makakatalapas sinin balaod.
1: Waray, oo.
0: Oh. Hinin pag-imagine, kagibib-gibib. Waray.
1: Ma, pero kung imo igpahayag ha, publiko, nga masaring ka...
0: Nag-imagine.
1: Nag-imagine ako ha, imo. Labi na ko na da social media or okay. TV or radio.
0: Okay.
1: Nag-imagine ako ha, imo nga amo ini. Oh, may dahito liwat mga reklamo nga naangay hito.
0: Mm.
1: Pero kung nag-imagine ka la, awaray hito kay ka mulit maaram.
0: Oo. Pero kung may din na tao nga bagay papahinungdan mo.
1: Oo, oh, ito.
0: Nga nag-imagine ako nga kami ni...
1: Oo, oh, nag-ano?
0: Ni...
1: Nag-halo-halo.
0: Oo, oh, halo-halo kami.
1: Nag-iinukay kami ng halo-halo.
0: Oo.
1: Kaya mapaso.
0: Mapaso-paso. Oh, eh, ano manit kaso ito?
1: Oo, oh, ibanit nga kuan.
0: Mm.
1: Ibanit na istorya.
0: Anay, shout out po mga ka-K5, morning po, shout out po, happy birthday po ang akong anak na si Kyle, happy 6th birthday, nasiring hygienist, siguro Severino ini, oo, oo, Ramil Baktol, ato may anibong ka-K5 Kevin.
1: Oh,
0: iton, anak ko suggestion ini dito era, nga unta, ini nga mga parayawan ba, magkadagay mo yung variety ba nga, ini pwede katuan, kay puro na la barbecue kakipad Kevin. Maanuhos na kita nga tanan kakipad Kevin. Parang kamot anuhos, sungungan ito yung ginagamit inin pamagluluto, inin aso, danay na tampungan at yung ginluluto, nagiging makahoy-kahoy, maaso-aso. Amo gapit at mga panapton naton. Pwede ba may bulalo? Didi may mga isda? Didi may sisigla? Didi may mga shake? You know, kanto ka muha mga... lugar ba nga may mga night market dito ako Japan dito ako ha din pagkanto Japan kato ka Singapore Malaysia kausay ka kipib-kibib night market bisan pag sinurisuno yun magabi-gabi di mo maubos ito ng karuyag na kaunon kay ano halo-halo ya
1: kay din ni kay title pala parayawan ah
0: Pwede ba maiba naman? Labot-lat barbecue? Parang ba may nagkita ibang mga pagpipilian? Kahit barbecue, nakakaon natin. Tumisan din ni Patron.
1: And, kunhan una, ang mga taga Marasbaras, nag-antosan, pardon my word ha, ito, mga sensitibo dida.
0: Kamangso.
1: Kamangso. Yan ang mabalin lang at anibong.
0: Kay, it, nakaka-din ni maupay hini, Kevin. Maupay lang ang mga rawat, hinin bayad. Hinin mga concessionaires. Di rin nag-iisip, net makadadamo nga tao, mag-iinirinom, mag-iinirignom ito hininservisa nga, ito sa nga epekto ng pag-iinom yung servisa kay Kevin, mag-iinihi ka. So kung waray niyo i-provide nga protalit nila, haay man to'n pangingihi, porbida mo, pala kung mapag-inulik ta.
1: Actually, nabubutang ito rin portalit, kaya lang di rin damo.
0: Okay. Kaya siyempre, kung damot imibubutang, doon na kung imgagastuson, gurong kutit imo, ganan siya.
1: Ngan it matatabuh ito, may daliwat mga pasaway ng mga tao, nga bisan harani at portalit.
0: Aadat ligid.
1: Aadat ligid. Maadid to lako, makuha na ko, hindi magsasaway ha akun. Basta it nidang mahimod nida, it pag-agit nida at ligid at kalsada, kung maamo na ito nida, mangso ito. Inauton ta nga nagsasayo pagkita akun baga mga panagna.
0: Di tarayo kay Kevin Kevin.
1: Kairo naliwatan mga mangorokoy hito dida.
0: Amo na. Adangat to tadagat. Di maliligyan nga paghuwad hito kay Kevin Kevin ng mga baya nga tadagat. Ay nako. Sige, last item. Ining at last item oras mga kakipib. Alas 7.59 na.
1: Adi na, uy.
0: Ito.
1: Kay hadto pa inigin irestoryahan ng ni Mayor Mark Alcala ang uyab ni Catherine Bernardo. Makiuyab sugod talaga wo man ay sir.
0: Ini Vincent Alcala?
1: Hi Mark.
0: Ay Mark. Mark Alcala.
1: Mayor Alcala
0: Lucena City ha Quezon.
1: Okay. So gin interview an iya anay ay usahan iya mga naging ex an actress ni Ashley Ortega. Pakita daw kami.
0: Ashley Ortega.
1: K5 Milton hitbaga figura hini ni Ashley
0: Forbida.
1: Ortega.
0: Oh, Forbida ka K5.
1: May da pa ba iba ka K5 Milton?
0: It iba ko no, baka medyo
1: Anay daw. Ito. Oh, Ashley Ortega.
0: Oh, mo ni iya.
1: Ashley Ortega. Baka diri pa ako nako convincer hini. Aw oh, ito.
0: Ito.
1: Wow,
0: na wow, kakipipkeben. Wow, na wow.
1: Gin-interview hiya.
0: Okay.
1: may daaba bitterness